Motsengwa Ebony Park le Ivory Park kwa bo di 2 ma 15 bo score o ka ona ma 15 bo gana mo o mafelong ao a mmalwa ke nyaka go lekwa mane ko le boeng le se ka khuta mo ana bana duletse ruri a tseba gore lefelo leo la Ivory Park le na le sephetephete sa sentši Ebony Park le gona go bea lefela go kaonenyana all right a re bolele mageshe ke wa tseba ge o na le selo se ke se tlhomphago le go feta ke mošomo o re o dirago wa o gaša ga ke bone ka le lengwe la matšatši re ka tla raba le bothata ba gore dilo ga di sepele ga botse ka baka la gore man of the match shuwe a re mmode ka baka la gore nako le nako re dula re le mo nako le nako ge o mongwe le mongwe a tshwanetse a tla a dire mošomo wa gage o ipona a le gona more tla re a fitlha man of the match a tla ka masa a fitlha a dira mošomo wa gage ke mo ka a fetsa ka morago wa diiri tsona tseo tse pedi a boela mo a dulago gona fela a re bolele magešo ka e ka ba company ka ba kgoro šomela kgoro e ka ba go šomela motlhomongwe ebile ke yore o šomela mmušo goba di-company tse ditšego ge o lebelela wa re bathoe mara ga botsebotsebotsebotse ge nkebe yo le yo le yo a dira mošomo wa gage nkabe re sena bothata bja gore le bja gore le bja gore na go ya ka maitemogelo a gago e sego yo lebelela fela ne go ya ka maitemogelo a gago ya more ditlothulana fela ke tšere ke tšere go ya ka maitemogelo a gago ge o lebeletše ke bo mango ge o lebeletše ke mošomong ofe o bona go ka re batho ba diri mošomo wa bona ka magethe ebile re feleletša re ba dikotsing goba mo o bona go ka re batho ba bona bare a ba dire mošomo wa bona nkebe ba dire mošomo wa bona nkebe re sa lebane le sa gore ke fela ke kwa batho mane re solana mane ditlhotlho ke tse dintšhi go ya le ka mešomo yeo re e dirago mo re šomago gona ka go fapa-fapana beke tse pedi tša go feta yo mongwe o ile a bolela a re man of the match ke tsweletše pele ga kgorotsheko gomme ka itemogela gore no man batho ba bangwe ga ba dire mošomo wa bona batho ba bangwe o boletse ka batho ka ba bangwe ba e leng gore ba sepetša molato gore ba nyakišiši ba bangwe ga ba dire mošomo wa bona ka baka la gore ke lebana le sa gore le sa gore dibekenyana tse pedi tša go fete ka lebana le sa gore le sa gore le sa gore e sela matho mo motho go bolela ka selo ka ipotša gore gane goba go palae motlhongwe go na le mabaka go na le se le gore se a dirang se sa naganiša gore gane ka nnete go na le mafapha a mantšhi mo e le goreng ka moka o ya le ka maitemogelo re a kgona go bona gore ka nnete fa o mongwe a dire karolo ya gage ye e le gore o tshwanetse gore a e dire gomme ge a sa dire karolo e a tshwanetse gore a e dire rena ba bangwe re amega gampe goba re feleletša re ba le bothata bo boitsego goba e re ama ka tsela ye nngwe e itsego nako ya le ka maitemogelo a gago ke mang a sa dire mošomo wa gage mo a šomago gona re ka se bolele batho ka maina fela ke mang ke lefapheng lefe le o bona gore ae man mo gona ga ba dire mošomo ya bona mane ga ba dire go ya le ka maitemogelo ao company ka ba mošomong mabenkeleng sela le sela ka baka la gore mafelo a re bolela ka ona o kgwetsa go na le gore tshwanetse le thuswe bele ka setšhaba go ngwe ke setšhaba tshwanetse gore se thuswe ka mabenkeleng motlhongwe ka nako ngwe o bona o ka re e batho ba mane re ye ba methala di e metelele o mongwe a dire mošomo wa gage e fela mare sa direga go a ba le batho ba e le gore ba ya mafelong a boithabišo le gona ba fitlha la dula ba re ba eme methala di ya go reka dijo ke mafelong a boithabišo ba re ke festival ya gore le ya gore go na le di-stall tse dingwe go rekišwa dijo batho ba ema methale di metelletelletelletele o mongwe a dire mošomo wa gage a dire mošomo wa gage go a ba e le gore ba bangwe ba re ba reka dino ba ema o kgwetsa batho ba kwatile ba re ka se emele go reka dino nako e kakakaka o mongwe a dire mošomo wa gage
na maitemo la

0: jaaka Mosupologo go fitlhela botlhano le Sandile Dikgari, man of the match.
1: Man of the match na le ba bambela mabenkele a mangwe a magolo mabenkele go parara, man of the match o tsene ka mola e le o nyaka thuso ya mašheleng. Man of the match o tla kwa botlhoko kore ba tsale batho ba le ba le mo le dithiling. Man of the match o ka re mape o tlo gopela man of the match o ka re batho ba rena re ka jame bereko serius ka re o na le thole gore ba e tlhoka ka montle ka mo ke Allan Mabotja ke le ka mo katlong tshelo section ga e ke molamoletse ka mojwa dithabega o sa bopile kwa letlo ka mošadi.
2: All right, ke go kwele wa re.
3: Man of the match, it's a man of the match.
2: Untabene.
3: Like it's all like clinic man of the match. On a clinic, it's all come in your salaga za mecha. Mwana, actually, the rim when mushu, man of the match, I give shita. But the allergies for Mwana are after 3 days. After 3 days, I was well. I'm not clinic man of the match. I feel so bad. No, besides my pay. So, kilega lo mawar no. Kuna ni se no araba siri. Kaba ka kopele or no ko kopele le chike uwan. Ni mo chike or na juji kaba di kosa king. Kita ko ujar king. Ah, wale lo hold man of the match. Azanga ko tushi wa felo fa. Ay, kaso la jit clinic man of the match. Yabla la wapiti shi tuma followela.
2: Ka lebaka la gore motho mongwe a dire moshomo wa gagwe, ifitlhile yo fitlha taba ye ya mo fitlhela le ena e tle mo fitlhela nakong e yo tswa go rena magagešo nyaka rena ka bo rena re na re bashumi ma gagešo ka mo kae re tsela e re a shoma e tswa mo go rena e nyaka rena ka fa o ke itlisa mo ke nyaka rombo le mongwe a kwe gore mo a shoma go gona go diragala eng ke eng seo batho ba sa se thabelego ga o ditsebe ya lewatse ba re ga o gatlhe ke eng se se diragetseng kae nako le nakoko mantšu a tse batho ba di bolelago fa ke nyaka gore nako ngwe dudu o re o tsena mošomong o sa re kere ke dira sa gore le sa gore o gopole gore o mongwe o boletse kwa thobela FM re e-e ge e le ma ditliniki ke ile ka itemogela lesadisatsebjale ga se gore ke ditliniki ka moka fela nako le nako ge o dira mošomo wa gago tlo o lemoga tlo o dula o gopola gore o tshwanetse gore o šome o dire ya gago karolo gore ka moka re tle re dule re thabile o mongwe le mongwe a dira mošomo wa gage ke ba bantši magešo ke mafapha a mantši ke dicompany tse dintšhi tse e le gore di dira bjale sa dira sa gore le sa gore o mongwe ka baka la gore a sa dire mošomo wa gage ba bantši fela a re ithute magešo ge o šomašoma ge o lapile tseya matšetsi a o khutša o ye go khutše mongwe mošomo a o fe matsetsi a go khutša o ye o khutša tlo tsewa mafelelo a re le tšhen thobela FM
4: lekae botse
2: re gona lekae
4: e rena o bona le tsimo mo zumba
2: ba re ke mang
4: tsi zumba
2: tobel
4: a mo na le so tsore ke e le di senyere le ma
2: mm
4: en ga o bo tsore ke ra ka e ku ho ma fes ai kona
5: mm
4: ke le ga o tsentsa bana di pa di pasa di certificate mo na le so
2: lo ena o bile le botshata bo ba go leka go fetola molatse di mangwa di tokomane tsa bana
4: ya mo na le so mo khomo ra go se pete
2: mm
4: so bi tsentsa bana di fani a ja palelo mo na le so go re ke se sa gare ka le go mo le ke bile ke tlogetse mo shomo ke mo ke mo tsentsa nne ke le ba tsentsa bana di fani wa pala ka pa ka department ya wa pala
2: Biale
4: gore ke fola la yena gore o tloga furu e tava ya tsara 5 ndi rudu tshi le betse batho ka mathu ngwa ya apenda ona ba ya di lunch ba huya o feletse go ya motho mo tse mo counter-eng re ba feletse re tsama ile re bo itse gae
2: botse wena mo se se padileng ke ka re bakala methala di metelele ye e feletsang gore nako le nako ge o ya gorong ye o feletse o bua o sa khwetsa thusho
4: go ya mashulu mo la ya khaslo tsa go tlo bo jore ya seloki e nga bo dile so mo la ba bo dile gore e tla le 1234 di affidavit di seletse go fika mo la motho a thusa ba re no e bo tsanjwe mo dile so e nga bo dile so a e thusa a ye go monna le so a ye o
2: ei yeah ai
4: ke ke na di department ya na ya
2: e bile o felele tsa o dutse fa so wa yora
4: Mahama in sugar ya mararo ke ya le bua ke le bua ke ya ke bua ke le bua
2: ka ba kala motho mongwe o dira mushumo wa gagwe
4: a tla go dira mushumo wa bona mona re ka mo ke di selefone o ne bona motho o tsere selefone ka male ba le 16
5: mm
4: o tsere selefone ka le so le lenga se o tsone le mo tsere 16 o ya re ya khona ga ntwa ne o bolela ka phone o bo se o le mo 16 mo a go a
2: go go ke go go
4: Ai,
2: tu le signerile. Ke go kwela.
4: Ai, ka lo boga monna re.
2: All right, tsere tlo ga le boa. Ke ba, bana, a re le tshento ba le FM.
6: Ne ba ntumetse.
2: Ntobel.
6: Tu wa ga tsa.
2: Brajo.
6: La bo ne di ka khenti ya go shwa le khale, ke se re fere ke ba le tsiya. E di fita mo hala le ba re manne se mantle ba di doksa di a tsa di o tsabela bana mo.
2: Mm.
6: Wa shala dokwe mo gumetse. Kere mo go tshimile go tshwa ka 10:30. Kere go bona gore ke a mhumo le gore ga re tla ntshwa ka nako e ga tsama.
2: Mm.
6: E mo gwe ka nni ka ga mmene di tsaka rena mo sa ndi. Mo go abre ya mara le re ka bona ka mkhwana o.
2: Mm.
6: Ga ba sala ba go le ba di ila ba go tete.
2: Mm.
6: Ke go ba tete ga go tete gore ke ba na wa le mo go ngwana sekolo e tlile nya ga o bela ana mola. Re ba le sa rena ba tsa me go bo go tshwana o. Ba ba tsela o tlo go di ka tlhiki ke ra ba tlo ba ba di se ga ba le mo go tlile go go mo go replace o mo replace.
2: Ana mo ali khale mo.
6: Ana mo ali khale e ntse di tshwe ka sa ba di di re na le pele so o se se re ntsha abe rena are re ba tsoga go bona ga di tsone pele ga rena mara gore ya nna gore ba go ga maoti mara gore ba tsa sekolo motho mo bara ba di ke mere go o gore ba ba gapele di tsa so bona ke go le go swala go di gore mere go gape ga di tshe o di mo go di tshe re go tshe bana ba rena ba ga mo go ba khanyetsa
2: motho mo a dire mushumo wa gagwe
6: motho mo a dire mushumo wa di fa gore ba tsola go ba swantsa le tsebe ngwa go se reke e shego ga ditlinike ba segurisa gona mo ba re ba bua le ba dikgoro ba le tlenga le bakala re mmene sawe ba tsala go re go ba tsala re ya yes ya go le go le bakala bo ga ne ba mo segurisa gona e di go le mo segutla mo sadi le la monna ba ka dile mo gore go ska ba le boshae mara ba tsala re ene mo shego ke na go go di ga nyetse ke di ntse mmene sa match o shego ke mo go di ga boshae ga go le go o tloga mo ya mangkeng
2: ke ke ga ga ba botane ke mo
6: kana mmile ke tshwi tshwi ke bona ke go kwela gabotse mo tshwerna a lu tshwana ba rena ba lu tshwana ba gore ke tlile go dira ke 24 hours because
2: ke go kwele nnete ke gore ditliniki tse di sa šome bosego ke e le goreng e gona ga bjale e fela ke kole ntlha ya gago ya sekgwetse thušo ka mokgwa wa maleba e le ka lebaka la gore motho mongwe wa ena a dire mošomo wa gage thobela ge e le bosego re ka re re biditse ambulance bjalebjale ya ke ona re tla reng ya o mongwe a dire mošomo wa gage a re lotšhen thobela FM le gona re gona le kae
7: rogona
2: e re tswalla ka lena
7: o bana ge re tla ka motabeng ya di clinic ke mathata kudu nka o botsa re ke sentse ke na le 8 months no ke palela go kry di pilisi tsa bolwetse bo bona 8 months so ke o a tsogela frog ke tsi ke a bereka ke sentse ke be mmerekong ke tsogela frog e be e betha 11 ba sa tlha ba nthusa ka mo ke nako wa mmereko ba founa mmerekong o mmereko kore o sentse o gopele 3 days gore o yo kgolege tleliniking
2: bele mpotse mo go lofa re bolele ka gore ga re bolele ka gore dipilisi tse a di gona ne re bolela ka gore o palela ke go di hwetsa di dutse di le gona
7: o palela ko kgwetsa ditirelo di le gona ka baka la bašomi ba ko ditliniki ba tsena frog ka 7 ba ile o thoma go bereka ka bo 11 ge ba fitlha ba tla go botsa re ke meeting nna a rena balwetse ba re tlileng mola re tletseng bona ba go botsa re ba swere meeting o fitlha tliniki ba swere meeting ba fetsa ke 10 ba tea time ge ba boa shebale ba jikajika go bereka sister o mowane ba tletse more than 15 ka mo tliniki ba dira di-up and down
2: o na le dibeke tse ka o sa kgwetse dipilisi tse tsa gago
7: ke re o bolela ka dibeke ke re kgweditse bona from January a sa ka ka kry-a dipilisi ke paledišakeng
2: paledišakeng
7: ge ke fitlha ke kry-a tšhuo ye le goreng a babereki so because of ke ya ka nako wa mmereko ke sentse ke feleletse ke lose mmereko just because of ke sentse ke tinkle the whole day ko clinic ke gopela mmerekong okay ke tla ba late today but okay late not after 12
2: o mongwe a sa dire mošomo wa gage
7: o mongwe a sa dire mošomo wa gage
2: Hey, yeah.
7: Re bothateng rena batho ba ba especially ka batho ba ba berekang government ya rena re bothateng kudu department ka moka tsa government rena batho ba bantši re mo bothateng ka baka la department ya rena
2: ya ke go kwele ke go
7: kwele
2: ya gore se se kwešang botlhoko le go feta ke gore dilo di gona magagešo ga se gore dilo a di gona dilo di gona mmušo o tlišitše dikgoro mmušo o file o tlišitše dilo di tlabela e fela motho mongwe ga a dire mošomo wa gage hashtag re leto nna o leetong o e lebile kae romela kgatiso ya gago 082869 1645 se ka tšhaba o letša hutae ke tlo tšale megala ya lena go se o ye kae

sile go segaletse ke KV taogadi ya sealemoy.

Oh, baby, I need a little more. Baby, I wanna just squeeze you.

0: ke ne se borga re ga dina tlatsetse pedi ke manga ile nga dira gore e rategele fase ka bophara ko shaine. Have I told you lately that I love you? Yeah, motho shule shule ratsa ye we kwanga ke ya Kenny Rogers mogara wa Lionel Richie. Ken Rogers, yes, ke magwera. Have I told you lately that I love you? Tla go tiela lenaka wa khotsofala. O tla go tiela lona ka bogwari. O mongwe leng gore re tsheba gore lena we wopela ka bogwari jwa go tsenela Rod Stewart. Eish, ke no ga kanega gare ga batho ba babedi. Empa o gona o ile ngore o ile a ngwala Scotty Westman ibile yena motho wa mathomo le lobela batho ba go diragatsa ba ile ba diragatsa la mathomo Van Morrison le yena a tsena mokira Van Morrison o ka gore e tswa morago jang re bolela ka mengwage e masome tharo seswa ya go feta Van Morrison ge a diragatsa le yena a re ga e diragatsa kore batho ba kwa phapang e kgolo ebile mongwadi wa ena le ya Rod Stewart a e rata wa tseba a e rata a re ae kosee gape ya tsenelela a e diragatsa nai ya ratega Kenny G a ke tseba gore ke re o itlhatlhamoletse a ke tsebe gore kere o dirileng empa o mongwe le mongwe o na le cover version ya gagwe ka kwaša ye ka mokgwa ba e ratileng ba e diragatsang ka gona e diragatse e fetile ka gare ga matsogo a fapaneng mantšhi a go fapana-fapana ke ka mokgwa e leng gore e tsenela ka gona ba ikwele bose ka gona gore ge ba diragatse ba ba ikwa bose ka tsela e na gore na a ke tsebe gore wena o e rata jang Mrs. Kema Sempedi, ne, rilewile irinya bone. Le ruile gona sana le matshetsi a mangwe a ileng gore a tla go wena a ruile le la lekhono la di 12 ge ba keletsa tshila ga go la matswalo re kgopela go go keteka. Wena ileng gore ke tsa tshila ga go la matswalo lekhono wa ketekwa ibile ke dumela gore a ke tsebe gore wena o wela kae. Ka gare ga batho ba ke ba boletseng ba bararo gore re na le batho ba ba tsogang ka dikgopolo tsa go fapana o tsoga o nyaka o tsoga o balabala o tsoga o balabala gore batho ba bangwe ka gare ga dilo tse dintšintši tse e leng gore di senyegile goreng ba sa tswela pele go lwa le lefatshe le go tliša phapang o mongwe o tsoga a lebeletse le ena kore o lebeletse ka go makala gore ga botsebotse le re batho ba ba tshwenywa keng ba tlisa phapang ba dira phapang le re ga botsebotse bothata ba bona keng a ke re go na le batho ba bangwe ka metlha re no phela re makage kore o ne o phela o makala batho ba ya godimo lefatshe ga o kwešiše gore ke ka lebaka la eng a o kwešiše gore ga botse le re batho ba ya godimo lefatshe ba dirang ene ba mošomong ba mošomong go no tshwana le tshoshane o ka re ge o dutse o e lebelela wa iputša gore le re ga botsebotse ntone ka gore šile beile kwa e buile gape šile e boela kwa e dirang ya ag o ra yona ya ag ya jalo go na le ba bangwe ba e leng gore re phela re makeše re makaletše batho ba bangwe go na le ba bangwe ba e leng gore re phela re lebeletše ba bangwe go na le ba bangwe re phela re makeše jale a re tsebeng gore ka metlha go na le batho ba e leng gore ge ba tsoga ga ba tsoge fela o tsoga a tsogela go dira phapang e ka baka gare ga tikologo ya gabo e ka baka gare ga motse wa gabo e ka baka gare ga bophelo bja gagwe ke seo e leng gore batho ba bangwe ba se tsogela le kgono e re ke le botsebiši ka kwa go la Thailand ke China ba keteka letšatši la bona la bomma a ke rena re ka gara kgwedi ya basadi bona ba keteka Mother's Day ka kwa Thailand ke re ba bone ka kwa silent ke le tshile e leng gore ka gare go lona ba lebeletse le go leboga their majesty queen siriket go me ge ba dira joalo ba lebeletse botho bo yena a tleng ka byona ka gare ga motse go ba naga ya bona botho bya gagwe le rato la gagwe a go rata go abelana a go mmele bona ba nete fatsa gore se ba se dirang ke gore ka gare ga le tshile ba sadi ba kopane ba bontshane le rato ba fane le rato ka mogwa wa dimpho ka mogwa wa go leboga le ba o ba kgwathang maphelo a batho ke se o se direga go le hono go bo mmapa ka thai lent 12 august yengwe ruile go ke lona le tshile ka gare ga la boraro la go letla mmele ka le gare ga active go ba wellness wednesday ke gore re lebeletse re keteka go ba ke re re hlompha ba bana ba le ile gore ke bagare ba re mental child day wa ba kae ka mo gae number 3 wa mo gare go ba number 2 wa gare ke wa ba kae ga botsebotse ke ba tshisetse le bana ba ba hlano ka gae e re ile ba ba re rutla ke sharo ba di kena wa gare na botse ba gore bana ba ile gore ke bagare go thwe ke bana ba mohutama ke bo ke tshe le bona le hono mental child day ka gare go bana bao ile gore ke bagare ba re ke bona ba ile gore ba leka go tlisa tekatekanye a ke tsebo re wena o le ngwana wa gare ka mo gae ka mowe ke eng se o se dirang sa go se swane le sa ba bangwe go thwe gantsi bana ba ke bona ba ile gore bana le go tla ka dilo tse di fapaneng ba dira dilo tsa go fapana le ba bangwe bana le bokgoni bo bo fapanang le ba bangwe ka mo gae ge ba taba yeo batswadi be le sa itlhokomele tlhokomelang bana ba mogare gore na gantsi ge dilo tse dingwe di sa tlhakane gabotse ba na le go tla ka megopolo efe ba na le go lefa mano a fe ba re ke bona ba e leng gore wa tsakeng ba na le go tla ka dikgopolo tsa bona tsa go sona dinoshi tsa go sona dinoshi ke bona ba gore ke bona ba tlisa go le tagonyana le le ka gae le le seng gona ke bona bana ba mogare bana le bokgoni bo bongwe bja bona ba nnoši ya ke tse di roileng ke letšatši la di 12 re kete ka bana ba gare le gono
1: Thobela FM Olesoro go 87.6 go fitlha go 92.1 Moshate wa tsebole boithabišo
0: tša go tloga tša masa ke tše reyang go tsena ka gare go tšona ra re lebala gore le kgono ga se letšatši fela ke letšatši la go fihlhe sealemoya re fihlhe sealemoya mafelo a gona le lekgono re sana le ona mantši ga kwa ga lemoyeng re sana le difane tše dingwe ganke di kwa ga lemoyeng batho ba e leng gore ganke re ba kwa moyeng ke mafelo ke difane ke batho ya ba e leng gore ganke re kwa ba gona basadi ba e leng gore ke bana ba mogare basadi ba e leng gore ke bana ba mogare ka magaga bo bona batho bao ba na le go ge ka go gongwe o ka re go a tlotsa ka gongwe go a tlotsa ba re ba tlisa tekatekanye ba re ba na le bokgoni bo bongwe bja bo swana noši re sa ba keteka basadi bao le legono re sa ba keteka ge ba ke wena e tla gore botsa gore wena o agare gantši o dira eng ka gae ya go se swane le ya motho ya go se swane le ya bana beno ka lebaka la gore o le o agare
1: Sarah mošate. Ile ba raro o tlhaka ira batlano.
2: Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: but again, matters of the heart. Jeo ditaba ke tshapelo ke tsha go tshapelo. Abule je sende sha re watse ba ye ke ntshang. Ke ya go tshapelong ke kosha e bohloko e ba gona le dilo tshe dingwe watse ba ke. Ga di le bohloko ga ra sona gore bohloko bo le bo re go tsenelela. O le bala gore o sana le leeto. O sana le leeto le o santse ngwe le phetagantse o tshelo pele jwale dilo gona matters of the heart. Tracy Chapman ka gara ga mshate wa tsebe le boithabiso re go tamisa wena ile ngwana o bulela sele mo yang sangago o mshate o ka gae o thobela FM 87.6 of tla go 92.1 megahertz wa re fihlella ke gatle ke gore le sella thekeng what's up again? Gese le moya sa ga go ka re se go ga kantsha. Ge ba 815 ina le go sere ga botsana ono ya go www.tablefm.co.za o di stream shile mona fas. Ono khotla go limtsana hela. Itlone go dumelela wa kwa moshate. Ka mogware. 086-000-2452 di gona tsa go tloga tsa masatse ile gore le tsona re tloba re tsena ka gare go tsona ke polelo ya masai o re tloba re lebella empapile re tlo lebella tshelse shell kono re tsena ka gare ga taba ye ya go fitlhe se ya le moya re le ka gare ga le tshachi la go aga le go letlamele tumi ramogopa e re re go lebogisha go ba ne taba ya gago e dirile gape o e dirile gape ka go bea Afrika borwa mapeng ka go bea Afrika borwa mapeng re a leboga ka nnete mona go nye gore Afrika borwa ya bontsha gore e tsweletsa tse kaone kaone kaone wa ntsha medali o mosalva re leboga phihlelo ya gago re leboga phenyo ya gago re leboga phenyo ya gago ye o itirilego gore o bile mofenye o bo ditšhabatšhaba ka morago ga phenyo ye e leng gore ka nnete o kgonne go e fitlhelela re a leboga ka gare ga se o se dirilego gore gabotse o robile record o e robile record 086-000-2452 ke mo ileng gore ke tlona pele ka tšea megala gona fa ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo ke bona matsogo le yona shele ka mola mafaratlhatlheng boitshoko dadre ramaile a re madumetlheng o sa rona e re ko dumedise my bold and beautiful happy birthday to Queen wa lebakania wena o itsebagadije taba ye maabane gore le go sasa ke kgopela gore o tsebe tabogane le tšheletše ba thobela FM makgoba a sea le moya ke a gola ka di 12 ka nnete boitshoko ramaile a re wa go wena Queen wa lebakania ka motheki 2 ga sekororo happy birthday a re to mamalome masentle setshero ko zerasti sefane se wena senya kulosana ke sa moruti wa rena ka mo re a leboga ba ga setshero ko zerasti arba didiswa ke boitshoko tetri ramaila argai ile go le phala le KV o dumedise lezi ka mo le phala le mme wa siaparo go ba ke ma general a matle ba ba ma general a matle ba ne ba le ka mola mo sesetjane ka mola re leboga ga go botse 086-000-2452 ke bona tsa go le lengwe shilile pele tsebe ya gago ke a e bona sefle go di a re bona ke go file yona ka moka ka gare ga mošate wa tsebe le boithabiso metsetso ke seswai re lebile e reng ya bone go sele go sagaletse le leng ramabele le sufi a re kgotsong taogadi le nna ke na le wena ka fao re nago ka mehla le ka matšatši ke le leng ramabele le sufi seo kodibeng ke mosadi wa R37 Pete wa ga ramalepe RKV awa le rena re mmogo ebile ke nape ke thome ka gore happy birthday go dipolelo re meta dips ke ma dips maphanga le go Bridget Ntebaleng Malema ka mo botokwa skonye go tseba botse wena ga o sele matseke ya are ke feletse ka go fihlisa sea le moya ka mola moletse ga semenya ga bo check le kolwana le sheli le kolwana kere sea le moya a se ba fihlelle batho bao re a leboga ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo le lengwe le tsego le ke le bonang ke lemang bao ba shule kabelo ke rakagiso a re taboga di ga mašego dumela go sele go sagaletse re le boga wena re tlo go fatolla wa fatologega are ke nna mwana wa gare ka molapeng lesh wa tse ke nna wa bone nete papang ke ya rata kudu ka gae e ba re le rata go lena ka taba yeo very unique le ne se bana ba bang lena bana ba gare fela are sealemoya seo a se fitlhe mo la santene go peng ke malao makhua wa go tata folkop ke ba uba ee ke leba gore ke ena a tlogo go fatolola ge re ba o sa tsebe ba uba happy birthday KV a ke re happy Wednesday goba ke re fitness Wednesday ke na le wena up until you drop ke motsushi salom seema re a go leboga ngwana monene Queen Matipa, RKV, give me let's have a little na khotsong makontlong. Timela ntata kontlong e bile re happy birthday ho wena. Are ere ke tshwara mafeloshia and enable batho bao abakwagale sele moyeng. Gara mauba ka mola practitioner, gause le Dr. CN Patridge. Le bona. Abakwagale moyeng. Abotse wa ka ke Harrison Mogahla. Go ba Mogahla o dula ka mola ticket 3. Ke number 3 ka gae ibile be ke re gano ntlampo tsa gore ge ile number 3 ke dilo di feature di dira a re bile ke ya gola today Queen Ola Bakania ga e ke ticket 2 ga skororo re go le boga bona o gole wena o phadimelwe ke tshohle phadimela ke tshohle wena o ngwana bokae ka gae go tsong se SKV a ke feature sele moya go batho ba ka mola mafefe sta sing le matau aba kwa gale sele moyeng re aba go batho ba mafefe ka matsong kae kae maraba nix ankere ba go ba ka staseng khani kwa gale sele moyeng ke feletse ka isa ka mokoka shadibeng le ke filimon molepo ke ra filimon moleke mampa go tswa ka mogamolepo mmamatsa re le boga 0860002452 go pala gore ke na pekitse megala gona fao hashtag ke labraro la go fetse se le moya ke la boraro la go bolela go aga le go letla mmeli re fetlisheng gape le go ba eleng gore ba satswa go thoma di hlopa tsa boitshidullo basadi ba eleng gore ba satswa go thoma go ba go hloma di hlopa tse diswa tsa boitshidullo le bona re ba fetlisheng se le moya se
1: Yeki Tobel FM, Karawa Raki to be Hima Sumo Pedicina 2026. Tobel FM, Mushata Watsubo Lepi Tabi Show.
0: Ah, thank you, Ki. I don't know if you're a Tomo Farmer Ling. Come, Shai, there was a long salish.
2: All the Kevin.
0: Triple M, the Honorable MC.
2: What am I going to wa kare ke fitse selmo ya man ka mola mo go tsaka ka mala dendron ma champlan man ke motho re o thegile nna no le bana fela ba re fitse mela jo re bana le re pala go tsena le bo TV o re mo thegile o tlo ma thomo ba fitse ra tlo fetela nna me o ke ma champlan ka mala dendron ke se selmo a se fitse mo mo go tsaya ka mala moletsi ke Michael Quinane ke mo tsere tshwantse motho go ke re bana ba nna mo tsaka ke se ba lona fela o mpotsa re bana tso re o re ke le go ba re monna o ka tsena re diong ke a lwala ke re ya no awa le ba bongwe ba o thekga le manano ka moka le ba lore wa tswa re ke mo ba beng hona ba di go ichurulla ke mafapha ka mantsi ba ba gona ngo di ra ba tshwele pele bana ba bona ba re motho mongwe bana le malotsi a itseng mara ke se tswa ichurulla malutjela gona o ba fa so ba a nyamelela ba re ya lo re aba tshole pele ba tshware jwa le kivi mana nake o rata mana ge ke sabola la lona ke ba molwetse o injection ya ga go tebentse ke go go fola matswala ke mo di magotse mana o etle pele nna lo lao go thegile o ba o tlhabiela o ba o fela tsa go fola ba tlo ga latse
0: a latse ba re ke nke le bogatse go yo le lerato le o ka mehla badang a le emele a re tshele mpile ka lona le rato le a re tshele mpile ka lona ke go le bogatse honorable MC come shate a ile seni
3: Hobo
0: Reloj
3: Ditswire
0: Eh uthezi Rone hle lena le sepetse botsi
3: Re tsana ile botsi le shiki botsi lena
0: Ha wa re shiki botsi le rena ra spla botsi hle go fitla ga ire le boga
3: Laitsime ka me boga
0: Yo le bona ke a ke re le bona lena ibile ka re le le gona Yo Botsetse re tabetse o bonana ka morao gana kwe tele tele tele. Yeah.
3: Modimo na le matadi.
0: Amen.
3: Ke ye le fa le motswana ntshuka ka ko a itshuka ko masela ba re ke ara murulana. Ke re France monga tsane.
0: Mm.
3: Le sodi madi e thwa. Ke fetse ke ga ba se go le tshuma le bona ka mo ke mokgadi moreni. Le mo ba go tshwere e se ke re hore ke ba sotile mara modimo o tlo re kopane.
0: Tse tshile lengwe le tlo no kopane. Botsetse a wa le rena re thabe tsho le bona gampe. Kamra gana go telele ka mshate re le boga go sele go sagaletse mwana le spedile a mo ai lesen
4: re bona le kae
0: re bona le kae
4: no bona o bolela le tlemento magolela ke re ka bank
0: eh magolela
4: ya ke re go tshwe ba ka kwa motsane motsane o ya mafefe no bona ka ba ka motsane
0: mafefe mafefe bona ka mo
4: e malondi go swela re tsong ba re ke motswana
0: ke
4: go swela re go ma fiwa re ke motswana
0: a ke itse nna
4: a lo ke go bua ka ka tshutini
0: e
4: ba kwale
0: he ba
4: ke ra ba tlo ba kwale lo bana ba ba tsena motho wa le FM
0: a o re le boga tle ga ra no shate wa tsebole bo itse bisho e tso ya Vetbank ring lena ke ra ke rena re ba belwa ka mogo e malahleni yona he ke sia go le bona ka fa Vetbank ka mshate a ile seni
5: Eh,
0: Kibi. Arlo Cheng.
5: Ah, loka saka saka man go khuba. Wa mo lo tsara nya go bua ba tshele durwa dongo le ra 200. Ke no go bua ke no a na re tso da rena le bibe ka ra betsa.
0: Ka ga netse ene ga nete ke likile man ke bone ke ba dile ka kwa gore taba e ke yona. Ye le bolelang ke yona.
5: Ya ere ke re ke mana go na tsidi tsa mo la re ka ka.
0: Ke go ka mana kwane.
5: Ya ere ke kitime ke ga kwa sala phoki ne a se ba re sala phoki ba tswa ke ba go ba a ke ke ba a to maratu
0: mm
5: ena ba go lela thuma tshelo na le bona mo mela to mo le mo mi ya mi ba go lela thuma
0: ba bo lela eng le tlo thoma ba tsa ke re lena
5: ba itheta monogra ba itheta gulu wa re bona go bona ba tswa sala phoki ba e ding
0: ya
5: e ka re ka fa re ba nna mo go mo go tshiru ne ta ya botsa mmm
0: a o re le
5: bo re ba go mela ka mong ka mona le ba ma siu ka ba tse ba ba ngwe kwa
0: le re ke kae motso we o re fitlhang sele moe
5: e ke ma mo mo ga di mana kwa na ga kwa slapoko
0: slapoko re le bo
5: ya slapoko o feta botho da na go ba re ka o ba gabela go tle nyana lo ma ka ite ya go
0: mmm
5: a ba kwe ba tsholo nyane nyane nya
0: a ba kwa galeng
5: ba di le ba re ba tsodi phone ba filo di phone mara a seng go kologa na tse
0: ba nna tsena tshelampele re lekwe eh tshelampele le tseneng go 086 3002453 o tlo nna tsena ho ka no ba le tsona 086 3002452 o tlo no ba mofeng o ge o le mofeng o tla bo gonne go tsena gona fa moshate wa tsebelo boithabisha go sele go sele go sagaletse ai le sen a blo cheng
6: le ka mba kontlo
0: re bona ma kontlo le na letso ga jang
6: re bona nna ke lora ba hopa mo dibe
0: all right re le ba batho ba ka dubeng lena
6: ka mo dibe
0: o ka mo mo dibeng
6: eh
0: all right ke mang
6: ka le la ko nora ma hopa
0: ke mathoma le tsena lena se se nora
6: a se mathoma
0: ka nnete
6: eh ke ka tsena
0: all right re le bo ga kamra ga sebaka eh
6: matse a wa kre ke a tsere ka palelo
0: ke marega le tsoga shetse re tla kholeka leeto
6: a ke a tsena le bo ka tsela bo ka modimo mo makontlo
0: a re le boga ka nnete
6: ke kwa ka maphanka matse a ke sa bua ke le go routine le tse ka
0: ene o tsana le lena o bona re le a tsana le yena o bona o tsene maloba sa re o re wa bolela wa dumedisha a no re gaugi ya ba isa la gaugile
6: okay
0: mm
6: awa ke re ke pusa pa modudeng ka moka le ba malopela ba kwa le mane ke re ba kwa le mo thobela FM
0: mm
6: e ba tsene se ya lumoyeng le bona ba tsane le ba thoka moka
0: ka nnete ka nnete re le boga makontlong wa tsaba
6: mo ka ntlo le ho ka kulukulu
0: mashate wa tsebele bo ithabisha ka moe mudibeng ka fao a re lebogeng 086 3002452 a ke tsheme ga le me be di tobela go sele ka mashate
7: ke
0: re a re le sheng
7: Ireo.
0: Go se le mana go sagaletse.
7: A gar faro.
0: Mm.
7: A tsheli. Wa tsama lo ba kile mola le sela le mo se se tlhelene mola lene se mola. Le mo Prinsberg.
0: Yeah, Prinsberg.
7: Bo ba sa ba mo di mo ba tsabile mo go se re ba ke ba ruta ka popelo lo pepa. Mo nna o mo di fela ha re a lenes.
0: E ban.
7: Go to ruta batho re na bana re thuteng ya sole so re malwetse a skaro wa o ka motho mo nna o mo di ka ra ba tsadi.
0: Mpucheng.
7: Ya le skala makala ba tsadi ba buisa fasele.
0: Ka gore ba bitswa ntata ko ntlong gore bonang etlang le ithuteng dilo etlang le tsebeng dilo le bone dilo abatle
7: abatle ka ba ka ba botsa ba sadi bala ka re le ka di yangkho ba tlotla
0: e na e botse taba yeo a e botse what's ba e botse
7: a e botse
0: yo
7: anthele je ke na Peter Phukwane go tenerisi
0: bona ba go kwa ga botse pimen
7: taba ye ke so tshe kudu nna ba sa re meleng ka maoto ba rona le sele
0: yeah
7: ya tsebe e fela o kwe
0: mm o ka bulela gape
7: ke sa le moya be di mola mola matitile mola mo sa di fula ba re ke phala maso gore mane se wa botse
0: ba o mo kai
7: mo matitile
0: all right
7: ke ka botse mane
0: ke ke vi ka ba ga ka ne o go tsheke bontata kontlung and le nna tabe ke tsereng ke mara e wela ka pele ka mo e wela ka go basadile ka go bana e hlele e bolelo mabane tabe ya gore WhatsApp ke ng tlokagalo ya meshumo yana melela e yana melela karana ga rena gore ga botse taba ye e bolela eng ka rena ina melela Joan re la gore gone le mashimo a mantsi a ileng gore ga hlokomelwe ga shumisha latse ba gona le mashimo a go se shumisha gona le dilo tse dingwe tse dintsi rena tse re ka di dirang tsa re hlolela mashomo ga botse taba ya gore batho ba hloka mashomo go ba palo ye ya go dimo mo kotareng shile ena meletse era goreng re tswa fa go hlama go thoma re tswa fa go shoma re tswa fa go thoma go ba botata bya rena ga botse botsekeng tsheke tsa go tloga tsa masetse re tlabeng re dilebele tsheke ya go tloga ya masa ke yona e re tlabeng re boledisha ya re tlotlhele pele ke feletse ka megala ye ile gore ka nete le lahletse mola go ke bone all right go botsa mashego 12 tabela FM yaka Middleburg bolla chipi

0: a akwagale sealemoyeng le yena abakwagale. All right. Engwe ke bone ya gamang ke bone ya gamang. All right, ere ke tse megala tse dingwe tse ke bona gore ke setse ke batopile ke tse megala ke ya mafelofelelo e meraro fela re tlo ba re tsena ka gare ga taba ye ya gore ga botse taba ye ya gore palo ye e namelela jwang ya go hloka ya gore mešomo e thoma go hlokega ga botse taba ye re tlolla ka yona go fitlhelelaneng taba ye re tlo ilokišaneng gona ke bomang ba santseng ba ilokiša taba ya gore go be le mešomo taba ye ya go lwantšha gore mešomo e be gona re tlolla ka yona go fitlhaneng e santse e lokišwe ke bomang ga botse e bolela eng le rena jalo ka badudi ba Aforika Borwa 086-0002-452 ake tse megale ya mafelelo hashtag ke mo deficiency ya lemoya ga jongwane go seile a iloseni a re lotšheng le re gona le kae lena
1: ona ke thabela go tsena ke nna Malaka original
0: even Malaka we a wa tsaba re go nošetse ngwana papa o tsoka go kolobetswa re go amogele ka re mošate wa tsebe le boithabiše go sele ke
1: go sele ra lena ka gašo
0: go sa galetse o go kae gomme wene the original
1: nna ke mo motse motala wa Galajo ba re ke ga Malaka
0: Ebana mona ga Malaka mathomo ruri le motho wa Malaka o ka re ke a thomo mokwe
1: o mmere gona le maventa ge sha gona ka mo a se le kopana le ona maventa ka Malaka
0: ka mo ka Malaka
1: ona ka mo site polokwane ka mo ona le maventa ka Malaka
0: a o mona ebana ke taba tsoma ka mo ona Vembe district ka mola
1: tabawe
0: tsakema ke malemba oh ke a batse malembe ke a tsaba kudukud malembe le bashabi e van ke go kwele Malaka re o thabele
1: e le felle re kwala kwa tsa ka mo Malaka mo ga Malaka na ke Malaka original ke tsaba ga tsho re pleka ga Malaka e yona ya
0: ene le ba ga Malaka ba gona re thabela fane se gore siwe si setse se kwagala le lefelo la ga Malaka le gona re a leboga
1: thobela ke le leboga ka gašo ne be ntse tsatsi le rona
0: ene na phirimela ke tshe hle wa tsaba re ke gatlhakeng ke gore ga o koloveditswe ka mogoka gare ga go sele go sagaletse ke moka ke waya jwa le sele moyeng ka mošate a ile sene
2: opetsa
0: mane rips
2: lege
0: re wane le kae
2: awaron o mo topikinya ya tlhoka ya mefumanga
0: a be ke sa fele ke re le ke sa jamega le meraro ya mafelofele re tsana go yona le ka ka re shetse le tsene le tla lahlela
2: e tsela mpe e ke na tsela mo yona
0: e
2: mi somo a pe e ka tlhola ke ditirelo di ya batho
0: ntle le ditirelo rena re ka se kgone go tlhola mešomo rena badudi ba Aforika Borwa
2: a o re ka tlhola mešomo jwang ka gore gape re tlhola mešomo rena re ra di-business
0: ke ra tsona dikgwebo tse gore a ke re ye mengwe mešomo e tswa gona ka mole dikgwebo mone rips goba ke bolela maka
2: bale e re ko botse rena le rena tlo itlhamela ge fela ditirelo di ile batho ere ke no fa mothala o motheng
0: yeah
2: ha o ka ba le team ya 24 hours ke batho ba ka ba go bereka mo
0: go ba leng mane rips
2: clinic e rana 24 hours
0: awa ke ga pere bala ba leta di goro ka gare re bala ba o ki ka gare re bala ngaka tse pedi go ba yete ye leng gore e tlo re ga e bitswa ya kitima o shego ka moka ya thusa balwetse
2: le di dinara
0: le a rangeke le ba go hlwekisha
2: ba go hlwekisha na mo
0: mo
2: ntse mo tlo ba le ba rekisana
0: aga
2: ke batho ba ka itse ba le ana mo.

0: lena a se le some ka moka gape ke le some go ya go le some tlhano
1: a he jole a so phokotsa kana mokgo jole he re sna di tivelo ke eng o ka no e tlhoma ya tla ya shoma botse mo ile ra ona sepetepete sa batho a to o dira business o dia business o lebeletse gore kona le sepetepete batho ba tla ntebelela ba tla nkgona o ka story mo o fetang kolo ye tee ka letsatsi wa re ke dia kgwebana o rekela ke mang
0: batho ba tlabe ba le kae ba tlabe ba sego
1: batho ba tlabe ba le kae tlabe ba sego kgwebo o ka oketsa ke se sengwe se tlabe se le gona ona mo le ba dipesana ba tlotla mo tlinikeng eo ba tlisa
0: ba akere ba tlabe ba tlisa balwetse ba tlabe ba e tla ba tšea ba rwala
1: ba tšea ba rwala jale ka mokgwa go thotseng go sena ditliniki ga ona ditsela ga ona gape e tla no ba go ema
0: le ra gore dilo tseo ka moka ga tsone ke gore le ra gore go tlhoka ditirelo ke go na le seabe tabeng ya go tlhola mešomo
1: Exactly my point.
0: Kele kwele. Ke kwele ntla yeo. Bye kwele.
1: Ke lebogwa
0: ngwane. Sama. Maniaka. Mani rips. Re leboga. 086-000-2452. Yane. All right. Mese se ke masempedi pedi. Yama fello megale. Kamshante.
2: Maorena.
0: Tata gorena.
2: Le kae mawe?
0: Go sele go sagaletse hle.
2: Grata go motlheletsa gore a ka tshaba go tsena sia le boyeni a go tsene ke gona marasa
0: a tse
2: go fitela u tsena
0: o tsena ke ke ba ba bedinyana o motsenyana ba fela ba rothela ba tswa ka lephepane
2: ee
0: ba se se wena mahash
2: ke nna pick tsa makwela ma tshebelo wa ga makwela ka bo
0: oh ba ga makwela ba gona ka mo we lephepane
2: ee ba le lena go no tsena tena mara ke tele ja tsa le moya le ka mokgwana o bitsogile kgale ka re ke le tele di itse ka gore ai re ka gapeletse ma
0: ya ene le gapeletse bona le tsene hle lena re le bo
2: ke tsala ke tsaba tsaba go ya teng a ke mba ya no pita yang khatha ke re ka lo line ke go kotlele le bolela le bagale le tselile a ke ga ne ke mantjwi ke magane
0: eh
2: mara a ke pele mo go
0: a wa re kwele la marutla re tla ela ntsha taba yeo
2: ya le boga mo ke le boga ga ke tene le nna ke tshwetsena na re ya ke shuka mo lepepane
0: magwela a re le bogeng ka mo lepepane ke batho ba mpane district a ile sene na kentsa we 086000 wa mafelelo felelo ka tabeng ye ya go fitse sele mo ya ka mshante a ile sene go sele
3: ke biwa wa shilo
0: a re lo cheng
3: tala ga ena
0: go sele go sagaletse hle bana
3: a bo sele ba
0: eh
3: wolla le masinga wa soko
0: ai khale re le kwele batho ba dintoros
3: a re rona KV
0: a re le bogeng a ker
3: a lina ke le alo kwa le sefane sefane mavetela
0: ke a se kwa sefane seo ke se kwa ga
3: a se kwale man lilila le filo le ramalema ba tlhano ba ka mo ramalema ka mo aba tsene selmo yena ke tsire mathata a bona ke
0: ba ga o fili le ba ka etse ba mo ramalema
3: ba ga o fili tigline le pula le
0: nna ke go ke a bona jale ke a bona mo tigline mo ba tswa ramalema
3: a ke tsebe le mo tso mo go mo mara aba kwale ba
0: tsama o motse o mogolo
3: All right.
0: Let's breathe again. Tony Brixton, karga mi sesema sempedi tlhano, re jele iringela ya bone. Paloshiwe ya namelela. Ena meletse ya tlhokego ya mešomo gape ba nna gape ngwaga ka ngwaga o ka rete polelo ye e ba gona pego ye e ba gona nna se se bolelang ka rena badudi ba Mzantsi

0: Tony Brixen ka gara ga mushate wa tsebole boithabisho ke tsebo re ke bona wena re o ka re motsetse let's breathe again ka gara ga mntsetse ma sempedi se so ai Rachel ga nomela iringela ya bo ne ka gara ga mushate ya sis Anthony Nwana a re khopo ai man no na matiko nkwana are a wa man koro no rtso shaman eish watsa no rtso shaka mino watsa ba ei batong batong re le boga re go filetse be ka gare ga mushate watsa ba le boithabisho ka ona mogogo re a le boga le nne ke le boga tsebetse botsetseo e leng gore ka nete batho ba ba botse le di beile gona fa ka masa ka gare ga mushate watsa ba le boithabisho maloba fa re sale ka gare ga kgwedi ya basadi hashtag Women's Month re fetsa go keteka segopotso sa mengwaga e masomešupa ke leeto 70 years leeto leo la go keteka basadi premier arena tona arena ka mo provinceng Dr. Phophi Ramathuba o ile a bontsha taba ya gore o na le tse dingwe ba tseba re keng ga ra sanela go di amogela go ba go di dumelela dikgaruru ra re di lokile tlala ra re lokile di tlaisho awa no a re tshwere pele go matlafatsana ge a ba fapolelo ya gagwe o bontshitse ka segopotso se gona ka mela lephala le ka fale local municipality gore ka nnete ke leeto ka nnete ebile leeto le legolo le e leng gore basadi ba lesepetse re sa lesepela re sa lwela dilo tse dingwe a bontsha taba gore go na le manane wa e leng gore wa lokiša a lebeletse go aga baetapele ka mo basading gore basadi le bona nke wa tseba keng ba itlhame ka ka mananeo a e leng gore a tlo ba fa mešomo a tlo ba namanetsa re tseba gore gape-gape le mošo wa rena o bontshitse taba ya gore o beeleditse kudu-kudu go maatlafatsa basadi o beeleditse kudu ka ikonoming go tlo maatlafatsa basadi e ka ba ka gare ga dikgwebo e ka ba ka gare ga temo ke tse dingwe tse e leng gore ba di bontshitse le gore go kgatelopele e ya bonagala tswelopele e gona e kgolo e gona e kgolo jale go tla go nyamiša ge go tswela taba ya gore taba ya tlhokego ya mešomo e ya namelela goba ke re e nameletse re tlhoka ke taba ye e bolela eng le rena e bolela eng le rena re metse go bulwa mešomo re metse mmušo wa rena rena ka bo rena re palela ke go tlhola mešomo ka bo rena na taba ye e bolela eng ka rena re sa palelwa ke go hlola mešomo re sa palelwa ke go hlola dikgwebo tse e leng tsa rena na mane re psi o bontshitse gore wa bona ge ditirelo le tsona di ka namelela di ka kaonofatswa nna ke dumela gore taba ye re tlo e supa e re ka sa bolela ka yone e ka sa re etela e ka sa ba gona alright re fitlha jwang fa ye e bolela jwang e bolela eng le rena ka gore ngwaga ka ngwaga go no fela e no fela e dipego tse di tswelela di no fela di tswelela setlha se mešomo e tla bontšha o kare a washile setlha se sengwe aowa gape palo e la e theogile gape e theogela fase batho ba tlhoka mešomo ka bontši dicompany di tswaletswe tša gore di a tswalela tša kaekae di boela ga gabo tsona ee nna e bolela eng le rena 086 000 2452 ke tšeamegana e meraro ka gare ga polelo ye ke tšeamegana fela e meraro
1: Yeke Thobela FM ka rangwa ga ke tlhima se mo go ditsela 2026 Thobela FM mushato wa tsebo le boithabiso
0: ke mo re leng gona e meraro go bane o motishete re tsene ka ga yona a ke se meraro go ra re tlhabere tshe ba bane ka mushate a ile sene go sele
2: ke mo tsotse
0: e tlhokaina
2: tlhokaina ma ke lo bona ke swela nya mo re ka dikolo tse ba tsa tsa medi go ma tso ja ja tswala
0: le di tswala tshe gana tse dingwe
2: Empa bona ba ba shu a itjwa kwa ena o thala mmere go rena re tsana mo re le tsebo ra ya we ena ra ra re ka ye
0: le rapa la ke eng go thoma meshomo ka hore re tlabe re rutilwe re na le tsebo le maitemogelo
2: a ke se ba ba di tshete o ba o tshaba o thoma na ele nngwe ke u plan ke na hore ke be se ka dula ra motho a dula re ke se tamati ba re ke se le ba mo re sa nei thoni ja hore o dilo mo re di se itamane ba thoba tare o ntse mo re di se itamane
0: ah ga botse rena le di hlontsa go thoma gore e ba thoba tere ya
2: ba thoba tare eng ke ntse mo la gre di se itamane ba ba tse ba
0: he tamati be re check ba la pa makai ka letsatsi go thoma mesong e be re ke sho ke di hotel tse kae mesong mo se ga re boshego ke le kwele eh ke yona ile ke rileng ke thoma ka yona ka re gone le batho ba bangwe re tsogetse go lebella batho ba bangwe e batlisa diphetogo go ba dira diphetogo ba bangwe re tsogetse go makalla batho ba bangwe gore gane bona ba gone jang go tshe diphetogo ba bangwe re tsogetse go makala go re ya makala ba bangwe ya be isale re gotsa ba bangwe ya be isale re lebeletse ba bangwe ya be isale re balabala 086-0245-2 ke na le khadedi tshene ka mo ire ke motamishi
1: ye ke thobela FM ka ra ngwa ga ke tlo di masimo pedi tsila 2026 thobela FM mo tshata mo tsebo le bo ithabi show
0: ay man lo mfaza aza ba mohle togo ay waza wa ba mohle a re kwane ye ne tsa Thailand wa bona ye o ya pereng a sia ka mo ka ka Thailand ke no ke Mother's Day.
3: Ke mara tsa ke ga re ke sa ikuri tsa wena.
0: A wa mara re ska bolela nnete. Re ska bolela nnete ba tshele ba ba botse ba sanela.
3: Ka nnete.
0: Gape nje o ite re ka iwena. Yo na ite Thailand. Lena ino ba ile hore na ga di re tsheno ka go ganyetsa ka diswantsho. O botse o a pere nje nwe ya go bontsha hore o mfazi. He? Ke ba sadi ba go kete ba ba sadi ba e tshimela kgetsi go sele o sa galetse
3: a o a ba tsekeng a re ke ra tsogela o makala a potse re o le batho ba go ya plan ba ke
0: a pe go ne le batho wa tsa o no re go tsoga yena o tla be isa la khotse
3: wa tsama re lulela o khotse wena tabe o tsa o e bona tsinki e go lubeng
0: ke go botsa nna o tsogela go khotsa
3: ba o tsa o mongwe le mongwe a ka itibelela go tla mara ape ke dilo tse o khotsa
0: gore o lebele gore na mola o tsogang o khotsa ga
3: kae
0: o mongwe o tsogetse go no complain gore sala no ba
3: a sane a lo bala ba
0: sala no bala ba
3: o ke nke re emelele a re ithatlhamole marole ba
0: amen
3: re tlogela o bala ba ape re ya bala ba
0: eh
3: ene o khotsa
0: go re tla be isa lo
3: makete
0: Hore Evan ene shule u buile Evan awa u shule gape lena Evan Koro magala motho a tsena ane a itlo
3: ndile tsho go makala
0: ndile tsho khotsa ene
3: ke
0: le boge ei
3: a ke tsona re ya le boga ne nako mo ba re tshontse re tloge re amogela o retwa re le bogeng
0: eh a ke
3: wa e bona
0: e bile ba rena ba sadi taba ya re palela
3: kudu kudu
0: ya go no re ke go rete ka mogoke re KG gape o botse wa swanelo taba ye
3: o bona go re nthusitse dipatsaka
0: ba nna jwa le mara wa ye a se yone le gore ba thutlabetsa la khotsa re a re kone khane wo a wa yena yena ka mabengele a e bot Clarissa lo khotsa
3: Yo,
0: go se le go sagale tse pitse kae? Ya, ya tlokwa.
3: Eh?
0: Ke re pitse ya tlokwa e gona ke.
3: Eh, e gona ya gagathangwa
0: mme. Re fe yone.
3: Mo tsheletse go tama shemiseng le nna nore tlokela tsela re sore tse. Pele ka gele tsatsi la digetho le phatlala ditse semmuso kuranteng ya mmuso le lena ne ola ba gethiletswa le tjwe masolo a digetho ga biale a thomile go matlafala. Motletsa tona wa dithoga boraya tlhapi le merero ya tikologo o tlhotlheletsa barutwana go ithuta dithuto tse di amanago le science ketelong ya gago provinceng ya Limpopo. Di union tsa bašomi di tlhobaetsa ke dipalopalo tsa biale tsa mešomo. Tsa bagolo ya rena mesong e ke gore komišene ya ditokelo tsa botho ka Limpopo e tlhobaetsa ke dingongorego tseo e di amogelago tsa malebana le kabo ya ditirelo go tswa badudi. Ntšha maikutlo ka WhatsApp goba Facebook ya rena ya SABC ditaba KV na ke a o leboga.
0: KG. Bonang phadimela ke tsotlhe le lena ka mola ke re e le tswa go na le mo leyang tsa basadi oh no ya gang
3: no ba gona motlhokwa mo
0: a ke re
3: e ra fetsa ra ya di mishumo ya gana mo mushumo
0: ke go kwela
3: ra phatlala
0: ke go kwela ngwana khosi
3: e tlhoga botse
0: lo wena
3: ha re
0: phadimela ke tsotlhe
4: ke ka nya go tshela gore no ma uru du tshile thamelela la gone o felo le go ntsha tsela manu le tsentsha lining ka hore no le tlo khwatega e sgale tla be setse le opela ba re ke investela eh le ga ile aka a le go mo lefaseng
5: a ke go kushishi o bulala ka eng ona re tla be ropelang se fela se
4: ka o tla dombolla mena a zaman
5: oh
4: a mo trapa e ke mo chekile ke re mara di manu wa nkava mara e ka pa nka di bala ka ka nna ga twice ne ke tlo trapa yena ene go tlolla lena
6: ke ke tsa la boraro le tsa bahlaku me tsine ka tsona ka kotara pele ga ira se sai ka ra tsa eita bahlaku o se go bia la boraro le

0: batheletši ba thobela FM ke le dumediša leine le lebotsela morena le mophodiši wa rena Jesu Kriste. Letšatši la laboraro le dumediša ke moruti Raphahle Malesela wa kereke ya Anglican Matlala Parish moletši Garamošwane. E tla mmogo re bale palo ya pele ya Petrose temanake ya boraro, temake ya boraro, temanake ya bošupa. Le lena banna le phedišane le basadi ba lena ka kwešišo ya gore mosadi ke sebjana se se swanetšego go hlekesetšwa, ka gona le basware ka tlhompho, ka gore le le bona ba batlile go fiwa mpho ya bophelo go tee le lena. Selo seo le se direle gore dithapelo tša lena di tle di seke tša paledišwa ke selo. Batheletši ba thobela FM palo ya lentšu la Modimo e felela mo, Modimo a e šegofatše. Lena banna le laiwa go hlompha basadi ba lena le go phedišana le bona ga botse, le go aga phedišano e botse leratong le le tiileng. Swarang basadi ba lena bjalo ka digalase. Batheletši ba thobela FM banna ba botšwa gore basadi ba swanetše gore ba hlekesetšwe. Motho ge a hlekesetša motho o swana le ge a swere galase, a ka se kebe a e swara bošaedi. Ba re basadi ke dibjana tšeo di swanetšeng gore di hlekesetšwe, ka gona di hlekesetšwa ke banna ba bona. Batheletši ba thobela FM mo o ka khumanago monna a sa hlekesetše mosadi ya gagwe, o dio humana gore felo mo o ka ba re ruri lenyalo la pele la tšhimonya e teng nkabe le gašitšwe go batho ka mokana ga bona. Batho ba tle ba tsebe go hlekesetša basadi ba bona, batho bao ba le agetše malapa a basadi ba nke le ba rateng, nke le ba hlekesetšeng, nke le ba amogeleng. Anke hle batheletši ba thobela FM re ke re kwe kopelo ye re go mosadi ke lefotwana o a selelwa, gomme o selela ke banna mo monna wa gago. Lena banna we Modimo wa le laya letšatši la lekgono gore phedišanang le basadi ba lena ka kagiso, phedišanang le basadi ba lena ka tlhompho. Mosadi yo molekani wa gagwe a mo ratang le yena o wa mo hlompha, le yena o ikokobeletša yena, le yena o mo direla tše di botse. Gomme lapeng la lena go tlo ba le khutšo. Lena banna ge phedišanang le basadi ba lena ka kwešišo, kwešiša gore motho yo ke sebjana, kwešiša gore motho yo o tšwele kgopong ya gago, kwešiša gore motho yo ke lerapo la marapo wa gago, kwešiša gore motho yo ke nama ya gago. Ka gare ga lenyalo ke le boditše ka re kgwedi ye ya basadi ye e sepetšana le kgwedi ya lenyalo, mo e leng gore re humana gore ge go sena kwešišano ka gare ga lapa go ba le tlhakatlhakano, ene ge go ena le tlhakatlhakano bana ke ba pele ba go gobala. Bana ba šu, ga re seke ra bolaya malapa a rena ka go sebe le kwešišano, ka go sebe le phedišano e botse. Monna a rate mosadi ya gagwe, gomme ka gare ga fawe go tlo ba le thapelo, le tlo kgona go rapedišana. E fela mo go na le lena le kile la kwa o šetše o befetswe gore o tla palela le gore tata wa šiwa magodimo. Ee, e rialo bebele ya rena e re mo go na le lerato le thapelo e tla le direla tše di botse, e tla le fa gore le tswelele pele. Ge le tlhakatlhakane le tlo paledišana go rapela, ka gona le seke la re le lobabedi la paledišana go tla pele ga fatlhogo sa Modimo la rapedišana. A re tsebe gore re swanetše gore ge re tsena thapelo re tsena mmogo ka baka la gore di phedišana ga botse, ebile re phedišana ka kwešišano, ebile re a hlekesetswa. Ee, le lena basadi le hlekesetše banna ba lena, e se be banna fela ba ba le hlekesetšang, le lena le ba hlekesetše. O mo hlekesetše, o mmitše ka sereto, gomme le yena o tla go bitsa ka sereto. Bana bešo ke a leboga, gomme lekgono lenyalo ke leo bana bešo le nyaka phedišano e botse, le nyaka kwešišano, le nyaka gore le phedišane ka thapelo. Morena Modimo a re phadimišetše sefatlhego sa gagwe, a re lebelele ka mogau, mme a re fe lešoko. Amen.
1: Amen and amen ngwana shola re leboga monlaetsa wa matla ka nete gore ka re le ka moka a re ipaleng le rena ge re nya ka go dira ba bang ka go leuka re fihle mafelong a lena no la rena la go sele go segaletse ke le bagatse ba yang go tloga ka iriela ya boraro go ba fhlaga joale ka iriya botlhano ge rena pele re ya go mashilo mdlule o ya gore fa ditaba tsa mathomo tsa meso ka morago tate mdlule o mitshining go bo go tlokola tsela khadi di tshine ona le khadi bana reng tlhopa se feletseng sa tlhokola tsela ditlalemiso le yona itlala tsela ka mora fa padimela ke tshohle weeps ne ka manene a ka mshate what's go le boithabisha go nna tao khadi ya ga mashego ke re shalom shalom shalom

0: e le goreng e tlotlogana e phuhlamisa Eskom o fitla mafellong.
1: Lena re le ditibelo ka NUM le bona o ka re taba e tswe le dijo ke yena nyathi yo le dumela gore ke nnete ya sekoloto sa dibilione tse magolo tharo le go kolotwa ke mebasepala dibilione tse e le kgole le lesomeseswa le bona tharollo ya yona e lefe.
0: Go na le gore ba tlogane ba lebelela lefapheng la gore structurana Eskom jalo ka mokgatlho re rene ga ba tlogane ba napa ba lebelela yona dikoloto tse e le goreng mebasepala e na le tsona. Fa o le goreng go tshwanetse go be le tsela e le goreng ba ka dira gore tšhelete e kolotwang e buisiwe morago go na le gore go focusiwe gagolo ka gore structurea Eskom gobane seo ke magato a le goreng jalo ka mokgatlho re lebetse gore a tlotlogana a napa a oketsa tlhokego ya mešomo mo nageng o tla kosisa gore Eskom e relaile gagolo kwa phetlhong ya malatlha fa mine ya malatlha especially ka mafelong a tshwanang le ka Mpumalanga fa le gore re lebeletse gore malatlha a tlogana a napa a le ntho e le goreng e berekisiwa kutu so ge go ka kwalo yona mebaine eo ka moo re lebeletse gore ditorotswana tse di tlabang di le ka mo yona provinceng ya Mpumalanga di tla phutlama batho ba tla tlogana ba napa ba kena ka ga ba tlhopere e golo mokosiso gape gore go na le ntho e re bitsang value chain fa le goreng go na le batho ba ba epang malatlha go na le batho ba le goreng ba transporta gona malatlha go fitlhela gona kwa Eskom go tloba go tla go diragalang ka seo sebaka so re tlogana re na partisitse gore ae nako e fitlhile fa le goreng jalo ka mokgatlho re ema ka maoto re tiamele taba e re isa molaong fa le goreng re tla e lwantsha go fitlha ka fa le gore re tla e lwantsha ka gona.
1: Mathata a Eskom a re tlisa tabeng ya bjale-bjale yeo e lokolotsego ke bale ba dipalopalo tša mešomo jaaka mono wa Aforika Borwa moo ba laeditše gore batho bao ba sa šomego palo tša bona di nameletše go tloga go 3,345 go ya go 1,000,000 mola bao ba šomago le bona palo ya bona e theogetše tlase ka 16,000,000 go ya go 1,000,000,7 le reng ka dipalopalo tseo di lokolotseo e ka ba bothata boletse kae
0: ke sona se re napa re tloga re se bolela re re ao gane ge go focuswa gagolo go sona ditaba tseo tsa Eskom tse le gore di tlo attracta di-private companies gore di tlo take over Eskom o kosise gore ge re bolela ka di-private companies ntho e le goreng gagolo ba tlogana ba e lebeletse ke ntho e ba e bitsang profit so taba tsa bašomi ga ba dikene anywhere so ka taba ya dipalopalo re tlogana re napa re nyamile kudu gobane seo re se lebeletseng ke gore dipalopalo tseo re sampane re tlo golela pele gobane re lebeletse gore ka mo mafapeng a go tshwana le di-mining go ntse go tswela pele go a retrenchiwa o tla kosisa ka yona situation ya ko tenisi ya mine le di-blackeng tse dingwe fa o le goreng bašomi ba teng ba lusa mešomo ya bona tsatsi ka tsatsi so re lebeletse gore go tla ba le yona kgolo eo ya tlhokego ya mešomo especially if le gore yona Eskom mafelelong e tla tlogana e ba e tla ba ka tlase ka matsogo a di-private companies so re re moporesident wa rena e leng yena Cyril Ramaphosa gane why a napa a tlogane a jabile a kitimile ka kano go feleletsa fa o le goreng o tla romela Eskom ka gare ga diatla tsa di-private company and re ka setle re atla ra re jwale ka setšhaba ra lwana le yona government ya rena gape mme e le goreng re lebeletse yona gore e tlogane e napa e dira gore mešomo tlholego ya mešomo e ba gona ka mo nageng ya rena.
1: Kopanong ya lena ya committee petition ya NUM yeo e bego e sere o thoma ka latlhano go fitlha ka la7 Agostose gareng ga tse dingwe e be e le taba ya polokego moepong gomme ga bjale-bjale dipego ke tša go tlhokagala ga barafi bao ba sego molaong ba 14 ka Rustenburg le NUM le reng ka dipego di sona dije
0: re tlogana re napa re nyamile molomo go fetang ko seemo se e le goreng se tlogana se tswela pele se diragala especially ka tsona ditaba tse tsa di-illegal mining and ke nyaka gore batheletse ba kosise gore jale ka mokgatlho re mokgatlho o le goreng a re organise ka gare ga di-illegal mining polelo ya rena go tlogeng ga gale ke ebile polelo ya gore re gopela gore yona government especially department ya mineral and petroleum resources ba legalize matsapa ao a dirang ke bona batho bao ba di-illegal mining fa o le goreng batho ba le goreng ba ka moraga tsona ditiragale tse tshwanang le tseo ba tshwanetse go tlo batho ba le goreng ba tsebagalega gore ke bomang and gape re re re tsea di-blame ka moka re dilatlhela ga bona be moepo gore ke go raro yona taba e ya mind health and safety ba tlogana ba sa napa ba sa ikwešiše and ga ba itse serious gobane go tla jang gore batho ba nokena fa di-mining mo le gore le bona re moepo ga ba tsebe gore ba kenne jwang re tlogana re napa latlhela tseo ka matsogong a bona re re anke ba bodirise sengwe including le yona government go fitlhe mafelelong ditaba tse tsa di-illegal mining re swabileng ko go feta molomo ka yona taba e
1: mmoleledi wa NUM Lupet Chilwane re a leboga
0: go leboga rena re lebogile ka kutu
2: re ba lebogile ka sona sebopego se go tswa go wena mmoreledi wa NUM re leba go mmoreledi wa Federation ya Bašomi SAFT etlhobaetswago ke dipalopalo tša bjale tša tlhokega mešomo tšeo di tswela go pele go tlhatloga mo lebakeng le dirgo dipercente tše 33 fegelwana tshela kotareng ya bobedi ya ngwaga wo wa 2020 tshela tšeo di lokolotswego ke lekala la dipalopalo Stats SA gomme go tswetša temane pele re ba amogelagana fa mogaleng ba ga Masuku re lamogetše le go letamiša Thobela Tobela go ya le ka sengwala sa lena go molaleng gore tše dipalopalo ga di le leše diwela le ka re gabotse bothata beo ke ba maitirelo goba gabotse go diragaeng
3: ga bote bothata ba maitirelo bona ke gale re bolela re le ba SAFT gore ikonomi e ka setsugula e gotse e ka setsugula e dirile mešomo goba go fitlhela dipolici tša mmušo di change-a one for the past 30 years ba pesuwa ntho re bitsang gore ke neoliberalism e e leng gore e bereka ka go cutha tšhelete ya go ya go ditirelo e bereka ka go nameletša interest rate ya banka ya reserve jalo and dilo tseo a sanka tša godiša economy ikonomi e tlona tswela pele go se dire mešomo ebile bašomi ba tlona tswela pele go bodisa mešomo
2: ge yona taba ya tlhola mešomo ka Aforika Borwa e le gare sobelelwa ke letšatši motsotso ka motsotso e fela go ne le maano ba fela ba re tšea se obese mohlagase wa go se tšhilafatše lefaufau AR le yona fourth industrial revolution le ka re botse ga di re šomele go ne le batho ba le gore ba re tšela diphetho e fela ba sa kwešiše modu wa bothata wa ikonomi ya Aforika Borwa
3: ee ba gona batho ba re tšelang diphetho dibeke tsela tša go feta re kwele gore national treasury e tšere loan World Bank loan ya $1.5 billion US dollars and loan yeo e tlale le di-condition e tlale le di-condition tše di bolelang gore se sengwe se santse se diagale ke gore dilo tša go tshwana le bo di-esco mo di-transnet le metsi jalo-jalo a santse a privatiziwe a išiwe matsogong a di-investora jalo-jalo lo tša go tshwana le tsena tšeo di bedile bothata ka gore e ra gore policy jale e setwa ke batho ba e leng gore ga ba tsee di-condition tša mo nageng and ebile ga ba na interest ya go diela gore re tswelele re le ka naga
2: ga se dipalopalo tse e leng goreng ke tša semaka di dutse di tswelela di le ka tsela ye lena be e le ka SAFT le tlo diraeng mo legeng le
3: re le ka le tlhokomela statement se ra sa rona re boletse gore re tlo tla re ngwalela di-federation ka moka ja moka mo nageng ka mantšu a mongwe cosa to NACTU le FEDUSA se re se bitsang gore ke summit ya di-trade union mo re tlo dulang fase ra sekaseka tabeng gobane ga re tlo dumela gore mešomo e tswele pele e lobega re sa dire felo nako ya gore re kopane e fitlhile re tle re kgone go bona gore re tswa jang ka tabe ka gore le fanke le tsebe gore ge batho ba sena mešomo e sera tsena le ba e leng gore ba ne mešomo ka gore e diela gore go be bonolo gore bašomi ba rakwe ka le ka ge go tsebega gore ba bangwe ba tla ba replace jale e boimanyana santse re tle re sekaseka
2: ga re lebeleng gape diteng tša sengwala sa lena mabapi le barafi ba go sebe molaong le ka re tlhalosetša gana fao
3: ee le yona e roletse ka yona nako le ka gopola gabotse sale ya tswelelwa ka mathomo Stilfontein e be e le galenyana e diragalane e tswela pele go diragala re boletse gore sa mathomo ke gore diepa tšeuwe ga go kgone gore di no epiwa ke batho fela di seke tša ya felo sa go tshwanela gauta ke minerale e rekisiwang international e ra gore santse e tle e tsena the formal market e ra gore go na le value chain mo e bolelang ka batho ba ba recruit-iwang batho ba ba rekang dilo tseo batho ba ba providang the instrument tja go epa jwalo-jwalo ba santse ba nyakisiwe go tsebere gore syndicate eo e sepela jwang are sa be le buletse gore go ne le mine e 6000 e la tlhileng ke batho ba ne le ba yipi ba se pitsa ga ba itswalla ga botsi bile ga ba diela gore di community fiscal ba kotsing ka lebaka la mine e mmusho ga sanga wa diela gore ba die taba e ka lebaka la gore ke molao gore ba santse ba tle ba tswalle me mine e bo ga futanya ara sa bura go re buletse gore ntho we artisanal mining santse ba idea ba molaong government mmuso o tlo kgona go e regulate and o tsa go tshwana le tedi di kgona go fela
2: moleledi wa SAF to that Newton Masuku re lebole na kwa lena le ka moso thobela
3: re lebona go re feeling now
2: masome pedi seswae go ikela kua e reng ya botshelelagela ditšhono re botse gore na e ka beme ba ra ka itsegile goba ka sebopego sefe thobela

0: la le khono ka yena le tsatsi la la boraro mo kgweding e le gore re sa ebitsa gore ke kgwedi ya basadi re go amogela ebile re go dumedisa gotlhe mo ka baole gona mothile jo thobela FM le tsatsi le le botse re le bolelela pele re re tlo ba le kaone kaone kaone ya dumelang
1: re a lotse le kae
0: Are gone le kae?
1: Ah monnate na te mthebelele.
2: Ha kona le mathata. Sikiri.
0: Ah people le tsere jogna.
1: Yo malabe wa feta wa tswa re bone se fako ka mona ke sa tsebeng ka Gauteng gore go joang ka gore re bona ka diswantsho gore ge di a bua ka mo tlhakore la ka mo weng. Ile tshe ne ile le tshe ne ile ne tshe ne le re bontshitse gore go tla ba le se seng jwale wa tonya ka mo province ye ya Limpopo kudu ka agana ka mo polokwane ka mo
0: ke nagana gore ona province e sa tonyeng ka bjale otseba o ka re ke Aforika Borwa ka bophara mo e le goreng re tletse ko go tonya go lebaka e le snoris bijeng ke letlhwa
1: kere se seja
2: ke
1: letlhwa
0: gona e le nngwe le mle re tse bijeng
1: mona ke tse dintsho o na le bo mouane o na le bo
0: ya re skolong ana ka mogo letlhwa le nka kua kapa ke lone la o dia go

0: dilo di tshentshitse botse botse dilo di fetogile o feta mo ile gore nge re kgona go iponegela lefa ka mono Africa bra go pula botse ra smartphone le ngwa go feta ka re sellisa dia go luola
1: o ra gore go fetoga
0: o le tlhwa kwa le kwa le kwa
1: e go fetoga o ka sto direla go tsi kopele kwa o fetoga ga le rata dima re re sa bole seno mo tlhomongwe motho a ka bitsa gore climate change dilo di a fetoga bo di mogwa air pollution dilo tsa mokutong jwa a tshwanetse di tlhola gore re felletse re ba le seno se ile gore nge re re sna sona moragwana go pele kwa re ka stoi o ka tlo ikhumana re le ka ra botata mara
0: a ke tsebe what's man jo ngwe ke le mogileng go gore dilo tsa go tshana le rata dima go buima kudu gore o be le taolo go dimo ga tsona ke a tseba gore batla re gona le megwe mintshi ya go tlokomela a tlhago le lerata dima ka mogore swanelang e u buya tse dingwe tsona ka nnete ge o tla lerata dime a di ka matsogong a rena di ka matsogong a morena go ka bolela ka mogho ka kwa ke kae mo ile gore ngane bjale gona le chikinyego ya lefase e be ke beletse gatisho ye nngwe
1: a Colombia ke
0: ya
1: ke ka mo Colombia
0: ntlo batho ba ilebeletse e chikinyego tlhalebile putla
1: mororomo la ibile mororomo mongwe
0: wa ngwisha ba ke dilo tse dingwe tse ile gore nge ore go di lebella wa bona gore mo gona a ona le motho ile gore ngona le letsogo moje ile ba tabela go tshepa le go rapela gore morena
1: mara ifela ya taba ya phetogo ya lerata dima ba re na le letsogo re na le seabe re le batho jwale ka tse di fishang ka tse di dirang e re tlhola
0: what's like ifela ke botsa gore go fitla kae ke a itse ba ntse ba bolelang ka yona go nore re tshwanela go tlhokomela ka fa o kereng le ra itlhokomela tlhago go fitla go mo go itse gona le tse dingwe mo ile gore ngwe potsa gore o re gore mo isa le motho go ba mo ke morena ke dilo tsa modimo ka lebaka la gore o tla ba o bona dilo tse e le gore di a makatsa go diega ntse ngwe e le gore le wena a
1: sanaa jale kana gang ya Aforika Borwa re na le ditiši tse dintsi tsa go fetlha motlhagase bontsi ba tsona kudu di berekisa malatlha and-e go tupa le tsubutsubu go tupa moši o mongwe e le gore ke o khumana o tlhotse le irwana ko godimo kwale ke tsona tse e le gore di bolela ka bo di-air pollution ke tse dintsi e le goreng di tloga di tlhola yona phetogo e ya leratadima jwale se kgone motlhomongwe ma motlha o ka bona re bona snow mo e le goreng re be re sa tshwanna o ka se bona mafelong a fapa-fapana le nna benka o tleleng ke be ke le ka mouweng
0: kekanneteaye wa tseba re lebeletse nngwe e le goreng ke dilo tsa e le goreng di kwesa botlhoko ka mononageng ke nyamile kudu letsatsi la maabane re dinomoro di tswelela go bontsha gore Aforika Borwa re mo mathateng re lebeletse tlhokego ya meshomo taba e tsweletseng ya go ntšha ditaba tsa maabane e kwešitse botlhoko kudu stats sa ba boletse gore tlhokego ya mošomo ka mononageng e setse e fitlhile ke 4.3 ga bjale
1: yo ke
0: diperecent 42 e seng 4.3
1: ke bona diperecent di re
0: cent
1: diperecent tsa gona masome a mane supa fegelwana nne a diperecent ngwageng
0: wa bona gore ke mathata go itla
1: mofenong
0: o tlo ipotsiša gore go diegeng o gopela ga botse gore tlhokego ya mošomo e dira mathata ge re lebele ditaba ikonomi go ira gore batho ba sa kgona go reka ka lebaka la gore ga bana mašheleng go ira gore mašheleng a sepele ka mokgwa ikonomi e kgona go phutlhama ka gona tsamaye o lebelela dinaga tse dintšhi tse e le goreng ikonomi ya gona e phutlhame ke tlhokego ya mešomo le tse dingwe tsa dilo tse e le goreng di a diega se sengwe se e le goreng e tlhokego ya mošomo e di ya kotsi ge re lebeletse naga ya borena ko gore le ge e ba o na le bokgoni ge o sa bošomiše bokgoni bola go na le kgonagalo ya gore o lebale ge motho a sa šome le ga e tswa university ya ena le di-degree lo mama ga dutse nako e telele a sa šomiše dilo tseoe le monagano le botlhale le matsogo go dilo tseo o tshwanetseng ke go di dira go raya gore skill sela se a fokotsega go kgona gola go a fokotsega go yena ye nngwe ya go tshoša ko gore ge go tlhokega mešomo tsebo gore naga e ba ka gare ga kotsi ya bosimo bo bontšhi batho ba go tlhoka kudu ba fetša ba lebeletse gore ge nka dia ka mokgo ba lebeletse bosenyi nka kgona go humana letseno bjanong e beya motho o mongwe le mongwe kotsing se ka re ga wena o šomo kwa tlhokego ya mošomo a re na e nkame ka selo ebile nna mo ke leng gona ke permanent aa yeo o tsebo gore ke mathata tlhokego ya mešomo ka gare ga naga e dira gore naga ka moka e phutlhame ka matlhakore a fapaneng bjanong ke nngwe e le gore re tshwanela ko o netefatsa gore re lwantšhana le yona re na ka mono re le maAforika Borwa nka botsiša botheeletse gore wena o nagana o ka re

0: tlhokego ya mešomo nna le wena re ka e lwantšha ka tsela efe ka lebaka la gore ka moka rere he mmušo mmušo mmušo he mmušo wa die nna le wena o nagana o kare go na le se e le gore re ka se dira
1: ntle e tloga e letlhoba boroko kudu ebile e bontšha gore le mengwaga e ba e bolelelang ya baswa kudu e tloga e tlhobaetša kudu mengwaga e lesometlhano go iša go mengwaga e masomepedi nne e masomepeditlhano go iša go e masometharo nne diperesente tša gona di bontšha di le godimo
0: diperesente di godimo mo e le goreng ya tšhoša bana ba sana le tumo ya go ya dikolong ka lebaka la gore batla o botšhwa e ke fetša ka dieng bana ba sana le ba ba tshwereng di-certificate a ba sana kolofelo ya bophelo fanong e go bontšha gore mafelelong re ba le kgatelelo ya monagano go bana ba rena na bokamoso ba rena botla ba kae ge bona ba tshwereng bokamoso ba sana tshepo le tumelo ya bophelo fanong ke gopela motsheletso wa thobela FM wena mpotse gore na o bona o kare re ka dieng re le setšhaba a re re mmušo ka nnete o lebeletše o tomotse matho a re re go jwalo a re re mmušo o re ke apalelwa nna le wena re ka dieng na ge re re thuša naga ya borena gore dintlha tše re setse re di boletše re bolela le tše dingwe tše dintšintši tše di ka diregang ka mono nageng gore ikonomi ya rena e phutlhame ge re ka rena re a thiba ka matsogo a rena re ka dieng 063 028 8050 ke dilo dife tše e le goreng o bona o kare re ka di dira go netefatša gore ka nnete ikonomi ya ka mono Aforika Borwa a e phutlhame baswa ba rena ba ba le tshepo bophelong boo gana ka mono nageng ya borena mošate wa mogedi

0: Ke hit boss shande se le nkosazana daughter ke bona re ba peile yongwe o gopola re yongwe ya bona ye ile go reng ke ratile ke la ya mogatsaka ye ile go reng bana le yona ke kwele shande se le na ona le kosha ye ntshwa ye ile go reng o ile kolotsi ga bia le ba re ke thapelo ya le kombo ke yona thapelo ya le kombo ke bolela nnete ke thapelo ya le kombo upia ona le kosha ntshwa ye ile go reng o isa tjo i wisha ga ni wale jwale jwale pe pe pe ke ile go re wa e kwa bia le go tsabela FM di tlamisa bona le mthile jo mongwe la tletse se sengwe se re re korori
1: e mola tsa gatisho gona e re tlo gore na o ring ga tswaela
2: dutabo tumela mo dumirishe e ga ma
0: e tobe e
2: si ja sa di papadi ya bona mo novela tabang ba lo mo po mo bagim be ma ke mo bagim be mo matla
0: tumela tabang
2: ya le nna ke mo seka seki mara singanya nga mo bolisa sona gore malobanyana mo no bolela ga batho ba ba bolaile ke heat wave ka montle hana le khono dilotse be di ala ga ntlana be re bona snow mo tv re tse ba re no snow se wela america se wela kae ka uk mara ni wa le dilotse la di tshitse di ka mo south africa di dira ga monna ka mo thoko je tsa le fasilele ka go le ba tlhasitse ke phisho tse be di tlhasela re ke go roga nya go bona gore dilo tsa lefatshe di a tšhentšha singe di eme o bolela nnete gore o ka se predict weather sorry
1: are
0: e ya tšhosa man ka lebaka la gore tse re na ntse di re diragalela di kgona go direga go gongwe mo e le gore bona motlho mongwe ebileng tse re ipotsa gore ba di ya motlhagase go a digang wa tsaya ke lo cha modimo na re tsene
1: re are ke nnete ke nnete o mara ifela o ska tla morurumo wa lefase ke yona re sa yona go fetolana le ba bang
0: ka ile wa ba gona ile wa ile ra seng wa chikinyega kudu gore mo ile gore batho ba tlokofala ile wa ba gona o google mo we ke je dinchi
1: a u lo fela ke o ma le ka go
0: fela ile gore gatla
1: o pula gore bona
0: gatla
1: mo ya tsoga ka mola le phala le ka mola ka boma iri ya bobedi so ba thutupisha di thutupishi ka fala re vela re no kwa matsika ngope go ba ke re batla ba phefa ha nyane nyana ka mola ka mitla ye e tjajika tjaji ba thutupisha ka mola mo epongwa ka mola phala le ka mola go dula ga o sika kwa o tla tlhatsila daba e ka boma iri ya bobedi ya
0: e re lebele gore na re go tshware tshing la le gone re tla ba re seka go ipona ga tsa ga Fidel Adams a ka kwa commissioning ya madlanga o pula ga botsa ke la bra re mo ra ba re ya fitla gona mo ile gore le siba shika ke yena sa di tshing sitlo bo lela le rena tlo ba re go tlellela yona re go botsisha putisho gona fao
1: ehe nnete ke gore mola mo go mashangu ra re tlo lebella masheleng a ile gore ke a go tlokomela ngwana ge ile gore ke ya manyane motho mongwe molao o reng masheleng a tlhaelela a sa gone go ka fithelela nya kwa kamoka cha ngwana mo ramola o gona mo o tla o thusa go tabe dula rutufetse mino show.

0: tsanere a ba re pula pula re hopelang ke pula ya meshomo Afrika borwa e wetsikile rubiano mo rena re hopela pula le khumo chelete e fithele batho gore ba gone go bona tsa bophelo re hopetse batile di batho ba FM gore ba romele e medi e miraro melaetsa ya gore nna nna le wena re ka thusa joang go ne tfatsa gore economy ya ka mono Afrika borwa e putlame a re nya go bona Afrika borwa e tswana le dinaga tse dingwe tse ile go reng a dina letseno a di gone go shoma ka botsona abiano ya tshosha ka lebaka la gore di percent tsa ditshweletsele tsholetsego di dira gore re thome go latlhagelwa ke tshepo ga nyane ga nyane ba no nna le wena re itsosholoshe tshepo yeo a re bone gore re ka diang a re ko gore na ba reng ba ba bometseng
1: go tonga mo mosate
0: ba tobe
1: le malomika
2: ari
1: a wa rla re le ba tswa tshepo ar sana yona tshepo ar sana yona ka mushware na mushware na re feela ka gudu nna ke mo tledi wa wa dina mela tsa bitjwa ga
0: mm
1: a sala theke
0: aga
1: mo pitorikam mo shorna ora hatella ora hatella ora hatella gore ba bona re kritikile ka tsona dilotsi mara are tsela dikoloi every day e ba fetsa ba nyaka 6000 4.5 to 6000 re tsia ga yo se mmereko wena ka re ke tsona tsire ipitishang ka tsona tsi ba re ba nyaka di permit tsa bona ore ba re fetsa tsona a di gona lo ba gona so I'm sure now are feeling too much is that you're not getting unemployment rate here ya ba ke bua ka kota rengwe tabele more than 50% rate mo shito le khosi ka mamelo le ka mo thank you
3: tshwela se se le joy le ntika
2: hello
0: ke tobele
3: let's ba re ka le ka mishofo fela mara education system ya rena is failing us education system ya rena imagine re ka classing re rutla ngwana go dira financial statement re se re ka mo ruta go dira balance sheet ka ditšhelete tse di gologolo tsa sa ka di bona mara sa mathomo nje wa di practical a tse gore ke o lo go krema gore ke tsone tse ke mo di pass why mushwa rena o sa re direle education ye lengwa re bana ba rena ge still ba sa le on a primary level ba ka gona go dira ka matsogo gore ba gona go ba le a better future
0: yeah
3: ke bolela ke le morutishi ka Gerson Nje High School
0: morutishi wa bolela maka ile ka bolela le ba theology na ko ngukwa morago re bolela ka mogho e be go ina le dilo tsa matsogo o tloga sekolong mishomo ya matsogo mo ile gore re bolela ka bogone di skills tse ile gore bana ba tshwanela go di thoma ba isale ba banyane gore ba gone go ditseba go ka lebelela motlhomo o khumana nako ya mo sella thekeng sa gago mo sebaledin sa gago o no gugula gore na di naga tsa go tshwana le bo China bana ba bona ga ba ya sekolong ba ke thuta eng ba isa thoma isale bana yo ba di ene tsa matsogo tse dintsi go ira gore motho wa gona le a yemele gore a bitswe gore a shome o gone o thoma moshomo ka lebaka la gore a ina le bogone ka boyena
2: ba lukisha di lathekeng shibaleri ba bona ba bopa di roboto wa tswa korena ile thuto ile o ruta ngwana ka selo montshe sona selimo se kgone ba fetutse o ka se ruti ngwana ka ntwe ile gore ga e bone jwale ga ntshi ke bona dikolong ba fela ntshi ba ba ishe ka ntle
0: le sadia le re keng
2: tie di tie tipu tie
0: le sabala ka tie
2: a lo tla tie na ke tsebore le
0: a be ke di ora hore tie kae
2: a ke tsepi sila ba se tshe
0: e sa le yo re ridia
2: a ga bia le wa tswa ke life orientation ga bia le ke bona ba dira bokaone ka gore ba khona go ka ba bontsha gore ba
0: le lo tie la e re ke mo dishe sija motho mo
2: sija tie shi
0: e le tshusha ka e ga nyo lo tie la
4: a se tie ke low cost
0: No, ba e bitsa jwa go ba jwa. Tshiela le le o tshusha kae? O jo go itshireletse.
4: O nya ga ke nne me hadi.
0: Ha ga di wele.
2: Aji.
0: Mwana wa Lucas, e reng Lucas?
2: O be tsaka grasso.
0: Mutine ja tobela e pepere ya boya re tlo ba re tsena tree ka gare ga di safisha misong ya le hono re le boga.

Doğru.

0: ngiyakuthanda mami. Zingubalo ngizakuthanda ke le gore ngwae kwa ya sebelala go ya le go thobela FM a ditlalemiso ke senyane fela metsotso pele ga iri yela ya bushupa gape ya le nna le wena mothele jwa thobela FM re tsena thui go karolo ya rena ya disafisha peno re bone bile re kwele le tshila mabane mo ile gore re bone Fidel Adams a tshwela pi a tsholetse mo gorong yela ya a commission ya madlanga mo ile gore ngo boletse gore yena ka se kgone go fana ka bopaki ka lebaka la gore se ba le disaga ga sena le di kgwedi tshe le so mse swai se sa shome mo ile gore re bone justice mboyeni a sa thabele tmane yo ka lebaka la gore o tlhalosa gore awwa o ka se bulele bya le mo le be re gopetse gore o tlise statement go tloga ka ngwaga 2025 ka October beno ngapi ya le wena go bulela se se ra goreng beno ke bone mo di batho ba bantsi ba bulela gore awwa i do ba mathaita ai jwale jwale mme mbutsho ko gore na ga re setse re go bona ka nnete gore o waketsa commission yo bile o bolela maka mola o ikanne gore o tla bolela nnete na se se ra goreng o bula ga botse gore yena melato ya gagwe ye mengwe e bolela le ka bo manager re tseba ga botse le chitisho ya go thibela a tshipidisho ya toka ke tse dintshitse le gore nka re ga tsona e re boledishane le yena ramolao mesong ya le khono re ko gore na DM ka sebopego sefe mthile jwa thobela FM re yamogela ramolao wa rena ntate mogapa mogopa ke mogapa ya ke mogapa ba mogapa thobela le tsogile
1: ra lotsa
2: tsameng ka mogashong se se le joy le bona go shetsetse se se le joy ya bona gore se fane se sala se se nalo go tla insha se o ka no re mogapo mogolo
0: o mogapo mogolo a
1: re
0: le tsogile botse ka re ga dipefo
2: ba wa ke go tsorra le nna ga mogolo se tsaba ka moka tsameng
0: Ria leboga ditaba ditjoletse tja tshila mabane ka mo commissioning mo ile goreng ntate Adams o bona la o kare ditaba ja ga di a disepele ga botse ka lebaka la gore re bone bile ba mmusho ba bolela ba re a sanka gwa ba le sebaledi se ile goreng se bolelwa gore a se shome ga botse na ga re lebeletse mathaitha ya lekang e be ile go diang
2: ke ya leboga se se le joy le bo le putisho yeo go itaetsa gore o Fidel Adams o le ka go humana tsela yengwe ya mathaitha ya gore a ska feletse a file botlhatswe o ba bopaki ka bakala ge a le ka tsa sega kgatelelo ya di charges tse le gore ba moshetse morago wa latofatswa ka melato ya go fapana fapana jwale go bona la gore o ka re o le ka go goboketsa na botlhatsi le ditsela tse dingwe tsa go tlhatholla e ba mo latofatsa go ka go ba a di dirile
0: ga re lebeletse barkemang ba commission ba boletse mola ba bontsha gore ba ile ba moromela ntwe ba e bitsang gore ke notice 3 ka October motho mongwe re tsopolele ga nyane gore na notice 3 e ba re ba morometse yona gore nge ba e bolela tshatsing la le gone gore ba o rometse na e tlhalosang gore nge bile e be ile botlhokwa gore ba bolele ka sebo ka sebopego se
2: right ke ya leboga fa o bolela gore ke notice in terms of rule 3 notice in terms of rule 3 ke ntwe ka semola hore reng ke sapina sapina ke tokomane ya go gapeletse ke ya go mema ebile go gapeletse gore o tswelele pele ga kgoro go ba pele ga commission go tla go fa botlhatsa jwale o Fidel Adams we la patlalatsa polelo ya gore o ya gagage pele ga madlanga commission o ya ka boithaopo ke mokana ya tswelela eke a sa ka a gopela go ba a gapeletse gore a tswelela jwale rule 3 notice ke ya gore re ya go mema ebile re ya go gapeletse gore o tswelele jwale ge a bolela gore yena o tsitsi wa te thaopa gotla mola ile gore ba madanga commission ba bolela gore ka October ya 2025 ba ile ba mo serve go ba mo nea rule 3 notice go ra gore wa gapeletsega go tswelela a ba direle favor ge a etla pele ga bona o tla ka baka la gore a memilwe tja gore yena o na le tumo ya go tikisa ka boyena ga se se le motlhokwa se se le botlhokwa gore o memilwe ebile o gapeletswa gore a tswelele
0: a re lebelele ditatofatso tja gage ke eng se e le gore mbotsebotse wa setšhaba ka kua o latofatswa ka eng ga bjale ye e le gore re kanagana gore o tšhaba go tsena ka gare ga yona a fe botlhatse
2: ke melato nyana e mmalwa fa o latofatswa ka tshenyo ya tšhelete ya sephiri e le go slash fund o latofatswa ka go rekisa diphiri tša mmuso o latofatswa ka go ba le tseno goba tsebo ya ditokomane tša a sa tshwanelang go bana le tsona ebile o latofatswa ka goba a šomišitswe jale ka molomo a šomišwa ke ba IDAC goba baetapele ba IDAC e le go lefapha la dinyakišitšo tša sephiri go ya go nyankolola mo a sa tshwanelang jale yena o tlhalosa gore o tshwere maina ebile o tshwere botlhatse eupia tseo a se tshwere di bona
0: beno
3: Ehe, be ke sa botsa gore jwale ka ge judge a Madlanga a boletse gore taba je tsa gae tse ke tlhatlhamoshi fela ga di na modi yang gona jwale commission e ka o na le kgonagalo ya gore mo gapeletse gore a bolele e ka dira jang seo
2: ke la bo rapo je tsa manju a justice Madlanga e le go metapelo wa Madlanga commission a tlhalosa gore a ke go tshepi go bolela gore sebaledi sa gago ga se šome ebile ditaba tsa gago di bonala di na le tlhatlhamoši seo se ra gore o tlo mo gapeletsa go ya le ka notice e le re fetsago go bolela ka yone notice in terms of rule 3 o tlo mo gapeletsa gore a tle a tlise botlhatse o tlo gapeletswa go tswelela gomme botlhatse boo bo fiwa motho a le ka fase ga kano kano ke ra oath gomme e laetsa gore motho ga a le ka fase ga oath o tshwanetse go bolela nnete nnete fela ge go ka kwetse gore o boletse maaka a le ka fatshe ga kano a ka swaro
0: ya e be ke nyaka gore re fetse ka mogo gore ka nnete nna kotsi ye kgolo ya gore re ntshe gore bo bolela maaka botlhatse bo bontshe gore ka nnete bo bolela maaka o le ka tlase ga go ikana nna ke eng ka mo Afrika Borwa na e ba di fine go ba ka nnete o ka ya kgole go
2: go ya le gore tseo di boletsego ke maaka a amanang le batho goba ke maaka a amanang le wena ebile o dirileng ka semolao ge motho a bolela maaka a le ka fase ga kano goba a le ka fase ga boikano batšhotšhisi goba banyakišiši NPA National Prosecution Authority ba na le maatla a gore ba ka mo charge ka go bolela maaka ke mokana a ka lahlelwa go le gong ka re ke boletse gore wa le gona maaka o a fitlha kae goba a ka fiwa kotlo goba fine ye e itsego
0: awa dikwagetse re tla re bona gore na tabe ya gage e ya kae ebile e felela kae ke tla re mogapo mogolo
3: mosa
0: ke a rutega nna
3: agee
4: no style no fashion

0: tunes where I wanna be boy. Ke lo re ngwe kwa ya sibella ga bia le go thobela FM Pula acoustic beats. A pele ga mo ke tshepa di tshele go ro file tshona di latellana ka sepopo go sona se morao ga iri ya bo shupa. Ra wa mogela iring ya bobedi ya lenaneo la ditlalemiso. A ke tsebo gore na se se ra gore eng kana ga ya rena. Wa tsebe ke tshega kudu ke lebeletse gatishwe ngwe ya mo president basadi ba ANC Women's League ka ba modumedisha a duti fase a dira locket na le bone na ke tsaka ka le ba gala re motho mo gore a wa tsama Africa borwa mara a ona direje yang era le belela ya ba bathong phoshwe ke ga na mo a le bontsha gore bona ke tsene baneng ke mo baneng ba ke itse ba locket
1: na ke bona go na le botlhata.
0: What's about re sho go fa di jogolo bolela nnete go ba le naga e bea le ka dinagentse dingwe batho ba tshaba lo go boledishana le mo president wa bona go ka bana di president tse dintshi ka mola oh yeah o ka se moledishe le batho ba mo fufele bofele ka mo bana ba nore Mr Cupcake ke khopela snap ke bona tse dintshi tsa mo president wa tsa u rotsega bolela le bona jwa lelo ena se na mo president wa matho mo ile go reng o kgona go ba le kamano le batho ga fitla le felo
1: ka go ka
0: mo ledishane le bona ga botse jwa le jwa
1: ka go le Zimbabwe o ka se di o bolela ka mogora tang ka gona mokuru bile ka mo president wa bona ga gona le mantswe le gore a gethilwe gore a
0: tsara
1: tshoka a bolela ka re ya fu
0: ba tla o lata
1: hey o tsaba ka mathata hey
0: asi yona fela le kidna tshe di ntshika mono Africa Nigeria ke ngwe ya jona mo ile gore ngo o swanjo le belo re reng ke bone Davido Mabane a ngwadile lengwalo a ngwalela mo president wa ka America Donald Trump are a lebelele ka ditlholang tshotsho se ile gore sentlo direga ka kwa Nigeria go ruka lebaka la gore ba lebeletse taba ya dikgetho a bolela are ke gopela gore matlo a ye ka kua re lebelele gore batho a ba tshoshetswe na le dikotse ya dibe gona o nete fatsa gore batho ge ba ya kua ba yo vota ba vota ba lekulugile ba votela se ile gore ba senyaka
1: ba re tshologo ya madi ga ya tshwana go ka
0: ga ya enyakege ke bone a bolela se we go tlala seatla mo ile goreng ke ntwentse re bolela rena batho ba Africa ke rena re swanelang go nete fatsa gore re shala mmusho wa rena morago gore ka nnete o dire diphetogo tse re dinyakang nageng ye rena re nyakang.

0: nong re bala ka letsa mathlatsela matlhogonolo ba dudi ba ka Nigeria ga ba isa yo vote gore nke se batla se vote lang e be sona ka net se lo se tlatsa naga ya bo bona rata kudu Afrika ka mokare ka bona e le gore dinaga tsa gona di a tlhabologa gore re be Afrika ya go nona ye ile gore nge e bontsha le khumole ile gore nge re bolela ka lona bolela ka le khumolo le ntshi le letletseng ka Afrika benong le tshwanela go bonagala batho ba be le meshomo dinaga tse di fetoge di bontsha gore ka nnete le khumolo gona ka mono Afrika re re mathlatse le mathlaono le go bona re ba isa batamela ataba ya bona ya go vota ei nako e la ifitlile
1: moraba raba re shidula gopolo ya gago go ditla le meso
2: mbote
1: tobele fm moshato wa tsebo le boithabiso
0: a ke moshato wa tsebo le boithabiso ke re mbote le siba mbote
3: Tobela le Joel e ika le kae ka mo.
0: Re bona ba ga shika le tsogile botse.
3: Ha o ga re tsoile ha wa le dumedishe le motho o go kopa nan le yena.
0: Oh ya, a wa o bona ana mo Edmond.
4: Ha le tawo.
0: Le kae?
4: O na le kae le ika ka mo.
5: Ei mafolofolo ke a rati.
0: Ya no, ka re o tlo thuntsha wena man. He? Nka go tshosa.
4: Ke tlo thuntsha.
0: Bona batho ba ka dipotsiso di gona di yeme lena le tlo mpha dikarabo se ke senyakang se ke tlo se gopelang go lena ko nore le thieletse go fitlhelela ke fetsa go botsiša potsiso mo e le goreng le tla kgona go tsena la mpha karabo e le goreng e ya tlhokega o pola go botsa gore o tshwanela ko go bitsa lebitso la gago o kgwatlhisitse gore re kgone o kwa gore ke mang wa mathomo o e le goreng o tla kgona go fa o fiwa sebaka sa go araba ge go palela re tlo kgopela mongwe gore a e leke re kwanne re kwanne ka nnete re a leboga potsiso ya mathomo she na ke naga efe ye o itemogetsego tshikinyego ya lefase ka mošupologo mo e le goreng batho ba go lekana 254 ba setse ba tlhokofetse ga bjale
4: Edmond
0: Morocco. Asiona.
3: Lesiba. Ke na ya Turkey.
0: Au, wa ke sa jo bolela ka yona ga ni jo tshe kirile Colombia. O tshe ya bobedi she. Re bolela tshe ka yona bile ga re bula nna ne. O tshe ya bobedi she. Na. Ke mosadi ofe. Wa ile go renye ba le gona kwa megontong ya 1956.
3: Lesiba
0: ile go rego o shetse a le temo le faseng go ira gore sa phela ibile ba le gona ka polelo ye filweng ke mo president e ka la morena ka kwa union building
3: Lesiba
0: Sophia
3: Williams the brain
0: ye kirile mpuche Lesiba ke yona 1-0 kutisho ye nngwe she Na ikaba nonyane ya setšhaba ya Afrika Borwa e bitswa eng?
4: Edmond?
0: Igel.
5: Edmond tlhabosha lentswe ruth.
0: A wa obletse a se yona.
5: O ipadile.
0: Ipadile. Ke go fa yona Elisiba ileke. Five.
5: Nonyana phakuphaku ya bya le dite.
0: One blue crane. Butsho ye nngwe she. Na ke metsotso ye mekae yeo e le gore e gona ka gara iri.
3: Lesiba? Le matsumetsere.
5: Ahe.
0: Hey, 2-0. Lesiba. Hey, ya wa ganelela. Butsho ye mafelelo she. Na mosadi wa mathomo. Wa o gasha dipapadi go thobela FM ke mang?
4: Edmond
3: Lesiba.
0: Edmond
4: Khone Machipa.
5: Ah ye.
0: Hey, ke tutu.
3: Awa tuana.
0: Oh, ke tuana go ira hore re na le mofenyi ke Lesiba.
4: Are mo le go itse mo nna wa rena Lesiba.
0: Eh.
3: Ya le bo a Mr. Edmond.
4: Na ra le bo a ma.
0: Bona Lesiba re re beke le beke Edmond e re go leboge gore o tsenetse padishano a re ya leboga wesho tlhwe botse wa kwa
4: a ke a leboga ka mo le lena ka mo le tlhembo tsa ka
0: Lesiba Veke le veke papa.
3: Ya ke tsona ke a leboga.
5: Ah ye ye.
0: Ke tsona, ke tsona. Re go bona gape veke nye e latela gore ya leboga. Ya. Ke ka mo go di bileng ka gone. A ene man a ene.
5: Ah e le joint.
2: Ah na mo ye go mo sha di bomnandi.
0: Tuwa.

0: Ja SABC ye o ikemela o e sa tsego le tlhakolo.
1: Ke leboga le joy le iga arlo chem magarang ga tsheo di ka letelwago e renya seswae go thobela FM ke tsa gore. Federation ya mekgatlho ya bašomi COSATU e re dipalopalong tsa tlhokego ya mešomo ka mo nageng di a tlhobaetsang. Go leletswe gore tonagolo ya North West Lazarus Mokgosing a tsebišitše diphetogo tše kgolo go legotla phetiši la porofense ka Mahikeng le Kgonong. Go leletswe gore monna yo a latofatswago ka go thoma mollo o bolaile o batho ba 17 ka moagong wa Osindiso ka Johannesburg ngwageng wa 2023 a tswelele pele ga kgorotsheko ya godimo yeo ditso ka Palm Ridge botlhabela bja Johannesburg. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya seswai go thobela FM sejao re swaretše tša dipapadi. Ke a leboga.
0: O itshile ber papadi go tswelela FM le fiki sejao leta.
2: A ke a leboga mamdluli motheletsi wa thobela FM ke go lotshe ka mola ke le tshepisitseo ka gona gore re lebaka kua senwa barwana municipality re boledišana fa re le morulaganyi wa tafola ya dipapadi tša batho ba bagolo re ka no re ke lenaneo lelala la go ikgetha special program e le go yena kwena wa ga setšie yo e leng gore ke na le yena mo mogaleng ba ga setšie thobela. Awa ona le ka botata wešo tshitse re kwa bo se re lebeletse fa gore nakwela ya gore batsofe ba rena le bona ba ipsine ka dipapadi gorogile ke ya kwa ka faos na ba rada sports complex go sasa di golden games tla be di dira gore motho a thule thule le bile nya ka o kwa le gore na go tswa go masipala di tukisho di eme ka sepopego se sefe.
3: Ke le baga ke re re kgile ba tshile ke ba thobela FM gore ka bo phara ba bona mo le ngwana ke re thobela o ya le ke nne ke go tsasa re ka ba re ka mona tsina ba rana sports complex go tsama mo masipaleng wa rena wa Bloemfontein ba tlo ba rena ba ke mo tshile go tla go itshudula ke le ka ngwa ka ngwa e reng ke la etse go ba tshile ke gore go tsasa ka mola tsina ba rena sports complex ke moraloko ya go fapana-fapana re na le di-atletic re na le di-dakoko re na le di-throwing the ball re na le di-passing the ball go ya ka dikarolwana-karolwana tsa rona wa le ka mogore beakantseng ka gona.
2: Aha bele ge morena setšie lebaka le legolo la gore ke le bitse ke ka lebaka la gore mabane fa re boledišane le morulaganyi wa setlhopha sa Blowback e le go wena Masilo Hopane yo e leng gore ba tlogile ba ipiletša ebile ba re go gopela bele ka thobela FM ba re nke le boledišane le masepala wa rena ka nako yo nngwe o kgwetsa e le gore baname ba re fa thego ye e feleletsego o fa motlhala o kgwetsa re sena diaparo ke a gopola ngwageng wa go feta ka sešego nena ke ba bone nka kgona go tlhatsela diaparo tsa bone sa name e le tselo gore le bona dikanama tsa bathabiša bele ba re le ga bjale ba kgopela gore ba kgwetse thutso e le gore e ba tshwanetse e fela setse ba boditswe gore mašelene a gona
3: ga tsadi ya ka rena le tlhotlhe kgolo ge o ka lebelela ka mo masepaleng batšheletse ba tshwanetse ba gopele gore mo masepaleng tlhotlhe kgolo o ba maikemisetso a mogolo ko isa ditirelo bathong ke nnete re na le tlhotlho ya gore re khumane le batsofe ba rena meaparo mara re tla leka ka mogore ka kgonang gore ne mafelelong a letsatsi batsofe ba rena le bona ba tshwane le ba bangwe re tlane boledišana le ba bagolo re ka se late ka ge e le mmereko wa rena gore batsofe ba rena le bona ba tshwane le ba khumanetse ba di tshwanelang tlane boledišana le ba bagolo ba rena gore ne nke mtlhomongwe tatile lengwe le bona ba tshwane le batho ba bangwe
2: ka ga e le gore dipapadi tša selete di setla ba tlabe ba raloka ka mosešhe gore ka bona setlhopha sa Blowback se tswelela se fetogile
3: re khutsa ka legaetsadi yaka
2: re tla ešala morago kudu ka baka la gore a sela mathomo morena setšie ntumelele ke e otlolle be ke ya go feta setlhopha sa bagolofadi sa go tswa ka mo we Blowback le gona ba tlile kantorong ya lena ba gopela thušo go tša dinamelwa senamelwa fela go ne gore ba kgone go ya Louis Richard le gona fao ke kwele gore ba sepetse ka senamelwa sa botlhe ke molaetša e le gore o re o kgweditse go tswa go molatedi oa ke re go motheeletse maabane ge re be re boledišana le bo morena setšie e le ge a tsela gore ka nnete masepala wa Blowback a ona me o re kgotsofatsa
3: a kere spedi sir mo lo sa wa re la go ntsha dipale rena mo re le ngwana mo batho ba ile re mabella tsa go pela gore batho ba disability ba nyaka dikoloi tsa di special ene mo masepala o gana gale ga re na koloi tsa mohuta o then mara re le ka mogore ka gona re no ba boledi tsa tlotlo ke gore ba di barali ki bar na ba tsang karol o di meralo ya bona ga ntse ba ka di weekend ene ba bere ke ba masipala ka di weekend na go ntse fa ba shome mara re ke la ite gore o tswa ofitseng ya rena ke nana re leka ka mogore ka gona go thega ka ba disability ka older person the challenge mo di no ba gona mo gashi mara re leka ka mogore ka gona go rena re thusa batho ba rena ke maikarabelo ga rena o la ite gore batho ba rena ba thuse
2: Mrena Sia o tlhokagale gore masipala o be le sefatanaga sa special ge a kgone o namela dinamelwa tsa botlhe se sa ra gore motlho mongwe le lena le ka no rulaganya sefatanaga se sengwe le se sengwe go nore a kgone o sepela ke na le nnete ya gore seo se ka kgonagala le kang go lokisa taba ye se ka iphušeletša re tlo le ka mekgwa ye re ka kgonago ka gona gore re ikgokaganye le bona ka metlha um batho ba dipapadi le lena masipala re kgone o bona gore na dilo di ya kaona
3: ka bona re fela re ba itse last wa tswa Cape Town re dira di arrangement mo thole bolang ka ene ra motseba le last re molatile polokwane a tswa Cape Town ka di para olympics ka ngwa ka ngwa ino ba gore motsemo ka mathe e ino ba re ka o mari na re malo ba ka ino ba o bile le posenya na mara ga ntse mo thole bolang ra motseba re ke a ntse bile ke nna ke motshisang ka transport o ke kuma no authority e
2: ga dirang jwale ke tsona tshelo go rra dinyaka ke tsona ditirelo tshelo gore di tla dira gore batho re miemiele ka moka re ipsine o tshwana le bona bagekolo ba dipapadi a re lokeleng le thabo ma mo pelo mo maphelong a batho ba rena re a leboga ka dipapadi gona re a tseba le gore ke bona bophelo bo bokaone re leboga bolela le lena
3: a le na ke le bo le ga botse o tsara botse le metlo botse le ba tshele ke ba
2: a tsaba re tla kopana ka kwa sna ba rona sports complex e ba di ka moka thegang dipapadi tshe tsa di golden games e tshe le gore tla be di khatlampana tsa tsing la go sasa e iga we a tshele tsho mongwe shwe ka fao ke mapodisa le bona ba re ba yema yema le gono
4: thobela batheletsi ba thobela fm sedupe ma maragane wa saps ma motlhaka kwa go la career base SNDF sports ground re taba rena le dipapadi tse le o reng go taba go le top 8 mo e le o reng dithopha tsa maphodisa di taba dintsi dinkgesetsana makgwafa maikemisetso a dipapadi tse ke gona go kgetha dipapadi tse le di ta ya kwa go ralokela sona setlhopha sa province babogedi ka moka le amogelegile nta le boneng dilebebe la kgwele ya maoto le di-scout tsa rena tsa mo tsa footballo le amogelegile ka moka go taba go le botse ka kwa masholeng etang letelete le iphine ka yona papadi ya kgwele ya maoto
0: o itshelegele papadi go tswela FM le Vicky Sejamoleta Le fa metsi ba ga go ruta le leme sejo bukhwa di histori ya magoshi tabisha ka nna wa batile ji ba bolela le mela se sotho sa le bua o fa ba tile ji manelo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo ka molo o fa pa ka mehuta ka moka ya dipapadi
5: ga lokile maleka di papadi tse ka ba go tsena sanga la tlhagela
6: buku ya se pedi tang le tompa
0: tsomba ke le se mo ke mo shate wa di a le moya ke mo shate wa tsebo le boithabisho
7: Ao na le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona
0: Mungala lo nene FM Palapala FM le Thobela FM ka tshumishano le boka Mosofa Mas Academy di mema ba swa ba ba sina go meshumo go tsenela lana no la youth in farming le o le thabishago
7: go tloga le khono mphela le semehlano part 2026 je video ya ga go ya motsetso te go ya go ya mebedi go mo bontshe le ruola ga go mashimo ga go bana ga ya gago hlalosa gore ke ka lebaka lang etimo e le bohlokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la eng o sonetse go kgethwa
0: via video ya ga go TikTok go mo theke Mungala lo FM, Palapala FM, le Thobela FM, le boka Mosofa Mas Academy, ka go shumisha hashtag youth in farming.
7: Le gotla la baahlodi go tsodi tshintshe tharo gape le boka Mosofa Mas Academy. Le tla kgetha ba gathati ma ba ile ngore batla khotsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tatimo go editse tsela.
0: Se ke sebaka sa gao sa go godisa tsebo gao ya timo, go tlhabolla bogone bja gao, le go fetola kgatlhego ya gao ba moshume wa go iphidisha. Youth in farming program.
8: Growing the farmers of tomorrow.
0: Sepitipiti o di tla le miso le go tshetsa jona go tswa di province ka moka ka Afrika Borwa o lokela mmileng Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
9: ke nnete mošate kwa tsebo le boithabišo re ya ka mola feta go motsubatse re ikgweletša sesetumi se roka gore fatlholela jona dumela tlhe sesetumi le gona bagešo
10: Thobela rona le kae
9: a re
10: Ahe, tsaki le mo re tlo ba sa re tla me so ke di me se ka mo ka le batheletse. Ka masela wa rena feta go motuba tse re tlogile ka maru ke gotela ba botse di ba di fatanaga. Ba la ete di fatanaga. Ba la ete ma bona di fatanaga tsa bona. Mile wa rena wa G196 ke tsoma ka tega sa tlo tlisa rena. Mile wa rena wa G196 le mile wa rena ma geneng mana se tlo tlisa pela ga botse. Mile wa rena wa G450 le mile wa rena wa bora suku. Limile warna wa G237 ilingi mile warna wa Penji mola speke to sepela ga botse mile warna wa G219 ilingi mile warna wa Tlamela sekeleng ya Malikane o lebile ga mapopa le gona mola speke to sepela ga botse mile warna wa tsopotsa go tsara go tlo ba diwa po le go tloga daga sfa tu lebile o re tsati mola speke to gona sepela ga botse mile warna de tsonza daga sfa tu la din o le ba la din beke le go tloga daga sfa tu lebile a tshoko mola speke to sepela ga botse ke tsimele ka the regional office ya rena mile warna wa D4250 ilingi mile warna wa Tlamela operation center le bile a tlo cross le mile warna wa D4190 ilingi mile warna wa Tlamela R7 le bile masilabela le gona mola speke to sepela ga botse ke le boga pele ke go thoma ka nna le wena a re kopane le tswane
9: mo shate Middleburg bolla chipi

0: shotgun flavor. Yeah,
1: yes.
0: What is shotgun flavor?
1: Shotgun flavor.
0: Kano karo ona long kumbazwa barge flavor.
1: Flavor. Weno karo zwa flavor.
0: Our flavor kwa reba.
1: Ehe.
0: Kola soko feji.
1: Oh, kirekati muto mwe ukavu umutansalen. Okay, shotgun flavor. Umutwa hobo tse ona le Peyron Deep beat. I mean to say, aha.
0: Jaanong ke nako e le gore ke gore bathelete ba reng ka se e le gona sadia go tsa go nako nngwe o kgona go ba le mogwera wa motho o e le goreng o ratana le ena goba motho o mongwe o e le goreng a ka ba le gaufi le bophelo ba gago kudu-kudu lefase le re tlise jalo tsa go fapana go a ba gore le se ka tlha le sa ba ka mogola ebele le ka gona a le sa kopane a le sa le bagwera kudu motlho mongwe le sa le ba ratane nna go ka tla mengwaga e fetile mo e le goreng e be le sa le mmogo o sa kgathale gore tswalele sa lena e be se le jwang o ka tla wa kwa gore motho wa sokola o ka yo mothusa
1: jang
0: lo tsa gaga a di tlhakane mane dilo a di sekele ga botse
1: ka mokgwa wa masheleng wa
0: mekgwa ke mentši ka moka mekgwa eo ka moka
1: moketse motho o kgaogane le nna
0: Eh le khaogana le sale mmo.
1: Ah no eh yo tlo ba bokete tlo ba buima. Tlo ba buima na ena eh mo le tla gore la kae ka ta e ba buima nyana.
0: Molato?
1: A wa re re khaogane o rilo tla bona
0: bofe. Eh le khaogana ke re tjong a selena mana ba.
1: Eh mara ga ire gore re tle re thushana ka tjedi.
0: Ka go khona o thusha motho kwa le pateng a gopela 10 rand.
1: A ya fapana ya fapana kudu
0: le ke nyaka ona montho se jo re fapana kae
1: watswa u tlhogile bophelong ba ka uri o gwetsa tshedi botse go
0: pele a sanga ka re go khumana tshedi ka one
1: a wa ke tshedi
0: go ra go ba dipalalane awa a re palelane nna le wena se go botse uri go khumana tshedi ka one a gona wa ile gore ngurile ya na go khumana tshedi ka one
1: a wa re palelane ka go re palelane
0: e bile nako o kare le wena e bile ntie tshe mathaita
1: Eh na pile re tswane ha o sana ntwe o tshantsho ka tla week mana o tswa go nna
0: ka re motho ala tlhwehle
1: a wa o tebala ke le ke ma tabe se wala
0: a re motho ga tlhoka ke le motseleng a ke re re gona o tshwa batho ba re sa ba tsebeng ka lebaka la gore bo re a bona gore motho o tlhoka thuso
1: o tshaba me sara sara ne o ya matorotorong o ya se fako na pile o re luko se fako go nya ka nna ke tle ke bua ke go thusa o ga o
0: ganile ba chabileng engwe
1: ba tlela tshokolo ye rileng ka gare go yona ga biale
0: awe le ge be le sa sokolo gape o se kana gore batho ba ga o gana ka lebaka la tshokolo
1: ke kidio fa mo
0: batho ba gona o ga o gana ka lebaka la gore ba bangwe diponelo pele tsa bona a ditshwane dilo tsa bona a ditlhakane go bo mongwe o ya kua o mongwe ya kua a se bothata o ga o gana go na le batho bangwe ba ga o gana ntse ba se balwe ba no tla ba re ae tabe rena o ka reka se passe
1: a na ena go utlile utlile le joy ke di o di medisha mo mmileng fela le kae re bona re bona re a feta
0: o ga tla kwa o re motho la gape ba re
1: ba re uri ala ke tla be ke
0: ga botse mani wa za o nya ka thusho nya
1: ha ke sa tlwa ke tsena felo e bile a ke sa nya ka lotse ba re na go diragala eng ka tsa morago ke tshaile
0: Mosele tshe ka mogoi bang ka gona e kudu mthomongwe e bile re ska lokela dilo tsa o tshwana le bana a gona bana gona selo e upia mothola watla wa kwa gore wa tseba keng go botlhoko mane wa tseba ka fa o ke bolelang ke re mothala a tlo motho a se phofolo re ka simolatlhe mane e na we na le ka mogoka tshe mo ka mwana mshomo ka monyekela mshomo mo kae kae o kwela mshomo o gona a o monyekela o kwela o ka no mmotsa wa re ya kua motho mo wa re ai ere go fe senyana motho mo o thushe ga nyane
1: na e bile a ke mo nye mo shopo a ke ya ke se batho be shopo ai bua a ke na company ya o rhala batho
0: a wa se company ya gago e upie o kwele gore a re nna o kwele gore na kua kua e re nya ka batho Nemlo ka se ra le joy.
1: Ona le ditsela tseo ka di diang gore o khono find out o nya ke nya ke gore ona leng na ka mpane ke di o khomola. Tutu.
0: O ka se mmotse le gore kae kae ba re ba hira.
1: Ah, ke di o khomola ka re tutu.
0: Eh wena o hetile ke mamma.
1: Ah, wa.
0: Hey, wena ba tla ba o kwesha botlhoko man. Mutsene rumela ke go re re maikutlo he motho o tjwa khone hey tselao
1: pizza. Awa, as
0: hey, but what would you mo? Na re alwa na.
1: A ga ole o lewe. Company be ya Ukraine. E be ya Ukraine ni le Russia.
0: Ale. Ay ay ya, ke yo ba ga wa mutile jo gore na wena o ringe. O ka thusa. O fitla kae ma go mo gona ba gona o fitla kae. Hmm?

0: Askulume go wa le segago o ikwa jalo go tswa gore thabile ana fa le TJ a le join e re go motenya ana pele ga gere ka ya go ditaba tsa iri ya go sesa nna ena ka dite a
1: ke o tsha
0: a wa a re tega
1: a
2: e dumela dumela le thabo iga le mojeletsi ka mo morao
1: e tsa bele
2: na ya ka e fa pa nyana o bona a se motho be ke na le ka mana ya marato le yena ke monna bele ka nna ba ba bedi bile so batho ba nkile ka re ke bereka company ntsoko mongwe moshomo a no kwešiša gore ka mokgo nna ke neng le matsogo ka ona o šoma a naana gore motlho mongwe enka mo tisetse batho ba babedi ba kana ba tshwana
1: ba šoma o tshwana le wene ya
2: mmele a nkgopela gore ga ke mo tisetse batho ba babedi ka leka lethabo ka ba tisa batho ba ba babedi ba sokola se re thuse this mara ne ba sala ka la ubika kudu na mme lebele e re fita mošomong lethabo ba thoma o mpolela gampe
0: wabaaina
2: ka mathatsi mongwe mošomo o be a bona ora dilo tse ba di bolelang a se tsona namile ka bomadimabe ape company ela ya bore e felela ke maatla e awa namile nna le bona ra sa šoma ka moka kano o khumana mošomo o mongwe kano bona gore batho bale ba sa soko ka tea mongwe a bedi wa bona kanana mone mara ka le ka mokgalemela gore ya mokhutho moso ao sa e bušeletse so o na le lerato o na le lerato lethabo e ka se laolwe ke maema gore wena le motho o le fapantšhitše keng le a nebele ke sa šoma le ena
1: nako ela e fetile e re re ko gore mašilo o reng ditaba tsa iri ya seswai di gona le se ka fela pelo bathieletše go sana le nako ya gore tle diraloke morago ga iri ya seswai mošate.

0: seng bo nthabiseng batho ba modimo ke mpharanyana
1: a rana o thula nthabiseng ka o ke rena rana o thula nthabiseng
0: ba ka thula jwang le re le ka se babotse le ka mishomo iga
1: a e bo nthabiseng ba eme pele
0: amen a wa ma
1: a ga ile o ile nthabiseng e se pela o ta bona bo mpharanyana
0: e re go gorna ba tshile tshe ba re
2: tobela tobela ka mshate
0: re lo tshije
2: bona ha go tshi ga
1: kalo
2: re khawane e ha sire ha sire ha sire khawane ka mantjo a a o hetano o re tsa maya o shota nyenye nyenye tsa maya o shota nyenye a o re khawane a o tsi because dilo le disabereke magareng ga rena bjale o kwa ba re ke kae kae ke sokola ka eng eng e leng gore o ka kgona go thusa ka yona why not why not like se se le tsoe ya boletse o mothusa o tshwana le go thusa o mollo mong kwa ntle gape ga re manaba ene ga ke stranger ke sa le stranger and nka se tswile ebile ke bile stranger re bile ra tsebana
1: jatse
2: gora gore ge nna le yona re ka tswa ka ba le leeto la ka ke le tee ka ya Cape Town ore le family ya ka le wena wa jwa le family ya la ya Cape Town e re kopana kwa ga re tsebane ke ka mokgwa o bjang ka ona
3: the joy
1: awa
3: le nna ke ema le kgošieses nkampane nka sedireo go nyakala mmereko mosoko o topolaša pelo awa kgaogane le kgaogane ga o sane nte nngwe a tswele pele gathe gamba juba so go thola phampele
0: lena
4: thobela ka mošate ke leboga nna ke tlhoka ina ke sentšhitše moratho wa ka mmerekong a bereka ga botse le ena a thoma go ba close le di-manager a feleletša ba ntšha mmerekongso ya go nyakela motho mmereko e kotsi and especially o dia ke ngwana o e leng wa bomago le o ke diotse a ke bereke yena o gare wa bereka ke re yo modimo o tla o diela metholo sometimes ke a leboga
5: thobala sase le joy pothobala fm le botika ka moka mogašong kgošieses a na nka thuša nna ke na bothata nka thuša bile o kgonega baka e le rona le motho o tshwanetse go kopanye le ene wa baka go fa difounu tša gae go na le ka bothata e selonge selo wene o ka ba sharpene tabe se ke expect selo e tswa mo wene le ga o bereka ke first bone ya frenge le ena ka moka mo jimistan station ane ka mošomo ga e ke ya matala le waneng ke re
0: mošatabela
6: kgoši esese ika le joy la mathato sija motšatši tabo e bolala le joy nna le motho nna le ena re kile ra tlabana so ra tlabana onkošhepeng ye botlhoko kudu so nka se mo thuse ka next nka se mo thuse ka next modimo a ntshwarela mara nna le joy.

0: botsenyana ge re fitlha gona mo ditabeng tse tša mašheleng jale botse re tlo tsitsikela taba ya tlhaelelo gore na molao o reng gešetše motlho mongwe tšhelete ke nnyane ga e fitlhelele dinyakwa tša ngwana na gana molao o šomašoma ka tsela e jwang
1: a re gopoleng gore ge re setse re lebelela taba ya tlhokomelo ya ngwana a re lebelele fela taba ya ditlhoko tša ngwana re lebelela le bokgoni ba motswadi goba motho o a lebaneng ke go tlhokomela ngwana o nngwe ka lebaka la goreng dilo tse tse pedi tse di tshwanetse di tsamaišane ke fe motlhala ke re ngwana wa ramatlotlo le ngwana wa mošomedi wa ka gae ba tlhoka tlhokomelo bobedi ba bona empa ba ka se gomane tlhokomelo e e tshwanang ka lebaka la ditlhoko tša bona bophelo ba bona le letseno la bona ga di tshwane so dilo tseo ke tseletse le goreng kgoro ya di lebelela ge o le fitlhelela taba ya gorena ke setseka se se feng se se lekaneng go tlhokomela ngwana o rileng
2: Tabe re tshwereng botsebotse ke nngwe ya ditaba tse e le goreng di tliša dintwa gantši kudu modlule ka lebaka la gore ge wena o dulang le ngwana o bona dinyakwa tša ngwana motho mongwe a ka nowa sa dikwešiše go tsenelela re bona gantši banna ba bangwe ba e le goreng ba tlogela le mešomo ka lebaka la tsona tšeetša tša gore o tshwanela ko go lefela bokaka mola e le goreng ba bangwe ore go o mo išitše gana kua kgorong ya tsheko ya gore a lefele tse dingwe tša ngwana ebe ye o e kgopelang ebe ye fase ka lebaka la gore a re nna nka se kgone nke re lebelele temana ye ya motho a dulang le ngwana re nagana gore wa sa duleng le ngwana o na le kwešišo ya go tsenelela ka mokgwa e le goreng ngwana dinyakwa tseo di ka ba di le gona goba o di o lebelela gore aa e sekolo se le gona gore a o rena ke feditse mošomo wa ka
1: a ka se be le kwešišo ye e tseneletseng ke ka lebaka leng go tlhokagala gore ge ditaba tse di seng ka senkiwa go na le bale ba banyakešiši ka mola dikgorong tša rona tša maintenance ba e le gore ba tsenelela kutswana ka mo tabeng tša ditlhoko tseuwe le mašheleng le bokgoni ba batho jalo ka ge o tlhalositse gore motswadi o mongwe kudu re bona mo letlhakoreng la bopapa ba e le gore ge ba kgomane ditokomane tsela tša gore ba tlhokomele bana ba tlogela le mošomo e e le gore ke bona e le go tlhoka maikarabelo kudu-kudu ka lebaka la gore bana ba batlišitse ke bona le ge go le jalo o kgomana mo ba leng gona ba na le letseno le re rileng ke moo ba le ba go nyakešiša ba tsenang gona ka lebaka la le ge motho a sa bereke a se gore a na letseno ebile a se gore taba ela ya go tlhokomela ngwana e a tloga tokelo ele ya gore a tlhokomele ngwana a e tloge ka lebaka la goreng a sa šoma so ditlhoko tsela that is why ge re di ya ko pele ga kgoro ya tsheko re kgopela gore o tle le ditokomane go tle le botlhatsi ba go bontšha gore ngwana o ja jalo ngwana o ya sekolong o patela bokaka ngwana transport ke sela re dingwala ka go latelelana ga gona go bontšha gore ka kgwedi kakaretso ke gore ngwana a ka tlhoka setse ka se se rileng le ge e le gore o a dulang le ngwana ke yena a nag le tshenyagalo le ye ntšhi ka lebaka la gore nako tsenengwe mo nakong ngwana a ka lwala o a tlhokagala go ngwana ye ngakere ka se re emela kgwedi tšheletele ya letseno e tsene
2: ge re lebelela gantši mo e le goreng dilo tša mokhuto di a diega gantši batho ba bolela basadi ba bantši ba tla bolela gore aa ye o humana e le goreng e kgona ke ba e le gore ba nang le borramolao ba nnete rena re senang mašheleng a go ba le borramolao ka kua magistrate dilo a di ke di sepela ka tsela ya nnete nna se e ka ba e le tlhoba boroko e le goreng e ba gona na ke maitemogelo a e le goreng e ba gona a mantšhi mo e le goreng ka nnete toka e direge ka tsela ya maleba ge re tla go tlhokomeleng ngwana go sa kgatha le gore e ka ba e le o mofe o a dulang le ngwana eupia ge e direga ka kua tlhakoreng le e le gore o ngwana mašheleng a go bitša ramolao wa ka ntle e ya mošomela
1: nkare enka ba kare ao ke tlhoka ke bolela molelwane wa gore toka e ya tura a se ya batho botlhe batho ba go tlhoka ke a se gantši ba gomana toka mara ke gopotse batheletse ba batho bela f m goreng taba ela ya molle wa go nyaka kgopelo ya tlhokomelo ya ngwana a e nape e tlhoka loyara kudu ka mo le tshakuri la ga e ka le bakala re ba e le molli ka mo la gorong ya tsheke gona le ba le ba di prosecutor ba re re ba bitsa go tri maintenance officer ba ile gore ba tlhoko go lefelwa ke bona ba tsantsa ba dire mushumo o tseneletseng o lekaneng wa ka re tsela ba le ba dinya ke sisho gore ba gone go fitlhelela toka mo godimo ga molli wowe ntle le ge e le o abiditsweng gore a tla patele tshelete ya maintenance ga ke khumanetse moemedi wa ile gore tla gona go bua botlhatsi ba gagwe pele ya goro gore client ya gagwe se ka patela tšhelete e rileng ka lebaka la gore a re gopoleng gore o a reng o tlhoka tlhokomelo gomme o tlhokomela tlhokomelo ya seteka se se rileng o tshwanetse a bontshe botlhatsi ke ka segotsela tse re botsang gore he who alleges must prove so o a biditsweng a gape a na maikarabelo a gore a dire jalo and-e ka nako tse dingwe o gomala gore ka baka la tlhoko ya ditirelo tsa rena mo mebusong ya rena o gomala gore bašomedi ba lebaka kwa maintenance ba palela ko fitlhela dilo tseuwe ke mo re kgona go bona gore tlhoko ele ya ditirelo ya e fitlhela mo e re go batlang kudu-kudu ka lebaka la gore batha gona se ba se dirang le taba ya nako e e le goreng wola o a patelang lawyera o bontsha o kare yena o gomana tuka ka baka la mašheleng mašheleng ona ke nnete a bereka le joy le batheletse ba tshabelefeng
2: ge nna le wena re tswalela nna nka gantši re sa bone ge papa ngwana a dula le ngwana mma ba re a lefele
1: ka baka la goreng bo papa ba na le maretla a o gopela bomme gore ba patele taba yeuwe e mo godimo ga papa le mma botsebotse bile re patela go ya ka dipharologanyo ga rena re ka lebelela mo nageng ya rene Aforika Borwa mehleng e re phelang mo gona basadi ba gomana le menyetla e mekaone ya ka godimo go ka no gomana mosadi bile a patelela tefelo ya maintenance ya ngwana go feta ya papa ka lebaka la gore re lebeletse taba ya letseno so bo papa bana le mae go gomoso le go le mereba ya gore ba palela ke go ya bona ba dira gopeleng a gona se se ba thibelang gore ba dire seo
2: a podi mdlule le yona ramolao le jatsing la le khono re lebeletse tshaba ya hudisho ya bana kudu re lebeletse mashele ke thabetse go bona jatsilela ke jatsilela la
1: basadi go bile bosukudu le joy
2: ke nna ke tlhabile
1: go bile bosukudu
2: re mo le ba ga tsamela ke
1: le bona dipatlego
2: re a tsebana jwale waka o tlhoka botse wa kwa
1: lo ena o tlhoka botse ga diesho
2: re le boga o ba shilo mdlulu tla yetse wena e be ri le basading ba thobela e fa mo le bosikudu kudu kudu wena o shetse ka mo studio ge go itla dilo tsa mokhutso ke nagana gore basadi ba rena ka moka ba swanela go gore ba tlogele banna ba shome e be bo mphomorwasi e be bo iga ya ba tshwa go no bona gore mashilo botse jwa mashilo a tsheya wesho

0: Bangladesh a biwa mampela hit balls bar mapi lo ke le gore ngwae kwa ya se bela gabe ya le go thobela FM
1: a di kalmiso ke ya ke ra o bo le je ke di bona nga fa hey hey o sa kile go fast fast fast se se bread a ke mone ora o re go bona le yona
0: o tsa jwa le eng ga matla bread
2: mara wa tsare ke e o e bolela go nujele e bolela go
0: ena
2: ke ke go pola ke hore ke ka studio ene ke ile tshisa ke ne ke ibinela ka bakala hore e le tsa go ena
0: ke nyo go gore o rata kae ga kosha gona le go ngwe bolela ka jwaleng ka matla o mo bolela ka o
2: go bua
0: pelo o ka o ro bua pelo ke fi e lo ringi o ka re e bolela le wena
2: me ropa na ye ke go du mara mantsu ke nka o ka mputisha le o mo kwa ke
1: lo tswa ofiseng e ke kloberu ka nosa
2: o bolela ka madila
1: eh a regile jwa leng go the fa o feta dilo tse ka moka
2: nke be a re ke le kae kreke
1: a motho mo a re tsebe nna mo batho ba tfela o fapana nkere ya le o re ka semo ane e tsa re o kwa o
2: kwa o tfela ha ba re bolela le nga no bala ka gae a gere ape
0: ka gae go na o dula ka gae wa bo kumpa o le ka gae
2: eh ka ga go ne le ntlo go ne le dilo ka mola tshidi fatshe e le ona o ra re ke ka bua le ntsha ma ona ka ga o ra re ke ka bua le
1: eh
2: re le mo ga se pa se se botse sa di ka le mesa tsa tshile le khone go nna nola tshidi beng re ne le tsa dilatela gore tla go pela gore la boraro le lengwe re shala morago taba tsa di garuru tsa ka malapeng go me tsa ba tsa rena le khono ke go dimoga ditaba tsa di garuru tsa ka malapeng ebile re tlobe re na le ba tsa sepodisa basadi ba go shuma molao mapodiseng re kwa gore e ka ba ka baka la gore re kwele e ka re go thwe melato e mentšhi e lebeletse ke bona ka kgwedi e re tlone kwa gore na ba shuma gabotse e ka ba le gore na ba itemogela eng ge ba le mošomong ya bona jwale ka basadi ya be e le gore re khumana thuto gona fao ebile gape re ne le ka re lona e nngwe e botlhokwa ka re lona ya batswadi dumelang batswadi re tlabe re lebeletse taba ya dijo ya bana le go ba tlhotlheletsa go ja mekhuta e rileng ya dijo gore batla ba kgone go dula gabotse ke tse dintšhi tse di leng gona se ka ba la shuta mošate
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
1: Happy. 086-0204-52 063-028-8050 Romela mola cha gatisho ba go la le tjatjing la le khono o ba direle monate le tjatjing le ba ipsine dira jwano ka mola cha gatisho o tswane le o
4: tsobela tsobela ka mshati ka tsamisa stopo ka moka khopela go lakaletsa a mo smileage ka kwa topanama o go la le mba go ismail le sisi ke roti le sisi a le ka ma bo chatsa ba khulwane ka lakaletsa ke andris mabela go tloga pensi ka ma mo go le mushati
1: mushati a ge
5: le joy sija go se se se ke hlabile tiri fa se gripsha go khopela go lakaletsa se bola ishi mashitwa wa go lo kwa jibeng Moilek, o la kala tsa ke yana malo mago mago mago mashish kriti psine ka tsa tsila go ska dumela motho go sinya tsa lona.
1: Aha, tangi.
4: Ka mo shate go tso.
1: Tobe.
4: Go tso go tso ya bua mo ke Raymond Dimuli ba ka mutikilane ka mantona e go lom protee mo roju mo kibi.
1: Ehe.
4: Ka ma bo spali ya bo mastofi.
1: Itwa.
4: Ka fa phala le mo fote.
1: A re le.
4: Re na se kulise kha e je liaka ke mmapula moliba o ya hola. O kwa bolobedi bolo ba thaba kwa bo tshabelo go ngwana a bora molo motho go ngwana a ra molo Lazaro. Ke stolo sa mapuli ya mugumo motho o ke mudi ba matome chaga chaga ami ke mukhuta ma soro ra khali ya bana ke hip hip hure hola ha ije hala
6: ya tekitse ba ka sekreta mission ka fa o ga shone le tswa wa ka wa city city
0: waka
6: ke se letswa le ka mo manda ga suku ka swale village go la peka spot na be go gopela go la ka letsa fakela ka letsa phaso yena kwa ga magabane yena o tla gona mo swale village gona mo go la manda ga suku ke re mo nae so o gole o gole tshikudiri mo shemane mo go wena ke kgodi ya ga go kgodi ya basadi hipi
1: hure
7: arloche
1: age
7: go shentso
1: itwa
7: le mane le thabo le bolla le magatsing mo thapo go tswa mo thapo masekoleng ke khopela o lakaletsa ngwana se se ya ka ba gola ngwana se se mmaga flora o ba gola ena ke motlhapa sithipele mothapo ke mmaga khutso mothowe o dula ga mothapo ka letlhabile ke re o re golele ngwana bo sesi o re golele o lakaletsa ke mmane mosale ke a leboga
1: ee re lebogile
7: hip
1: hure ke nnete ke kgoši esese nkere ee ga se ntsho ke kgoši esese
8: aaoeeeoy mathato ga mmogo le sejabaledi ka mo le kgone ka birthdaya go birthday ya nna queen wel pakanea ke gopela le nkopelele ebe line ya nthe le go fitlhela le dikela le ne e tsana ka birthday yaka queen wa lebakanea ga ke tiktoka sekororo ka moshato danko
1: age danko queen wa lebakanea e tla ba jalo
9: setlhopha ka ditlalemeso ke gopela go godisa mpho le lagane ke morwa wa richard le lagane ba tswa ka moletsi ga tshwantsha wa gola tšatši la mamotlha kere a iphine ka letšatši la gage o godišwa ke andres mahiane ka moletsi a makwea moshate
1: thobela ka makwea
10: agaela lethabo le ega le seja ke gopela wakela mamao ismail lesese ke rothi lesese ba gola mamotlha ke akele le phenyo mošia o a gola ka maponto ke jenet mošia a le ka mo ga maponto
1: re a leboga jenet mošia ka maponto dumela
11: lethabo ga mmogo le motsweletsi ya leba ka mo kgašong le kae go godisa ngwana a moratsha wa ka o a gola le gono ena ke bokamoso rahube o gola a le sosankube extension 2 ke raya gola go le go sa ke mamogola go e le go lelean ramabe le sofu mo sokodibe mabulane moshate
1: moshate
12: otsomakesekere kgopela gore happy birthday o botlhale ke ngwana a vvne mosadi wa o rekisa di-peanut butter ka kwa botokwa magatlolo ka kwa o la le gibson gibs maphanka ba rena bagole ke pito wa rabalape ka tshwanang bamelase botoka wa mokgatho le tatana kare
1: moshate thobela fm dumela re a lotsa
13: ndije
1: aga
13: lekaena
1: nna ena o ka botoele re ntse
13: bo le ntumedišetsang letswae ka moo
0: thobele
13: lekaena
0: lato ao gore botšhe lena
13: le bolela le malepa ka mo lephala gae ke no
1: ehe malepa
13: ke godisa meki wa malepa ka mo mokopane ka mo ke re modimo o mo etelele pele a mo okeletse matšatši a bophelo
1: mo opeleleng malepa re to ebana
13: banna wo ena a ke tsebele ka happy birthday yena le tsine ka letšatši la lena nke re
1: moshate mr
0: malepaamen
13: le mo opelele
1: aga unko o itšeka unko o itšeka lentse la first part sesilijo
0: happy birthday to
1: you happy birthday to you ke re ko yeta pele
0: happy birthday happy birthday
1: happy birthday to you hure dumela
14: le kae
1: re gone
14: re teng re ntse la ka le teng kolga wa mokotso wa matsotso ka go tsenya tere wa go lata tsheko maba no go la dinne wa mashila ka dalma se ha e ke gusta ke se mo khastele mo wana ngwane o di tseke mmamo wa tsora wa rape ke nna ke mo se seng go ka mantsa
1: thole a le bo a re ke nete thobela fm dumela tle
15: a se
1: e le gae
15: rona le gae
1: ga gona le ka botata
15: e ya ona go tlola go godisa mogakolo wa ka yena ke virginia ra galakane mangena le ka mmogatsene ka mo yena go godisa ke mogalabe go ile go ombrisiki ba mangena le ka momogapeli ka mo kere a gole a gole a le ka ne letloši kodibe mosimane
1: ke nnete re lebogile a gole a gole a ipsele ka letšatši la gagwe thobela fm moshate re o amogetše
16: thobela kgoši esese le sese ka moue ke stopa ka moka sa ditalemos
1: age
16: lebolelale ke johannes leso ka mo lephalale
1: ee batho ba lephalale
16: ke hodisa bogotse ya ka ke NS Ramala a le go la Bochum se hitampiana ke re a hola hole a le ka le to tshukuru ho yena e be mushima
1: ke nnete e be mushima re go yena re tloga re lebogile ba go le ba go le ba itsine ka le tshatshi nnete ke gore mo ishu re a locha
17: lo gana le gai
1: re gona re ka buchaleng
17: le bona la lemisa ke tsama tsopane ka mo sparen tsara ga ya go tsama tsheng
1: age
17: go go pala go hurisa meki khunali melatudi go tswa kwa ga soroka kwa kere go le kasi e ka ba dipoli
1: okay tobela aga re lebogile a re a leboga ka moka ba ile re ba khona o ka dira jwalo ka mogwa mogala gona mola go 0860002452 le ba le ba ile gore ba la tletse melae tsa gatishe go sa sala wena o ka dira go 0630288505 ke mo ile re o ka tloga o re direla molae tsa gatishe gona ga gona le ka bothata ke ba le bogodi ka moka jwale re tlogela gona fa letsatsi lela le kgone go ditlalemisa re tla ke re bonane go sasa e go sasa ke kwele gore o na le diswika le letlang diswika le letlang go dijo tsaka tsa misong jale leta letela letela letsatsing la go sasa le aa re irithile wesho
0: a re rithile ka nete go sasa re go tshepisa go ba le yena Dr. Rebecca Malope o ya ka motsweletsi wa rena o ba setse ba boletse gore ba yetla ba tla ba le ka mo studio be re ngone tifatse gore le mo Facebook YouTube ya rena ka moka o tla ba o dutse fao gore o tlo gone go bona politishano ya rena a le yena mtsile jo tshobela FM e bile meso ye me botse ene le tlogolo ntiela tshele e tshele ke ke leng ke ntse kudu ma ba ne ke do setle wa tseba melaitse tseneng ba re he na ke phela lofa hey bile ke tlisha lengwalo langaka
1: hey
0: ban
1: hey hey
0: ba re ke tlisha le wa tsaba tiele tshe ba rena ba nna re le rata kudu
1: e
0: ke kwishisha hore ke sego botlhomo e ka ba le go tlholosela botho go baeng e upia ya gore ke phela ke sego iga smaka
1: awa yona a se nete
0: motjoletsi le ena ha ba botsho ra o nna le maka ai eng uno re e ke tla mmotse
1: aha
0: rumela jona jwale dilatellana Lorraine Ares re go leboga mojoletsi wa rena lo Lorraine mojaji matlo ke yena o ile gore ngo di tshwaretse pele mtshele jwa thobela FM o tswa go se tlhopha ka moka a sa ditlale meso re le tsa tshile le botsela go tlala ka letha bo re tswa ga bana ile mo chat
1: a rena re kutse ka santa

0: ye koša e le gore be re lefelo yona ke ya bonolo bonolo ga itla gore ena ga re tshaba dintšhebedi wa moka gore o ne le tshepo tshola the village pope ke ene le gore oa shebetsa-shebetsa ka gare a koša ke ka fa o ikwang e gagaba ikwagala ka tsebeng ya motho ikwagala ka tsebeng bonolo ka tsela e le yena bonolo a re fa yona dumelang batheletse dumelang gotlhe mo re kabale le gona nnete ra leboga re le boatheletso ya lena sealemoe se ke sa lena ke ka fa o re kgopelang go theletswa re lehwetse le theleditse le rena re ya kokota re re awi le rena a re sepele mmogo se sengwenyana le taitopela lenaneng la sedibeng go thoma ga bela go fitlha ka dia le12 nnanampitse maisano ga maašampitseng ka rata sa re sepela le botsweletse ba rena ke ena parepare ke mokgatho wa matlebeane moredi a tau le ene wa le tamiša ruri re a leboga setlhopha sa ditla le meso re be re buše re leboge ditaba tša di a senyane le ke le lengwe letšatši ke letšatši la 12 kgwedi ke ya phato ngwaga kwa 2020 tshela ke kgwedi ya basadi re a leboga tlhe e gata e gatoga ya okagala
1: kore ke a tshegatla
0: Mabane,
1: omogwe, a jwana motho ya kwa. Oh, a buja o fetela kwa. A bo ya o ba so a sa khamodi.
0: Yeah. Ke moka?
1: O rena u ampretri. Ke re rona ra le. Bona. He mura. Mundo la so khamodi muna. Khale banna la uya motho le lena. Awa, ro. Monela a sa tla tlhabire banna ba ja motho nna ke nyako
0: awa anke re le nna o fela o mpona
1: o sa tla o kela nke ko o bone wadia kamokgwa o wang
0: ka moraga nako e telele awa e seng ka tsela eo
1: nna e tseke dibaneng ke tsena tse uoge
0: e seng ka tsela eo awa yeo yona
1: hei mara se metsetso e re ke re se metharo faelang go tswa go yona e rela e ria senyane go sele go sele bodita bana tse le gale ke re ke a di lebella lebella ke di humane ngwana bo ma a ke tsena mohlomo re re dumedisha re a ge mara se o dula le rena le se ke bala shooter la ga tsitlana no ke le botse lena no la sidibeng go re thomile ka sona se bopego sana se maike mishetse magolo ke gore lena le dule le ma Africa a leng gore a se di moshagile nako le nako tlhabira a re tsene ditabeng magesho a re itlhokomeleng malwetse a gona malwetse a mangwe ga a fitlhile le rena re kwela gore a sepele a sa sepeleng go tlhoka gore re itlhokomele nako le nako gore se ke ra khumana le gore re bea bophelo ba rena kotsing
0: re bolela fa ka bolwetse bo e le gore dinyakisitsotso di a re botsa gore ke bolwetse bo e le gore botloga bo atile kudu-kudu ebile bo kotsi ge re sa itlhokomele re bolela ka bolwetse ba sukiri
1: tlhabira go tswa go lengwalo le le bileng gona la dinako le leng gore ke la go phatlhalatsa ditaba le bolela taba e nngwese ke taba e leng gore ke a maabane bane ya lebolapodi ba bolela taba gore go lemogegile go humane gore bolwetse ba sukiri ke bo bo bolayang batho ka bontsi go feta bolwetse ba HIV le TB mola wa tsara tshela tshepedi ke tsona malwetse a leng gore a tloga a re e le tlhoba boroko jole go tloga go itetsa gore ebile banyakisitse ba tloga ba mmaketse gore na phetogo e ke e jwang ka lebaka la gore ga se ka mokgo swantse o be ka gona kudu-kudu mo Aforika Borwa jale go itetsa e ka go thoma ka ngwaga wa 2023 ke mo e leng gore batho ba bantšhi ba ile ba tlhokofala tlhabirwa ka baka la re bona palo ya batho ba go dira 27,692 ba tlhokofetse ka bolwetse bo ba sukiri jale seo se tloga se itaetsa gabotse gore e ka ba mohlomong ge re seno khumanwa gore re ne le bolwetse bo ba sukiri goba seemo se sa sukiri re ba le ka mokgwa leng gore a re latele ditaelo tša ngaka goba mohlomongwe re ba le ka mokgwa leng gore re šhalanyana gona morago ya be e le gore ke gona go fela ga maphelo a rena ka fao a re tlhokomele magagešo go tloga go mmakatse ke tlhakane le bo mma ba babedi ba bararo mo kgwedinye ya basadi ba e leng gore ke rile gare ge ke ba dumedisa ke bona ba go tlhologilenyana ba go tlhologilenyana gore motho o mmona le kana le nna jwale mare go tlotlhakana le nna o rile khunyana o khunyetse kare ke spinach ka rapoto se apeile kere a re khu ga nyanenyana ge ke re ke a botsa sesi gane o gabotse ka nnete one le bonnete ba gore o gabotse a re ngwana bomma e re ko botse nka se ufitlhela bona nka se ufitlhela ke ya se ba re tla ruta setšhaba a re ke ne le bolwetse ba sukiri jwale a re itlhokomele gone le bolwetse ba sukiri batho ba bantšhintšintši ba ke ba tsebang ba e leng gore ba ne le bolwetse ba sukiri ba bolela ka taba ya dijo ba khalema ka taba ya dijo ge ba tjo bua mohlomong e be ba tsushitse fase ba be ba ho motse motho a sa bolele motho a be a sa gone go bolela a sa bone ga botse ehe jwale a re hlokomeleng se o re tla si jago ge bo sele fela jwale re tla si isha ka gano re tsebe gore a se fela go godisha mmele ke le go akaretsa gape le taba ya go tshwana le bo malwetse a sugar molelo o re nna ga je dingwe khabere re ne le no bolela mogwanyana wa gore gape bolwetse ba sugar a bo tlhodi ke dijo upi mara ba tla ile ngore e ba bontsha sepoko ya batsosha fase pi fase baba ba busha ba tsoga ge ba boya o tla o botsa re a ke ise ke ja se a ke ne se ke no asela ka fa a re tlhokomeleng ba ile ngore phela ka seemo se gore te re gona go ka phela le bakale le tele ka bakala re nete di tsaba go gore ge re sa tlhokomele re ka ba ra khumana le gore re tlogela lefase la ka keno ke sa ba le dilo tse dingwe tsa go etsa bo bofofu khabirwa o se bone a ge re le re nna se ka bala shutela ga tete ga bala mesi o se re ke le semeshi ba fela go tsha go yona area area senyane se ka bala ya pelo le ga tete re tla bona ka lwaneng ya rena e botlhokwa taba ya dijo mo labaneng ba rena dijo ba neng ba rena na ngwana wa gago ke ke se ile gore ka nete ruru go mofa o bona nyenye bala go ba bo tshaba piripiri ba sije gape gape re nya go tseba gore na keng se o reng go mofa sona ya be leng gore wa ja o ja ga botse o mogonne jwang ka sona se jo se
0: naga ka letla le bolelle rena nomoro ke 0860002452 ke skutlona sa batswadi
2: le tjatji le lengwe le lengwe go selaganya Afrika Borwa diketekete tsa batho di gafa go dira phapano go hlotleletsa kholofelo le go thusa go aga

0: la ga ishumi ga re ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
1: ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
2: moshato wa tsebo le boithabiso
3: merero ya batswadi le bana Se ke sukutlwana se boruto se o sithusha go motswa di go godisha ngwana.
4: Ka le tsona waka, mme go bana ba babedi.
5: Ke tsene ba ya tola ka ka ba tshimela ba ka ba babedi le le monate hanu.
6: Mara bomme go som.
3: Abelana le rena ka leto la gago pelo ka motswadi. Gomme o hwetse maele. Mo shata wa tsebo le bo ithabisho.
7: Tso ye ma simama be di fela go tsha go iriela ya senyane re tshola pele ka lone ya rena ka lona ya bo batswa ga di sikutlana sa rena sa batswa di tshila le khono re boletse go rena re rata go tseba ka ga dijo tshe leng re o ile wa tshwara bothata kuruge bo fepa ngwana wa gago ka tsona o ile wa tshwara bothata ge ngwana ga gwa dithoma a thoma go dija na go be go le jwang go me ke dijo di fetse le ngwana ga go be a di thabela go ba tse lengore ba sa di thabele na o ile wa mogona jang kudutse lengore bo nagana na gore di ne le phepo
8: na ge a re bolela tsheneng batswadi nomoro ke 086 00 02452 086 00 02452
7: ke mo le re tla ba re le tshe ya gona ge ba thomela go letsa tlhabira re re tlona mare ba tshe re kwa gore na e ka ba ba bolela gore na bona ke dijo tse di feng tshe lengore ba ile ba thoma go tlhaka ka tsona ee re ba fepa bana ba bona motheletsi shwe na mushate thobela FM ra locha
9: yes bread
7: uti papa
9: le gold card ya fa
8: are le kai
9: a bo ke la rutsa
8: a bo ke
7: gone
9: le la le ntore le futhume ke malo le go
8: ee a bo
7: ke gone go fisha bolukwane
8: o ka o nenyana
9: bre
7: ee
9: yes bread nya na ke ba ke la le motlo wa ka man la tsere ke ne o khatha di tsomane ya ke le ga mo tshirela di tse le re ka re ke nama ya go ka rena le mathalo na nyana bo di e ye nyana ka mo a re wa khethola go ya la kwa thoko kwa le a re ka tsholela kwa thoko la ha nna go di itse
7: le na go le mo file le tlalwana
9: au na ma ya go le go ya bona tsala ke ntle mo file ke yona la ga a pa mmerka ke
7: ei
9: mo tlo go bona a khopela go bona ma tsakala ma ala ala a tla ka thoko go di enye ba le a ba bona ka thoko go di tsama tsa la ba le a ba bona ka thoko yo fresh bread yo le mo kolo a ka wona ka mo ene ka mtsuba yana la tsiba go
7: mara go ne le se a se rata se a se rata nkuru o ne le se a se rata
9: se a se rata nkuru kuru kuru mo feng mai mai le rice mai rice
7: aga
9: ditore ga rata go kudu
7: ke tsana le tsana ke di jo bo papa re re le ba mme mongwe ra se we le mo fana le skala mo senye tsana ka lo thoma ka mo fa yo etsotwa le re etsotwa le di kutu re a le bo
9: le bona le mala tswana ka mo sechiri yo ntswe
7: re a le bo ga tate ba le pere le bo ga mo chat tse tobele FM re a lo cha tobele FM ar lo cheng re mo chat tse tobele FM awa mo one motho tlhabira ipe bo itaita ike o na le motho 086 000 2452 ke melo re le tsiya gona magesho re ka re lone ye botlhokwa ya go godisha ga bana re godisha bana re nyaka o tseba gore na ke tshe dipentse e leng gore ngwana wa gago o ile go tshwarisha bothata ka tsona ebile nkile wa mogona ka mogwama ke tshe dipentse e leng gore no tlogatlogana a dirata tsona di sa tloga fase mo shate thobela FM re a locha engwe ke tseba ntlhabira ke gore ngwana ina ngwana sikiri le letswai ya ke re le la go bela kwa mabane lesea o go re ka phoso wa ruija

0: wa mohoma mo ka phoso o ne le disopo mo monwane ngo monyane wa no ro ka mo molomo ngware bo
1: o tla la tswa go
0: tswa re ngwana ga go ne le le mele le kaka he le dawe na modimo mo sha to thabela FM re a locha
2: baba
0: a re locha baba
2: mo tsile
0: bisile ra lena
2: la tika ta ka ntumela ka ukwala nna le ka ntumela
1: ka o re le boa
2: ka 1988 go fitla ka 1994 ke alafile malwetse go tloga ka AIDS go fitla ka elephantiasis ka dijo gola mo dijong mo go na le dilo tse di mathe di di-nutrient di nutrients tse ke tsona tse di tshwereng botshelo ka nako ego ke a kouta nutrients operate in the body like a well-rehearsed orchestra when all members are present the result is music exemplified by entertainment, enjoyment and so on.
0: Are papa re a lekwa papa ipi mo re be re bolela ka taba ya dijo ya bana go ne le se sengwe se le ka yo re nyetlela sona sa go bolela ka dijo tse re di fang bana mthomo mo nako ya gone jone
2: ke kopela nomoro ya office mo nka kwa mang go bua
0: are tlheletsa mo sealemo yeng tate tlheletsa mo sealemo yeng papa re tlo e fa nomoro ya office mo o bontshane le ditaba monno wa modimo
1: e
0: monno ne le ditaba ene o badile ka tsona re a leboga papa re lebogana kwa lena re a tlhompha re le ile la gona go iphana kwa re letle le gona gore le ka gore nyetlela se le ratang gore nyetlela se ne ditaba e kgolo ko pele ge se fitlha kwa ke di bora ke re nako re shuma ka nako go tlheletsiso yena mo shate tshebel FM
2: se se brepe le malemokimo
0: are
2: Mutaba ka nna chipa mallela ka mo social.
0: Uchipa.
1: La mogete uchipa.
2: Ba tla ba le le bona la go scrolla na fa ka bona ka wa wa ombre dia go mo. Now o ntlala go ntlawa. Dilo ya na di go na ke tsa mo ma le re tshe se go di mo a wa a tla. O tikela o tla go tla ja.
0: Mara o dilene le fela ngwana chese o ne le mongwe ga me kae?
2: Ke
0: le mo fela ntshi se le mo fa e yuang e
2: ha wa ke mo le bro sa go li ja ka mo ga e ni ka dilo wa na no khona go re nna ke nya ka bro thoka ka jemo ha nya ke se le go ka muri la mai le bro ga ka re papa ga re dilo ntshi ja papa papa na go ba go fa ja ka dilo mai na papa mai a ke a
0: e mai a ga ba pi
2: ene o mo wa mo ya le ntshi nya ma go se dira le yana ka mogala mme go kwa re Christina ona gore a le tsira a mo fa dilwana lwana go nna le mme a tswa ka ntle le mogala le straight mo ile e ke a fola ka gore mo mala se a bola go le ja bona bro thibela ka jeng ka re ka dire ke o gona mo gare wa go tsofala nna le ba ntse ntse ra go botsa ke gore go nna a di sa di mali yena
1: na re
2: e mo khabwa go bua le bana le le bana ke re ke a tswa ga e ja ne le ke re ntse e mole e mo ya ra ka go ruti ke ke
0: yo e mo tlo
2: le la ke tlo go se go le kha pa re se
1: na re le kwele botshipa re a leboga re tloga re leboga hle
0: re le kwele botshipa
1: ya re a leboga
0: se botshipa mogala ga go di a yotsela tsela tse dingwe ipia re mokwele a ka re ntlhabirwa bana ba fapa-fapana e dio ba gore o nyaka ba gago ba ye dijo tsa phepa go fitlha kae go ne le dilo tse dingwe o ka dikgetha tse e leng gore ka re di tsamaišana le lephelo le le botse seo kere ke tshokere magagešo epia mara re rutile mo re leng gona gore go ne le dijamo tse dingwe tse e leng gore o ka dija di ka sebele ka bothata o ne le dijamo tse dingwe tse e le gore ne le sekere e leng gore ya dumelela ya pheteletso mme mo ngwane o a rata jamo ka mogo ane o batswadi le mmona gore ngwane o sejo sa gage ke jamo le tse gore mmele wa ngwana le wa motho mogolo a kry-a o tshwane tlhabiro sejo sa gage ke jamo a tse bothata o ya ka kwa mabenkeleng a o rekiša dilo tja lephelo wa o nyaka o bona hore na mara tsha mo nga mutjela efeng pele a tloela ela sugar en chinchin sia go makatsa o murekela tla humana kudukudu tsa strawberry le ya mama lady ya o diriwa kana mune ya o diriwa kana mune ipe mara e seng a di fela fela di shelfong tsa mo mabenkeleng a di supermarket tse re di tloetseng kana go yengwe na go ngukhumana di khumana go mabenkeleng a ile ngore ba rekisha dijo tsa le phelo ukhumana jama ukhumana ga ntshenya ukhumana di bijanya na le tikara di ntonya na tse di kakanyana ena bile ngwana we re no mutlwa la ija a je dijo tse ile ngore di a irate a je e ile ngore ba idumela le ge motho a ne le tsikirono ukhumana ba re o ka no ja ye gate ka beke ba bona tlhabere go ka ba ka one jalo ba ga ke se go tlo go tlhoka gore re rute bana ba rena gore ba je dijo tsa maleba kudukudu dikenywa le merogo gape dikenywa e be dikenywa ka tsela e lekanetse go ka bakela gore dikenywa tse dingwe di ka tloga di ba le sukiri ge nna ke ija panana e ntshwara ga botse tlhabirwa go yena e ka no ba le sukiri e ntse ka fa o kereng a di betsa go lekanela gore bana ba ba kgone go tla go gola ga botse go pela gore ge ngwana a gola ga botse a re bolele ka gona thaga letlalo fela re bolela le ka go tlhalefa ga gagwe tlhaologanyeng e ba ngwana o e leng gore o tla tloga tlhalefa ka baka la gore o ja dilo tse e leng gore di aga tlhaologanyo ya gagwe thula le rena o seka ba shuta ga ba le metsotso ke masome a mararo fela go tswa go area senyane re ya go dintlhagolo tsa ditaba ga bjale

0: agena maduba are woman mosadi gare ga basadi re le boga basadi ba ile ngore ba bereka mishumo re ne le mosadi sadi Dr. Musima mabitsela Dr. Musima mabitsela go ne tlhabira mala ba ba University ya ko Cape Town kwa Dr. Musima mabitsela go tsaka mo amakoya ka mo re ne le bo Angelina Ngwetjana ke basadi ba mmaine ke bo mmaine ba uwe ke ba u shuma ba tshwara di chip ja mmaine wa tsaba ke ba go kotlala ka di chip ja mmaine ba tsiba re mmaine mola o nyakega le pantra bola wa kujisha ri khantsa ka bona basadi bao ri khantsa ka basadi ba mapolisa ba ileng re ne le bona ba ileng re ba tsiba go bia serotswana sa go monokeng ntlela e buima nang ke nyang ke le ka rapek yaka mari go humana msadi a ba ile mo a ya go dimo lefase ya ba ileng re o shuma moshomo wa gagwe re tla ri khantsa lena basadi ba ileng re le mishomo ya go fapafapana re kwa bosi go bolela ka lena kuduka kgwedi yona ye mara o nyana mola re tshere TP yena are love for you khone jole re tsena ka lona re na ya bosinyi re kweta ba ya basadi gore na re kwele gore go di ye ya hostos re le ge ba gona nabelo re ba fiwa marapo ka biro
1: ke ka fa we re le ba khoronya sepodisa re ya ono kwa mo go tletseng ka yona taba ye le gore na tema ye le gore ba e gatha ke tema ye mogutamang
0: re na le bo sergeant Mapure Manamela mo mogaleng ga bele re tle re kwa gore na ba tshwere ka mo bogale bosegang goba ba tshwere ka mo ifišago goba motlho mongwe ba nwa lebese ke ra gore ba nwa maswi ka baka la gore ba re ya eta ke mosadi pele ba re e nwa dilo jeje di bose ka moka
1: nare sergeant ra lemogela go thobala FM ra letamisa
2: ntobela thobela ke le dimediso tsa moka ka mo fashion le ba thiritsi ka ofela
0: ra lemogela tsara santa
1: re le boga re le bogana kwa le re fleng yona nkenke le re tsopoleleng le re basadi ba tswile sa le go di thoma basadi ba tswile basadi ba ka mo kgorong ya sepodisa
2: thobela be ke sa le tsega botse o ka re go fatifatinyana
1: ke rialo ke re di kwele sergeant gore basadi ba tswile ka mogoronya ga bolena ya sepodisa mushumo tswela pele nke le re tlhalositseng ka tiragalo e
2: ke nnete ka re go tswa gore ke se diela ya basadi ke nako ya go hlompha le go lemoga tema ye botlhokwa yeo rena re le basadi re gatha go mo sebeng go dikuduka gare ga SAPS ya no mogoding ye re bone basadi ba ke tiki tsela ne ifela impiogatsi wa sebaka ba go etela pele masilong a go fapana-fapana e ka ba di-situation tsa go thibelelana ga go thibela ga bosenyi manana wa go šireletsa basadi le bana ga mmogo le di-situation tsa go aga dikamano le setšhaba jaanong ke yona nako e leng gore ge re le basadi re le bjalo ke nako e goreng ra ke tshupa ra ke pontšha gore na rena re kgona eng ka mo kgorong e ya rena
1: pele e sa le mola kgwedi e thomago le gono re bolela re le ka re swere matsetse a lesomepedi e sa le mola kgwedi e thomago ba reng maikutlo a bone ke afe
2: maikutlo ke a mabotse le mo setšhabeng re amokelega gabotse re a bona gore jaanong ke nako ele e le goreng basadi ge re itswetse le ko ntle a ke nole go tshwara dilo tsa tshwanele go di-road block re emiša dikoloi mola bjale le bjale re kgona go bonagala le rona basadi gore re ya kgona re kgwetsa support-o e ntšhi go tswa go maloko a setšhaba kudu-kudu le banna ba e le goreng ba tlabe ba berekišana le rena le setšhaba kao fela ge re ka lebelela re na le operation basadi e le goreng ngwaga ka ngwaga re ifitlha gona mo kgweding e ya thagoa gomme re setse ile ka lebelela ka mona Dinanora gona mafelong a beke e be e kitima gona ka molano Villanora gomme e teletse ke bona basadi fela gomme e bontshitse dikatago tse dintsi kudumelela re bone gore go na re ba gona ba ba bantsi ba le gore ba tshwere ka letšatši fela ba e le gore ba amanago le melato e le goreng e tloga e tseneletse jaanong re tama re ra e gantšhe ka yona operation basadi e fela se operation basadi fela ke tse dingwe tse e le goreng re a di tshwara tse e le goreng go bontšha gore basadi ka nnete re eteletse pele ge le ka lebelela kwa morago re be re fela re bontšha gore ka mo kgorong ya rena re na le basadi ba bantsi ba e le goreng ba etela di-office tse e le goreng medi sa tlwaelega go tshwana le bo mechaniki re na le di-pilote bjale le bjale bjale ke tse e le goreng gantlhi re namo re gantšha ka tsona ge re le basadi ka mo kgorong ya sekodisa
1: moletsa lena go basadi ka kakaretso kudu-kudu ka mo kgorong ya sepodisa e ka ba e le gore kofe re šedi yona kgwedie
2: e re le basadi re etela pele jaanong kudu-kudu re setse re tseba gore GBVF e sa le bothata ka mo nageng ya rena le ka mo provinceng ya rena molaetsa o mogolo ke gore a re emeng ka maoto le basadi kao fela ka re setse re bontshitse gore na le bokgoni mafelong a go fapana-fapana a re lekeng go thušana re tshwaraneng re le basadi gore ka fetsa dintwa tse e le goreng re a bona gore re tlhakana le tsona mathata e le gore re tlhakana le ona dipolaano tse e le gore re tlhakana le tsona le ditshoko mo go rena le bana a re lekeng go thušana re le basadi kao fela re be ngata e teng gomme re tshepa gore mafelo re tla wina ra fetsa e le goreng re dula re bolokegile ka nako tsotlhe a re tshwaraneng a re thušaneng mo reong gona re le basadi gomme re tsentse re tswela pele go keteka bokgoni ba rena
1: nare Sergeant Manamela re le boga tlhe re le boga go boleishala le lena tlhe le ka moso re le boga re halala ba sa di tswela mpele ka moshomo o botsolo o dirang ka mo khoronya sepodisa re le boga tlhe tlhambotse
2: tobe
1: aga

0: Ekuseni ke sidibeng ka Breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le boithabiso.
1: Eriki ye le pe me be di ngwe go iri ya lesome re tloga re leboga ba ile re tshelele nna nola sedibeng e ke sa bala ke sa re ke ja go bala se sengwalwana yo bore network e ka motlhabira e re direla tsa moema fase re bona monsadi shwena masadi gara ba sare ba re Dr. Tiny Mona o se tshumana PhD ya gagwe ya bobedi kwa mo Limpopo e bile e ke kwa ke kwa bose e bale ke rile ke ntwe a ine nne tshe tlhabiro o bona ntwe le mope ane nete kare ke kitubela go hoera ke re yai bosadi gare ga masadi shuwe ape kere ke aval eh Dr. Tiny Mona
2: wa bana itewe ke taba ingwe e botse kudu taba ya tlhotlheletso eh gona ka mogano ge bana ba ikwa gore gape o kgweditse garata ya PhD bana
1: ke mo go botse magareng go warana le dipuku e se ke bophelo ba ga duela ba mathaithai bo e leng gore batho ba mo warana le dilo tse dingwe tsa go makatsa o khumana wena go tswelela mo mafaratlhatlheng a tsa leago o tswelela ka go baka nto tse dingwe tse di seng gona o tswelela ka dipolelo tse dingwe tse di seng gona ba sa diwe re matleng a gore re ka ipaopara ba batho ba bangwe ba ba kaone kaone nnete ka mebala gona gone jale re a bontsha gore re ka kgona go ka ba keta pele re a bontsha gore re ka kgona go eta ka pele ebile re a thaba basadi ba e leng gore le ka gare ga dithuto re a ithuta tswelang pele a re tshwareng fela jwale
2: wa bona ka mokgo ke ratang batho ba e leng gore ba rata puku a ke no ba ke sa nape ke memela bjalo ge motho a letetse gore a no fiwa grata ya tlhompho
1: Ah, wena go tseba go dunya ka
2: motho.
1: O ya ga motho
2: ya bala mo. Arba leng.
1: E ba ba le pololo ya go tsiya go tsiya go.
2: Ba re di ba bana ba di khatsetsa. Ba mpitsa sekolo. Re ke fika. O du tshe ga tsone nna. Ke rena di ya jwang sekolo.
1: Ya. E ka re ke le mo ga tabo e bolelang. Buti masha, apa yang nak kau yang ready tabi
2: mana? Kori.
1: Mai bela pelan dulu.

0: Mutana lo, yena re masrata ba re ke masrata motho e ka re ke mone maloba mola ditlalemeso ge ka kwa mi ropa ka mola a le gona gona kwa le wa se gore ke eng go le bosi di ruri e ke mone lo yena tlhabi ro ke
1: ke mone aba bolela re legala le le ka gara ga tse masome tharo tsa thobela FM tsa go fisha lona le
0: a re ke master yo ya master rata botlhoko bitlana lo e a fata bolela tsa ba di go tawo jo di bolela ji hu mene ke ka ke jo re mo ka le ka ra ka tshese e pigana le ke bora ka kare e kwa ya e tshikudu ba kare afa mtana lo a bolela ka re tla la ka re bolela ka ba ba le manela show da ai o tsho re keng ipa ene le molae tsha o mo botse magagesho re ra basadi we ka go di ya basadi eng ke re kweng ba eletse ge ba re eletse ka dikosha le ka dipolelo o ne le lengwe batla e bolela gore na yo ipotsise wena o le mogatsa masha o le rena o masterata na he le ntle ba re wena ko wena masterata le bo se le ka sisimana kere okay re tla re le bogale na ba ile hore le rena mora go nyana mola re tshe re ko sha etswa go malatsi yena re ratolaka metsotso e re ke le seme shupa go tswa go ire ya le some ke nako e rena o tsena ka lona nya rena e bohlokwa ka lona ya Shoprite community network re tsena
1: go re tsena se gadi taka tsone
0: le tsatsi le lengwe le lengwe bo mampudi ba sechaba o seleganya le Africa borwa ba fetusha maphelo ka situ tiro iti ya tlokomelo botho le boikhafo kana go gona le mehlala ye mentshi kudu yeo e bolelwa go swana le go ithopela go fepa bana ba ba se re go ketlala basadi ba go sepetsa mananeo a ka morago ga sekolo go ba bana ba ba tlokomela go dira pana tsa dijo tsa sechaba gape le ge ile gore di project tsa sechaba ga di khwetse thego ya go lekana ka kakaretso gona le di company tsho di iteka go dira phapano le mafelong ao go ba lefelong leo maitekelo a act for change a Shoprite Shoprite community network ene elane ka thego go di project tsa sechaba tsa go feta tse dikete tse tharo go selaganya Africa borwa gore di tswele pele go dira moshomo wo fetisha go maphelo le tsa tshile lengwe le lengwe wo mongwe wa batho bao ba makatsago o ka ba le rena gona byale ke mofenyi wa network ya sechaba ya Shoprite ya kgwedi ya go feta gona mo go thobela FM gomme ke tloga ke na le maikutlo a gore o tla rata go kwa seo re kabe gore bolela le yena.

0: re ba go botse ka project ya lena gore na le thomile neng gona e ka ba le tlhokomela bana ba bakae.
1: Project ya rona re thomile ka 1987. Re tlhokomela bana ba le kanang 47 mo motseng wa Terling.
0: E namile e ka ba Shoprite ba le file mphoma e tlisitse diphetogo tsa mohuta mang gona mo projekeng ya lena.
1: E ntse re khotse re re khone go di khona go rakela bana ba rena di toy ke re ba di thoka ka di area ka moka di fantasy di block area di book area di fa di tsi ka moka di area ka rena di khono go tlaleletsa ke ka diwa a wa di tsibana ba go leile go di kudu
0: na o re tloga re le boga pele ge re bolela re re le ka re tsa re tsaloma ba Shoprite ba re theleditse le rata go fitisa molaetsa mo khuta mang go bona
1: e ke rata o le go di ba Shoprite ke ra ba tsene pele ba tshwele ba bang ko pele gore di project tse di gone o hola
0: na ga se se nare re le boga tle tswela pele ka mushumo mo botsolo o dirago
1: le wa rena ba le meeting tsona.
2: Re a leboga, re a leboga se se Edwinana re shapo go tswa ka kwa kwena preschool and crèche. Gopola gore Shoprite Community Network e bolela ka go thekga batho bao ba thekgago ba bangwe. Projeke ya go fenya ye nngwe le ye nngwe sedišing e kgethwa ko wena gomme projeke e ka latelago ya ba mofenyi e ka tswa setšhabeng sa geno. Ke ka fao o seke wa senya nako tsenya kgetho ya gago mo go *120*189# USSD di lefelo di sentetše masome a mabedi metsotswana ye masome a mabedi gomme metsotso ya mahala ga e šome mabaka le dipeelano di a šoma. Act for Change ke tsela ye nngwe yeo Shoprite e iponagatšago Afrika Borwa letšatši le lengwe le le lengwe.
3: Lena basara tipa ka bogaleng wenje lena gaphola le bomane manoko semenya mosadi wa o shangela bo ya ka go sona barona sa o nwa ke di pofolo le batho ke rape le tloga le ilimile tshemo ya le khuti ba gekolobeshu ke mo le khono le phagamisi tshe folaga ya thobela FM ibile ile be ile malekele keng ya ganya e ganya ka baga shiba ba so bo khuna le bo le joy ke sa le bale le bona bo gabo mogonyana le sogana la o tswa moletsi ya nthoma a marumo le ga o sena mabele se shungwane so bona se re sa mutirela
4: hashtag Tobel FM 66
5: ke se di beng ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go Tobel FM mo shotse mo le boithabiso.

0: Oy, oy, ke Musa, Musa re, ni mvumele, ngatsi bathi, ngatsi uri, uri go tshela ke ga botsisi.
1: Ne ka mo jaba tshika
0: go fela. Wa mara. Ska nguisha. Hey, ya ntogele mane.
1: Ke re metse ka wena ka o rapela re gona.
0: Okay, ska.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tego letlhakolo
1: magareng a tšeo di ka boletlelwa o thobela FM metsotsong ya masometharo tloa ga bjalo o akaretswa tša gore commission ya madlanga e kwele ka fao industry ya difatanaga tša go goga tše dingwe ke gore tow trucks le kgwebišano ya dibokobatši di šomišanago ka gona. Benchmarks Foundation e belaetšwa ke gore molaokakanywa wa general mining laws o fetotšwego o ka se nnepe dikomangkanna tša go epa dirafša ntle le molao. Molekota petiši wa thuto ka Gauteng Lebogang Maile o sotse o fišwa thoto ya sekolo seo se phagamego sa East Bank ka Alexander o la leboa la Johannesburg. Ke Stanford Mahla o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bolesomete.
2: Thobela FM. Thobela FM. Mošate o tsebo le boithabišo.
3: Re ka nyaka go tšhaela gore Norman o re o dutse letime lela la gagone o fele o le bontšha tsela mane o le tsentšha lineng ka gore no le tlo o kgawatega e sega letla be setse le opela ba re ke invesela legae laka a le go mo lefaseng
4: ke bo košiše o bolela ka eng gona re tlabe re opelelang sefela seo
3: o kgawatela dombolola menaza mone
4: o
3: a motrapa ene ke mochekile ke re maradi mane o a nkafa mara e gape nka di bala ka nnagana twice ne ke tlo trapa yena ene go tlolla lena
5: cheke tša llaboraro le tša mahlakong e fsene ka tsona ka kotara pele ga ira sesae karato eit mahlakong bošego bja llaboraro le
0: GPV re rarolola dintwa jaaka malapeng mo go sedibeng mošhato wa tsebo le boithabišo
6: tso ke e masome pedi se swai fela go ya gone e riela e riale someti idula le rena ka bakala re mona go e sa fresh go pelotsa be re ya ka kwa university ya Limpopo thomo make o gona gona ka kwa se ka bala shutela ga tete ipe magagetsho rata go gatella taba gore taba ya go tla ishana ka mola magaeng re a igana re le basidibeng re a igana wa se ba re lebelela morago go dure re lebelela fase ke ka fa o bonana go entsi ka laba rarole lengwe le lengwe re tla le taba ye a one mo re gatlhagang re bolela ka taba ya batho ba go tla ishana
7: bele le go re rata go ka bolela le lena batswadi ka mo ga e ka mo malapeng re ne le bana bana ba er tshiditse bana ba basitsana shiba ba ba le bana ka mo ga e ka mo ba ba le bana ka mo ga e ibile bana ba ga bana pe ba ba shetsa jwalo maikarabelo a ba mo go lena le batswadi go ba shetsa bana ba ibile wa go tsa ile gore ngo wa ba golela e upša ga ba tlokomele o no itirela bo ithatelo nineng o mongwe shu o ngwana o wa bobedi o mongwe shu wa boraro wa goroga bya le bialo na boima bo le boroleng ke bo bokakang na le a tlaishega le le batswadi go ne le motswadi wa ka emang a re ke a tlaishega ka baka la morwalo o ko o rweleng wa bana ba bana ba bana ba ka e namile le mo le o wa le tsogana le yena shu ne neng wa u bula u bula le tsoga o tlisitse le kharebe ka mogae ka mo le kharebe le le le ne le ngwana ka mo ena bile maikarabelo ke ya gago ka le tlhakore le lengwe go re wa gala shu makokoshia magetla shia o go melela meno ka godimo o le wena motswadi o no wa le tsogana o o itirela boithatelo ka gago nke re kweng boima bo lena batswadi le borweleng ka bana ga botsebotse re no thusanang re no fanang maele gore na ga botsebotse tharolo e ka ba ya mokhutamang nomoro ke 0600002452 re bea mola lefateng mola kua pelenyana kwa re tlo e fegolola re koma ikutlwa lena.

0: are na sidibeng re bala paletse le wena mo go tlhomo ka bolo gona re tloga re le bogaba le re letlile go tsheletsa lena la sidibeng go fitla ga biela re a tshepa re ka nnete le ya lenyaokela le ya lenyaokela le sepela ga botse le rena ka mushito re le boga ba ile go re le mushimong ya go fapa fapana le gona go tsheletsa le sidibeng re se galagala ka sona se bope go sana se le rato le o le re fang lona na go le nako ke le le re le thabela le rena re a tshepa re le nea tshedimoso e leng gore ke ya maleba sister sledge. We are family. Ke seo ke se bolelang. Re tselo se tile lena. Ma ke mishe jo go re tlhatlhane re bontshane mola le mola gore re kgone go dula re le ma Africa a ile ngore a tloga a matla fetse e le ruru. Re tlokomela magage go rwa tsa re se bona nosela sa mesongena sela ba re bolela ka sona tlhabira sela sa di jo tse sela. Ei. Se nkhwatile maikutlo.
1: Oh.
0: A re tlokomeleng se re se ja magage.
1: Ebile ka mogho re bea ka ntshitseng ditaba tsa rona ka gona le motsweletse re bea ka ntshitse gore bo sasa e tlo re ka metsotso ya masomo a mabedi go tswa iring ya lesome ra ba le dietitian o e leng gore o tlo re ja kgopu a re tlhatlha gore ge o phela ka o na le bolwetse ba sukiri na o tshwanetse gore o je eng o tshwanetse gore o efoge eng
0: kare re na le go iphora rena o khumana re ke le spinach le tjaji ka le tjaji
1: ehe
0: mara botlhata o tshela dilwana lona shiji jona tsha gore re spinach se be bose go ba cabbage be bose go ba carrot be bose o khumana gile gore di spices tse di ntshi di ne le sukiri ye wena o sa itlhokeng ye nna le wena re sa itlhokeng mo mebeleng ya rena kampane o di o fufusha cabbage o je le jwalo ska itshela selo ke gona o tla o tla o re botsa o gantsetsa tlhabirwa re tlhabirwa nna ke o bona nna yuale ke kgona go fetsa kgwedi kam ka fo ke ja spinach mara go ka bona go se tshela matswatsana mantšhinyana ntle le go baba letswai a na le di ne le sukiri
1: gane go ja dijo tse e leng gore di ne le spice ke letsakana o teng ka re batho ba bantsi ba e gateletse ka spice
0: o tlankga bose ka ganoo ke nako
1: re le boga puti ditabaga di fela

0: FM.
1: Thobela FM.
0: Mushate, o tsebo le boithabiso.
2: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya botlhokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Bana ba golago, banyaka tseo ketsegilego, diphepo tse ntšhi go tshega kgolo yeo e phetšego ga botse le go ba thuša go ithuta. Le gono, batswadi le bona banyaka tseo ketsegilego. Nestle Nespray e go fa go gontšhi, mohlodi wa divitamini le diminerale go tshega kgolo. Pakete yeo e tshwarelelago nako ye telele, ka gona tšhelete ya gago e ya pele. E retelega ga bonolo bakeng sa bophelo bja leema yema la lelapa. Nea ngwana gago seo a se hlokago. Ba neye Nestle Nespray. Always giving more.
4: Se, ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go Thobela FM.
5: Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: ke ya puleng ga tla gore ena ga re tsaba tshweu je ke tsobala FM mushato wa tsobala boithabiso re le bogatla re le bogatla letswa lena go tlhomola ka balelo gona re a ikokobe tsa re fela re bolela re itishile tsa tabe gore sa le moya ntle le theletso ya gago eno ba re felela mafela nako ye ke nako ya gore re tshelele ka kwa university ya Limpopo re go kopana le Thomo Happiness Market re bolela ka mogaga ka sebele le khono a ararola a gone botlhatsa ba ba rarollang ka kwa university ya Limpopo o re tshita ditaba
1: ditaba tse
0: he
1: ile ba ne ba sekolo
0: ile ba ne ba sekolo mogaga a wi anka re ba ne ore ore o o shumile bo seo all right go tsogo ka re tabere kopana le yena e pcha re ne le tlhopolitsha ya rena ba tsheletse e le gore re be ya kwa nna ko ife ka ba ife ka ife go lla mo ile gore re botšisha re botšisha le batswa a dire botšisha ka boima bo ile gore le botlisitswa ke lena ke bana ba lena ka mogae ka mo re file motho la fa re ngwana shu o no ga fetse go bela ga o e se ga mingwaganyana o mongwe shu ngwana ke moka wena o le motswadi le batswadi ka mo ke maikarabelo a lena go tlhokomela bana ba ebile

0: ga itsela ka madi ba sha o ka go tama le go wa morela fa go thobela FM le gona
1: ke a leboga ntate Make
0: a re
1: gona
0: ke bolela le mang gona fa
1: le bolela le kgatlhiso wa ga maoto
0: kgatlhiso maoto
1: a re kgatlhiso maoto o šomela University ya Limpopo ka fase ga faculty ya management and law and o berekela ka department ya business management e le gore gantši ba e bitša gore ke kgoro ya dikgwebo.
0: Ka fase ga kgoro ya dikgwebo re reng le ka fase ga kgoro ya dikgwebo goba le ka molaong
1: a ke ka molao ga botse re ka fase re berekana le batho ba dikgwebo re ruta bana mabapi le tsa dikgwebo.
0: Le ruta bana mabapi le tsa dikgwebo e ke le mpotseng kgatlhegelo ke e kakang go tswa baithuting bao ba lego ka fano universityng ke e kakang go ka tsenela ditaba tse tsa dikgwebo le go ka latela ditaba tse tsa dikgwebo re be re sa gola motho ba tshwanetse gore o ka re ka ba rakgwebo ka lebaka la gore o ne dimpa le lefatlha bjale a ke tsebo gore lena ka mo yunibesity le ruta efe he ngwana gore a tletla a be le kgatlhegelo tabeng tsa dikgwebo ke e namile go e sa bjang
1: ntate Make go bolela nnete gane jale ge re lebeletse go ya ka seemo sa ikonomi ka mo go seleng ka gona re šetše re lebeletse gore bana ba rena ba bantši ba bontšha kgatlhegolo ya go tlo thoma goba go ithuta tše tša kgwebo ka baka la gore re lebeletse taba ya baithuti ba ba tengwadišedi tša wena lefapha le la dikgwebo le yunibesithi ya rena nomoro ya gona e tlogo e le e tlalefilego kudu and-e bana ba rena ba bontšha kgatlhegelo ya gore ka moso ba seke ba tla ba tlho ba kitima le naga ba re batho re thwaleng e be bona bathwadi ka baka la gore yunibesithi le kgoro ya rena ya department ya business management re ba abela ka bokgoni jwa gore ba kgone go ithomela dikgwebo tja bona.
0: Ke nyaka go botsiša potsišo e nngwe fa ke botsišitse ka kgatlhegelo gore ka nnete ba na le kgatlhegelo na le laetša gore aowa ka nnete go na le kgatlhegelo le palo ya gona keo e tlhalefilego kele ke nyaka go botsiša potsišo she na ka nnete go ba le kgwebo ka mono Aforika Borwa go na le sebaka sa katle na ke botsiša potsišo e ka lebaka la gore le a tseba megwanto yeo e e swerwe ka mono nageng e le ge maAforika Borwa ba re aowa bafaladi bao ba sena go mangwale ga ba boele gae ebile ba tlhobile dikgwebo ka fa ebile ba bangwe ba bolaa le dikgwebo tša rena ee dikgwebo a di sa šoma gabotse ka lebaka la bafaladi ba go tswa Pakistan ba go tswa Ethiopia ba go tswa Malawi ba go tswa kaekaekaekae ge namile le tlhotlheletša baithuti ba gore a gwa tsenelang taba tša dikgwebo latelang dithuto tša dikgwebo kgwebo e na le sebaka ka mono Aforika Borwa go ka tlega na
1: go ya ka rena go ya ka mokgore sherago sorry a ke ebeso go ya le ka mokgore abelana go botsibi jwa go thoma dikgwebo ntate Make ke nyako le bontšha gore katlego ya go thoma kgwebo ka mo Aforika Borwa go ya ka rena re bona e le ye e le gore o ka re e a bonagala ene ebile ge maithuti ba rena ba ka e šala morago dikgwebo tša bona gore di atlege re bona o ka re ke taba e tla ba taba e botse ya bonagala ka baka la gore ba tlabe ba na le bokgoni ba sa no o thoma go swana le mang le mangwano go thoma ntle le tsebo ya go thoma kgwebo ka baka la gore bona ba tlabe ba hlahlile mabapi le tše tša kgwebo ba tseba le gore kgwebo re e thoma jwang mo re kopanago le mathata goba le di-challenges tša go dira yona kgwebo yo ya rena ke ka mokgwa mang o e le gore santse gore re berekane le mathata a rena gore re kgone go šireletša kgwebo ya rena gore e sekebe ya wa ka sepedi goba ya seke ya tswela pele ka baka leo ke rego taba tša gore bana ba rena ba ithomele kgwebo ka mone na geng ya ga borena ya Afrika bor ke bona jo kgwebo e jo goba e le tshedi botse
0: bona le ngwe ke ya gore o ka se kgone go thoma kgwebo o sena tshelete a ke tsebore ino ba polelo yo we no ba go gona go ba a wa ga go bialo ba fela ba ga pa go nya ka ga start ba re selo ke start go nya ka o ka se thoma kgwebo sena tshelete go thoma kgwebo sena tshelete
2: a ge mogaga e reng pele ga ge ba tlo le araba le rena re le tetse karabo yewe re kitimele ka kwa go steni a re botse dintlhatsa ditaba re a boa mogaga ga ba re emelenyana ke seripagare go tswa iring ya lesometee steni.

0: ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsi go letlhako
1: magareng a tsona Timmy Tom e reng ya bolo soma pedi wa garetswa tsa hore commission ya madanga e kwela hore batho ba le go lema soma nne senyane ba bola ile melato nye masoma shupa shupa ye o ya garetswa go ditlhopha tsho mo tsa mapolisa ka kwa zulu natal mo sepakeng sa o feta mengwaga e meraro mapolisa a nyakiša lekhula mosadi wa mengwaga e masome nne tsela yo a tlhokagaletša go meagong ya setiši sa mapodisa sa Maisonburg mo mafelelong a beke commission ya matanga e kwele ka fao industry ya difatanaga tša go goga tše dingwe ke gore tow trucks le kgwebišana ya diokobatši di e šomišanago ka gona ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botalo ke tša iri ya lesomepedi
0: ke sedibeng ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebone boithabišo
2: re leboga sedi re tla retela ka iri ya lesomepedi bathaletše re sa bušetša dinao ka kua yunibesiting ya Limpopo mogaga a ge šidiwe mogaga
3: age ngwanešo ke tloga ke leboga ka fa o tlhabirwa mme ke boledišana le ba go tswa lefapheng la tša kgwebo ka mone yunibesiting ya Limpopo ke be ke sa botšiša kgaetšedi ya ka kere gape namile polelošiwe ya gore o ka se thome kgwebo o sena tšhelete seo sa ra gore ge e ka ba taba ye ke nnete gona go kapa e le gore ka monageng go na le botlhokong dikgoro tsa mmušo goba kgoro itsego ya mmušo yeo e ka thušanago le batho le ge e ka ba baithuti go thomana le kgwebo ka mašeleng mohlomong
4: a ko go lebogeng tate make o ya le ka mokgwa o bolelago ka taba ya start sa kgwebo yona ke polelo e le gore e tlwaetse ya mehleng le mehleng ya gore o mongwe le o mongwe ba re o sa ntse ore o tlhome kgwebo o sa ntse ore o be le startup capital ke ka mokgwa ba e bitsang ka gona
3: o yona e gona eo startup capital go nyaka selona sa go reka
4: o ya le ka mokgwa re e tlwaetseng ka gona mara go ya le ka matšatši a boselegono dilo di ne mokgona go fetoga di tšhentšha mawa re ne go fele re e ba lekgwebo ela ya go nyako gore jale ka mong kgwebo o dire o šomiša mafaratlhatlha a thekenoloji le kgwebo ye e leng gore e go nyaka moago wa gore o kgone o bula o tsentšhe dilo tša gago tse o lego gore o tlo o di rekiša and-e gareng ga kgwebo tšetše pedi ye e leng gore gantšhintšhi batho ba gabo rena re lebeletše yone re lebeletše e ya go nyaka moago motona-tona o e leng gore batho ba tlo o tla ba kokota ba tsena ba reka phatlha tša gago mara matšatšing a se le gono ka baka la thekenoloji e leng gore e gatetše pele re tlhotlheletša bana ba gabo rena gore ka ena lekopelwana leo leswerego e le go selela thekeng o ka thoma taba tša gago tša kgwebo ge e le gore o na le taba tšele ba di bitšago gore ke di-data o no uploada dilo tša di go swana le di-e-commerce business and then wa kgone go rana business ya gago ntle le moago wa go nyaka matsebetsebe a jaranya
3: aa nna namiile ke poele polelo e se kana go ba ye telele go feta fa ka lebaka la gore bašomišanemmogo ba nkemetse ka falo dintlong tša kgatso ke rata go tseya sebaka se ke se lelele boge kudu kgaetšedi yaka ke nagana gore lengokile kgatlhego ya batho ba bantši e sego baithuti fela ka lebaka la gore letheletse ke batheletse ba thobela FM gole le kgauswi ke nagana gore lehutso bjale le thoma go ba gona gore kgwebo ya kgonega ga se ka mehla o swanetšego go ba le selo sa go reka gore o ka kgona go ithoma mme ga ba tswele pele go nyaka tshedimošo ka go theeletša setiši se ka mehla re tloga re lebogile kudu go boledišana
4: go lebogang tate make ke a tshepa gore le tshedimošo e lego gore e abelane le batheletši ba rena ba thobela FM e se a wela ditsebeng tše dithibaneng go ya le ka mokgwa o re boletšego ka gona mosegare motšatši ke kgolofela gore batheletši ba rena ba tla šomiša tshedimošo ye gore ba kgone go thoma dikgwebo tše e lego gore re boledišane ka tsona mosegareng wa letšatši tate make gore re kgone go tsoša kuduo wa Aforika Borwa mabapi le tša kgwebo
3: ke tloga ke lebogile kudu go menagane hlabirwa le bread ka fao ke a leboga bana bešo ke tla notla ka nako a maleba ge go kgonagetše
2: a re re
5: leboga mogaga
2: re le boga ke tsone tse go tswa kwa university ya Limpopo ba tlhaletse be re ratile go kabolishana le lena ka tlhogopolishano ya rena ye e le gore be re phurulutse re rata go ka kwa maikutlo a lena eupša sa le moese ke sa lena re a itse ya re fega lefateng e tlo re be ke tanga la boraro re tlo e bona ee awa ye a e bole a re tse mong a ka e fegolola o ita fegolola ke mante le rena
5: ba o lekana le rena ka botelele
2: ita fegolola ke mang
5: ba e fegolola ka re boje re mo fegolele yone
6: a ona le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona
7: mongala lone ne FM palapala FM le thobela FM ka tshumishano le boka mosofa mas academy dimema ba so ba ba sina go meshumo go tsanela lana no la youth in farming le o le thabishago
6: go tloga le khona go fela le semehlano part 2026 je video ya gago ya motsotso te go ya go ye mebedi go mo bontshe le ruwa la gago mashimo a gago go bana ga ya gago hlalosa gore ke ka lebaka lang e temo e le bohlokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la enye o sonetse go kgethwa
7: via video ya gago TikTok go mo theke mongala on FM palapala FM le thobela FM le boka mosofa mas academy ka go shumisha hashtag youth in farming
6: le gotla la ba hlodi go tsone tshintse tharo gape le boka mosofa mas academy le tla kgetha ba gathati maba ile ngore batla khotsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tatimo go editse tsela
7: se ke sebaka sa gao sa go godisha tsebo ga go ya timo go tlhabolla bogone bja gago le go fetola kgahlego ya gago ba moshume wa go iphidisha youth in farming program
6: growing the farmers of tomorrow
8: Plantel Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapala gago ka kone botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse ma Afrika borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go hlama segopotso seo se hlompha go bophelo bja gago le balapala gago. Re lefa nakong ya di iri tse 24. Ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Plantel Funeral Plan. Manane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona di hlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
9: ba se pila ka dinao go tshela mmila ka marega go ka ba kotsi kudu kudu kudu go di highway ga se mafelo a go sepela ka lebaka shumisha maro ao a diretse go ba sepela ka dinao le mafelo a maleba ao a diretse go go tshela le re go ka go tsea sebaka ga go tsela ye kopana ye o ifita go bophelo bja gago hlalefa o ikete gape o tshele mo go bolokegilego molaetsa o le utlwisetswa ke kgoro ya dinamelwa
10: Mzanzi letela Powerball jackpot draws. Lekhono o ka ba le sebaka sa go ithopela masheleng a Powerball jackpot a o alekanye ditshwego go feta 82 million combined. A o ke masheleng a o akare go wena we go fetola bophelo bja gago le semetseng. Bogela draw 2 lekhono ka iria senyane mantjiwa go SABC o ka ba ra di milioni o mo soma Afrika borwa eng. Wena the national lottery more play more chances more millions ba raloki ba santse go balemengwa ga ele sms swae go ba go feta raloka ka maikarabelo the national lottery is sepetswa ke sizekhaya
11: re ona gana gore o ka se kgone go le fara molao nagana gape Clientel Legal irulagantse ditirelo tsa maemo a go dima tsa semolao ka tsheko ya fase Merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientel Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamoka ya karetsa tefo ya bail go fitla go 5000 rand. A Clientel Legal o khotsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientel General ke FSP di moletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona di pelo online. Go dirishwa di tifetso tsa tloelo.
12: Tabagolo o thobela FM.
13: Tikologo ya Afrika borwa ka karetso re kare e fitlheletse mo Afrika borwa ka moka lebeletse ka mokgo tshomaro ya mo Afrika borwa e beeleng ka gona o boletse ga botsimo wa rena

0: lena di councilor lena ba eta pele ka mo me ba spaleng tsebang hele sa di ri tsona batho bana ba le le le ne go ba abela ditirelo ba tlile la tlala ka di ofisi ya taba ya di city ini ba re nya ka ditirelo
1: o fepa ka tsona di sa fisha re lebeletse di politiki economy maphilo mahlale le tse dingwe thobele fm mosheto wa tsebo le bo ithabisho
2: are re le boga tlhabatheletse re le boga theletso ya lena re tlo katakata fa re katakata fa re na bile re shuthela tabagolo go thoma ka dira somepedi mokondi tsa go rogile o ratile kekana lena o o ka kwa university ya Limpopo ena mile tabagolo ya khatlampana go thoma ka dira somepedi rena re ya go kgopela se se lebza tshwantsotsoledi ya mathlakong e re lokile go mabane ke pusheletso ira lokidikala le somete le khono ke la le somepedi re sa le gona fakwe re sa tlobala maikutlo a lena shi yona

0: molotsa nna kgweding ya basadi le nna o goroša mahlakung re go tlišetša kgaolo ya bokete tše nne magolo pedi masomenne šupa kgaolo ya lekgono re beakantšheditšwe ke Rathabeng Mike Modiba ra engwalelwa ke KZ Ketlazungu Mahlangu motšweletše metšhineng ke amogetse bodibe motšweletši le mohlagiša moyeng moleboge lebza lady madira motšweletše mogolo ke Isaac Silo Mashila Kali teng ya gaolo ye ya lekgono ya bokete tše nne magolo pedi masomenne šupa 4247
1: ai na pampiri tšela di kaena okay ya nka ba ka betha ka nako ere ka sepele mama
2: hi babe and then ke a tsena wena wa tšwa o ya ke
1: no, ke ke a se pela mangena le baka nena le lengwe. E wena go phela o swa tsama je jama. Ke reng?
2: Be ke crave a got just a slice of cake. It was sick.
1: Hey, wena o rata di swikiri go dumatsa jama mama man.
2: Hey, baby, I'm not kiki ti re kwa tsama ke nya ka le juice nya ne re ke check.
1: How man? Ha be ka mo go ke ke ya jwa le nna ka mo go. Ai, re ke kitime. Ke go tlhakana le yo la biza kwa.
2: Biza?
1: Eh, biza.
2: Why? Ga bona le biza. A le ba khotse and then wa jo tlhagana le biza for in
1: hey mama mama le naga ke tsebe ka bakala gore o no nthumela mona etsa re eh mona mothetheke nya ka go bona ka pelanyana ka tshofwa ke ka pelanyana e
2: ka pelanyana
1: eh
2: hai a ke ku se sa po bona ka bompotse gore o tlhana le mampane
1: ah
2: o re o nya go
1: mampane yena na ke be ke nya ka go ya kwa go yena e fela ka re no man ka pelanyana e ba e bolelang e re ke thome ka yona ke ye go bonana le yola bisa ka baka la gore o tloga mpodisa re bona ke go nyaka ka speedpiti ka baka la gore taba ya gona e diragetse mamotlha kwa molong ke re kganthe ke eng
2: bisa sebiletswa ba re se a thuša mara bisa se tlamotša seres for now ne ke nagana blessen a re nwe juice and then after that o tlo njoina kwa showering
1: bona e re ke sepele bona go thoma go ditelelo tse o di dirang make a botsa ke re bisa gore o nyaka ka taba tshwanetse kudukudukudu e diragaletse kwa mmolong before ke ya anywhere ke fete kua go yena kua then a ka kgone
2: gore taba e diragaletse mmolo o reng
1: ee ore taba gone ya nyakang go mpotsa yona tshwanetse e diragaletse kwa mmolong jana re bona before we ya anywhere feta mo go nna
2: kgofeditaonka lefotha
1: fothala eng jane
2: taba e tlhagile mmolong ore tlhagile molone
1: bona mesong ya legowena o tlo ntitela
2: bisa
3: aowa monika man nko utlwele o tlhwankgekula kgerulao e le gore na le taba edompo tja yona straight mana a o santšhaa mane o ga ka wena ma
4: e na mogatlhaka ga botsebotse be ke ipotša gore go tlhwaga gago ka mogae ka mo ga botsebotse go diragalang jale awa ke tlo tseba nnete ya tatho
3: ke nnete efi jale e seng gore wena bontshe a ba le mana ba kana
4: a ke sa go sebe mogatlhaka ketlo tseba nnete ya gore wena go tlhoka mogae ka mo o tšhaba maphodisa
3: mapodisa nna ka tšhaba mapodisa gape re ko botse mama mapodisa a tšhaba ke batho ba o tlhoka tšhelete o bona o sena tšhelete ao o tla re kgwetšhekgwetšhe wa tšhaba bjale ka gore nna aowa ke tshwere boswaga mane
4: o ne a reka maphodisa
3: ae kegore o sena tšhelete o tla ipona a ke tswa le dinkatsengkatsana te tsang matlhakong tse e le gore motho wa nna kore o dio bona gore ntwa ena tšhelete le a sepela gore wa etae a
4: shamaa bolela moaaka taba ja gago ke dikoele gore wena o tlo olwa le kgokong kua
3: o bona bebe abjale wa ešhaetša
4: aolwa le yena
3: ke bethile kgokong ka baka lagore ke be ke mogala gore a tloele go tlhoa wa tseba a yonwa bjale a tša bogagafi mola na le mosadi ka ga ya motwetse mane ke dilo malelo jana jewe oa mane sengwanana sela mane se gore wa tsewa sengwanana sa maminana sa napa sa re seka putha di-face le nna
4: ke ya gotlopela tlogela go mmitsa maminana le eaonyane o wena se sešhalang gore ke monna wa lapa
3: le o ka ba bjale nna ke do se tshwala ka dimpama tse pedi ka bona sese ache se ithotetse kore a setša ithapise ala ke ta se bolaya se ka motlo wena
4: ga botse dilo tse le di dirang le bo phetola ka monte tša go tlholosetša batho le la bolaya di ya go kgatlha
3: wena gapeng ke bo o se jale ee a ne o lwa le nna be go moemela ka ntang ke be re bolela tidingwe re bolela bjale
4: go bolela nnete ga ke bone o fapana le yena kgokong
3: ei
4: ke bona le tswana and ntweng e nkusha mo tlokobile ke sa irateng o tlo re tele richa ka bo betgela
3: oh oh betgela ana ka
4: o ka ta ka matlo re diela mashata
3: wa a ka se leke we betgela o ntsira ga botse botse gore motla ika kwena wa bolaya a ka se leke
5: Jombero,
6: Jombero, Jombero,
5: Jombero,
6: Jombero, Jombero, Jombero,
7: ke nya ka go shoma tlo ga tsene ya go skantsenya jana ka re ke di diragile mo batho ba phiatlana ba ilwa ka mo ke molato ka bona
8: mpedi o nya go mpotsa gore gore batho ba phiatlane o bolela ka gongong le alfiosi o serious mpedi ya se selo ntwela mona
7: ke le
8: ba ba le mo la tibila ba nya ke le hubula
7: all right matlonga ga go tsa selo ba re retse e fela tsiba gore mo pele ga molao ke molato mo go lokolo
8: mara mpedi wa motseba alfiosi
7: Ya manya. Nyo ke tira mmolele di wa lfio tswana. Bona le ntongwa o etsebe.
8: Kenyo.
7: Ere go go botsa re go dira ke le molato mogolo. Ka re ba re le go fetsa go lwa di ntwa je tsa bona. Ke khoko nga re ke a sibla ke gae. Ke ga tlhaselwa ke batho ba morothota. Wa etseba ye
8: o. Eish, okay. Ka botse mpotse mpeni o nyaka. O nyaka nki dire ka bakala gore le maema le la gago la go tla ka vene ya mushumo mo go tlontshabisetsa di custom.
7: All right, o lokile. A re dire pete fela. Ga jwale mpotse gore papa o ka yena petola. Ka re ke a mo nyaka o tshwanetse a tla mpotse ka taba tsa gago le saki tse.
8: E bana, a ke sa go kwa jwale mpeni. Ga re ga botse o reng ena. O nyaka mpotse gore saki o botse molato kgatlhanong le papa.
7: Senga o botsa tsona jwale ke selo se te fela. Ke gore ke nyakana le papa go a nkise mo a ile a jea saki a mo isa gona ra yo beele tsa tšheletša gago
8: nna okay ga be se mpotse mpeng wi le sano ikela ka bolena le saki o wa lena ge
7: masedi dira gore dilo di be bonolo nkwe ka tsebe ke pe ke re ke nyaka papa go a ntse a nkise mo a itšhitse saki gona ka gore ge re na re ya moe ga re kgwetse motho ge re botsiša batho ba kgauswi le bona ba re ga ba tsebe selo ka motho ongwe jwale papa go wanya kega mo gona bjalo ra kwana
4: batho ba modimo
9: mamojela
4: ge ke bona motho a tsena ka go nanya a sepela o ka re o gatang baebale gadi ke wena kgokong
9: eawa ke nna mamojela e ka ba bo motla e ka ba gona
4: ae motlaika ga gona utswile gore le o ya go bona matsobana
3: ee
4: molato ke eng o le bodutwana fa legokong
3: aa e no ba gore ke be ke naka go boledišana le bona
4: o betile fase ngwanaka ke e nagana gore go ka one re duo tsena ka ntlong a re tseneng aomagoko ka noka re o gobetsi na
3: ee aa e re ke dule mo fase mma
4: ee dule fase papa nna bo ntlhalosetse gore na wena le papa ka mojela le lwetseng ga botsebotse kuwa mabaleng
3: mamojela
4: ke thedie
3: ke a dumela gore bjala bjankgana ebile ge le mpona ke tlile mo ke be ke nyaka gore ke kgopele tshwarelo go bo motlaika
4: e le gore ga botsebotse o tsenwe ke eng kgoko ka gore nna ge ke go lebeletse ebile ke go tseba ga se wena motho le mabjalwa go senyegile go itlaka
3: ee a o eno ba gore matsobane o ile mpontšha phoso ya ka bjalo le nnebele ke no gore ke tle kore ka ipona gore botsebotse ke setlaela ka gore ge ke kopana le mathata ke tšhabela ka bjaleng mola ke tshwanetse gore ke kopane le one ke ya face to face lelo ka monna
4: fele bo ona o bolete nnete
3: ee
4: ane ebile go a swabisa e fela ga se wena o le teng ke banna ba bantšhi ba dirang ka mokgo o dirileng ka gone mara bjalo o sa le o monnya dikgokong sala ngwana alo epapa phomola megogo ngwanaka phomola megogo
3: mamojela
4: ke thedie
3: ke kgopela le nkgopele le tshwarelo go bo motlaika
4: ke tle go kgopela tshwarelo kgopela go sepela go lokile a o kgokong alo
5: mara go kompoje
10: ka jaditu go bujeng masedi
5: e seng gore wena ga bose ka nako ela o sa gola o bo o ratile go ka ba motlhomongwe loyara so eno ba gore batswadi ba gago bano ba ba goganeditseo ya sekolong
10: apoata ba bolela nosontsho e le gore o boledišwa ke ditaba tsa mokutano
5: wenaa koko gape wa ntshe ke iša mona koranyelo le dijo aoji ke neng di le mo pele ga gago mara ke tsene kgotho ke a seka koko
10: aapenanke o sekeiše wena kgadi ya ditono masedi motolo gape nna ke boledišwa ke ka mokgwa o tseneng o thakathakane wa re o fitha ka mo wa re he maphodisa ko dithabeneng jele ke tshwanetse o tseba gorena maphodisa o diala ke phoso ana bo kgone ba re ke nna tšatši
5: abona eo ya maphodisa yona e nte na le go feta ge ke e gopola gore a se re ka kgotse o ka re mapedi nka moswara ka kgogogo e ka mo thulantšha le veneng yane ela ya gago
10: e le gore botsebotse o bo o dialang ka bompedi ko thabeneng wena a re molato ke eng bompedi
5: mara ga botse koko wena wa ntlaba
10: kgotsabela
5: a ke re motho o tshwanetse gore o mmotsiše ke ngwane wa gago na ke ra phetola
10: selo gore ngwane o rabo papa wena ebele ka mokgwa o boledišaleng ya tso o bolela tabara sebotsebotsebotsebotse matsedi
5: ke tla reng ka gore mpedi o re papa wa tseba
10: o tsebe
5: ka motho a kabeng a jele dimilione ja saki ke reng gore go tseba yena phetola
10: e le gore o saki o simorwa makhometša ba re gane o abeditso ke mang gane ke mang wa motho a lefetša
5: nna nae yona ke e tsebe koko mara se ke se tsebang ke gore papa o tla ditseye bataba je ka baka la gore le yena o rata tšhelete ane tšhelete yewe e le ya go ya go fa banenyana
10: mara wa mmaka ja masedi o na le motho wa o se rata tšhelete yana mo lefase lana leng ona papa o a rata tšhelete o reta iša banenyaneng papa o gane matšatši a o ketima le banenyana ba nae ka mokana wena masedi
5: wena sekoa o ara koko nnete yona nnete nna ke tlo e humana sentse re bone gore papa ga re sa mo tshepa ka mo gae ke tlo make sure gore mesepelo ya gagwe ke a enya ke siša and-e ke tlo e kgwetša a up to z mphe nako wena
10: eto
5: ke tlo boa le proof kaebea tafoleng papa a e bona in black and white karare tlhalosa
10: keaa o tla re tlhalosetsa gorena o dialang tshwane rante le mabele ya botho ba jati nkere
11: ai ke ka mogo e phethagetsego ka gona kgaolo e la bokete te nne magolo pedi masome nne supa kgaolo ya go bjakantšhwa ke rathabeng mike modiba ra engwalelwa ke kz ketlazungu mahlangu motsweletše metšhining ke amogetse bodibe motsweletši le motlhagiša moyeng ke molebore lebza lady madira motsweletše mogolo ke isaac selo mašila šhala gabotse ka lerato la marato
12: are bye bye sislebza re le boga tlhaba tsheletse go ne le tlhopo le ditshano ba re constable mpedi o ile ga lethebe e phetola lethebe go mo laela gore a mo ishega mosadi wa motho moshweu yo e saki a biele ditseng masheleng go yena ba botšiša gore na na e ka ba se se tla kgonagala le gona e ka ba e le gore se se tla dira gore lethebe le tumi ba ikwe o kare sephiri se tla utuloga gona fa a re kwe maikutlo
13: a diragala eng re tloga re leboga batheletši batho bela FM lena ba lentšhitšeng maikutlo mathomo o ngwadile ratameng se se lepsa mo go tlo gwa motho lethebe a ka se ba ishe o tlo ba botsa gore mong wa lefelo le o hudugile ga a tsebe mo aleng ke mohlago le seilane ga ike ka kwa tlhabine ga mo go boya o mongwe motheletši o ngwadile ratameng ka mahlakung ke gona ge sephiri sa phetola le tumi se utologile hashtag mahlakong rocks komotso maleka ka kwa Benham gae ga gabo ke senotlelo polopoti le kgwareng maroteng section o mongwe wa batheletše o ngwadile shwena re thobela ka mahlakong se se lepsa we nna ke re phetole le tumi ke gona mathaithai a bona a folodije ba lebane ke kgolego nnete mahlale a ja monge ke Filimon Mohale a le ka kwa ga segopo ga Ramwadi bloko o mongwe wa batheletše o ngwadile a re se se lebowe pitša ya maano ga e apeiwe gabedi jwa le gona mahlale a phetola a fedile ge a jika ka kgona ke tšhelete ya saki a sa re ke strese se ya mokakata ke brabiza wa kampopota wa mjolo wa ge le mmabatho ke re mahlale a fedile o tlaba a re lefase bulega bulega bulega ano khwelela ne le molepo ka kwa mangkhaile ga ga molepo ga khoshi molepo re tlo ga re leboga batho le tshiba thobela FM ka maikutlo a lena ba bangwe ba ileng le rata gore le ntse maikutlo mabapili di tlhoka pledishano tsa mahlakong go polang gore ba ba romelang ba romela voice note go 0152976159 gape gape tsena go matlakala arena a Facebook thobela FM ya ka le thobela FM mahlakong
12: are re le boga batheletše re le boga theletšo lena gore ya lo re tla kopana go sasa gospel Thursday ya thobela FM mino wa sedumedi ke tšentšhitše le re tla be re le swaletše tsona gone bele re kitima re kitimela ka kwa studio 6 re a kopana le Steny a re botse ditaba gore di ka ba di eme bjang ditaba ga di fele Steny re a le boga.

0: ona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: go ru go no sepela le mabaka o go gate ka moshito o tele tse di direga go ka monana geng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lena no la taba golo ka Dr. Maloko Mashamaite
2: na mara ye meletse magage shuka le belo ibile ke tsima le yona re tsara ga mosela o re se ka ba re timelela re le dumedisa mosela re ngwalo kono wa tsgalela magage
1: mo tobele fe mo shupulugo go fitlala botlhano
3: Lesia le moya o kota bagolo ya letjatji le gore e go ama byang
4: o ya
3: tele tja Dr. Maloko Mashamaite go tloga bya le go fitla ka ina pele go thobela FM mo shato wa tsebo le go ithabisho o tloga o tja dipolitiki go ya go tja economy le maphelo re go tlhatlhulela jona ka botlalo
5: Major General Richard Sibiri o ragile mo shumong
3: go taba golo ya thobela FM mo shato wa tsebo le go ithabisho
6: Batile di dumela ma dumetsi ao ga le dumedi sa ka mokale na botlhe go tlhomo le ka bale le gona ja tsina le khone magage shukela boraro le khono ke la boraro la le sume pedi go di nyere le go mo go yona magage re le dumedi sa ka mokale na o ka ba o le ka province ya Gauteng o ka ba o le ka province ya Northwest o ka ba o le ka province ya Lebowa Kapa Lebowa Kapa Bodikela hey o ka ba o le go tlhomo le go bona ka bompumalanga ka kua mono dimpopo Kemori kapa ori khorosha gona dumelang le dumisa ke Dr. Maloko Mashamaite le khono ke gotela sfufana sa ke le tema ga ge sho me ge le ora shule ka kwa the University of Limpopo Tafelkop Campus ke na tlo komedi go gore happiness tomo ma ke a khono di a dilo monolo ga kwa a khono ta moyeng ga botse a re botse tseo di direga kwa University of Limpopo Tafelkop Campus data ba e dira ka kwa ke rata go bika bakala re shiba gwe ba latile je bana ba sekolo gore ba tsama ba botse gore ga ba itlo ga kwa sekolo mo nya ka nya kana na le mishumo ba lo dira ja ya ba yoe ge o khata korolo ta bona le rena do fela re fofela gona ka kwa re kwa gona ba re magagesho le sa tshele ke thobela FM le go taka tshola Afrika Borwa ke pedi ga ne ke tharoshi tsi tsi taba magagesho Mutacha mulaudi mukamedi wa IP ka province ya KwaZulu-Natal Len John kena arabandi putshi je di kholo kholo ka kwa commissioner ya matlanga le khono mo ibile a bontsha gore ona le ba bangwe ba o ba go ga go dikoloi ba o ba go ba shoma le go shumisana le mapolisa go dira dilo ka mogobe ba le dira ka gona go feta fa o tabe o ka re tota e ganela ditabeng she statistics South Africa ma ba ne e le mositse gore kholo ya tlhokego ya mishomo e gare e rotogela godimo wa tseba e bile ya tshosha ka gore bjale e go di percent tse masome thataro fegala na tsela tona kholo ya province ya North West Lazarus Mokgotsi o gare o fetosha fetosha kabinete ya gago le ta gopola gore ditona kholo di na le nako ya gore ka nako engwe ge a lebeletse ka mokgwa o dilo di sepelago ka gona a no feleletse a re e re ke fetoshe o ke motishe mo ke fetoshe o ke motishe mo empa le kgono rena magagashe re yang go e lebelela kudu tabeng tsa le kgono ke taba ya go amana le taba ya kabo ya motlakase ka mono Afrika Borwa nkemeleng fao
7: Bete ya Shoprite ye me nosh, gare ga tjedi. Gomme re keteke ka go fa ditsela tse dingwe tsa go sekete. Ka dintswele ka tsa go swana le 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speckle Rice, le 2 liter ya Sunfoil Pure Sunflower Seed Oil. Di hotse ka mokana ga tsona tse tharo ka R179. Di hotse ka go fihla ka laboraro la di 19 tsa Agostose 2026. Ka Shoprite fair.
8: E ka ba tshupetso ya CCMA. Botata le mechanic wa mathula tjatjing, khanetso ya mikitlana, tlhalo ntle le dingangishano, clientele legal ya bela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase. Re akaretsa tsa selegae, bosinyi le taba tsa mshumo. Boramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letjatji. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tjhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. Hey, 45135. Clientele General, give us PA dimeletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipielo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
9: Re buletse tsana le tsebi. Ba eta pele. Ba seka seki le ba bangwe ba bantsi. Go lenane o la gago la mamorato. La tsaba go. Motobele FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
4: O theleditse tabagolo Motobele FM le Dr. Moloko Mashamaite.

0: Aga rena mile rena metse magage smitsutse ke le somi go tswa go iri ya le somi pedi le tjatji le tsheji go momoko go tla magage se ke le botsa nnete go engwa engwa go iwa udimo le fase ba tle di gile amogala se mmusha le bakeng ya le nna le la rena la di production la tsa bagolo le o le tlena go mushupile go futa kala botano go me ye kgole ke nyaka ngolo botsa yona ke gore mogato wa bosetšhaba wa bashumi ba ka kua meepong ka kua ke bolela ka the National Union of Mine Workers gore o ya go nyaka go tsea sephetho sa go tsea magatlo a semolelao kgatlhanong le tshepidiso ya go rulaganya leswa khamphane ya go feta motlhagase ya ka mono Aforika Borwa e le go Eskom. Ere ka ba o sa gopola motheletse Eskom ye e na le di-units tse di ka bang tse tharo ke bolela ka di-units tse e le gore di kgethilwe ke di-business units ja company ye ya go fetlha motlhagase ba na le se ba se bijago generation kore generation e bolela ka di-power station mo go fetlhago motlhagase gona wa ba le engwe ba e bija transmission e tseya motlhagase ya o iša di-uniting tse dingwe tja go bitswa di-distribution ke moka di-distribution le yona ya ba gona yona e tseya motlhagase ya go iša go badiriši goba di-customer tja bona ka go fapana-fapana ka tsona e ka ba meepo e ka ba dikgwebo tse dikgolokgolo bjale le bjale ke ka mokgwa o Eskom ba bantši re tsebago ka yona ka mokgwa e šomang ka gona kgato ye e tla ka morago ga gore moporesidente Cyril Ramaphosa a amogele pego ya kgato ya pele ya setlhophatšhomo sa go rulaganya Eskom leswa seo se šišinyago gore go tlhongwe ga mokgato o ikemego o fetisa motlhagase ke bolela ka transmission system operator goba yona TSO mo o tla šomago ka ntle ga Eskom motlho mongwe jale ka company yeo ka re taba ya private piana le nyaka leno ge a be a bolela ka seemo sa naga Presidente Ramaphosa o ile a tsebiša ka go tlhongwa ga setlhopha se se kgethilwego seo motlho mongwe se tla tlhatlhago le go tlhokomela tshepidišo ye ya go rulaganywa Eskom leswa o ile a tlhaloša gore maikemišetšo ke go tlhoma mokgatlo woo o ikemego ka botalo eupša o sa dutse e le wa mmušwa ke tsona e tlo kgone yane e uwe na bjale National Union of Mine Workers e re e tshwenya kudu ke taba ya gore go rulaganya leswa bo wa ga Eskom ka feleletsa go aroganya manane go kgoparara a yona go a oketsa maatla a lekala la private le ba le bolela gomme wa fokotsa le taolo e godimo ga mmušo ga kabo ya ditirelo tsa motlhagase go tswa ka ga Eskom o tseba re ba uwe ke bona ba tlogago ba diduti kgausi ba National Union of Mine Workers mokgato o o gatelela gape gore diphetogo di tla ama mešomo le maemo a mešomo ditokelo tsa ditherišano le bašomi gona faueng ka baka la gore taba eo kanota ya feleletsa ebile motho mongwe e tlhola gore bašomi ba bangwe ba latlhegelwe ke mešomo mokgato o re diphetogo tse tsa lekala la motlhagase di tshwanetse go ela tlhoko tšhireletsego ya kabo ya motlhagase motlhagase o ya go baludi mo o kgonegang gona kgolo ya industry tsweletso ya ka nageng bjalo bjalo bjalo ka ke le boteng batheletse re matlhatse le kono re nyaka o iša taba e pele re boledišane le motlatsa moporesidente wa mokgatlhwane o ke bolelang ka gona National Union of Mine Workers ebile e le morerišane mogolo the chief negotiator ke ntate o lehile Gware Shiba ke na le bona mo mogaleng tate Gware madume šiao ke a le amogela motlhomphege ge ke khumane le naoa kekhumane ya manoni
1: madume Dr. Mashamaite le batheletši ba gago
0: madumerealeboga nna mo itsere sephetho sa go iša mmušo kgorong ya tsheko mabapi le sephetho se se rulaganyago se se bolelwago sa go rulaganya Eskom leso nke lempotse gorena ga botse goreng o ka re le sephetho se a le kwane le sona ne molato keng
1: Dr. Mashamaite o e feditse ka mokana ganye
0: aha
1: setopa se sa Eskom ke setopa sa baagi Eskom it's a public entity ga o e tšea o nyaka o ya gola dikoto wa e bolaya gobane e a berekišana tsela e thodilweng ka gona o ba le generation o te o be le transmission e le gore di tle di neletsane mmereko o feleletse o be le distribution gore o latelwe motlakase mo bathong ba gona ba ba sa o fitlheleleng o latelwa ke banna ba ba distribution e le bomme ba gona anong moporesidente wa tloga mo ba no lata bona ba re ba tšea transmission o e tšea mo magareng wa e bolaya ka setlhole e phela o no tswana le motho ga o motsego wa motsaya pelo wa mmolaya heartbeat ya Eskom mo la go transmission. O go tsa bolela gore Eskom e ile ile go transmission, but Eskom ka sepa, that's why e leng Eskom Holdings. E tloka di entity tse tsa yona ka mokana di le bjalo. Me botata rona bo bogolo gore mo president wa rona o nonyaka o bale ya ka lebelo le legolo le re sa le kwešišego. O thomile kwa a e dira sona mathomong a jaga a go nyaka tax team ya 3 months. Re sa le ka leta ka bona ke tla bitsaneng re lo dula mola tax team because re ba tšea karolo mo re representa babereki ba kwa le Eskom. Bogolo ba bona e ka no ba bo 70-80% ya babereki. Tatsi ba le mengwe megato a se a bitswa e tseyang dinambanyana tse dingwe tse siang tshwana le bonomsa. Tax team e la e dutse a re tsebe le report ya gona re no bona motho mo presenta a tlhagelela saena tax team report. A re ke first round ya tax team mme re se nyaka dikateng tsa report eo re na le tumelwa gore go na le bonwenwe go na le bofokotsinyana ba gore go tshamekelwa mo diatleng tsa Eskom ka batho ba ba sa tshwanelang le go dula koo. Re belaela le gore World Bank e tšea karolo mola. Mme re nyaka moporesidente a re fe reporto yela mme reporto e tla tlalosa gore ke bo mang ba dutseng mola tax team yele ga e bene e dula.
0: Nke le mpotseng tate gware go fitla ka sebaka se rile go mo go sona lena ebela ka National Union of Mine Workers. Ka mogo Eskom e swerego e šomago ka gona lena le a kgotsofala a lenya ke phetogo felo mola go yona
1: ngaka mošamaiteng ka o botsa gore ga gona organization e tlhodilweng mo lefatsheng e sa nyakeng go gola goba a e sa gole e tla timela. Eskom e a gola letsatsi le letsatsi e kopana le diphepetso letsatsi le letsatsi mme ba ditlola gobane they are very strong together as generation, transmission and distribution. Ba dirile diprofit tse kwalago ngwageng o fedile wa ditšhelete. Eskom managed to make profit after a very long time. Ba dira diprofit tseo ba fetsa go lwesana le load shedding e ne e tseneletse naga. O gopole load shedding tse dingwe tsa mabaka a yone ke gore motlakase mo nageng ya rona o fiwa batho ba rona ba neng ba sa o kgwetse mo di-informal settlement-eng batho ba rona ba ba dulang kgakala magaeng di-former homelands ba filwe motlakase ba ne ba sena ona so there was heavy load on the grid maare ba kgonne go e tlola eo e bontsha gore Eskom e sa tswelela ga botse maare bothata ke go tsena-tsena ga ora parlamente moporesidente ka boteng ka nore ke ena gobane ke ena tsweletsang a bonagala bolela ganye gagolo. Eskom e tswile re bone mo masadinyaneng e ka go nyaka golwa lo itana le chairperson ya board ya kwa Eskom ga a nyake batho ba ba sa dumelaneng le ena mme ga re itse le moporesidente a ka ba motho a go sena dumelane ge o sa dumelane le ena o tshwanela gore o itauweneng
0: nke le mputseng tate gare wena ebile wena ga botsebotse ebile o morerišane mogolo chief negotiator ge le kopane dikopanong tša lena o leka go emiša letsogo go leka go bontšha legatong la nam batho ba okwešiša goba motlho mongwe a ba kwešišaneletša gago ba ba raa wena iša letsogo fase
1: no ge ke kopane ka nnete re na le o tlo gopola di-trade unon ka mokana re a dula le management wa Eskom ge bontshane tswelopele le kgolo ya Eskom o no bolela re a dumelelana mo re sa dumelelaneng ga re dumelelane mare re dia tseo molemong wa naga ya rona le batho ba rona mme go tsenelela selo se sa di-independent power producer di tla le moporesidente le boga dipolotiki mme di feketsa le o nyaka o fetsa Eskom mathata gona moo
0: ya mathata a lena ka ba fa o kare ke kwe mo ngwe le re letšhaba gore bašomi ba ka latlhegelwa ke mešomo a ketse gore nako re le nagana bjalo ka baka la gore ba bangwe ba re di-company tse tša mmušo di goga maoto a di dire dilo ga botse empa ge go ka ba le batho ba go tshwana le bo transmission system operator o e le gore tla ba a lotsi ka kua gakala le ge e le gore le yena o tla ba a laolwa ke mmušo nkane o kare a le bone o kare e tata e thuša Eskom gore e kgone go šoma ga botse

0: se a go di mo go feta wa ntse o tsenya bo ga private business o nne bona ba tsena ka private ba nyaka profit ga bana taba le selo ke tla o diela mohlala di masipala tsa bona tse di ntse ka mo ga na di kolota Eskom di billion tsa di tele
1: ya
0: me Eskom ntse go tswela go le bialo because ke Eskom ya sechaba e tswela pele go tuzana ka ka ka motlakase re na le di company tsa go notswana le Aselo Metal mona mo tamba to ba gona ba iwe for metal company ela ene tswalela ka lebaka la ditseo le price tsa motlakase se gale
1: ka o bana
0: but Eskom ile go na go tsenela because Eskom ga se business ke business a o nogana ile a sechaba ena le boikagabelo mo sechabeng ba la ba bontsana le minister wa motlakase batho setsa batho ba le ba business ya Aselo Metal unit 30 kilometers tsa motlakase mme batho ba gona ba tswela pele o bereka ke o botsa gona bja le ntate Mashamaite batho ba gona ba tla latlhegelwa ke mosebetsi ke di-price tsa motlakase re tla ba le mathata a tshabeya mme ke nagana gore e mong a dimatamela a sa ja gwa mogao ke boga kgwebo go sena sepe se ba se lelekisago se se mašwe a ba kwešiša mo bona a re tlotleng a re seke ga baleyang a sa ipata le tax team ye goba mme re kwa tax team ye ko a setšhaba re tshwanela go tseba gore ba boletseng koo
1: ke bone le namo le mongwaletse lengwaletse ka ntoro ya gagwe moporesidente lengwalo le kgopela taba tse le di kgopela ga botse le be le kgopela eng le gona ba le arabile ka goreng
0: botsebotse re nyaka go bontsha moporesidente gore process eno ye e nyaka inclusion a keke basedia ba le bangwe re tlamea re tsebe setšhaba se na le interest
1: ya
0: le go mmontsha gore na e na le mothata taba ye mme ga a tloga a respondile ke ka gore reng e ntlentle o a utswa Eskom ba nyaka go utswa le bogakgwebo go bolela gona go bana ba nyaka go bolela ne ba nyaka go taboga ka bonako ba tsamaise Eskom
1: ge ke tlhoma lenaneo le ke bontshitse taba ya gore Eskom e na le di-business units tse tharo ke boletse ka generation ka bolela ka transmission ka bolela ka distribution lena le le nnam le dinyaka di le ka mokgwane uo goba le lebeletse gore phetogo ye e ka tlago le bale ba transmission system operator goba TSO o kare go tla ba kaonana goba motlho mongwe a ba e lese e le ka mokgwa e leng ka gona
0: e ke bolela bjana NTSO e registerile jalo ka company ya yona
1: ya
0: diphetogo di dirilwe mme company e ikemetse ikemetse bjalo e santsaneng le subsidiary ya Eskom jaaka tse dingwe like bo Eskom Rotec mme sampaneng e ikarabelela go Eskom Holdings e sa le boikarabelong ba setšhaba e berekela le go somela setšhaba mena o e tseya o e rekisa completely o e fa beng ba business o tsaya maatla a setšhaba wa fa business mme o tseela setšhaba maatla kudu-kudu wa o ba nee selo date Mashamaite ditlamorago tsa selo se di tlo bonagala morago ka nako e re e dumelela ge moporesidente a sa tshoga leto le o fitlha leto a tsamaye le naga a se ka re sia morago a ge mo o kunya ka o diane
1: gore e le re a sepile le naga a etle a botsiša batho mo fase gore na ba nyaka eng ba nyaka Eskom e laolwa jang ba nyaka go direge eng goba ge a sepela le setšhaba a di eng
0: tswana tse o di bulela gore Mashamaite ga o ele batho pele wa ba direla dilo di nne botoka o sa ba theletse direla mang ga a direle gona ge matamele o direla mang ke ka moo re nagana gore o direla beng ba dikgwebo baowa le World Bank go batle ba une molemo kwa ko Eskom ba e feketse molemong wa bokgwebo le bogakgwebo mme babere batladi le badudi bona ba kwe botlhoko mo Eskom so mathata a gona a gona moo
1: le a dumela gore yona lekala le le leswa le le bolelwago transmission system operator ye e le goreng taba e le ka fase ga Eskom empa e salaolwa ke mmuso ge e tla mo tabeng ya gore ee ke rena ba private e ya kwagala
0: ka Mashamaite gankgolo a se ya gore ke gona ba mangfa gankgolo ke go dika gore e nne le motlakase ba o kgone go fitlhelelega mo bathong ka ditseo le ditlhwatlhwa tse batho ba tla kgona go di duela
1: oya
0: yaanong ke bona moremeng moo mme e tlang le moporesidente e no tseya di-profit out of Eskom but gankgolo ke e pele re felelwa ke nako
1: ra moporesidente

0: nyaka o berekisa tshelete ya setšhaba go reka entity ya setšhaba.
1: O ya.
0: Ke ga go go tsa madi a ntlo ya gago go reka ntlo ya gago.
1: Mbuje.
0: O fetse o ife batho ge ke ba private o le ka go direla setšhaba e bereke yalo ne. E na le bogodu re akanya yalo. A mo president a tla re bolele gore ga ga itswa ga sentle ge fotsi. A dule fatshe le gona e le mo president wa naga. Ge mmeile a sa dire se a se batlang o tlhophilwe ke batho ba Afrika Borwa molemong wa batho ba Afrika Borwa o ikagabelela mo bathong ba Afrika Borwa mme yanong tsa o ikagabelela mo bathong ba World Bank le business
1: ka mokgwa o mongwe wa tsa presidente ka gore ke moetapele wa naga ge a dira dilo ke na le kholofelo ya gore o ba a boledišane le batho ba bantši mputseng lena le banna mo gore na ge mmušo o ka se le tsheletše ge presidente a ka se le tsheletše a tsheletša dillo tša lena ka gore le lena le na le dingongorego legatong la setšhaba ke magato afe a o letago wa tšea um ntle le a le a bolelago a semolao
0: ntle le magato a semolao re gopela megato ya setšhaba yotlhe e teng gore ba re joine re lwe ntwa eo bantwa ye a se a babereki ba Eskom ntwa ye ke a badudi ba Aforika Borwa kgatlhanong le bohanyapetsi le go se nagane le batho kwa mmuso wa rona mme re mašamaite go botlhoko go bua mantswe a re Mandela sebokeng se sengwe sa kosatu a re ge mmuso wa ANC o ka le dira se mmuso wa magoa o neng o le dira sona le tle le dire mmuso wa ANC seo le se dirileng magoa mme re boemong bo o kgona yanong re re ga mannete re kekebe ka phuta matsogo babereki ba Eskom ba tla tsaya ditshwetso gore ba batla go dira ya setšhaba ga le kopa atamelang kwano re boneng re sireletsa Eskom ya rona yang o ka nna a gola dikoto Eskom re se ka e tlosa boemong ba yona jaaka entity ya setšhaba parastatus
1: aokekilekoele batheledi monno ko boleletšhanen le yena moke o lehile gware ke motlatša moporesidente wa mokgatlho wo wa bašomi wa nam ebile ge ba leka kua dikantorong tša bona ke yena ba mo kgethileng gore e be morerišane mogolo o re ba tlileno tswela pele go boledišana le mmušo gore le seke la dia dilo tše e le goreng batho mo fatshe a banyake gore ba le dire ka baka la gore motlhagase wa Eskom le ya o bona wa namelela o ya marung ntate gware ke lebogile kudu le ga tona batheletši ba rena re leboga o theletše thobela FM le kgotlagatšo la Aforika Borwa ke ya boya batheletši ka morago ga se
2: re ka nyaka go tšhaela gore no man ore o dutse le timelela la gagone o fele o le bontšha tsela mane o le tsentšha lineng ka gore no le tlo kgawatega e se ga letlabe setse le opela ba re ke invesela legae laka a le go mo lefaseng
3: ke bokošiše o bolela ka eng gona re tlabe re opelelang sefela seo
2: o kgawatile dombolola menaza mone
3: o
2: a motrapa ee ke motšhekile ke re maradi mane o wankava mara e gape nka dibala ka nnakana twice ne ke tlo trapa yena ene go tlolla lena
4: ke tša llaboraro le tša bahlakong efsene ka tšona ka kotara pele ga ira sesaeqala to 8 bahlakong o shego bja llaboraro lee

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo
1: magareng a tsona doctor ireng ya pele o akaretswa tsa gore molego tsa petition wa thuto ka Gauteng Lebogang Maile o di letter ya o dirwa dinyakišo tsa tshoganetso mabarebareng a maitshwaro mabe a thobalano a o akaretsa go barutiši le barutwana sekolong sa Curtis Mkondo School of Specialization wola Emdeni ka Soweto Masipala wa Johannesburg o re o ka se thwale bašomi ba 365 wa Pick It Up ba le bakanyana ka pijana Komišene ya matanga e kwele gore batho ba re gore 44 ba bolailwe melatong ya 77 eo e akaretsa go ditlhopha tšhomo tša maphodisa ka KwaZulu-Natal mo sebakeng sa go feta mengwaga e meraro ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo iring ya pele
2: a o na le mašimo leruo goba naga yeo ka dira go temo go yona
3: mongala lonen fm phalaphala fm le thoben fm ka tšhomišano le bokamoso farmers academy di mema baswa bao ba senago mešomo go tsenela lenaneo la youth in farming leo le thabišago
2: go tloga le kgone go fitlhela lesomehlano part 2026 tšea video ya gago ya motsotso o tee go ya go ye mebedi go mo bontšhe leruo la gago mašimo a gago goba naga ya gago tlhalosa gore ke ka lebaka lang temo e le bohlokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la eng o swanetse go kgethwa
3: bja video ya gago go tiktok gomme o theke mongala lonen fm phalaphala fm le thobela fm le bokamoso farmers academy ka go šomiša hashtag youth in farming
2: lekgotla la baatlhodi go tswa ditišing tše tharo gape le bokamoso farmers academy le tla kgetha bakgathati ba ba e leng gore ba tla khwetša sebaka sa go rutwa le go tlhahlwa ka tša temo kgwedi tše tshela
3: se ke sebaka sa gago sa go godiša tsebo ya gago ya temo go tlhabolola bokgoni bja gago le go fetola kgatlhego ya gago ba mošomi wa go iphedisa youth in farming program
2: growing the farmers of tomorrow
4: Khatatima lwana lentjula ga go le kwagale mo go taba golo ka Dr. Moloko Mashamaite
5: o le ke le jela pele magage simitse ka masempeli sa go ya go area pele ke le botsa nete magage sho le lena le ka tsena mo lana ne o le magage sho ga bona motse o fitlala bakeng la bia le ge ke le beletse o sna le motlaka bontsi a ke no re bontsi ya batho rena le motlaka se ka magaeng a rena le re ile re ba bangwe hey re sila ka lakala go duta mane wa tseba go allwa are mthakatswa ona e majije wa tulo wa sudie yangwa e fela e gologolo go gore a re sana ntwela ba reng ke load shedding o ba o tima tima ga mthakatse ka o shielana tabe re le boga kudu mmusho ka rona mile o tloa o e bone ga botseng bjale ye re iduletse mo le khone magage skene ya gore ba nyaka gore Eskom ka mogwane o idutseng ka gona e be le lefaphana le le goreng motho mongwe e tla ba le laolwa ke mmusho le lona le ge e le gore e tla ba e le lefapha la private ke le ba le bitsang transmission system operator o tla šoma o ka ntle ga Eskom gore Eskom e tla re dira tja bona mola le bona ba ba badia tja bona mola motho mongwe e tla ba e le matlafatso ya gore o sa ba le go tima ga motlakase ke no ba ke sa tsebe taba e kudukudu ka mokgwa e leng ka gona e fela go thiletse bala ba mokgatlho wa nnam e ba gana mane ba re ntle ka mokgwa e tang ka gona o ka re ko o rekisa Eskom goba motho mongwe ko tsea Eskom wa e beya mola wa re e a ke sa šoma ka ntle ke tla šoma ka eng botsoše bathiletse sephetho se sa nnam sa go ganetša go aroganywa ga Eskom o se bona bjang monne ke be ke bolela lena ke motata presidente wa mokgatlho wa bašomi wa nnamo ke ntate kgware ba bontšha gore a re dumelelane le yona re kopana le bona dikopanong tše dintšimpa a re dumelelane le yona potso ya bobedi shebathiletše a ke tso nna le bona bjang le bona motho mongwe go lekane gore mmušo o tswele pele go laola Eskom ka botlalo gore mmušo o laole Eskom ye o feleletse goba o ka amogela karolo ya private ka gare ga lekala le la mothakase nao o duma gore lekala le lengwe ka mo gare ga Eskom e be le la private na o nkolo kere mothiletse ke na le kolofelo ya re ya kwa galatabe oe o thiletse tshobela fm ya lekgotagatso la aforika borwa ke le ke tlhalosa taba tse botse ka re Eskom go ka lebelela le mafelo mo bašomelang gona ba re bona ba generator mothakase kogore ka mantswe a mangwe ba feta mothakase ke maikarabelo a bona magologolo gore naga e be le mothakase ebile ba na le lekala le lengwe la business ba le bitsa transmission transmission e e tsea mothakase o iša di-uniting tse dingwe tšaga Eskom gore o tlo o kgona go phatlalatswa ga botse e lego tsa go tshwana le bo distribution distribution e tsea mothakase bathelete ya go iša goba diriši goba di-customer tšaga Eskom tsa go fapana-fapana dikgwebo tse dikgolo-kgolo-kgolo dimolo dilo mamang ka moka tsona meepo ee ka moka bona ba amogela motlhagatso go tswa go Eskom ke kwele mothompe ole ke bula le ena ra anuele se ba palela ke taba ya go patelela dimasepala di palela go patelela Eskom a ke tsebona ge boka ba le lefapha la private ka mara Eskom la feleletsa le re ba ba o gana go patela badiseng gore ena re tla le bontsha re tadiang ka bona e ka loka na aga dinomoro ke tsa mogala setse ba theletse ke 086-000-2452 ke a di buseletsa 086-000-2452 ke butsa gona o bona sepheto sa nam sa go ganetsa go aroganya ga Eskom se lokile na ya bobedi o bona o le kaone na gore mmuso o tswele pele go laola Eskom ka botlalo ga gore feleletse goba mohlomongwe o ka amogela ge karolo ye nngwe e ka ba ya private ka mogare ga lekala le lago a ba motlhagase la Aforika Borwa na re a itsea ebjale le batheledi dumela motheledi re amogela tshwabela
6: Dr. Moloko Masoaita.
5: Vincent Makwabe.
6: Lekae Mokone.
5: Re gona re ra le ena.
6: Re gona ke bona sepheto se sa nama e le sona se bokaone ka gore gane jalo ka gore ya go ntse gore be private mono mo o laola ka gago ka private o tlo gore ge go le batshomi ba 100 o tlo gore ena o gonye ka batshomi ba 50 go batho ba tlo lutsa mešomo and-e le gongwe plake tse dingwe dijo ditlo metshole motlhagase go sa patele go a go kgolela ke moka ena pelelo gona
5: hiv o kwele makobe ke ya go leboga motheletso mongwe le ena sedumela re amogela tlhabela
7: ngaka ntate mašhamaena
5: ntate di a le dumela
7: lefeleotoleoa
5: ona molato a ona molato monnagefe
7: ape ke enane nna ke bona o kare sepheto se ke a se sa maleba
5: sefe
7: sa gore ntsonye mmuso o busa o ka tseyang dinya phate ka molao wa Eskom mmuso o busa go ga one shedi ya dilo tsa setšhaba fela go ile tse o ile fa Eskom napile o bona gore re o
5: phutlhamaola
7: ba palela ke nage
5: tšheleta a kry- nuele ntate diale o lemoge gore Eskom e sa wela ka fa sa mmuso ele mmuso re nyaka go tsea karolwana e nngwe se beng ka moka yona nne re die ya private e lokile tabe o na
7: yona a karolwana ba ile go e tea o ile o nape go senyege go ya pele
5: banna o
7: wa bona ge mmuso a ga bona o ne tlhokomela o tseba gore ba tsea ditšhelete ba kgone go dinnee go di isetsa gore e bereka ka mokgoma e bereka mokgoma ke bere tla gore ba ka ba le seabe mo well bothata ba bona ge ba ntshitse ditšhelete ba palela ko godi monitor ke yona bosedi ba bona
5: kokwele kokwele ntate diale ore ditšhelete tsona ba kana go di ntšha e fela ba tlo palela ko di lebelela gona di šoma ka mokgwa o ba rileng ditšhelete tse di kgone go šoma ka gona na a ke tse bona ge o na le lekala la private la go tshwana le transmission system operator goba yona TSO ka kua go Eskom e le ka ntsenyana ga Eskom e šoma empa ebile e šomela mmušo mmušo le ona o kgona go tsentšha letso ka ra yona e ka se re thuše na a ke tsebe motheletsi ke botša wena dumela ra o amogela thobelang Arlocheng. Dumela makhakha ke o amogela monnagetso.
7: Ya, IDF private e khomisitse le mmuso. Re bona hore e tswa mpile ke.
5: O ya.
7: Ba mmuso re o bona o na le mo paletsing. Private ke e ja ba ha o ka tlile ba tsbo se.
5: Ya.
7: Yeah. Mmuso o tswa go mora re o bona wa tsila e fomo in le sa di tshe di masfola di ya ka o rata
5: yeah
7: wala re ya di tshe di ya ka o rata re ya ka mla o bereke
5: yeah for ka man tsame go le no ra gore e go ka balele fapanyana lengwe la private gona ka mola la o la o la gore batho ka moka ba ba shimisha matla motlhagase ba kgone go lefela ka re sesolo se sengwe le se sengwe se tshwanetse go lefelwa tabe e ka thuša mmušo ra bona mmušo o kgona go tswela pele le gore batho bao ba kolotago mebasepala e e kolotago e tsebe gore dikoloto tsa yone di ka tsewa tsa isiwa ka mo lefapheng la private ga bo mananeo a uoba methope uwe e tla ba tlhabeng
7: ga o bejale mokone dokta
5: Trenton
2: Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko gobane tša masaga ditsejwe di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30
8: e re re go thusa go hlama segopotso se se hlompha go bophelo bya gago le balapa la gago re le fana kong ya di iri tsa 24 e bile o khwetsa tshireletso ye menagane go gabedi go kotse ya sefatana ga ge ona le Clientele Funeral Plan mannane o arna a rekega kgetha fela le o leswanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona di hlatlhobo tsa kalafo e bile ga go tlatswe di pampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletswe go le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
5: ke tla pele magage se rutela pele tabashi ba bangwe ba re mafapa private a laolwa ga botse a laolwa ga botse ke se tsone le fapa le ba bolelang ka lona la transmission system operator over tso e ge ile go le lona le taba le sa laolwa ke mmuso ge ka ba taba e taba e phetagetse mmuso o tlo gona bjang go arogantsha le fapa le mafapa a taba le gona a phepelo ya motlhagatse ka mono Afrika borwa na re tswela pele motheletso show dumela motheletso o amogela
9: batho ba nya go ishetse Eskom ishetse le wana ka kwa private nga kwa ka re ba khale ba nya go ja Eskom ba ishetse kwa private ke bona ba ba nya go ba rana ga botsana ka kwa private nga kwa bala batho ba sentse re ba kwishise gore ge re ka bra dumela Eskom re tsa maintenance e be private bona bana ba re ga ndi ba gana jana re batho ga ba patele ke bona bana ba bana ka mo mmuso go nya gore dilo tsa Eskom se ja sepela ga botse ka re ba nya go ja ba ishega na ka kwa ba nya go isha ka ntse ka kwa
5: o kamantjwa mang o lemoga gore le ge re ka ba le fapa le ka sebele le go la private impa ile la ola ola ditaba tsa wa mana le motlhagase o ne o nagana gore o ka re e ka shoma botsanyana man
9: e ka bere ka ga botse ka re ne e tla bele mafapa e se gore na petjwe ka moka ngwana ba etse ba ya la kwa private no e go ngwana ke rena tshaba sa batho ba sa bana ba bantsho re hui
5: a go kule ga botse go kule ga botse monna ga jutse ke tshabela FM le go tla ga tshela Afrika gore ke machai ka tembisa mochele jo mosho ra o amogela mochele jo dimela
10: ka
5: arlo ching
10: ka sa mola e go ga shai monna di wa borolo ka mo mafepe matsuru
5: a go amogele ka sa mola
10: Dr. Nantegi le morile bobedi bo tlo tšea phenkišane o mongwe o tlo lebelela o mongwe o mongwe a lebelela o mongwe and ke lemogile le gore private e ka tla ya ba le maatla a go sedisa dinyokanyoka ba ba ditšhela go metlhagatse le go preacha nna ke be ke nagana gore ge ba ka dia mohlakanela motlho mongwe re ka tla ra kgwetsa mohlagatse ga bonolo ke ka mokgwa o ke nagana go ka ona
5: o re ga bonolo o ra jang bo bonolo bja go tshwana leng wa o chipa motho o mongwe wa mohutsa mang
10: aowa bonolo bja go sebe go kgaola-kgaola di-load shading jwale-jwale
5: gape gone bjale mmuso o e kgonne taba ya load shading o sa e bona load shading
10: mara rena mo phela gontshe e ganeela ko bolela le wene so aowa e no ba ba ga matshobane a re ne mabone
5: ao bana
10: o tonya so
5: ya
10: ene ka mo a se senyokanyoka a se senyokanyoka mokoni o le re mola wene mo paleng ya gago o patela ja theoga dithapo ba di isa ka next door ka se di chat ya kere ba re batana se bo itse tshabisa tlalana la tsona
5: a go kwile ga botse ka mantšwa mang o ra gore lefapha le ge o kgonega a le batlamele
10: lefapha le a le kgonega le batlamele
5: are ke lokwele ke lokwele ke ya leboga thele ke thobela FM le go tla khatshola Afrika borwa e tla re ka morago ga nako nyana wa sefete pele magagešo ya ba re bogela re boela ka kua the University of Limpopo Tafelkop campus mo e le goreng tla ba re na le happiness o na le o ratile gona ka kua tikologo yela ba tlo ba ratitša ditaba je di botse magagešo ke rile ke tla re ga bona ke e rata man ya gore wa tseba ba no latelela bana ba sekolo gore bana ba sekolo ka gore le a bona le dithutong tša godimo bana bešo kele fetša mo letsene ka mo
11: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo o thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
5: ga se tla pele nna le lena magage se tsheletsa ba kholo mo go tshobela FM ke ke lebelele ka mo ba bolela go le rena ba ngwadile gore na bona ba re magage se ba kala gore ke makha a mantsinyana ba ile gore ka nako go khumana re palo e fela ke bona Aaron Nkgapele sho mapete a thobela Dr. Mashama etelo la tile ka mogashong nna ke bona gore muso ga o tsene Eskom ka bogare o bone gore na dilo di sepela ga botse nna ka gore o kare Eskom e ya palelwa go fitlha lebakeng le ke senya ke rialo gore ka mantswe a mangwe a ba tsene ka gare ba bone gorena e sa kgona go dia mosomo ka botse na mmuso o sa kgona go tswela pele le go laola Eskom ka mokgwa e tshwanetse o ba ka gona na o moso ke od enonyana gore nna ke litheleditse tsabe e yankgata ka gore ke litheletse ke le mo Lichtenburg ka provinceng ya bokone bophirima o moso ke kb le kubo a thobela Dr. Mashama etele o ratile nyako tse putšho ya bobedi nna ke bona e ka ba kaone ge o swere ke ona mmuso yona Eskom e ka tshwara ke mmuso ka noši motho fela o tlo bona mathata re tlo bona mathata a magologolo banna ba rata tšhelete batho ba modimo ka mantswe a mangwe e tsile lefapha la private le ga nota la bona dilo di sa sepela ga botse ka mokgwa lo tla ba go sepela ya ka gona empa mmuso tswelang pele go kakatela mo le kakatetseng gona gore tla ba lete di kgone go sepela ga botse ka tshwanelo o mmoso ke Daniel Selowa a re kgotsong Dr. Mashamaite le o ratile ka mo wem mo putšhong ya pele ke dumelelana le sephetho sa NAM National Union of Mine Workers mmušo a go tswele pele ka go laola Eskom o seke wa arogantšha ke di-private sectors bašomi ba bantši ba ile go loba mešomo ya bona ka gore ka kua private sector ka kua ga ba tlo dumela motho wa go goga maoto ga ba tlo dumela motho wa o ikgapa a ikgoroša ke na Daniel Selowa ka Bolobedu ka kua Bolobedu South ka kua Mothopeng ka kua Lilian Ramabele le tsofile ena a re kgotsong Dr. Mashamaite ka mokgašong ga mmogo le oratile kgadi ya masogana go tswa kua sebitiela sa go leta le batho ba madi a shele a riela a re kere Eskom nna ke bona go le kaone ge mmušo o ka laola Eskom ge go ka laola company ya private re tlo lla sa rare jo ka theko ya motlhagase wa o tura-tura le go feta gona bjale le ge e le gore wa re turela ba private ba tlo ree ba re ra palela ko go lefela ke nna le lian ramabele le sofi go tswa ka sokodibeng o mongwe šomo a re kgotsong Dr. Mashamaite Dr. Mashamaite le o ratile dumelang ka mo ueng gašong ke nna Filimone Moleke nna ke nagana gore nna ke re mmušo o paletswe ke go laola maatla a Eskom bjale nka thabela ge lekala la private le ka tsena ka gare ga Eskom go thuša taolo ye ya mašeleng kudu-kudu ke nna Moleke Filimon mampa go tswaka kua ga molepo ga mmamatsha o mongwe šoke Clarys a re thobela ba ga Mashamaite le o ratile ka mo o dumelang mokone go ka ba kaone ge mmušo o ka tswela pele go laola Eskom ga botse ka mokgwebeng ka gona ga go nyakege maitemogelo ka gore ke gale ba šoma ka mokgwa o ba šomang ka gona gona jalo go ka lebelela City Power ba itemogela mathata a bona a mantšintši mo mošomong gomme Eskom e ntse e le gona o mošo ke Chester Serunya re thobela Dr. Mashamaite le o ratile dumelang ke lebeletse gore Eskom e lokile mo e leng gona sa bona ke bolokiša mathata a bona fela a e le goreng ba palelwa ke go khumana ditšhelete tse ba tshwanetse go di khumana mo ba tshwanetse go di khumana gona dimaspala di a kolota dilo tse di bjale ka tseo ke nna Chester Serunya go tswa mo Pretoria go la Sašangube ke ga gešo ka kua Snabarwana 178 ke mo ke tswang gona o mošo pele re tlile o ya ka kua University of Limpopo ke bona ke Charles Matoe mo monyela a re kgotsong Dr. Mashamaite a bokone le gadi a rena ga mo ya matebele NAM e tloga e le nneteng ka go ganetša go aroganywa ga Eskom gobane seo se ka tlhola tatlhegelo ye kgolo ya mešomo le go dira gore theko ya motlhagase e bitše go tore e thomile jale motlhomo gobane gore e laola ke private private ga e tlo rapeletšana le batho ba gore nna a re na selo re ka se lefe re tla dia jwanjwa aa a e tlo dia jeowene go lokile batheletše e reng pele re ya ka yunibesithi ke le botse mzanzi letela powerball jackpot draws ka yeno o ka ba le sebaka sa go ithopela mašheleng a Powerball jackpot ao a akanyeditswego go feta di million tse masome swipedi combined ao ke mashilling ao a ka reng wena we go fetola bophelo bja gago le semetseng bogela draw two ka yeno mantsibeng a le khono ka sepa ka iri ya senyane mo SABC o ka ba ra di million million yo mosa wa Africa Borwa wena the national lottery more plays more chances more millions ba ra lokuba tsanetse go ba le mengwaga ya ile somese swae go ba go feta ra loka ka maitemogelo le maikarabelo the national lottery le ba ke le se pitse ke ba si je kai peta me tswe le sumi go ya go iri ya pele ke a tsela bjale ke a Montovia ya ke a Montovia the University of Limpopo Tafelkop campus ka kwa Tiro Hall tolika matepeshin phela etswe ka sebele mogaga mokonwantshi digolo happiness thoma make thoma
12: aga mokone ere ke leboge mogolo wa ka ke nete re ka fano university ya Limpopo at Tafelkop campus re mo holong yo ijwa go Tiro Hall ile go tiro ile go hole yo le go rile go swara mere re ya go fapa fapana ka fano university ya Limpopo re go na le ditiragalo mo tshele tshetse ke mo ditedi taba le nana go le o di fitile go makhama ra ro ke bua bua go yena mo etjane ke mo tsaka mo ra ro le ruori o re beile ka fano university ya Limpopo mo sa ga re ngwa le khono ke setse ke go letse gore mo kgobokanong sa kabo ya tshedimoso magareng ga beng mešomo bao ba bothane go ka fano university ya Limpopo le baithuti bao e le go gore go sasa gobakere go sasa ke nora gore nakong eo e tlago ba taba ba tswile wa tweditse digrata tsa bona ba ile go nyakana le mešomo pjale ba kopane le boe mešomo fa go tla go ba botsa gore re nyaka le ba bjang re nyaka le latela dithuto tsa tamang le le masone di a mofuta mang gore le tle le kgone go tsomela dicompany tsa rena baithuti le bona ba botsisa dipotsiso ge beng mošomo le bona ba itlhalosa gore re nyaka se ra nyaka se ra nyaka se gore le tletle le kgone go re šomela bjalo mokone ebile tiragalo ye e fitlhile mafelelong go fitlha ga bjale e fedile ka ge go be sefaleng go bolela baetapele ba dicompany ka mehutahuta bao ba bego ba tshwere baithuti ka lefoko go ba tsebiša gore bona ke dicompany tša mohutamang ba nyaka malotoledi a mohutamang go tswa go bona baithuti gore ba tle ba kgone go ba šomela ebile le go ba tlhotlheletša gore ka morago ga ge setse ba boletše ba ba etele dikhutlwaneng tša bona gore ba botsiše dipotsi tše ke re dikhutlwana ke ra di-different stalls tše ba di tlhomilego ka fano university ya Limpopo Coca-Cola e be e le gona e boletše NERSA e be e le gona e boletše AXA e be e le gona e boletše South African Revenue Services e be e le gona ga se ya bolela utswa le yona e gona fano ke engwe ye e leng gore baithuti ba etela go ba botsiša dipotsišo fale le fale re fitlhile mafelelong a sekgobokano se mokone e le go letšatši la boraro e fitlha go ba kere career fair e fitlha mafelelong go sasa bjale mo pele ga ka fa ge re uma ke na le kemedi ya NYD A. Mosadi o tlo re botsa gore NYDA e emetseng e šomaeng a ba a re tsebiša leina la gagwe ke rata go otamiša kgaetšhedi ya ka madumetše yago le gona age e tse kgaetšhedi ke mangna banna ka gore go tswa gona le tswa NYDA
13: ke leboa ka leina ke mathekga wa ga maoto
12: age o ka re a le kwale ga botse mathekga wa ga maoto re tloga re leboga kudu NYDA nna ke a tseba gore e emetseng lena botsang motheeletše
13: Okay, NYDA EMG, National Youth Development Agency.
12: National Youth Development Agency ke sekgowa. Ke setse le tlhalosetsa le inolofaletsa motsheletsi wa rena le tle gore keng?
13: Ka boripana eno ba gore kopano ya rena e goba mokgatlho wa rena e ke o thušago baswa ba baka ba go ba na le mengwaga e lesomeseswae go fitlha ka mengwaga e masometharo le metso e metlhano
12: ke a lekwa baithuti ba bangwe gona fa ba tlo o nyaka gore ka morago ga go fetsa dithuto tsa bone o mongwe a be le kgatlhego ya gore ena a ka somela NYDA ga botse polelo a lena ge le lebantšha le moithuti o mobjalo le re malokeledi a gore a ka somela NYDA ke afe
13: e ka raga NYPA tiri di lebeletseng bontsi ke ke muso a karatjolela ya ba ona le bokgoni jwa communication skill ka re boledishana le baswa khafeta khafeta mo re sepelang gona e ra lebella gape le interpersonal skill ra lebella gape le qualification e tla ba dirile ko e tshiari mo jwang gona rena a ka bana le qualification ya mohuta mang ganchi re lebeletse di qualification ja go fapana fapana e ka ba dirile BCom accounting a ka ba dirile internal auditing a ka ba dirile gape yona youth development ka re tse dintsi tse re di lebelang ka kudu ke go ke wanang le bokgoni jwa go kgona go berekisana le baswa
14: age e utlwa magareng ka tse dingwe lena le batho bao le setsanego le tswetsopelo ya baswa development of the youth e ke lempotseng ka gare ga NYDA le maatlafatsa bjang baswa a re motlho o mongwe oo ga a lekgatlhego ya gore a ka lesomela utlwa o ka ntle ga lena le thusana bjang le moso o mo bjale gore a tloga a tlhabologa motlhomo mo a le go bona le ena a kgone go maatlafatsa ba bangwe ka mešomo gore goba motlho o mongwe a kgone go thwalega bonolo ke dicompany tse dingwe
13: potsiso e botse tate make ka NYDA re na le mafapa a mabedi a re kgone go thuša baswa ba rena ka one re na le skills development programs potsiso e le botsišitseng ya mafelelo ya gore moswa gore a kgone go tswela ka ntle a tepeakanya ga botse gore a kgone go hwetsa mebereko ka gare ga dicompany tse dingwe go na le programme e re bitsang job preparedness workshop mo e le gore re kgona go ba ruta go dipositiona ka ntle ka mola gore na ge employer a nyaka motho o nyaka motho a le ka seemo sa mohuta mang gape ra ba ra ba ruta le go ngwala di-CV tsa bona ka re tshwetse re bone gore ba dira diphoso tse dintšhi ge ba beakanya di-CV tsa bone ra ba ruta gape le gore go prepare for the interview ba iprepara jwang le gore na ke diputsiso tsa mohuta mang tse di botsisiwang ka ntšhi ka gare ga di-interview le gore bona ba ka kgona go di araba jwang ge ba alina le tsona jalo ka baswa
14: aga a re rume poledišano a rena ka lebaka la rena kwa ego le le NYDA go na le se se botse seo le ka se supago ka monwana la re mo ke maatla a rena re maatlafaditse baswa ka nnete re a ekgantšha re ipetersfield
13: ke tse dintšhi nobe le gore ga re na nako e ntšhi tse dintšhi tse re nang le sesupo ke ka mola ya enterprise development tse be re bolela ka tsona gore baswa ba bangwe ba re bona ba nyaka go somela motho mongwe ba nyaka go thoma dikgwebo tse e leng tsa bona re na jalo ka NYDA re kgona go thuša dikgwebo tsa bona ka go ba fa tšhelete ya go thoma re na le bontšhi jwa bona le gona ka gona ka mo campuseng gona le ba e le gore disetse re ba thušitše ba busy
14: ke tloga ke leboga taba e okudu ka lebaka la gore ba bangwe baswa ba be ba boledišana le nna fa ba re bothata bjo bogolo bja rena re na le kgatlhegelo kudu tabeng tša kgwebo eupša selo sela ka seisimane ba rego ke startup capital mašheleng a go thoma a re nao bjale lena ba NYDA le rawa le kgona go edia taba eo ke nyaka go tšea sebaka se ke tloge ke leboga kudu go boledišana le nna
13: kgaetšediaum
14: loko ka fao ke tloga ke leboga kudu sebaka seo lempile go sona ebile ke be ke tsweletswa fa ke o ratile ke kana ke leboga ka moka gape le bašomišana mmogo ka moka bao ba lego mo ba bego ba nthegile ke tloga ke leboga kudu le lena ka fao mokone ke a leboga gabotse
5: le rena re leboga kudu monna geso obile leitho la rena o bile tsebe ya rena
14: thobele
5: otsetse thobela FM a legotagatso la Aforika Borwa ema mouwe
15: re ka nyaka go tšhaela gore no man ore o dutse le timelela la gagone o fele o le bontšha tsela mane o le tsentšha lineng ka gore no le tlo kgawatega e se ga letlabe setse le opela ba re ke invesela legae laka a le go mo lefaseng
16: ke bo košiše o bolela ka eng gona re tlabe re opelelang se fela seo
15: o kgawatile dombolola menaza mone
16: o
15: a motrapa ene ke motšhekile ke re maradi mane o ankava mara e gape nka dibala ka nnagana twice ne ke tlo trapa yena ene go tlolela lena
17: cheke tša lela boraro le tša bahlakumi epsine ka tšona ka kotara pele ga ira sesai karato 8 bahlakung o shego bjalela boraro le
5: a re leboge le rena magagešo re kopana gape le lenaneo le la dipoledišano go sassa ka labone gene lebakela bjale magagešo namile tša dithapo tše reiša studio 6 mo e le gore o theletša kgašo ya ditaba ka mokgwa o re tsepišitšeng ka gona ke phute matlhošo magagešo ga etša o tloetša efa mankuku baby mowašaa

0: a go tsobela fa mo mosetse wa tsebolo boithabiso go plora re bolela ka shala make tlhopa seleng gore ke sa R&B go tsogana ka kwa go la America mo ileng gore bona ba re le ge ba tswelela gona mo la bo 1977 ba bantse ba ipitsa gore ba nna Don Cornelius bo ileng gore bana le yena mo le bo Dick Griffey e ka ba le gore go tlo diragalang ka tlhopa se re lebeletse sa tswela pele go fitlhela bo 1980 ba nyaka go laetsa gore bona a se ba re ge ba thoma ba thoma le bo magogorwana ba thomile bona ka mmino ileng gore kwa disco ya ba le gore ba fitlhile mo ba fitlhileng gona gona biale re go boditse gore re go fitletse difeng Make that move le a night to remember ke tlo ngone re ipsine ka tsona go gana virus ne lona rena pere re lebelela gore ka bela gore go morao ga dinhla tsa ditaba wa rena mabilu tsa biale biale o tla ba di tsure ka sebopego se sefe
1: taba kholo o tshobele fm
2: e tikologo ya Africa borwa ga ka re tsore ka re ifitheletse ma Africa borwa ka moka le beletse ka mogho tsomaro ya ma Africa borwa e beleng ka gona o boletse ga botse mo wa re batho ba ba apelotswa go tsamaya ka ditompas gore ba kgone go bontsha boitshupo ba gore na ka nnete ke ma Afrika borwa na
1: lenano le le tla wena mosupologo go fitlhela botlhano iri ya lesomepedi go fitlhela iri ya pele mosegare ka kodu ya Dr. Moloko Mashamaite
3: kristiana nkile a bolela tsabeng wa re banna lena dikhanselara lena ba eta pele ka mo mebasepaleng tsebang ge le sa dire tsona batho bana ba lele re

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tsona Mankoko B re ka letela tša gore molato kgatlhanong le monna wa mengwage 23 yo a lletswago ke ditšhipi godimo ga polao ya basadi ba babedi le maphodisa a mabedi ka Rege Park go la Ranteng botlhabela bja Gauteng o šuthišitšwe go ba go fitlha ka la 25 kgweding ye ke kgorotsheko ya masetrata wa Boksburg. Motlatša molaodi wa dinyakišo ka go IPT Len John o tšweleditše ditlhobaelo ka ga maitshwaro a ditlhopha tšomo tšeo di nyakišago ka ga go hula ga difatanaga tša go tshepetša mašheleng fao a phegelelago ka la gore ba gonenelwa ba bolawa go swana. Ka go le lengwe tonakgolo ya North West Lazarus Mokgosi o dirile diphetogo kabineteng ya gagwe tše le tše dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela Moshato Mogolo.
2: Stan re a lebogatlhe re tlhokopana le wena ka ditaba ka botlalo ka irele ya bobedi ye e leng gore wena ya tshwanela go go tlaya e tla o ke gore ka gare ga leemaema le leng gore le a diragala e ka bele gore boitshino bo e leng gore bo tlabe bo le gona ke eng tse e leng gore wena ga onye ke gore di go tlaye go e ba le nna ya thobela FM dula o theletše ka baka la gore mo nakong e leng gore ga e fetse pelo yo re tlabe re tshwere dika kapa ka mo studiong ge e le gore wena o nyaka go kwa gore ka bere gore difestival tse di leng gona go tlabe go diragala eng kae bjang yo yo yo yo a re šišitše re šišitše e tla o tle o itshine le rena ka baka la gore ba tsena gona bjale ba tsena o tle o kore ka bela gore ye ya go ikgetha ye gospel e ka bela gore ke ya mohuta mang gona e tshwere ke bomang gona e gotlisetsa bomang le bomang le bomang boitshinong bja gago bo e leng gore wena o morati o molatedi o mothegi wa mmino wa sedumedi a bona tse o di kwa fela gona mo go thobela FM o di kwa go e ba le nna mo e leng gore Mankoko B e bona le wa gago motsweletsi gospel divas ha e tla o ke gore ka bela gore ke bomang ba tla ba go tshwaretse dife.
0: Bolla chipi le bogabo bja industry ya pelo ya ka lebua. Re kwa na botse go 88.7 go ba

0: ai botsisa putsiso ye thata ye le gore ba bang ba re boleta kudu o ka phela biang ntlele le rato ka bakala gore o mongolo mongwe ka moga re tlhoka le rato re nyaka le rato. Every woman needs a man. Even chaka chaka gona le ba ba said but na monna ke motlhoke ke tlhoka masheleng fela wena o tlhokang ke mo sepedi tsa re fela mitsene lona re ke la go irele ya bobedi moleng leng gore ga e fetse pele re tle re tsena go mabilo ga dithangwane tle bana morwa phogole ka sebele morao ga se re tsena go yena.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Ye ke thobela FM gara ga ngwaga ke dipedi masomepedi tsela 2026 thobela FM mošhato wa tsebo le boithabodišo.
0: Ye masomepedi tefela metsere ke la go irela ya bobedi wa tseba gore laboro re ka sebe lona le ka sefelele ntle le tša bjalebjale tše e leng gore di tlelwa ke morwa phogole ka sebele mabile kwa ga dithangwane phogole dumelatlho re napa o re tlele le tsone.
3: Mango go pedi ga mmogo le batšhelete ka bathobela etsanya le go tagasela Aforika Borwa nnete gona ka la borare tšatšing la legono mme pula madiboga ya rona tšatšing la legono a she legotla leo le laolago kgwele ya maoto ka South Korea le ntšhitše setatamente sa go gopela tsarelo phatlalatša go latela pego yeo e fatlhišitšwego yeo e sa lego e lokololangwareng go lala 2016 gomme ya setsweletse phatlalatša go latela diatofatso tšeo di bilego gona tša gore legotla le dirisitše mašheleng a mangata go lefelela mediro ya thobalano go di-referee ga mmogo le bagolwane go tswa ka dinageng mabapi nakong ya ka go phenkgišanla dipapadi tša olympic le tša boitukišetso jwa mogopo wa lefatshe ngwageng goba ke re magareng ga ngwaga wa 2010 le 2012. Mmušo wa baagišane wa naga ya ka Zimbabwe o tšweleditše tlhobaelo ya go nametša go feta tekano ga sekepe seo se nweletšego ka nokeng ya Kariba seo se sepetšago ke Rural Infrastructure Development Agency go latela go nwelela ga sona ka lebaka la moya wo maatla le ge sekepe se se dumeletše fela go nametša batho ba masome a senyane go kwagala gore batho ba babego ba le ka fao gare ga tsona ba ba feta ba masome a senyane le metso e mehlano gomme go le jalo mangokopedi batho ba lesomehlano ba kgontšišitswe gore ba tlhokofetse mola ba masome šupa ba tlakodišitswe gomme leseo la go nyakana le bao ba sa tsenego jwang botala go fitlheng mo lebakeng le go bakere bao ba sa timeletseng go fitlheng mo lebakeng le le gare le tswela pele. Magabešong Iran e re mmila wa Hormuz o tla dula o tswaletse go bakere o tswaleletse tshepetšo ya dikepe tša kgwebo go fitlhela United States e emiša tshi ka ditlhatlhelo tša yona bagolwane go tswa ka Iran Supreme National Security Council go akaretša le mongwaledi Mohsen Rafei o re kwano yeo e fihleletšwego magareng ga Iran le Oman ya go bula gape ga mmila wa Hormuz e ka se phethagale ntle le gore Washington e dumelane le dinyakwa tša Iran. Iran e nyaka gore United States e go agele morago dikampa tša mašole tšeo di tlhomilego ka Iran dinageng tšeo di dirago le naga ya Iran. Re tla gatela pele ka tša go ama naga ya Iran. Iran e ganeditše dipego tša gore yona le United States di fitlheletše kwano ya katoloso ya tiro ya marumo fatshe ntweng tša ka Middle East se ke ge kwano ya peo ya marumo fatshe yeo e leng gona ya matšatši a masome a matshelelago e fitlha bofelong letsatsing la lesomešupa kgoding yona ya phatho. Tona ya ka Iran merero ya boditšhabatšhaba Abbas Arich o re ga gona dipoledišano tša semmušo tšeo di leng gona le United States o re United States e tshwanela ke go lefa pele tshenyo yeo e dirilego ka Tehran le go lokolola didirišwa tša yona tšeo e di thopilego pele ga ge mmila wa Hormuz o ka bulwa gape. Magagešo a re romeng ka tše tona merero ya boditšhabatšhaba ka mona Aforika Borwa Ronald Ramola o rometse mantšu a thekgo nageng ya Zambia dikgethong tša bona tšeo di tlo go tshwarago tšatšing la ka moswane. Lamola o re o ruma gore dikgetho tšeo e ka a tša khutso le tša nnete o boletše se tšatšing la legone ka Durban nakong ya ge a bula semmušo kopano ya SADC. Mangokopedi ga mmogo le bathebedimo ka bathabela FM re gomela ka tšatšing la legono mo gagešo letsetsi ge ba mpona ba re mabilo a ditšhangwane gomme ba bangwe ba re ke nna morwa phogone ke a leboga seokudira re kopana gape ekeng yeo e latelago.
0: moropho go le nene ke go lebogile ka nete re kopana gape ebekeng e latelang ke le semeso e fela metshine le yona re kela go irele ya bobedi ke go boditse gore bona Limpopo gospel divas bona se re se tla ka di diva ba tle go botsa gore ke bele gore go tlabe go diragalang nneng kae wena se shute
4: Wati
2: Dabas! Wati Dibo!

0: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
1: a sepela ka dinao go tshela mmila ka marega go ka ba kotsi kudu kudu kudu go di highway ga se mafelo a go sepela ka lebaka šomiša maroo ao a diretswego ba sepela ka dinao le mafelo a maleba ao a diretswego go tshela le ge go ka go tšea sebaka ga go tsela ye e kopana ye o e fetago bophelo bja gago tlhalefa o ikete gape o tshele mo go bolokegilego molaetša wo le utlwišetswa ke kgoro ya dinamelwa
2: re ka nyaka go tšhela gore noman ore o dutse le time lela la gagone o fele o le bontšha tsela mane o le tsentšha lineng ka gore no le tlo kgwatega e se ga le tlabe setse le opela ba re ke invesela legae laka a le go mo lefaseng
3: ke bo košiše o bolela ka eng gona re tlabe re opelelang sefela seo
2: o kgwatela dombolola menaza mone
3: o
2: a mo atrapa ee ke mocheckile ke le maradimane o ankava mara e gape nka di bala ka nnagana twice ne ke tlo trapa yena ene go tlolla lena
4: cheke tša llaboraro letša bahlakomi epsine ka tšona ka kotara pele ga ira sesaekarato eita bahlakong o shego bja llaboraro lena.

0: sa kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiego le tlhakolo
1: magareng ga tsona mankoko be re ka letela tsa gore lekala la maphodisa la the Hawks ka Gauteng le re lena le tshepo le kholofelo ya gore le na le molato o tile go kgatlhanong le monna yo a latofatswago ka polao ya basadi ba babedi le maphodisa a mabedi ya go tlhaga ka Rege Park bošegong jwa Labotlhano. Moetapele wa DA Jordan Hill Lewis o re o dumela gore phenkgišano dikgethong tša lenyaga tša mebušoselegae provenseng ya KwaZulu-Natal e ya goba magareng ga phathi ya gabo le ya MK. Ka go le lengwe tonakgolo ya Northwest Lazarus Mokgosi o dirile diphetogo kabineteng ya gagwe tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Sthembiso Maebela Moshato Mogolo.

0: Inside out, go ja go spank. Ke mas me pedisela fela re ke la go irele ya boraro. Glory, glory, hallelujah. Nna le wena re kopana go 086 000 2452. 086 000 2452. Re go gore ke bela gore mosadi o matla o. Nna e ka bela gore yena o lela kae, o mang. Hi Tomo. Okay, Tomo. O ka parete bontso. Arna pere kopane go 086 000 2452 re ikwe ka bakala gore re tsa gore ke khodi re le mo go yone ke khodi ya basadi hle bana ba sadi ba ba sona thipa ka bogaleng o ka itshwara wa na thipa ka bogaleng wa tsa gore e dirang re nya ka go tsore yena msadi leng gore ka mehla ke na tshwarang thipa ka bogaleng nna e ka ba ile gore o sonetse gore a lele kae re ya locha basadi nke le tseneng hle nke re ikwe gore ka bele gore ra tseba gore ba bang ebile a lenya ke go bolela ge le kwele botlhoko ka baka la gore letšhaba gore bo mang koko ba tlo le bolela re ya locha thobela re gone le kae wa tseba nna ke ya go amogela
1: ke thabela go nkamogedifan tabe o ebele mo tafeleng ya gore motho yena a ka llela kae ke bona gore go ka ba kaone motlhomongwe ga ka ya go llela go ditsebi
0: Okay.
1: Ke bona ja re gore go di tsebi nna ke la mafelo se lo meleng gore go batho ba ka rela la go metana le la bo di metla di a yoane.
0: Kore gore mosadi o matla o a strong woman o sa ntlo tlokomela ke di tsebi a tlokomela ke modimo. Ke a buchisha.
1: I'm here to laugh. Ah, ke ra di ke di melana le le ke di melana le lena.
0: Okay. Ke ho le boga ke masime pedinne. Re ke la go irile ya boraro go ba lena ya Thobela FM. Re ya locha Thobela. Arlo che.
2: Re se mang go.
0: Lige.
2: Rona lige.
0: Re gona tle.
2: Eh, le bolela le sello ra mokonyana mo Jimmy Stein Primrose ager.
0: Okay, sello.
2: Ah, na ke lela mo motswadi wa ka ile go mma wa ka mmako yena Thaba a le kwa mokopane ba Kimberley. Ndi yena a busha a lela go nna.
0: Okay. Ga e le gore ke kore ke a go leboga ke a go leboga kwa ke go kwele e fale ke nyaka go kwagala re bolela ka mosadi kgweding e ya basadi basadi ba e leng gore re re ke ba ke bona dimbokoto basadi ba maatla basadi ba re llelang go bona dinako ka moka nna bona ba llela kae nna bona ba tlhokomelwa ke mang ke potsiso yaka goba motlhomongwe go tsene basadi ba kgone gore botsa gore balela kae go ba gona gore re oh wa wa ka simushikinyo bana gore ba sa decide ba sa di ba go tia ba sa di ba leng gore bile a ba tsiwe ke moya wa wa go ida o ga se ra bo mamma mamma re bolela kae gore re mosadi go tia re gone go kushisha gore na yena ga a imetswe o sonetse gore a lele kae ke nna ke dumang go etseba fela ba sa di a re ska e chabantle ke nyaka go kwa go tswa go lena gore le lela kae
3: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a Thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: A yemas mama be di fela me zitsuna lona re ke la go irele ya boraro nke re go 086 000 2452 re go re ka bela gore ka nnete ba side ba imetsweng bona ba lela kae re go re ka bela gore dimbokoto bo mma go rena na ba lela kae re go tsiya megala lena ka morago se mzanzi le tsela powerball jackpot draw ye leng gore ke ya le khono le mo ileng gore ba le sebaka sa go ka thopela mashele nga powerball jackpot a wa ka nyi ditjong go feta go 82 million ye o ileng gore e kopantjwe a o ka ba le mashele nga leng gore ke ya gago eng a ka re wena we go fetela bophelo bya gago le semetsing bogela draw ye radio le khone le ka 9 pm go SABC o ka ba radio milioni milioni wo moso ka Africa borwa ke ra wena the national lottery more place more chances more millions para le kgwe sentjwa le mongwe le smeso go ba go feta ra loka ka maikarabelo the national lottery e ba e thegwa ke sizekhaya
4: Basadi bao ba aparago le sego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le, re le thuša go fola. Mo Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
0: A re kwa 086-000-2452. Re a locha Thobela e ba le nna.
5: Le kae?
0: Re gona le kae?
5: Ous
0: Flora.
5: Ba
0: le shuteletse ba nna le na dimbogoto ba le shuteletse
5: ah wa fa shuteletse la ke go bona ka tsena ha re halwa e dro ka itsuri ke monna ba ba ho ka bona la ka dipotelo wa re ba ka tsena o go tsisa wa
0: ba ba
5: ho go tsa mala pa mare ha wa ba tsaise mo go ke mo re le tsena ba sa ja o tsene ba sa di bona ba tla tsa ba nya go tsena ha ba thong ka khopela ka go go nna ke se tsene ke mangu
0: ya are go tle o Flora gona gore wa tsa keng o Flora wa tsa ke mo sa di yo ke mbogoto ra utswa ra re bona ke a strong woman re ra gore
5: nna a bona ke keng ke mo ka bona mangu ka ene go tsela modimo ka hang ka tla ka go botsa gore go botsa mang awa aga se mbaite pile o tlhongela go tsa maji ha sa othe ene nna ka bo nna ke kemetse le bana baka ene ke kemetse le bana ba sunya na baka
0: o tsara re gona le mo ileng gore biele ka basadi biele ka bommare re llapa go tie man re llapa go tie re nya ka mo ileng le rena re ka lla gona ra khomotswa
5: matsatsi a gona le ka re ya tsong ka le langa le tsokra ke tsile le le ka re go le la go ka re go le la go mamang ke go le go fitla go ba thomba bang ka ha wena khona ma ka matolo o botse mo di mo rpapa wena go wena o itse mathata le maima a ka
0: ka mantjo mang ri tie ka tsela e ka pakala re tshaba go bolelwa
5: ke tsaba go bolela mangwe go go ha sa go tsaba re mo thabang nna go rara tsa kae kae o itse pele mo re o lla go tswa le mmao le mmama khare ke ya go ena ke monnele ke re mama solo so ba no ka se ntle next o kutse ba re nna ona ba go biala ba tla go biala ba thata ka tsa le lotlhe awo go tlo ba nna ba itse go ya le rata ma le le thata thata go morao re bolla ka le di ya le mo go rara tsa
0: O Flora ke go leboga banna ba sedi ba re ba gopela le ba shuteleletse re a locha Thobela.
6: Mang koko.
0: Hello mama.
6: Okay.
0: Ke gona kae?
6: Ke gona.
0: Eh ya tle.
6: Hai, ba tswe ke ba bolela le tere pile ka ntle. Ka gare bona re a di.
0: Ka gare re a di ya tle.
6: Ka gare re a gore re ditlanadi.
0: Mm.
6: Ene ba tsetsi a go tsana ro ka botsa mo go era o re wa botsa ngwaneng.
0: Ao wa tla bana.
6: Ba tla sa gona go tshwara dipiri tsa batho. O botsa o wa fetse o botsa mo mojala nna re tshisa ke di AI WhatsApp chat GPT.
0: Kore go ina le gore o botse motho e leng gore o tlo o seba o tlo company wa re bona.
6: Nete.
0: Artificial intelligence gone tla ntjola mogolo.
6: Re wa e botsa mathata ga go ka moka ya ba go botsa di tharollo ka moka. Ya ba go khomotsa.
0: Ke se ba sa di batileng re reng le di strong women le di rang tsona ka bakala hore le tshaba re bomang go batlo le bolela
6: botse fela
0: a
6: botse fela
0: ke go kwele
6: a lokile
0: ba sa di a gone ka mogore ka lokishang ka gona ape nnete ke gore ari ba sa di ba re reng ke ba sa di ba matla ke ba sa di ba tileng maidi a bona le bona ke a makhwibidu a se a matala morogo a se a masurulwana a se a maso ke a makhwibidu ba kwa bohloko re lela kae re a lo tshahle Thobela e ba le nna go Thobela fa mo re lo tsha tameng Thobela
7: ala
0: ar lo tshei
7: o jwa ngana
0: o go lokile
7: eya
0: sho montsho
7: e o reng fela
0: a
7: la hore
0: Oh,
7: that's a little la golena. Little la orena. Ereng ke le botseng ka bakala hore. Ape lena ka bolena, botsata ka hore ka se wa lela mo tsading o mongwe. O se notsa mo ke newspaper kontle. Re o di kwa ditaba tsela. Mara monna. Nna ke tota, o tota hona wa lla ka o tsheka ka o bea mo di gareng tsa ka tse tshedi kutukutu ka re tsapa mari ko ka di chipi. Kwa bo se wa mpotsa ditaba tsa o ke moka. Di fella hana mo ke moka dilo ka moka di tsela ana mo di ka sitita se hantsi so basadi le la hore na banna
0: na pile ge ke kwishitwe ke wena botlhoko ge ke tlaishwa ke wena e bile o sampethe mo leng re batla bona gore wa mpetha o ntjela masheleng o nkosa botlhoko n roba pilo gore ke phela ke go le botlhoko ka lebaka la gago ke bua ka llela go wena gape
7: kana we a o sana monna o a le shang mosadi go botsa nete a go monna ba nna ka moka ona je tshe re a tsore basadi basadi ke ntho ye e senang maka ke si gore a lena maka le lela hore a ona monna o a ka ishang mosadi ona jwatse re a tsibo re ke re na re tsontso re le tshwareng ha botse re le tlokomeleng ana o ka hola 20,000 nna ka hola 2,000 mara pa bofi ka that 21 ye ke tlo ntshangare ya 2,000 ye yaka ka ofa wena 20,000 ye yao kore a o e kwesela se mara that 20 e tswang monna very very important o fita lotse ka moka a ona monna o a tlaisang mosadi ona jwatse le lela o rena re le tshwara a botse re ya le tlhokomela re ya le apeela le kwa botlhoko le dira eng re kgause le lena
0: de le boe sa batao ai ke nyaka monna go tshwara le boruti modao ke montsho ke mtase a ke a leboga ke le semene fela metsene lona re ke la go irele ya bararo basadi monna shu o ra re leleng go bona bjale ke botsišitse gore ge e le yena go kosang botlhoko ba re banna ba sa re kosang botlhoko matšhetšhe ka baka la rena ena re a sebana yo e tla mpotsetsa gago le kgone o tlabe ke di boditse temzene pele ga ga ke tswa ka mo temzene tla ba fitlhile ga ya ba tlhalosetsa ka ga e ba di fetišetsa go gong kogo hei ge šala re robala tlabe a ke tsebe re ngwadile puku ya maphepha makae ka wena re a lotšha thobela a re lotšhe e ba le nna go thobela fm re a lotšha
8: So the better only the home dinner will cook a lavante, but after the passes is so soon, optional and local. Next time I will already fill the bar, but people will not. That's a lot of smoke.
0: Kerouille, Mama Galebourg.
9: Trenton Life e rona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mannane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke FSPO e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
10: Baobedi ba mmino wa gospel ba buile gape. Ke ra gospel diva yeo tshwarago ngwaga ka ngwaga. Ke rekeng ya Moruti Strike Manganyi. Ka la 15 Agostose. Go tsena ke mahala. Gomme o tlo ipsina ka mmino wa Diopedi tse. Thuso Nel. Mabatho Rakgwale. Takeshi Kuviru. Kgaogelo Kekana. Zanela Mashabane. Rhapsody Praise Sound. Le Pateki le Mabuza go tswa Swaziland. Lenyaga tiragalo ye ya Limpopo gospel diva. E dirwa go gopola Zanela Mbogazi. Lefelo la tiragalo ke Farm Life 191 Petsi 5 tseleng ya go lebaga mašašane moaparo ke bošweu gomme o tsoke ka mmala bopinki a re be mmogo kerekeng ya Moruti Strike Manganyi mokibelo wona wo go la Petsi 5 re ipsene ka gospel diva ya setlha sa botlhano
11: Thobela FM mošato wa tsebo le boithabiso
0: o mo kwele Pastor Strike ga ba e tlhatlhamolola ebile a go tlhalosetsa gore bona re tone tswele pele go ba kwa ba bangwe ba diragatse gona mo mananeng a Thobela FM nna le wena a re garetlhelele re ko gore ka bela gore kgweding e re le mo go yona kgweding ya basadi banna basadi ba maatla basadi ba tiileng basadi ba e leng gore ba re ba tshwara thipa ka bogaleng nna e ka bela gore bona ge ba imetswe ba llele kaetlhe re nyaka go kwa yona eo 086 000 2452 re a lotšha thobela
12: re
0: gona le kae
12: yo ra ba la ke bolela wena thank you for people re bolaya re nne sele ka mahaeng
0: yo ya le bo
12: after me wa emintinti bona ke le ba sadi re lela ho modimo
0: okay
12: wa tsaba ho ka ithuta ho lela ho modimo wa re ho bolela le modimo wa mmotsa hore ke bokwele botlhoko ke a tseba re ko wena o channelang bophelo baka ko wena o sepitsang tsa bophelo baka ka se compare le Ausman Koko ka se compare le Seskajo ka tseba hore bophelo baka ke bo modimo wa ngetetseng bona ntwe e kgolo e re bolayang rena basadi ntse Seskman Koko re di a gore re compare kutu le batho re di a gore re mo competitioning le batho re batho ba bo bile ba sa tsebile re mo competitioning le bona
0: nke le mputseng re feleletse nna ga re tlo re mosadi o ke mosadi o matla ga re bolela ka e strong woman re bolela ka yena ke mosadi o biang
12: o mosadi o strong mother ke mosadi wa tsebang gore ke yena mangotswa kae o tlhokomela bana ba hae o lebeletse tsa bophelo ba hae o lena go tswa go batho ba bangwe e seng competition e seng go itira o e leng gore o right o se right ga o kwa botlhoko o bolela ore ke kwa botlhoko ga o fodisa o na ke a tseba o satse o bolela gore batho ba bolela ka rena le re fetsa go bolela bona e selong o se o tswile botlhoko nna motivation ya ka ke radio se moko ke mosadi o ke leng yena ke emeng ka maotlo ke tswela ke share-a story sa ka le di-channele ka moka tsa lena bona ke lenne kudu ke ithutile kudu ka basadi ba bolela mole ka maele a lena le re fang ona e fela o ka seke wa kgona tsela e ntle le modimo se senang koko
0: ke a leboga
12: bophelong ba rena a ke re tsebo gore modimo gona a ke re tsebo gore batho ba bangwe ba gona o tlo re thega ba ba re bolelang ba re bolele re di fetishe re tswele pele ka bophelo re a leboga basadi re lene tse dingwe tsutswa o lena se senang koko that is why re le powerful
0: ke leboga kudu ke leboga kudu o kwela ke re gore mosadi o matla ko bjang re a lotsa thobela
13: thobela
0: a re lotse
13: Kukus.
0: Yebo.
13: Kazamela kwa gashai munadi wa borola ka mafefe matu.
0: Okay munadi wa borola.
13: Maungu kutake go botse ditaba.
0: Tsanajo.
13: Wa tseba motho wa molute ga go mele di gabane.
0: Okay.
13: Ke o le motho o ka se kopane le motho wa go ba le dilo ka moka.
0: Mhm.
13: Ke o kwile botlhoko o le mosadi o filwe molekanyi.
0: Mm.
13: Wa khotsa gore ke yena molekanyi ya go pusa go botlhoko.
0: Eh.
13: Mangkuku o kenya ka go botsa ditaba le tolo le ala fa di boka moka.
0: Ke kwile.
13: Ke o ka go tsa mafase ka le tolo are modimo. Wene o ntsibile go ke sa le ka popelong ya mmane wa ka. Nuko no mphile monna so. Ke a mo lebo. Mara bona go run tlaisha jwa mmurela. Ena o tlhoko botsa re ha go tlaisha go wena o mo tlaisha ao. O ri munna ga go a tlaisha sa bitie ka tagi mo longwana. Wa ngwa mangu.
0: Ke tide di tshehle.
13: Go ru o ska no khotsena o tsiya ta ka mogae ga go di bia se trading hawo. Litolo, litolo, litolo, fela.
0: E tsika ba ra fela tsa re lusha ke gore ge munna a tlaisha ga ke motii ka tladi mo longwana.
13: Tsheja mangu.
0: Eh.
13: Sewe le tile go la kopana ka tsona le thoma.
0: Aga.
13: Selele jang ka tsona.
0: Ah, o kwagetse wa bona.
13: Ke ka re a ka re le be a o mo re koko tsena ka tsheti o isa ta di molongwana.
0: Eh.
13: Ke ga nnyane go itlogelelana.
0: Ke go kwele.
13: Ba o tsena ampa lo o mali ampa le ke le tsena ka ditu ka di molongwana.
0: Re mathata go lela go dimo e ba matolong.
13: Ke mathata go lela go dimo e ba matolong. O fele o ikgothatsa ka gore motho wa molopi ga go mele di gabane.
0: Motho wa molopi ga go mele di gabane re a itswalla. Dogo tse le di dirileng ga le thoma le tsweleng pele ka tsona. Mosadi o matla, mosadi wa go tia o lela kae ba rudula matolong. Bara wa bolela go bolela e fela tse gore tse dintsi tsona di feyo go dimo dimo. Ba nna le basadi ba gešo ke a le leboga kore ke be ke nonyaka go kwešiša gore ka baka la re re basadi le kwele basadi ba tsene ba re wa tseba ka ntle re tiile fela ka gare ga re a tia go botlhoko go dutla madi ka gare o sa tsebe gore a rothela kae ka bakala re o tshaba gore ga nka bula molomo yo mangoko yo ya tlabele ba le nna tla ba gasha ka nna gore ba gishane botse ba ba shumi mo go botse ba ba gore ma sepelang gona gore le ga le tshapele pele ke le bitso laka ga inwa tie ga ija ke nna go bohloko ka bakala re mosadi o o tshaba le gore batho ba tla reng a re ba dumeleng basadi ba matla ba bulege a re ba dumeleng gore ba bonagale gore bana le go kwa bohloko re ska ba ahlola o mang wena wa hlola mosadi o mongwe go ba motho mongwe ge a imetswe a rateneng re hlomphaneng tle nna ke le leboga wa ka motsweletse ke Dr. Mzini tshele tshe tshegole le ratola gago tintira sekeleng sona ke mogwasha ke malela go tima go busa sa go lele African man ka mazu tata.

0: Lindele baby come do the Jazil Brothers. She's the one. Yeah, Kiatseva, Hobane. Kimuhedich. Kenako, yeah, Mr. Gelson, Miss Soy, where Iri Jabun, Holnano, Laharo, Lam, Mamorato, Lamshupro, Jagalabsan, La and Chiruela, Hotel FM, Chatter to the Witch. Yeah.
1: Yeah. Yeah.
0: Yeah. Expensive radio.
1: Yes. Fetor,
0: I look at a Minocho, Shelfunga Godim. Yeah. Okay. Yeah. Can I go to the corner? Where now you're rummaging the Hatsio Jalinchu.
1: Yeah.
0: Or ring. No more air, Namahala, Murtor, Hopelang or Lelichon, or whichever my good to Arau. Bona, Yakitaba, young way, Benore. Yeah. Sichaba Serata was a young carayo. Rava, who did you do Tabingi? Taba ya pelo ya motho ge thupegile wa ne pelo yana a ena taba lo re o dira ge
1: o no
0: ya no ratera o yena ke nyaka o be jwalo 0860002452 0860002452 ke na ke ka mra o galwa ke le kae mo re tla re go o mo isa le ka pela e sa le ka pela go nyala o ba go nyalwa morago ga gore o tlhokofalelwe ke molekane re be re sa bolela fa gore go na le bishopo wa kereke ye e tumilego kereke tsoko ye e tumilego yo a ile go a nyala morago ga ebile nna kryile dikgwedi tse tlhano poelano o fetsa go mphosolola ke dikgwedi tse nne morago ga dikgwedi tse nne e ngwadile four goba five mo
1: four
0: ebe ora re ntshositse le nna kabe ka isa godingwanyana
1: Reverend Chinyemba
0: ya Reverend Chinyemba uri lake agidika diki.
1: No.
0: Nimtolile. She's the one. He's the one. But are ko rwena ona no re ke kamra wa na ko kai.
2: Pelan lis kombuso le kae ka mo ga shong.
1: Romnan.
2: Na ba gitara motho u be alela motho wa gwe ke ga ka fetsa bonnyane ba. Mwaga. Wa bana ga ka fetsa mwaga. Ke tlo mo ke mo ke tlo go room ileje. Ha ye pele tlo no be le re ile gore o sa gopisegile o palala ko
0: Fetela pele le le ndra mabele se fumosa go di
1: bema
0: bula le mashala. Ya la ka nkalla go edi ke mka ka kwa re ke fodile. Eh. Botswa le yona e ya ngwaga. Go eng. Okay. Tele tshe engwe shi.
1: Okay.
3: Stupa sa tshuru le sa mae maudi mo station se sa mae maudi mo ke a le dumedisa. Kamka.
1: Hello.
3: Ba tshele tshe ba thobela FM school. Nako ya ka pejana ke e le gore o ba o le ka fase ya lekgwedi tsa o lekana tse lesomepedi ba o le ka fase ya lekgwedi tsa o lekana tse lesomepedi e ba e le ka pela o tshwanetse o fetse dikgwedi tse lesomepedi nna o ya ka nna ke Albert Machete ka gane Joseph Break ba ike sekgosese sena mogolo
1: ke nana gore ntele o ebošitseng e a ipušeletša gape
0: okay
1: e tshamehile godimo ga eng ge le ka kgona o nne o re botsa batheeletse re kwešiše all right o mongwe show
4: Hey, Jumelan kamo kasho, slapa sanchero, le poela nilisko. Se sino se pela le maikuto. Re maikuto a fapana, le katsele re folang kayo na kamoraliho. Wa fapana. Bele, baba ngom kwa mongo baba hila kapila, baba ngom ba hila after a very long time.
0: Yeah.
4: So, na ake wani posho re, I dirile ka maraga 5 months go balege ka ba ka maraga ngwaga gantsi ngwaga borena monna o ile 6 months mosadi o ile ngwaga gabele ka sepedi sa gešo monna o ile 6 months mosadi o ile ngwaga e tlo tswa go yena gore o nyako tswela pele a dire tsa dikamano goba jang mara a ke mosole motho
0: Alebo alekhang abotsa. Botsa le di kosha di hilang lena bo hilang motho ga hila le mamakala re goreng hi hitse ka pele. Okay. Re totse le megala a re kwe yengwe shifa.
5: Eh it's cool. Olala nete batho ba ga re ke dumedisheng. Olala nete ke ka pele. Ke nagana gore o tswara ngwaga. 1 year uruji motho wa gago e tla gona o bona o mongwe bana 5 months ke nana ke ka pela kudu e poncha ga botsa ka re le go morata na sa morata ke kwa ka
0: so
1: a
5: tla kwa mo ka tla mo
1: re mo o bontsha ne ke sa morata le mo morata
0: ba re bontsha o ka re ba sa morata ba a go mpotse poela o nagana re 5 months 4 months yo 5 months ke ka pela wena o nagana jwa wa mosola bishop
1: a ke mosodi bishop o ba tloetse go ba le motho wa gagwe
0: ke okay a re tsore mloka ke le film fela fa a mosodi
1: nna ke mosodi
0: a go mpotsa go gere ka boloka beke a ke beke ya di 15
1: okay
0: ke mo ka ka beke ya mathomo ya bobedi ya September wa kwa bare wa nyala motho la be go boloka o ka mmakalela
1: composo. Hey, kgwedi.
0: Ge ba bang ba re ngwaga. Wena o bona go sna bothata ka kgwedi tsenne go tshe tlhano. Me nna ke rile kgwedi fela. O ba ke di level. Yo mongwe tla lla ka kgwedi, o mongwe lla ka.
1: Ya re le go swana.
0: Okay, ari tshe mogale.
1: Yeah, 086-000-2452. 086-000-2452. Wena o re ke botheletse re wa amogela, tshobela.
6: Tshobela, tshumbisa ene mpoelane.
0: Le bolella fase re gona le kae na?
6: Tshobela le kae?
1: Re gona le
0: kae? Sa bošang le ntšu goba le loketse volume.
6: Tshobela le Clementa ke re.
1: Clementa a le kwa gale, no, le ga teng. Eh, kwa gala kgole kgole kgole kgole kgole. Re tsoja hands free.
6: Yeah, I want to know.
0: O kwa gala kgole, ra go kwa gala fase. Okay,
6: bolela. Skumbuzwa ga nna go ruje 12 months out wa ga nna. O ke o mile ja o.
1: 12 months e itsamile go di mogaeng.
6: Yeah, 12 months gore a ke no a go ga tse le la tsentsela. Se me ni ga no rora re motho o bo sa mo sa marate tsomane mara after 12 months e ga fel a o di bona noa e o mile di tsere.
0: Okay. No ke go tshwara family tsena kae ba ge ba tla ba thoma ba bo sa morate.
1: Yeah man.
0: Le ratong la ka lena le tsena kae lena wa le lwa ka. Fela ya. Re ke ile arche yo mo gape. Ra go maela go ntshirega.
6: Speaker, mana na speaker ona point of order.
1: Tobe.
0: A o tsata ka re mekhale. Rona le kae?
6: This cool, Mr. School.
0: Tobela.
6: A le bolala le Philip Mphakane ka Alexander. Definitely bottom line 12 months, 1 year.
0: Why?
1: Why 12?
6: O tsaba o hirile o le right, o folile.
0: Ga o khone gore motho a fole ka 5.
1: O ba 3.
6: A o khonege.
0: Why?
6: O khonege. O tshwantse o nkengwa.
0: Ke ra hore
6: o bolela byalo.
0: Oh, itsamile go setse seng ka bakala go fola setso.
6: No, le di a tsamaisana go fola le setso. O ka se fole ka 5 months a e khonege.
0: E pala kae go fola go bana go fola ke maikutlo.
6: O ra tsala lutsa. O ra re nantsi a le gona gale le gale makwapeng.
1: Ba wa Philip go baneng go le bonolo ge re gaogana di break up le gona gore be ke etang o shetse humane motho o mo.
0: Ee. O bile thabile go
1: tsena ka go
6: fetse. Ba break up se nngwe a me le go tlhokofalela di ka Setswana.
0: O fa bana ga e ka baka la gore
1: motho a sa le
0: gona. Ee, bo tlhoko bona bo gona ka baka tsho.
6: I mean she was playing a major role in life, you know. So it's difficult.
0: Eman, ona wa Philip a seng go rata motho wa ka ba pala major role in life ya ga.
6: I'm talking from experience.
0: O kile wa rata motho?
6: Yes.
0: Okay. Wa tsoro ge le ka go gona motho mo rata gore o botlhoko.
1: Go botlhoko.
6: Go botlhoko, mara I mean mosadi a go tshwane le motho o no ratana le yena. Go se mosadi o na le bana le yena o bunyetsi. Hey, you have to follow the protocols, lot of things.
0: Okay.
1: All right, okay. Danko.
0: Okay. Fela rato ke le rato. O ka re o ba go nora na le ngwana o humana sa rato yena motho ana le go bana le yena.
1: Mhm.
0: Ba no re o na le ngwana go tswane. Ba tswane ba le bana ba se ka rata batho ba. Okay, ari tshe ngwe gape. Ntshiro hele dumela.
1: Tobela. Rom gele hello.
0: Ya ka o ba
7: le nna go bona go bona sikuru poelane.
1: Okay.
0: Tobela.
7: Ramonte tshwana ka mongwe wa go tshima phupa.
1: Tabashi.
7: A ngwele nna go bona o ka re gore o fole tsantsi re mo go tsiang wa ga bana go itse le some page ya.
0: O fola go belwa seroto sa matjaji.
7: Are fu ya so ka ba ka la re itlo ba ise ka tlhogana ntse o itlo ba ile ntlo bo o roba le tshufa. A dire mo re bolela ka go robalelwa ga re bolele ka tlogana.
0: Okay, bjano go renga tsiang nna go etelele ga kako. Ge ba ngwa ga go renge ba ka one go phala ge le kgwedi tse tlhano o ba tsenne.
1: O ba tse tharo.
7: E ba gore motho a robaletse majia sa fisha mo wena ke mo kana ra fo le pele.
0: Ma majia fisha majia no pela swana na go tsenka. O tlhalosetse gore o ra joang ka ntlele motlhomong o ibia ka tselengwe fela madi ona no tswana na go e ka moka. Ke rata go kwa gore ke eng se se dirang gore e se ka ba kgwedi tse tlhano e be ngwaga.
7: a kere ke lona le ke mo kobelela go polelo ke re go motho o hlokofaletjo ga sia a ya no ba ka hlogane so
0: eh ke
7: a dumela fa le ba ka ke le ya ga wa ifoba go itse le sometse
0: ya le ba ka eleng go ilelwa re tsea ka yona tabe ya gore o ilelwa go itse le sometse
7: ke mo ke re go maji a fisha ke le la go re maji a wa sa fisha ke re robane
0: okay maji a fisha o ira go reng ka mogo ira gore go dira maji a dira eng re kwish okay heaven yeah
1: maji a manga sa fisha aga
0: akse gore ba re maji a ga sa fisha gore gore gore a wena yo a hlokofaletse mohlomo a reng wa le fase batho ba tsena re ba utse ge maji a fisha ke go le ka tsela efeng gore gore reng mohlomo o na le se se bolelago nna le wena ga re squishish ga re setsebe yeah fela ya e bona ga lo ka re ga ene ba tabe bonolo fela no re 6 months what 12 months o ka re sepelana di dilo tshedimo
1: ene re nya go tse ba re
0: madi a go fisha mohlomo
1: yeah
0: a re tshoma felelo fela di khatsho challenge tsona di satsela pele
1: mm re di amogela
6: e bolo na le tsho
1: tabela
6: le gana
1: ro bona le gana
6: a wa ro bona ke givens no ga mo pa tsama ga di
0: okay givens
6: la bana bona mana re go tsona mo lo ga mana ka 30 itse ba ja go tlo di phakalala ke se nya go tswela pele a ga no tswela pele a ga nya go tswela pele a ga no tswela pele
0: ya fela ba tsone tshwa
6: ba ga ya ba tshwana so tsala man mo tsola ke mono ru ile ga a ga tswa wi
1: yeah
6: o wi le wi la ga tswa wi le bi la ga tswa ri le tshentseng mo ara o tlo ba ga
0: ish okay okay
6: a le se reng go sa tla go bona ba ba ba golo ba tlo ba mpotsa gore no ke sentse ke ile le go ilela mo a go go tsene go ba re 6 months mara nna ke 6 months go ba go ile a go ile
0: yeah
6: nna mo tloga ga inga no se tla go le ba mpolo ka weekend e ala ba ba ke re mo go ba
1: ga ba ba
0: re o mnya ka go bosetsa le gona givens
6: a wa go mo nya ya ke ke fetolo ke nale mago ba ne tla le ke no ra hore ke nna nka se tsela lo go le ba go ra ka ka ke a wa la go le nne na wa ka no gra mo
1: o ra lo ke la touch line
0: okay
6: a wa la bana ba le ba le ke tla ga mo la go tsitse go se ba se re challenge mo nna ga bona o ba re no ba eme ke ngwa ngwa ngwa go ka mo kana re bana ba ya ka mo e wa go mo no bana ba ka se mo pere
1: Hey, no.
0: Okay, give it. Thank you.
6: Fatso wa ri kile no speciale le mafatse a ga. Wow. Kra ho tsela ba. Imete ke le poto ja masolo di tselela ka moga bo monna ra ho mosadi.
1: Wow.
6: A ga mapherdis. Re bona motho a tla ka mmushare. Na re bona motho a tla ka mmushare. Ka re no motho re mishe go ba ba sa go feni. Sa ho tsela ri lo malaitse la dikere tsaka na go tsena Friday.
0: Bye bye, give it.
1: Ra le bo ba give it.
8: Basadi bo ba parao le sego ka gare ga go imelwa basadi bo ba lago sa masetlapelo selo ka tlaisho ya bong re ga re re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo thobele FM.

0: Are ye ngwana ke go tsa ya focaliste komtse ba se jadi tsene dilo tsa focaliste kana le Sean Music le Uncle Waffles tigeleza yele se miso go tsho iri ya boraro mo go ntshiro gele na ne o la gago la mamrata la mo profile ka la botlhano
1: mara what's up mo
0: lela
1: ha ta ta ta ta ta
0: ro fa tshe botse fela yeah kgweding ye ya Augustus re ka gara kgwedi ya go fana ka ditho.
1: Okay.
0: Yeah, di torture mele. Ge ba when okay o kwa o nya ka hore go hlokofala mohlomongwe le swafola gago. Maswafo a gona ba gona go
1: tsafo.
0: Di psio, okay, di psio ya le tshedingwe gape di pelo, di le tshedingwe tlhomo ka e gafela tsona gore ba yo di shumisha go di tiko tsa mahlatse, tsa mahlale.
1: Sorry, yeah.
0: Gano, re le ka ra kgwedie. Re boledishana le gona le batho ba bangwe ba dira di wheel tse poelano e le humane e le wheel mo o bolelang gore wena go tlhokofala o nyaka gore setho sa gago sa mmele se fiwe motho yo mongwe yo a ka se tlhokago se beno se kgona go tswa mo go wena se fiwe motho yo mongwe fela o kile wa e nagana gore go direga eng ge ba wena o tlhokofala ka tlase ga mabaka a e beng le gore ga a kwešagale molaka ra wile ya gago ngwadile gore setho sa gago se fiwe batho
1: pelue
0: iwe kae kae jaanong go na le bothata pathologist e re no lehule ga se lehula la tlhago go na le sengwe motho o filwe mpholo go direga eng ka kgopelo e la ya gago ka baka la gore di tshwanetse gore di sware e sa le nako dithotse tsa mmele di kgone go yewa mo di ya gone bano ge ba dithotse di sa ile go swarelelwa sebakanyana go direga eng fao wena mtheletše karabo ya gona o tlatle re re o e kwele la mathomo go ntshirogela re tlobeledišana le setsibi sa rena re re theka fa ge re boa poelano e tshware gona fao
2: theko ya petrolem e phela e ya godimo inflation le yona e ya go batša dinako tša bophelo di godimo na o nyaka dintswela ka e tšekaone ke na

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšee go letlhakolo.
1: Ke a leboga school. Motheletše ka iri ya bohlano ka letela tše magareng ga tše dingwe. Mmušo wa province ya Western Cape o hlalosa ka ga tshenyagalelo e bileng gona ka lebaka la pula le madimo a maatla a kgweding ya Mopitlo. Maphodisa ka Mpumalanga a golegile ba gononelwa ba 24 ka Pilgrim's Rest nakong ya lesolo la bona. Ke dingwe ke tša gore tona ya segwera sa boditšhabatšhaba le pušotirišano Ronald Lamola o re Afrika Borwa e tšwela pele go ikgafela go phethagatša morero wa SADC. A re kopaneng ka iri ya bohlano go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Dibapadi ka Khone Majiba, dikgwetefa ke Safija.
3: Ke leboga motlhatlhi wa setlhopha sa Orlando Pirates Abdallah Sam Wadu o tlhotlheletše baraloki ba setlhopha the Buccaneers gore ba tshwarele maemo a bona go swana le setlha sa go feta mo ba kgone go thopa sebjana sa leaki dipapadi tše 30 ba kgone go thopa tše 20. Papadi ilo thoma ka sepa gare go tšwa iri ya bošupa lepatlelong la Kings Park. Morelo ka morago wa setlhopha sa Kaizer Chiefs Reef Frostler o re batsi ba diphoso tše ba di dirileng kgatlhano le Golden Arrows mo ba fentsweng ka nno e tee go lefela mo papading ya di-quarter finale sebjana e le sa M108 gomme ba yorole ka bokaone ge ba tla ba thulana le Sekhukhune United bošong ba lekgono lepatlong la FNB Stadium gomme papadi ile o thoma ka seripagare go tšwa go iri ya bošupa. Mohlatlhi wa setlhopha sa Aforika Borwa sa banna sa cricket Shukri Conrad o re baraloki ba ba kgethileng ba 15 seripa sa bona ga bana maitemogelo lebaka la gore a ba kgethe gore ba raloke go dipapadi tša tri-series kgatlhano le Namibia le Zimbabwe ke gore a kgone go bona gore ge ba emola dipapadi tša semosa lefase tša ngwaga wa 2027 o ya le bomang. Motheletši wa 12 FM re o tsena mola karolong ya rena ya kgwele ya maoto ya Masakeng. Re a tseba gore go na le diphetogo diphetogo ke tša gore be re tlwaetše karolwana ye e tsena ka seripagare go tšwa go iri ya botlhano gone bele re fetotše mawa ba tsena karolong ya seripagare go tšwa go iri ya bone bjale ke nyaka o boledišana le surprise monama ke moraloki yo e le goreng o na le maitemogelo a roka setlhopha sa Highlands Park bo Gomora United sae a ile a ba gona fa bo dondolo e fela re mmona nelo tše dintšhi a le mo dipapading tša di-tournament o reke setlhopha sa Dr. Moetse so se tšwileng dipapadi tša di-quarter finale go diphadišano tša Maria Thamaga o tlwang sebetse o re kgone ke nyaka o bona ke fiwa sebaka sengwe gape surprise wa ga monama re ya go dumedisa re ya go amogela go ntšhiregele ya Thobela FM.
4: Thobela Vescone
3: ke nyaka do age
4: ke rata o leboa sebaka ga le kgone mofa sebaka kgone go fitlha mo Thobela FM. Ke dumedisa batheletse ka moka ba batheletseng mo lenaneng la rona la Thobela FM. Wa bolela mo ke kholofelo surprise ba bantši ba motlo ba ka mosapa surprise monama
3: ya o raloka maemo a boseswai a botshelela a bolesome ka ge o ntlhalošeditše maemo a gago o re o nyaka o bona o ena le setlhopha o bona le ka re gona bjale a di sepile gabotse mo e le goreng ke tseba gabotse gore o mongwe wa baraloki ba bakaone ke o bone ka sebele o thusa tlhopha sa 90 minutes go thopa sebjana se le robe tshanaa ka mo 76 extension re tlhalosetše o nyaka re o diragele eng ka bokamoso ba gago
4: nna se segolo tse ke se nyakang ka bokamoso ba ka kore kgole ya maoto ke tšea sira sekudu ke nyaka go bona ke le kgole ka lebaka la yona kgole yaka ya maoto kae tše dintšhi ebile ka ba ka diemiša dilo tša go tshwana le bo mebereko ke bona o kare ke nyaka go tšweletša talente ya ka pele kgole ya maoto ke yona talente ya kae so ke nyaka go bona ke tsweletse pele because of yona nka rata gore batho ka moka batlhatlhi ka moka ba di-team tse digolo bo Betway Premiership bo Motsepe Championship ba nka rata gore ba mphe sebaka ke kgone go bontšha bokgoni bo ke nang le bona Eh.
3: Age, ba o khumela nomoro eng efeng?
4: Nomoro ya ka ke 065-8176-701.
3: Age.
4: 065-8176-701.
3: Ke ena surprise wa ga monama yo le goreng re fela re bona a re luka dipatchone tsa fofa fapana di tournament ga ne mo province ya Limpopo ke na le tshepo ya gore di tla o supplela ga botse surprise.
4: Ke a le bua se skone.
3: Mutheletse wa 12 FM ke tsona tse we a ke a fella mo ke sa yo fata fata ke tlo bua le tsona iri yeo latelago. Ke a le bua.
5: Mkhonza.
3: Number the speaker.
5: Eish. Ya man tlo go pledishana rena bana ke tsapa re o ikwile bile o kulela ka mogoba theletse ba gonne go lahlela maikutlo a bona
3: ya o ikilela
5: eh
6: a e seng o ikilela
3: eh
6: ba re ke nako e kae ye o tla motlhong wena o tla bitse o ikilela nako e kae mora wa go hlokofalela
3: o bana le tsume pedidi le le ba le buletseng
6: ya
3: ke kona le lona ke na le baka
5: ya re nya go le go
3: le wa bana nto ye le go reng nta moya mo mo simo yen akere motho bo phela le yena dineo ka moka sitito sele wa bana sitito sela kudumelela
6: okay
3: ya o le dira gore le be ntwete o ska wa ralokela mo tla go bala bele sitisela santse sitito sela santse se khwelela ka mogano le bathetsi ba bolela taba hore
6: tsiana go ka sitito go fetse go hlapa a le o ka
3: sa se tshuto ya setshwanetsa go tlhapile
6: o okay
3: ke sa ke sa mogona
5: se tadze ba sona gore
3: sona se tibo re
5: out wena o sa dula ka mo no koni ene ke ke ya butisha ke di metlae sona se tadze ba sa go shore mora ga di khodi tse le some
3: be se fela se ka mo sona se se so timela di khodi tse le some pedi ke nako ya etelle ya o bonala o re sa se tsela sna pa se felle ke matla a ile reng ge wena o ka kitimela wa rawa wa ke ke phila se bia le bia le ile ra re sa re segane wa taba go bana ka re se bele bele tsela se la re wena o sepela o ngwe le ong ka se tsuseu ka moya o uwe bele ba thitse ba reng o fetsa dikgwedi tse le sobepedi ke kona le bo
6: re tla tere le bela bishop o rena ka morao ga a go ritse tlhanotse tito sela so mo makanya yeng
5: ene go bana nge e fapana ba mhlomong a ke tsebe o ta gona go yaraba a kere go nna le motho le tshe mongwe o rile basadi ke di khoditse le somepedi banna ke di khoditse tshelela
6: a tito seo tito seo
5: go bana nge re sa fiwe go swana o ba
6: wa bana ba hlapa ka pele
5: ba
6: a ke tsebe e tla bai fela o tsa dilo tsa ding go petsa eng ne ding go petsa tsela tsa bo diphugwana
5: yo
6: we ba re ska ngwana ska tswela go ntle
5: ba re emela go dije
6: ya ba re ngwana o tla topa meo ya fela o bone mehlobo e mengwana ba ba male mengwe ba no tsa male bana ba gona aba ke re bana ga ntse dilo tse di no nya ka rena fela ba batho ba
5: no manene ke putse ba di shuma ja
6: ka ba kala hore ke le mogile o kwela khone bo le tshelo seng sa botlhoka a re dilo tse tsa moya dilo tse tsa moya di diragalla fela rena batho ba bantsu go ba ke dilo tsa batho wane makgolo bona ke batho ke
5: ya
6: rena re bona metsi re metsi tsuka wa ralokela o tla timela go ne le go na le beng metsi ba a ne beng fela ba la ba be le beng ba no tsena ba ba pala
5: ba ba le di tsaba ya gana mola na re tshabang go ya gona
6: bana mela dilo tsa gona tsa go bapala ka metsing ba di dire tsa go theoga ka ba e ka gara magaga ba re ka kwa o tsene go tsena ga o bu e re ba rena re sa boeng ba le ba bang bona ba boa kitchen
5: le tsheno le tsheno ba go le bosa gana
6: ka gona le papa di tsantseng jaaka kwa gara ga metsi le letamola mo shego go bona ngwa go mongwe go kile o le bona le letamola shego
5: o
6: kile go wela motho ka kwa
5: ha
6: tsho tsho wa tsana go re go bitse ma police ba re ke what ba le ba go dive ba go tsena ka gara metsi
5: batho ba le gona ene ke tsapa re mhlongwe ba bangwe ba gona go tshintela ba ba ka gona go motho
6: ba re batho ba re loka ka kotse ka mo le tamong le ba ka sebo a ba buile le ena ba moswere motho a o tshego ka kwa ba ra wa le tamole le ne mongwa lona ke tsore mongwa lona ke batho ba se una fela ya ke tshe dingwe tsa dilo tshe ga botse ye nya ka rona o bolla ka yona ele tlo go polisha ka bo yona
2: di ba fa di ka khone ma jipa tobele fm mo shata what's going to be tabi show fm o re sona go 87.6 of ka 92.1 mo shata what's going to be tabi show

0: mo Afrika mo rwa ke nako ya re go rena ka ba bogora ba rena ba tlhokala tsela ba re tshwaretseng mathapameng a le khono Thobela
1: Dumelangsko Dumela Madam Speaker
0: le tjachi le le botse go wena Sister Beatrice di lo di bonagala o kare di kaonana le khono a go tonyo go tsana le mabane kholo re lena le rutitse mo le leng gone le khona
1: nao ba go ba fele le rena re rutitse
0: le rutele go dira eng go tlhokala tsela mathapameng a le khono Beatrice
1: e reng ke le labore ke tamise batheletše ke re magareng ga tseo di ka go letelwa go latlhokwala tsela go tloga gabe a le go fitlha ka go thoma ka metsotso e metlhano tswa e reng ya botshelela go ka kerejage komišene ya matlanga e kole ka botlhatsi bo bo tseneletšego bja dikamano tša magareng ga maphodisa dilori tša go goga difatanaga le ba go ba ka diokobatši mokgatlho wa bašomi cosatu o re taba tlhokego ya mešomo ka mononageng e fitlhile seemong sa masetlapelo moetapele wa DA Jordan Hill Lewis o re phenkgišano ya dikgetho tša mebušo selegae ka porobenseng ya KwaZulu-Natal e magareng ga phathi ya gagwe le ya MK tonakgolo ya porobense ya Northwest Lazarus Mokgosi o fetotše kabinete ya gagwe ya porobense tlhogopoledišano ya rena mokgatlho wa bašomi cosatu o re taba tlhokego ya mešomo ka mononageng e fitlhile seemong sa masetlapelo tsweletša maikutlo ka whatsapp line ya rena 078459198 ke a leboga mpho morasešo ka dintlhakgolo tša ditaba
2: ke leboga Beatrice mtheletše ka iri ya boselela o ka letela tše magareng ga tše dingwe mošo wa porobense ya Western Cape o re tshenyo e e tlhotsweng ke madimo le dipula tše e maatla mo kgweding ya mophitlho lenyaga e ka feta kelo ya tekanyetšo yeo mmušo o bego e letetše go e šomiša go lokiša tshenyo ye e bileng gona tše dingwe ke tša gore ANC e kgopela bakgethi go efa sebaka se sengwe gape morago ga ditshepišo tšeo di ileng tša ba gona tša bakgethi goba ke re go bakgethi mo ngwageng wa 2020 badudi ba Reiger Park ka bohlabela bja Johannesburg ba tla re mo mathapameng a lekgono ba swara tirelo ya segopotso sa ba bangwe ba bao ba bolailweng ntle le go kgetha ka Reiger Park a re kopaneng ka iri ya boselela go kwa tšele tše dingwe ka botlalo
3: ya metsotso go beleke masomepedi seswaego iri ya botshelela ya re lelaela ka sepogo sona seo ka lebaka la lenanego la go ikgetha la salga mo go thobela FM sekombuso ke nako re ipsinne go sasa ke gospel thursday ba tse gore ba tlo kopana le rena gape-gapeneng
0: ya re tlo kopana gape go sasa letatleletsheletša gabotse gore the South African Local Government Association go lenaneo la bona la go ikgetha ba le swaretše eng ke nako ya dikgetho akere
3: ya
0: okay ya Constance Connie Machipa go tša dipapadi mme ka morago ga fao ke gona ka moka ga rena ge reile mme re tla kopana gape go sasa peace love and happiness
3: keep up and keep on
4: dipapadi ka Connie Machipa dikgwetefa ke safiša
5: ga ditaba tša dipapadi ke tše tša kgole ya maoto yo kileng ya ba radino wa setlhopha sa Free State Stars Walter Khumalo o re setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka nako e nngwe ba tshwanetse go khutsiša radino wa maemo a pele ebile e le mokapteni Rowan Williams o re go dipapadi tše pedi tše a dira lokileng dino kgatlhong le yena ebile tše nne ba fantse setlhopha sa TS Galaxy ka no tše tharo go tše pedi papading ya Betway Premiership go papadi ya M10 8 and quarter final ba fantse Polokwane City ka no tše tharo go tše pedi a sa ka ba le nako ya go khutša mola diphasong tša Spain sa lefase o ba gatile tema dipapading tša CAF Champions League le tša league a Kaizer Chiefs ba ka dira diphetogo tše hlano bošomo ba lekgono ge ba thulana le sekhukhune go ya ka dipego Arsenal Velabai le Flavio Silva ba ka thoma le papadi mohlatlhi wa setlhopha sa Richards Bay Ronnie Gabriel o re ntlha e tee a o swane ye ba ikgweditšeng kgatlhano le Chipa United mo ba retlile maleka a nno e tee go ye tee papading ya bone ya mathomo ba fentswe ke setlhopha sa Polokwane City ka dinotshe pedi go ye tee o re ba sa nyako gore ba latlhaele ke papadi engwe gape ja sebadisele sa ka se mpontšha se dira mathaithai e fela ke tla bona gore na ke tla dira jang ka sone e re ke tswele pele go dipapadi tša rugby mohlatlhi wa setlhopha sa Bulls Juan Ackerman o re le ge a itukišetša papadi ya bona kgatlhano le All Blacks ga a di kgotsofala gabotse gore o ba maemong a mabotse go ka thulana le bona ka ge setlhopha se se bile borale papading ya bona mathomo ba Francis Thomas ka dintlha tse masome tharo seswai go tse masome pedi tee ba raloka maabane kgathano le Sharks ba Francis Sharks ka dintlha tse masome tlhano nne go lefela mothetsi wa Thobela FM re tla kopana mantsibeng a le kgone a na molao iri ya lesome re tla ba re lefa papadi ya seka makgaolakgang magareng ga Morocco le naga ya Cameroon re sa lebale gore go na le papadi ya Betway Premiership magareng ga setlhopha sa Kaizer Chiefs le sekukhune le yone ba tla lefa yona ka seripagare go tswa go iri ya bosupa mošate
4: dibapadi ka kgone majipa Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

le some shupa la metsotso maga gaisho go ikela gona kwa ireng yela ya botshelela gona fa mo moshate wa tsebole boithabiso tobele film yaka ya gago ya rena ya legotla gasho la Afrika Borwa mathapameng a le gone maga gaisho ga di etsa tlhana ke itloga morwane wa letamisha wa le amogela go la thuto le ne le go la rena la mofatlhushi wa tobele film le ile gore ka nnete ga bia le tlisa go wena ke ba salka ile go ba South African Local Government Association go mme ka gore ya lo mathapameng a le gone re tla pele ga nako maga gaisho re lebeletse gore ke nnete re gone go shutelela ba le ba kantoro ya rena ya dipapa ka ga ile gore bo shigombio ba ile go nama ile gore ba re fa papa di magareng ga setlhopa sa Kaizer Chiefs le sekukuni magagesho gomme ge di tabadile ka tsela yona ye le kone go gaolo ya rena ya botlhano re bia ka ntshitse fa le ba salka go tile meyara wa feta go motubatse ba o ile gore gonne go ba le bona bekeng ya go feta ge re be re lebeletse mathata a metsi ka monageng ya rena ya Afrika Borwa ke bolela fa ka kansela Edima Ila gomme magagesho le kuile le beke ya go feta gore kgawana gore re ba laleditse gore le kono re ile go tswela pele le bona re lebeletse ditshinyagalelo tse ile gore di ka ba gona ka mole ka leng le la metsi magagesho ge nna le wena re sa tlhokomele metsi biele ka madima be re ya letsa mogala re ya letsa mogala re ya letsa mogala re le ditse bile gape re dutse ga botse re nna gare ba khwetse ge re sa ba khwetse se ya le moya le ga tete se ka sieme ka gore moeng a se gona re no re tsena pele le ge ile gore bona ke ba o ile gore ba thega manane o arena a re lebeleng tsa bima ga gesho ka le hlakore le lengwe re gone go tsena pele gona fa go moshate wa tsebo le boithabiso tobele FM ya le gotla gasho la Afrika Borwa lo kana ga ya Afrika Borwa maga gesho nnete ke gore taba ye ya metse ke hloba boroko re fela re ba kwa le gona ka fa toropong go le ya rene ya Polokwane e ka ba makhesheneng a khausi bi le ka bo se she go bala bala ba le tjwa ke taba ya tlhokego ya metse nako tshe dinga re otlela ke di fa motlhala mo ile gore na re gona ka Polokwane lo khumana ile gore metse a yela fela ka mathlatsi ga o khumana ile gore taba ye o diragala nako e teletjana ya ba ile gore ba gona go thiba tsona dipipe tse tsa metsi pele ba thile re nyaka go duo kwa go tswa go lena gore ga botse botsegele lebeletse tabe ya metsi Afrika Borwa ka bo phara ka gore le ba leba Gauteng bana le go fetsa dibekebeke go thuga gona metsi re rena batho besho na metsi a ka gore pula e fela e ina ka matla botata ba metsi keng ga botse le bona motlhomongwe re kala monela ke eng e biele ka Afrika Borwa technology gona ye o ile le ya itseba batheletse ye o ile gore le bona ge re ka ishumisha biole ka nna ga ya Afrika Borwa mohlomongwe re ka ba le khutso tabentse o khumana ile gore maga ga borena balla ka taba ya tlhokego ya metsi a gona mano a o ile gore mohlomongwe bona ba me ba sepala ba ka nama ile gore ba ashumisha go netefatsa gore re ba le metsi bele ka badudi ba naga ya Afrika Borwa na gape metsi ke bophelo ge metsi a le gona dilo di ba bonolo bangwe ba fela ba bolela ba re a wa ka mpa re tlhoka motlhagase metsi ona re a nyaka tharolo ke eng ka mogare ga tabai metsi a gore ke moka re di tlhoka metsi batho o kaka kaka ka mogare ga ditoropo dilo tsa botlhokwa-tlhokwa bothata ke eng ge le lebeletse tharolo e ka baeng a re šomišeng letlakana le gona la Facebook la Tobele FM yaka go ka latlhela maikutlo re šomiša gape le nomoro e gone ya mogala ya 086 000 2452 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala legatong la ba salga ke ba o ile gore nnete ke bona ba o ile gore ba rekile le go thega lenanego la rena la mofatlhisi wa Tobele FM ke ka fa o ile gore le kono re theogile re ba tlhompha gore re ba fe seo e le gore setloga se ba swanetse.

0: o na le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona
1: mongala lo nene FM palapala FM le thobela FM ka tshumishano le bokamoso Farmers Academy di mema ba swa ba o ba sina go meshumo go tsanela lana no la youth in farming le o le thabishago
0: go tloga le khone go fhlela le semehlano part 2026 je video ya gago ya motsotso te go ya go yemibedi go mo bontshe le ruwa la gago mashimo a gago go bana ga ya gago hlalosa gore ke ka lebaka lang temo e le bohlokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la enye o sonetse go kgethwa
1: via video ya gago TikTok go mo theke mongala lo nene FM palapala FM le thobela FM le bokamoso Farmers Academy ka go shumisha hashtag youth in farming
0: le go tla ba hlodi go tšodi tshintse tharo gape le bokamoso Farmers Academy le tla kgetha ba gathati ma ba ile ngore ba tla khotsa sebaka sa go rutwa le go hlahlwa ka tatimo go editse tsela
1: se ke sebaka sa gago sa go godisa tsebo gago ya timo go tlhabolla bogone bja gago le go fetola kgatlhego ya gago ba moshume wa go iphidisha youth in farming program
0: growing the farmers of tomorrow
2: aga re tshela pele gona fa go moshata wa tsebo le boithabiso go me go me kenya ka gore ke na me ke lebelle maikutlo a lena ba theletse ba gare ba letsa ba bangwe fa ba thomile go letsa a re duba tseyang le hlole ga botse ka moshata re le amogela thobela
3: le ka kete
2: re gona le kai
3: re te ga green ke le mana le mashia se ke tsa mthala ga masemola
2: re le amogela ba ka mola ga masemola ka mola
3: ba go la mola ga magae go ke mo dilaga mo khwe e ke area sentse ga pala tsabe a metse le ke nne ka a le se be gona le dilo le se ntse ba le reka diketso tank ke ba levela la metse di pompe a khono ja mote se a se te se tsala tse di ba se ga botla le tsarollo gore ba reka diketso tank
2: o ke mo karna me ile gore re ya ikgoboketsa ga nyane ga nyane re nya ke ditanka tsela tse di golonyana gore ge pula ena ke moka re gone go ba le metse
3: ba ba la kitse
2: ke le go ile ke ya le boga le ge ile gore ke a tsebe gore go ngwe go tla ba bothata ba ka se gone fela ke le le le botse ke ya le kwa tle re ya le boga re ya le boga a re tsheleng pele re tshe mo tshele tshe mo wona fa le hlole ga botse ka moshante re le amogela thobela le gona ga ba bolele ga ba kwagane ke mo karatlana ma ile gore re tshela pele go tshe ba ikutlwa le magagesho ntumeleng ga biele ke ne ma ile gore ke tshe ya mabenkele ka morago re tle re gone go tshela pele ga botse metse selo se botlhokwa mabenkele ke ya
4: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
5: Swipe o hwetse tse di okeditsego ka birthday ya Boxer. Reka Kubik Beans 400 gram tse nne ka 60 rand. Best Cook Instant Noodles Multipack 5 tse hlano ka 90 rand. Reka ka 1500 rand o hwetse 3 gig Boxer com data mahala kwa Boxer.
2: Aga re tshela pele magagesho ga bile metsotso ke yesenya le fela go ikela gona kwa irinyela ya botshelela go bona fa go moshate wa tsebo le boithabiso ere ke namele gore gape ke tshe ba tshile tshe ba rena ba gona hle le hlole ga botse ka moshate thobe ela hle
6: are le tsameng ka khasho
2: le kae gaetse di aka
6: a wa hle di ke di ya ka mamelo di ga ga masemola
2: re ya le bo ga ba ka mola ga masemola
6: a botlo go itele go molena ka nna ke fela ke ra rene maspa
2: gape ke bona ba o ile gore be re ba nyaka fa batho be shubiele ga re tsebe gore na ba sorokeng e
6: re ka fa se ga masipala makhutha ma
2: le nna le ba makhutha maga
6: mola ga go rena go ga masimola go putla olifante go putla ngwarisi re ne le tamola flek bushiele re ne le tamola de lopo re ne le tamola de tshosu ga masimola maranka go botsa gore a re ne le metsi re reka metsi ka ne ka 50 rand maspara re go rena maspara
2: ge le botse ba re bothata ke eng ga botse
6: ga go nne ntse ba tlo ba re botse yona ba thata go re pele ke mapanti ke pele le pandi direla ka go eta pele mama a go neng tlo tlo go la go botsa o tlo ne go botsa botsotsi ntse ire eng gore metse se ya ba gona ke taba di tender
2: a kere ge re ka ba bitse bile ka maina ra se ba hlomphe ke nagana gore ke ba she ke bo she di re gopela tswarelo re skarana ma ile gore re a atlolana ge le re le ya butse ga botse ga le khumane ntla le tshito ya taba gore ga botse botsata ke eng re tshela pele go tla ise ya ka metse
6: go le go ba nore botsa ona go ba re motšino o senyegile ene o senyegile nene o senyegile bale o kono di putisa gore ge re ba botela re ba tore tlosa le nyora e le bona ba sa re tshe go le nyora re a kega o tlo go tsoka metsi ka bona metsi ke botšeng
2: ka gore le biele le ya di boutung le ya go bouta
6: ga nne lo kono ke ya mari bisha mama ga nne a ba tswele tropo tsa go ya masipala o re ke dikolo tsa na straight wa bo o tla bona metsi a tlo
2: hey ke le kwe
6: ba re ke di ema pele ke sa ke sa bolela mama
2: jola mpeli
6: o ka lebella mo la spekere sa tsene fes ka mara ga spekere go putla phepe tsa di ho ba ri ya ma shabela mara spekere sa tsene fes se hloka metsi mo la tsene fes se mo la spekere ke mo thopo poleke ge ba ka eta metsi go hutse gore e ba go eta ga ke le 2 minutes ba tla ba se ba borile metsi
2: o ba tshele pele ba epe metsi a ba bore ba dire meleti ya metsi
6: go botla go re pompela metsi ga ba re re ipogolo go banye ba hire diskala ba tere re pompela metsi re khono kira metsi
2: hey gape gore ka metsi o botlhoko ke le kwele gaetse di ka ke dumela gore ba ba ile tsebe bakwa
6: a wa ba masipala ba go shilo
2: a wa ba le bile nka le nyetsa le bolela
6: awa o dan tsarela tse di bolela go mara ba masipala a ba kwesile
2: alright re le boga ba ikutlo ya lena re le bogile a re tseng gape motheletse mo gona fa re le amogela thobela
7: ha dimela mmae tsho nna ke modile o le fante fa
2: a re le ka go ema ga botse re le amogela
7: ke le boga mmae tsho se teng ke bona ma Afrika a o tlhem ba leng kwa pusong rona kwa tlase ra tswana
2: le sona ka eng go ba re sona ka eng
7: ke a lebogamma nna ba le nkwa tsa sema fa tsentse re duele misuga ya rona ya motlaka ya metsi ga re duele a kerem
2: all right
7: se ba tlo di ka mahala le tsentse a bona metsi a mahala ke ka bona kwa noke mara metsi a tsentse ke itse a phepa pa ditse ke di pipe tsentse ka duele a kerem
2: le fele
7: and le puso le ona because re tlaela ne thata ha re ba ga tshwa nna ya neng ke puso ke ba ka re tsamae ka tseleng tseng ja
2: wa tsaba taba ya gore ga se gore ke letsana ganong taba ya gore ke mo ka re gone go lefela mola le mola dilo dina me ile go dia ka ona fana di a kwa gala fela motho ka re ba nna re ya le kwa le bolela ka go lefela fela mishuma a ego re itse ka mashelenga go lefela metsi ka gore go phela gona re tlhoka gore re phele
7: ma ke a leboga maitso a rona ba re sa di ring ra kwa puso re ipega
2: all right
7: and then baba be ba le gore ba khona a ba duela bone fa go ntse maga ga re duela le maAfrika mme
2: ga botse botata ke rena
7: e ke rona maitso then a puso le ona maitso ne kuka go tlhompieno go adimile madi for Eskom gore go se rena ba ka ra adima ke se ka nna molele mme
2: we ka lena rena ba ndi bana ga re botlhake rena botlhata ga botse ba go dira gore re tlhoka diloji
7: ke tla tsere ba tla di mama di go di World Bank re tsa di kokomane tse di tlang la tso montsi mma tsa le boga maitso ke go di World Bank mma tsa le boga
2: re le boga ba re botsobotse botata ke rena bile ka badudi bana ga ye re nya ka dilo tsa mahala re dula gona ka fa polo kwa nne sonetse gore ke moka re reke motlhaga se re tsana ka mola ra tsora dira boradia tabeng ya metse le gona ra tsana ka mola ke moka ra tsora dira boradia ke rena ba wile gore ke re ba ipolai go ya ka motheletjo hey na ba reng bana go botata metsi thobela le ihlole ga botse re le amogela
8: Kate Morani MC ya matlamatla e sa tlong mchatishane le nne
2: re le boga ke motseleng
8: o bona le masimba dire ka motse dire ka draft le ke sa ka tama se ka gore MC ya go rata metsi ke mchatishe
2: gape re ka tlhoka metsi ya se bakeng
8: ke ke mchatishe
2: ke le kwile
8: ya bona advocate nothing ka tsubulela ntshera mo ne ba go nore the masipala ke ja rena go ka mogodi gore tabele e tshwantsha ka gona bona ba ne tsola pele fa no borelela methopo e ya metsi ba ne borelela e le ntshi se ka go tlhola gore batho ba dipenda mo methopong o motee
2: diname e le gore di a phatlalala di a bonagala melete ya metsi e ba ile gore motlhomong ya keka ge e ba ile gore motlhomong ke matangwana matangwana e be a mantsi
8: ee ba se tshepa gore kana setšhaba sa kae kae se le se motlhomong metsi a ba re tshepang ka ona ba re ke a setšhaba bana raa watse gabo ba re ba goga metsi kae kae go go tena ntle tsela ba goga mo a o tetse leng bana o ntšha ba raoa re nne lo borela molete wa bobedi
2: ke le kwele le le re ga bana me ile gore motlhomongwe melete go matsangwana bana ma ile gore ba bonagatsa aba a mantsinyana le gone go nama ile gore le ya kholega bile ka setšhaba ka gore ge ile emennyane ga lena me ile gore le ya kholega
8: a kreya le rena re a tswala ra ya re ba ba bantsiwa la Kate ene ka mo le re yeletsa gore baimana ba eta ba tla ba tlhatile ba tla ba tlhatile ka
2: tsa ba shiwa tsho batho ba tla ntshaetsa lena ba tla ntshaetsa ga gape ke le kwele re ya lebogatse diaka
8: ke le bogatse ma
2: a ga re lebogile bele gona re tshe motheletsi wa rena mafelelo felelo le re ya le amogela thobela
9: e le kae ma
2: re gona le kae
9: awa re tle le le tsapa mile di tsaba le tshe di tshedi botse mama tsaba ya metsi
2: metsi batho metsi
9: metsi mama e do ba gore na go nngwe re tswa re ipontsha botse gore re tlholela bofuma mara modimo a re file tlhao ya gagwe ya metsi a tswelela go kwa le godimong mara ra abusa ka di ka maikarabelo a rena
2: re a abusa bieng lena
9: ke nya ka go bontsha tlaba ya gore mma e mo sa metsi a se selo se o ka rosa ba buima o ka rarollo ke re ka re re le ba etla pele mma ba tsiya matsapa gore re lebelele mafelo a re ka tsholago dinoka tse re na le matsamo gana jwa le mafelong a fapafapanego o ka ba kwa botlhoko go bona metsi a le mma ge e setse le kamolela le tsetse kudu a tshollwa wa bona gore o ka re ko gore ke ta bolela gore a moresegile maramola le gore ke metsi a le gorong go wa lebeletse ge re ka ke tlholela matamo a mantsi ra se lebelele kudu taba ya diboholo kudu mama ra ipotsa gore re aga matamo ene matamo a ka se pale mma re ka tlogela taba ya letsogo le kubong la odotsi ya more sabe ya o gona more ra tlhompha budget ye ba re fang yona ra accept gore ba re golela ra lebelela salary ka rena ra tswa mo godimo ga go gola ka ditaba tse dintsintsi tsa gore re tla ba re bolela gore seemo sa metsi a se rarolege ga se rarolege matamo mma re na le dithaba modimo re utsweleditse tlhao ya o ka re gala fatshe
2: nako ga e sa le gona re le kwele a re gomele gona fa
9: Thank you, Mama.
2: Re le boga maga ge shore le bogile maikutlo wa lena a re letsoleleng semmutso.
10: Lena no le lebetitlishitswe wena ka thego go tswa go SABC Education ka tshumisano le South African Local Government Association, SALGA. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: tsotsone ya tsotsone matshilwane ke nnete a bjele re fetelela mabaloi mabitsela ka dintlhagolo tsa Afrika.
1: Ke a leboga Erike le Beatrice Mothelese thobela ditaba tsa kontinente ya Afrika re thoma ka jaaka Zimbabwe. Mejona ke ja gore palo ya batho bao ba tlhokagetsego kotseng ya sekepe go la Lake Kariba e tlhatlogetsego 44 kotsi eo e diragetse morago ga gore sekepe seo se bego se nameditse batho ba le 119 se menoge. Batlhankedi ba ditirelo tsa tshoganetso ba tswela pele ka mošomo wa go nyakana le ditopo tse dingwe. Batho ba 77 ba tlhakodisitswe naga ye e tlhathile seemo sa kotsi yeo bjalo ka sa masetlapelo. Jaaka Zimbabwe ke tša gore badudi ba boikabago ba dimilione tše seswai bao ba engwadišitšego go tla go kgetha go letsetše gore go sasa ba lebe ditišeng tša go kgetha. Naga ye e tlo ba e sepetša dikgetho tša go kgetha moporesidente le maloko a palamente. Dikgetho tšeo di tla nakong yeo tlhokego ya mešomo le ditheko tša dijo le direkarekane tše dingwe di lego godimo Sudan. Lefelo la thapelo motsemošate wa naga ye ka kachomo le tlhasetšwe ke setlhopha sa se ka mašole morago ga gore se thakgole ditlhaselo go ditoropo tšeo di lego ka tlase ga taolo ya mašole. Baletsadikgoro ba tsebagaditše gore lefelo leo le tlhasetšwe ka morago ga ge phuthego e phatlaletše morago ga thapelo ya mathapama. Ga gona makgwao a begilwego. Nigeria, maphodisa a lesome a bolailwe mo la mabedi a itemogetse dikgobalo nakong ya dikgotlhano le setlhopha sa digongwana tša bosenyi go la Kirby. Go be go a setlhopha seo sa digongwana se roba tša maloko a setšhaba ka leitlho le tee fao go be go a go sethopa batho ka nepo ya go hwetša morago mašheleng go tšwa go malapa a bo batšwa setlhabelo le go tswa leruo. Moleledi wa maphodisa ane eneedu gore maphodisa a bolaile maloko a setlhopha seo a lesomešupa ke tšona tšeo ke a lebo.
0: Mabaloi mabitsela ka dintlhagolo tša Afrika re napile re a leboga ba thiletše ke rena bomang ka ntle le lena ka gore ka ntle le lena re duba ba ba setlha madumeši a rata meša tlhokwala tsela
2: go tso ntlhopha sa tlhokwala tsela ka gašong. Tlhokego ya mešomo ka mo nageng ka nnete e tloga e le tlhoba boroko e kgolokudu, empa nna seo ke se gopelang mo basweng ke gopela gore baswa ba re ba le gare ba nyakana le mešomo ba seke ba be ba kgetha mešomo. Mošomo o mongwe le o mongwe o e leng gore wa o hwetša le ge o ka ba o na le mangwalo a go tsenelela tšea mošomo oweng. Ke a leboga, nna ke moleke Filimon Mampa o tswa ka molepo a mmamatsha.
3: Tobela re le tlhokego ya mošomo re tona e bona e tswela pele e gola ka gore mmušo wa borena o kitimišitše kudu corruption go feta go tlhola mešomo. Go a bolelang ke ngwepe ka mo moletši motinti maikutlo ke a ka amane lefelo le Tobela FM.
2: Tobela, Tobela ka moka setlhopha sa tlhokala tsela ga mmo le batheletši ba Tobela FM. Ka nnete ke tlwa ke ema le seo se bolela ke Khosatu. Ka nnete tlhoko ya mošomo ka mo Aforika Borwa e fitlhile seemo sa masetlapelo and e tlo e pontšha ga botse go le mošwa wa rena o palelwa ko rarolola taba ye ya go tlhoko ya mošomo ka mo Aforika Borwa. Ke Allan Mabuja ke le ka mo katlhontsholo section ga e ke mola moletše ga Mabuja dithabe gausi le bo Penny Boy le kulwane kere mošate
4: kgotsa setlhopha tsa tlhoko la tsela le batheletše. Ke nnete se se bolelang ke Khosatu, tlhoko ya mošomo e tloga e fitlhile ntlholane mo erang gore e fetogile yona masetlapelo mmušong ko mohlomo re kgopela gore o letefatse dinyakwa tsela ba dinyakang go thusa dikgwebo potlana especially dikgwebo tsa baswa nte baswa le bona mohlomo ba ka mmušo ka ba kgone go ba thusa ba kgone go tlhola mešomo go baswa ka bona tšhabosegolo ba kontwana.
5: Kgotsong le podile le setlhopha ka moka sa tlhoka la tsela. Khosathi e tloga e bolela nnete tlhokego ya mošomo jwa le gona e kudu-kudu ebile especially baswa bona ba ka gare ga bothata ba dutse ka di-grade diploma di-honors gae ba tlo fetsa ba dira tse e le gore ga ba tshwanela go dira go tshwana le go utswa ba fetsa e le gore ba toronkong ka nnete se sengwe sona se tshwanetse se dio diragala zafelogodi amašan benesekete mošate
6: tobela ka mošate. Ke nnete seemo se sa tlhoko ya mošomo ke masetlapelo mara re le badudi re sola mekgatlho ya go tshwana bokosatle yona e dirile ene gore seemo sekwe se beka mokgo solesešaba sena mokgopi fa lebatare thusa.
7: Ke maikutlo a lena a ola tsweleditsego ka WhatsApp line a rena ga amane felo le bagaši le batsweletse ba lenano la tlhoka la tsela a mangwe a ola tsweleditsego letlakaleng la rena fa le a Facebook Poli Poliski Mahamate or Madume, Commission ya Madlanga, le re utletse motlhala samwe ya utulla kana Madlanga Commission e tlo tshwara batho. Ke Poli Poliski Mahamate ka Padi ka province ya Northwest. Ephraim Mosoma le yena o re thobela ka gashong ruri khosatu e tloga e nepile ya tlhokego ya meshomo gape monao yo wa ga Ramaphosa gana ponelo pele ya go tlhola meshomo. Sagagwe e no ba go bona a le presidente fela wa mafelelo wa matlhatse fa ke na May Nkwana o re kgotsong setlhopha sa Tlakwala Tsela le batheletse mmušo o feletse ke mano a go tlhola meshomo. Dithendara le tsona ge di ka fedišwa go ka thola bontši ba batho. Ke maikutlo a lena belo ka batheletse ga mane felo le bagaši le batsweletse ba lenaneo la Tlhokwala Tsela.
0: Metsotso ya masomepedi pele ga iriela ya bosupa. Molao wa go fokoletsa baotledi bao ba sa obamelego go ba go tshela melao ya tsela e le go a retho ka boripana o tla katolosetswa gape mebasepaleng ye masometshela ka lebaka la se baotledi ba tlhotlheletswa go obamela melao ya tsela ka ge go palelwa ke go dira seo ba tla fokoletswa dintlha go fitlha mo laesense ya go otlela e ka fegwago. A retho e tla romela dikotlo ka mokgwa wa thekenoloji go tša go etša online go boradifatanaga bao ba tshetsego melao ya tsela ka lebaka la se bora difatanaga ba tla tlhoka setlhare sa ntšhirela gore ga se ba amogetswe tsebišo ya dikotlo goba ga se ba romelwe tsona. Go tswela pele ka temana ya rata go amogela tate Emmanuel Tshetlha. Tate Tshetlha ke mmoleledi wa Road Infringement Agency e le go RTA ka boripana. Tate Tshetlha re atamiša Tlhokwala Tsela mantšhibeng a le gono.
8: Tameng tate Mashau, ke tamiše le ba teleji mogae.
0: Are a re thome mmota te tshetlha gore setšhaba se kwešiše gabotse e ka ba molao wa arto ge re bolela gabjale o šetše o thomile go phethagatšwa.
8: Molao wa arto o thomile ka 1 July mo dimasepala tse 12 o tshwana le ko Thulamela, Greater Tzaneen, Makhado le yona Elias Motswaledi ka mo Limpopo le mogala kwena le yona Polokwane local municipality.
0: Are motlhomong ge e tlhalosa ke lena e tla tloga e kwagala tate Tshetlha ba bangwe ba kano ba sa tsebe goba ba sa kwešiše gore ga botse Artho ke eng. Ke eng ga botse Artho tate Tshetlha?
8: Artho e emetse Adjudication of Administrative Road Traffic Offences Act e ra gore e tlisa phetogo mo go tsamaisa ka ditikiti tsa tsela yona re tloga mo Criminal Procedure Act ela ya galela re tlisa mo Administrative Adjudication go raya gore tikiti ba ngwetse yona ga o sa tlo ya ko magistrate gore o gopela discount ya 50% mara ka matsatsi a 15 di o ka gona let's say o thole 50% o kgone o patela ticket ya gago. So re tseya maatla re fa bagani mo tseleng gore maatla a o lokisa di-ticket tsa gagone.
0: Are e le gore ke eng ga botse sa go kgatlhisa ka molao wa a re thosa e leng gore se tla le gola gape le go gola boradifatanaga ka kakaretso.
8: Se tla le gola ka gore kgopolo gore gale bora a o gwetse tikete tshwanetse o jega go magistrate gore ba o fokotsetse na ba o ngwetse tikete ya 500 ntate Masha o tse ngwetse tikete ya 500 ka Artho for the first 82 days tikete ela e fokotsegile o e feel wena as mokgane o na le maatla gore o patele half ya tikete eo ntate Masha o nkadimile koloi ka di-4 tsa May a re tshetlha tsamayo Pitori o nyakela sengwenyana a ke ya Pitori na ka kena N1 ka driver 160 ke re koloi ke gago ntate Mashau a itla koloi ela e thola ticket mo tseleng ticket e tla ko wena gore nomara koloi e be ke file Tshetlha ke mo romile Pitori Tshetlha ke yena ticket a santse a e patele o kgone o tlatsa form ko rona wa e romela ko rona wa re no koloi ke file Tshetlha gore Tshetlha o ne wa nshumela ke driver yaka ke ene ba driver ka tsatsi tikiti a ye ko yena or e tikiti ya gago di feta eo ba ngwetse yone feta 750 o ka tla ko rona wa apply wa thola yona re bitsa gore ke ke installment wa patala ganyana ganyana so itlo wa fela mohola le hore di ticket letse wa lo kompumalanga ke no ira example a sa bo falpanta ba wa ngwala 750 mara o fihla go Free State member ba ngwala 1500 no di ticket ka moka most challenge sa South Africa di tlo no tshwana e le 500 mo Limpopo a o fihla Cape Town yone sa le 500
0: age ka mogwa o online motho o gona go lefa ganyane ganyane tate tshetla
8: ee go gona go lefa ganyane for a period of 6 months if ticket ya e feta 750
0: gomme go ba e leng gore ba bona phethagatso ya molao wa Arto e le tsela go lena gore le kgone go itirela letseno ka boradifatanaga le ka reng ka ntlha e
8: awa are nya go itira lekeno mo ba go ba gani ba difatanaga mo South Africa o gopola gore gale mora a ona le potla e tletse potla o tshotse ticket bo gona go nna o tshile molao wa tsela o itse rotlo patela no re tlo tlisa ntho re bitsa go di merit points ka phase 4 ya rona no re mo phase 2 mo di masipaleng tse masomi tshela pedi so re tlo amore tlo ira masomi tlhano tee minister o tla announce di masipala tso tsotlhe tso ba mo Arto and re tlo tlisa di merit point gora gore a o tshotse ticket let's say drinking and driving utlo itlo ba an offense and then from there after o ile go court ba the magistrate o thola guilty utla ya tronkong or wa lifa fine and then rona ra ofa 50 merit points mara di merit point ke ya go di tlhalosa ga nyana gore a di so thomi di tlo thoma ka phase 4 mo di masipala tso tsotlhe di tsa di berekisa Arto mongwe o mongwe o tlo thoma ko zero a tshila molao a thole letse a bo falpanta a thola 250 a thola 1 point a di fitlha ko 15 ya mathomo re tla e suspender license go tsa tshwanetse o eme fo nakonyana o feta dikgwedi tse tharo after dikgwedi tse tharo di fetile point ya gago e tlo fotega ka one mara re tlo tlisa ntho e re bitsa go free driver rehabilitation program ma we attendile re tlo go fokotsetsa 4 points gore a o tlo go no driver but re lebeletse ba ba o tshila molao wa tsela e re ba bitsa gore ke di-habitual offenders so a o boeletse gape wa tshila up to 15 point so tshile la bobedi no and then mo re teng license ya suspendiwa for period of 3 months ya fokotsega if a o tshile molao wa tsela ya fokotse up until zero wa tshila gape up to 15 to la boraro license yao e tlo canceliwa thoma fase so ara re nyaka gore dikotsi tse di diralang mo South Africa di fokotsege cause a kwa check-a batho ba thoma go shuma batho ba thoma ba banyane ba thoma go bereka ba reka dikoloi ba thula aba tlhokomele molao wa tsela so ntho e problem so re bone gore ka molao re gona go 'ira ntho e re bitsa gore ke behavior change go change mogopolo ya batho gore a ba tlhokomele molao wa tsela gore mo South Africa re kgone go phela bophelo bo botelele and then re tlo di tlhompele molao wa tsela
0: are ka metsotswana ge re ruma le lena ge license e e šetše e fegilwe e ka ba le ya go šomiša tsela ya gore mootledi a dire diteko leswa mo dikgweding tse tharo tse e leng gore license ya gagwe e tlabe e fegilwe
8: go tlaba le mo driver rehabilitation program e tlo ba compulsory o tlo e attenda o fetse o e attenda o tlo thoma fase gape wa 'ira yona learners wa ema gape wa 'ira license
0: a re romeleng gona fa moleledi wa Road Infringement Agency ke RT ya ka boripana tate Emmanuel Setlha re lebogile tlhoko la tsela mantšhiwong a le kgono
8: ke a leboga tate mašwa
0: mabenkelešea
9: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa chalete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe e bile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano e utswa o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go ge o dira gopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge ba motho tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlobo tsa kalafo e bile a go tlatse dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
10: O tlhoka di casing tsa PVC go ba UPVC irrigation le di pipe tsa plumbing ka thego e nepagetsego gona etela tree mothopong re go tshetsa ntsweletso a tshe boleng di pipe tsa rena di lokela di borehole di pipe tsa go mushetsa di place le di project tsa kgwebo re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive House of the City and Livana Kapulukwane go 184 Boundary Road Centurion le letsa Polokwane mo go 015-292-3452 go ba Centurion ka 010-597 7843 Hurricane Pumps we beat any price
7: o setšhele ditšilana no la tlokwala tsela go tloga go mangwalo a go otlela re tsana go difatana ga tsa go nametsa barutwana kopane ya matšetša mabedi ya mabapele di namela tsa go sepetša barutwana ya go bitšwa ke komitele go tlatlhara molao la Limpopo ya go shetšana le merere di namela le polokego ya setšhaba yeo e bere e swaretše ka ntle ga Polokwane e fitlhile mafelelong maabane kopano yeo e buletse bagatatema ba go etsa baotledi ba dinamelwa tsa go sepetša barutwana mekgatlho ya dinamelwa tsa go sepetša barutwana badudi le makgotla taolo a dikolo sebaka sa go tsweletša tšeo ba sa kgotsofalego ka tsona le go botšiša dipotšišo le kgono e le letšatšing la mafelelo la kopano bagatatema go tswa mmušong go akaretswa le yona komiti ya le go tlatlhara molao ba arabeletše dingwe tša ditlhobaelo tšeo di tsweleditšwego kopano yo e be kopantšhitše bagatatema ka moka lekaleng la dinamelwa go kwa ka tšeo di fitlheletšego le tšeo di a tlhatlhilwe go ramogela mogaleng modulasetulo wa komiti ya go šetšana le merero ya dinamelwa le polokego ya setšhaba ke ena mme ke di bone lebeya mme lebeya re a letamiša le go le amogela go tlhokwala tsela
11: Gracias también, Jesús Petrus, le va a tener chica mucaba, sobre la FM, le tocó la tril.
7: Arre. E le gore ke eng se o se le tlhotlhele ditsego go bitsa kopano ye?
11: Se se di trasese se re shushuma ditsego go bitsa kopano ye. E bile potšišo e kgolo kudu ya go leta mara ya boimanyana ka mogare gore dinamela tše di tsamaisa barutwana. Barutwana ka gare ga constitution ya the country. You hwetša le gore they are on top, they are top priority. And ra re dutse re le maloko a le go tlatlhara molao la Limpopo le gore le tlhokometsisa dinamelwa le polokego ya setšhaba. Re ka semape ra dula re bona gore go na le bothata bo bo tswelelang. Kudu-kudu mo difatanageng tse di tsamaišang barutwana ba. Ke ka moe le gore re ile ra dula ra kwana gore a re kopaneng le setšhaba se. Setšhaba se e ka ba mang ausi Beatrice. Re gobokane le batswadi. Ele borra di pesana ba otledi maloko le ba eta pele ba di school committee ba rutisi le ba rutisi ga di tlhogo tsa sekolo ba tsoba ile gore ba ite mogela mathata a dinamelwa tse tsa bana Beatrice
7: e le gore ge le ka re fa sebopego sa dinamelwa le ka re province ya ka Limpopo go dinamelwa tsa go sepetša barutwana e eme kae
11: re ka re provinsi ya gešo ya Limpopo e mo go seemo se se kgotsofatšago mare a ke re sa se Beatrice re ka senape ra akaretša batho ka moka ka dilo tse e le gore ga di tsamaye botse mme ke ko gore re tshwanetse go amogela gore tse dingwe tsa dinamelwa tse di tsamaišang barutwana le bana ba rena di eme ka seemo sa go tlhobaetsa kudu o tla kgwetsa le gore bana ba rena ba tsamaya ka dinamelwa tsa go tshwana le dibaki ba tsamaya ka dinamelwa tse e le gore o kgwetse mootledi a nameditse bana ba go feta nomore ya tshwanetse go ba e nameditse ka gona and-e go ile go a ba le kotsi ya setso e le gore ngwana o mongwe wa ga sekolo o ile a kgwetsa le gore o ile a latlhegela ka bophelo ba gage ka gare ga se sengwe tsa difatanaga tse ke tabe ile gore ile a re le magolo maloko a le go tla tsara mala gore ka se dule fase ile gore re filwe ma maikarabelo a go yemela setšhaba go taba ke tsa difatana ka mporile gore a emelela re ka se mapera re go na le bošhaedi ba mohuto re a emelela gore dilotaba tse di tswe ka matsogong.
7: Mme lebea le file ba kgathatema sebaka sa gore ba tsweletse tseo di ba kokonelago le ditlhobaelo tsa bona ba le boditseng.
11: Se se putrese tabe ele ngwe nako gore re santse go amogela bjale ka batho gore lefelo le lengwe le le lengwe le le gore a le wele ka fase ga molao le tswala tlhakatlhakasa ke taba mathomo re ile ra kwana le yona go ba otedi particular le ba tsamaisago bana ba sekolo ka di-7 feeter o ka lemoga gore department e na le di-permit tse e le gore e fa baotledi ba ba dinamela tsa bana ba sekolo permit ya go bontšha gore o rwala bana ba sekolo ka nako e itseng wa ema ka nako e itseng gore ba ba boradipisana ba e le gore ba na le di-permit tsa gore ba ka operata nako tse ka moka ba seka ba tsenanana o ka lemoga gore dikgogakgogano dithulana tse di bang gone gare ga ba ba go rwala bana ba sekolo le ba ba public transport ba di-taxi associations ke taba ya gore ba fitlhile mo ba kgweditsago gore ba ba di-7 seater ba na le go tsenelela ka gare ga methaladi ya bona e e le gore a bana di-permiti tsa tsona tse dingwe tsa taba tsebe re bolela ka tsona ke taba ya gore ntle le molao re ka se kgone go manager taba tse re tshwanetseng gore re di sekaseke re di lokise mo province ke taba mathomo re kwanago ka yone ra kwana ka taba ya bobedi gore dinamelo tsa bana ba sekolo ke maikarabelo a rena ka moka rena re leng batswadi baotledi borakgwebo ba dikoloi tse di rwalago mana ba rena re tshwanetse go tla together go make sure gore bophelo ba bana ba ba tsenang ka gare dikoloi tsa rena le nna ke le motswadi a masen ke tshwanetse go bona gore ngwana a ka o tsamaisa ke koloi ya mokhuta ma motseleng mara re tshwanetse go gopola gore ketapele ke taba gore we must have re be le botho le lerato for bana ba e tla re thusa gore ge ke tshwanetse ke nametse bana ba lesome outspitres a ke re ka gore bana ba lesome ga ba mphe tšhelete ya go bona ka lokela bana ba bangwe ba lesome gape that is overload and e ra gore re beya maphelo a bana ba ba reng kotsing. So those are part of the things e le gore re ile re dutse matšatšing a mabedi ra bolela ka tsona hospitals and ke I am very happy ke kwa ke kgotsofetse le maloko a mangwe a komiti gore taba tsebe re nyaka go di fitlhelela re ifitlhele also le tsebe setšhabeng ba be ba nyaka go bolela le rena ba be ba nyaka go bolela le mmuso ka ge molekgotla petiši wa dinamelo a ba ye gona mola meetingeng wa rena hospitals.
7: Ka gore ka nnete le a tlhaloša mme le beya gore le thabiša ke seo le se fitlheletšego ka ge e le lena gape bao le biditšego kopano yeo ya botlhokwa le ya go dira eng go kgonthiša gore tshedimošo yeo e tsweleditšwego le ditšhišinyo tša tsona di a phethagatšwa
11: bjale ka maloko a le go tlhatlhara molao ba e le gore re dutse ka gare komiti ya go tlhokomela dinamelo a se rena fela ba polelo ke tsapa gore bjale le porofense ya gešo ya Limpopo e a tseba ka komiti ye gore re tšere maikarabelo a gore tlo eta setšhaba ka pele re tlo ba eta pele ka lerato le botho and we'll come back to them re tlo boa mo go bona ka dikarabo gantšintši ge re fetse re kopane jwale le setšhaba ba re file taba tša tsona re boela morago re a dula fase ra di sekaseka ra fa malekgotla petiši ba e le gore ba tshwanetse ba fetole karaba tše tša go nyaka malekgotla petiši ba fetola tša go nyaka mmušo wa ka godimo ra di romela ane ebile rena taba tša rena re di fa le nako ya gore within this particular period re tlo boa mo go lena re le fe dikarabo tša taba tše le di bontšhitšego and that we are going to do re tlo boela morago di-stakeholders tša rena maloko a di-school committee barutiši batswadi maloko a di-transport alliance tša di-scholar transport e be ba le gona fao re tlo boela go bona re kgobakantšhi tše ditetebo tše tša bona re tswere dikarabo gomme le mo re senang dikarabo outspitres re boa go bona ra re karabo ye ga setho re e kwetse re tswentse bakanyana re boele morago empa nnete yona we are going to say it to them and re tlo ba fetola go ya ka mogo nnete ya taba e le go ka gona
7: ka nnete le rena re tla e kgatang motlhala go kwa ka kgatelopele yo e dirilwego modulasetulo wa komiti ya le go tla thara molao la Limpopo ya go šetšana le merero ya dinamela le polokego ya setšhaba mme ke di bone lebeya re lebogile nako a lena le ka mosoge re le bitša lebe gona re leboga mašao phala tša mona marula di a tloga
0: a go nnete ya go feta yo mmašhilwana re romile ke la lesomepedi kgwedi ke agostos ngwaga kwa 2020 la masomepedi tshela nna ke nna Eric Mashau ba theletšeng Eric Mashau ke nna re a leboga setlhopha ka moka sa ba tsweletše ba tlhokwala tsela motsweletše Phaki Mashitela ke mologadi motsweletše mmabaloi mabitsela motsweletše le metšhineng ke Pontsho Motlhola motsweletše mogolo Matsheko Malatši motsweletše mogolo Shibo Maša Maite motsweletše petition mmapitse botlhoko motsotso kote fela pele ga iri ela ya bošupa re leba ditabeng tšela tša iri ela ya bošupa le mphamorase thobela

masobiritse ke metso fela re tswela irinyela ya boshipa go mashata kwa tsebole bo thabe sho thabela FM ke la khotla ga tswela Afrika bo rama ga go shogome ka gore re tsene go lena no la mabaleng a dipapadi lena no la go ikgetha ka lebaka la papadi re tswela fanyana papadi magareng ga go tlhopa sa Kaizer Chiefs ya magetse sa go tlhopa sa Skookie United ele papadi ya Betway Premiership ka gore ka go le patlo la FNB mo bala tlhotsheng ga nnete go le fela papadi nya bana ya MTN 8 ga tlhano tlhopa sa Golden Arrows mola ka go le lengwe re mer tsena gore le baka ka mong ka go tlhopa sa mashata kwa tsebole bo thabe sho go tloga mesonya lo khona mo fela ile gore tsene ka ga picha ye ya mabaleng a dipapadi nna ke Clifford Cliff zitwa ga mehala ke mokone ka metlhalo mamaka ka sepele ke no shi gwanana tonight sena thiko ga kubiana ke motsweletsi wa lenano le Oscar Lebala fa gore Dr. HOD ga mogolana e ke the commentator ke bona batla go fang papadi mo mantsibeng a lokono gona mo go moshate wa tsebo le boithabiso ke no go kitima mabenkeleng go mega ka boa ke tlo kitibala go bona ba re fe gore na dipapadi tse ba re kritlhopa tse papadi ne ka sopego sefe Middleburg bolla chipi

0: Shate, what's the one we tabi show?
1: Moshate kwa tsebole bethabe sho metseke masopedi tlhano fela re itjola gona kwa iringela ya bo shipa go moshate kwa tsebole bethabe nete gona maga re tsere mara ke timela ga kwa go Dr. HOD o sepela fela e ke the commentator nke batla re botsa gore na di tlhopa tse di panne ka sopego se fe mo karolong ya pele ya papadi bile bana ba re ba tsana di nete re ke ntle go senyana ke nanga go kitimela go Dr. HOD o sepela fela yena e ke the commentator mo le jana le kona ga tsona lo jana ba di gore ba di noele na o gare ke re gare ke tere kopo ke re ba di noele
2: ke go mo re go gara sa gare modie
1: a ngeli modie modie la ka jotsa ra tronyo e ba wa tronyo ba do as ka tsara tro
2: o tronyo mo
1: ke ke tronyo mo ke ere ke tle go lela subujo
0: Papadi ye, iti show wena ki Dr. HOD Tsamago. Dula fasi, wipsi neka papadi ye, rotobele fem. O shato o tsebo dwi tabi show.
2: Ya, kotsa na di shele ka mo. Mpetulele se. Ki bona se ya fasi, mpesele. Mkata ka, kamo ko eki ya fela ngan raga ka mo, akata mkwi. Hey, le sirope. Khone. Ke shumile jwana.
1: Ah,
2: ke malo. Eh, go jotloga mo malo ba ke bua mo sejile di ile jana. Ay, motsa tsebele da tsebese no asema.
1: Eh.
2: Di ya sele. Yeah, di tlhapa ditsana ga le patle. Tsela jwa tsela fa mdumela go le khaosa mo leng gona. Fela fa o sa lokisa ditulo gore ke hwetse se le gore go ke tla dula ga botse ka tseba gore e ke le ga ka nthaga nka sena me ka wela fase le fitile ka moake
1: go se tie fela
2: o
1: e gone
2: o
1: la ke tlo go mo
2: go mm ka mo go sa homotse
3: aha why
2: go sa homotse
3: okay
2: ya ntusheng gore ba re tusheng ka ka go re thusa ka keno re kgone go ja mashata a go tswa mo lelapatlelong gona fam tabela motheletši wa tabela FM ya e ke dumela re le wena ke go bulelela ka fa
3: gaeke
2: ke nama ke jesebaka se ke go dumedise ke dumedise le batheletši ba tabela FM motheletši kgolele kgaosi mo leng gona ke namele ke jesebaka se ke ya go dumedisa re tsena mmogo go papadi ya mantši beng a letšhatši la lekono Kaizer Chiefs le Sekhukhune United ditlhopha tše di kopana mo papading ya tsona e le ge e le papadi ya bobedi ya leke go tsona ka dipedi motheletši wa tabela FM re lebeletše fa gore Kaizer Chiefs ka mo dinong jersey ke ya pele ke ena Brandon Peterson mo morago bana le yena Reef Rosler ka jersey ya masometharo senyane ya bone ke ena Zita Kwinika ya bo masomeseswai nne ke ena Enashio Miguel ya bo lesomeseswai Dylan Solomon gomme go lebeletše mo gare ga lepatlelo bana le yena le boha mabue ka jersey ya botshelela letlhakoni la go ja bana le yena a sa nele velebai ka jersey ya bo lesomešupa gomme gaufi le mabue ka motlhakoring la ngela ke ena Luke Bartman ka jersey ya bo lesomete gaufi le bona gona fa ka moragong yena ga bona gona le yena Sebonki Sene Mthethwa jersey ya botlhano letlhakoring la ngele bana le yena Langelitlhe Phili kua pele ba tlhasela ka yena Etiosa Ecuador ka fa setlhopha sa Kaizer Chiefs panego ka gona o lebeletše fa setlhopha sa Sekhukhune ka mo dinong bana le yena Toaster Ntsavata ka jersey ya bo lesometsela mo morago ka letlhakoring la ngele mo go left back bana le yena Vuyo letlhapa ka jersey ya masomepedi tlhano Daniel Cardoso ka jersey ya bone jersey ya masomepedi seswai ke yena Tshepo Matsembe jersey ya bo lesomešupa ke yena Tshepo Mashilwane go ya mo gare ga lepatlelo ka letlhakoreng la go ja ke yena Thato Khiba ka jersey ya bo lesomepedi jersey ya bo lesometlhano ke yena Siphesitle Mkhize ya bo masometharotharo ke yena Give More Coupe mola ya bo lesomete e le Elias Rammala ka letlhakoreng la ngela go ya kua pele ba tlhasela ka yena Bright Ntlofu ka jersey ya botraro gape le Tshepo Mokwena ka jersey ya masometharo tee re ka reng ka ditlhopha tše ka bobedi
3: aga ke na piki tse sepaka se le nna ke tamiše fela jalo ke re tlhopha tse pedi ka mogwe le gore ntlhoga di le ka gona ke bona le sogana le lenyane ka fa setlhopheng sa Kaizer Chiefs e le go yena Bartman ko e le goreng mo la setlheng se sa thomang ko e le gore ba kgona go mo fa papadi ko e le gore o kgona go bapala gabotse re tlobe re mo lebeletše letšatši la le lekgono leke

0: le re lebeletse le ka setlhopheng sa sa sekhukhune United re bone ke mo e le goreng ba tloga ba napile ba dutse ga botse fo e le goreng setlhopha se sa sekhukhune ga sa ka ba latlhegelwa kudu ka tlase ga motlhatlhi wa bona o moswa Cedric Kase o e le goreng tšatši la lekgono o bapala kgatlhanong le setlhopha se e le goreng o se tlhatlhile setlheng sa go feta re tla bona gore na tšatši la lekgono le o tla o beša wa tuka kgatlhanong le Kaizer Chiefs na
1: malekono le tšatši la lekgono motheletši wa Table FM a bonkile Tomo thušana fa le yena Zakela Sewela gape le yena Kenny Mamekgwa fourth official le yena Joseph Makhubo mola e le gore match commissioner wa letšatši la lekgono ke Jabulane Nzima ka fao bomalokwane ba emego ka gona motheletši wa Table FM o lebeletše fa setlhopha sa Kaizer Chiefs ba tla mo papading yeo morago ga go latlhegelwa dipapading tša MTN 8 e le go seo se oketšago mengwaga ya bona ya go se thupe ona mogopo wa MTN 8 o tla go pola la mafelelo ba dira seo ebile ngwaga ya 2014 ge ba fenye setlhopha sa Orlando Pirates ka nnwete go lefela gomme re ka re se papadi ye ke ba nyakang go e šomiša gore ba boe papading goba motlho mongwe ba tla mo papading e meboya e lefase e ke
0: ka nnete setlhopha sa Kaizer Chiefs ba tla fa meboya e lefase morago ga go latlhegelwa kudu go MTN 8 mo mafelong a beke fa e le goreng ge re beeletse dipapadi tša leake ke mo e le goreng ba thomile ga botse doctor ka morago ga go thopa papadi ka notse tharo go ye tee se e le goreng ba tloga ba se lebeletse gore tšatši la lekgolo le ba ka emiša ditlhogo ba tswela pele go se e le gore ba se dirile papading ya mathomo ya leake
1: go bjalo motheletši wa Table FM setlheng sa go feta re tla gopola gore tlhophatše ka bobedi ba ile ba abagana dintlha ba bangwe ba thupile leoto la pele bangwe ba thupa leoto la bobedi mo setlheng sa go feta e le go seo re tla bonang gore na e ka ba e le gore go tla tla go diregaeng mo setlheng se bjalo ka ge re bone setlheng sa go feta go maoto a mabedi Kaizer Chiefs ba thupa papadi ya bona kgolele gae mola e le gore sekukune le bona ba thupile papadi ya bona kgolele gae ke seo re se lebeletšego gore na e ka ba e le gore letšatšing la lekgono setlaka satla sa direga na re bone fa Kaizer Chiefs ba thopa leoto la bobedi ka notse pele go lefela e fela leoto la pele ba latlhegetswe ka dinotse tharo go ete kgatlhanole tlhana setlhopha se ba raloka ba le gae gomme ka ba e le gore lekgono re ka bona seo se ipušheletša setlhopha sa sekukune United ba kgona go fenya papadi ba raloka kgolele gae na Kaizer Chiefs ba thoma le go ntšha kgole motheletši wa Table FM Bartman o jwe regela pele je nka re go nyaka le go e nweša e tloga mo mokhubeng wa gare ga lepatlelo gomme kgole ya tswela ka ntle ya swana ke gore e be goal kick malokoane letšatši la lekgono a bonkile Tom o rile banna ke kgale di bone motse bjalo gona a di bone naga ke ka fa motheletši wa Table FM re re dula fase molepo molepo bogobe re solela re kgona go gašetša papadi ka go tlologa gona fa go setiši sa gago sa mmamoratwa Table FM setlhopha sa sekukune United ba tla thoma ka go iša borwa karolong ya pele ya papadi ba apere mebala e metala morogo gomme Kaizer Chiefs ba apere mebala e re e tlwaetšego dijeresi tša gauta le masokisi a gona a gauta ka marekgwa maso ke seo se diregang ke bona radino ke yena tostanza ba tha swere kgwele yena apere bophepolo fela o jwe raga gore e ye ka kua go Radinorth pasa Kaizer Chiefs Brenton Peterson ka fao ditaba tše di emego ka gona motheletši wa Table FM Brenton Peterson wa tšea kgole o efa kwinika maemong a bobedi ka botlhabela tšetši wa lepatlelo ba iša leboa karolong ya pele ya papadi Kaizer Chiefs ba iša borwa karolong ya pele ya papadi setlhopha sa sekukune United kwinika lebelana kgole o tla iša kae wa etša o e bušetša gona Brenton Peterson maemong a botlhano mo pele ga di 18 wa etša o efa Nacho Mikwala lena wa etša o efitša o efa ena Falsbrook Zeni Motheto modikela tšetši wa lepatlelo ba etša ba e ragela kua pele e le ena Rif Rosler fela kua morago Radino e tla kopana le Radino ke ena fa o Tostan Sabata ga e ketla o wa lebelela Tostan Sabata ebile o goletša masokisi ya gago a eketlile a ba lebeletse gore ke mang a tlang go yena wa etša o efa Tshepo Mashilwane le ena wa etša o ikukela go kua pele kua morago ba tsentše ditlhogo setlhopha sa Kaizer Chiefs e le ena Bartman ya pala ba ba tšeelana kgole ba etša ba ebea mogare ga lepatlelo ka bodikela tšetši ba lepatlelo tša ba efa ena fa o Thato Kiba šetša kua morago ba efa Tenel Katoso wa e ketla o wa lebelela wa e bitša ra etle keno Vuyo Letlapa wa etša o efa Vuyo Letlapa ka botlhabela tšetši ba lepatlelo le ena wa e fetiša ba fišetša go ya kua pele ba e ketla ba lebelela ebile ke bona monna a nyaka go redimoga ba bušetša gona Vuyo Letlapa karelong ya setlhopha sa gabo ka botlhabela tšetši ba lepatlelo ka morago ga Santa Circle mo morago wa etša o efa ena fa o Tshepo Masimbi Masimbi le ena wa etša o ikukela go ya kua pele maemo a bošupa ka bodikela tšetši ba lepatlelo ba e kitimela pele ga ge tswela ka ntle o nyaka go betha Cross o Tshepo Mashilwane ya ba e le gore ba gana ba ntsetse ka ntle dijela tsetse ba le patlelo mashilwane wa jeo ifo tse kwa mra we fa na fa ke na tsepo tsepo matsimbi tsepo mashilwane we fa tsepo matsimbi ba fa channel 14 lena wa jeo ifo fio le tlapa ba ke tla wolbela ka lotula ngela wa fitisha le tlapa e bra ba fitisha ka sereta ka tsetse tsa ba lori ya pala khole tshola ka ntle he tshola ka ntle ba re betsa tlo ka tlapa sa Kaizer Chiefs in Chichekwe na munna give more khupe a fo tsheka mogare ke yena fa Dylan Solomon a jawe fo tsheka yena fa Okiba kankare yena sita sita kwinika wale bella ke yena sita kwinika rna kholo tla ishaka we bushetse kwa mra go fa Peterson Brandon Peterson wa fa Mikwa la ka mogare ga dieting tsha ga bole yena o tsholi yona tsena le yona ka re ga Dylan we bia ka mra go sentse se ke le mogare ga lepatlelo wa yena fa Mothetwa we bushetse go yena fa sita kwinika ya le yona kwa pele ka botlhabela tshe tshe lepatlelo kwinika wa tsha kula fa Ikadaro uri wa fitisha ba ile gore ba ba le ga botse tshola ka ntle ka botlhabela tshe tshe lepatlelo ha re betsa tlo ka ke pasa se kukune yona tet ka lenga ka pasa bona di mitara tshe taro fela go tlo mtlo ga re ga lepatlelo wa fa Kadoso maimo nga bra wa tsha we ba ma botlhano we fa yena fa tsepa matsimbi yena wa ke tla fa Kadoso ga botlhabela tshe tshe lepatlelo maimo nga bra ro wa lebela na kholo tla sheka Kadoso ga na tsela wa ipisha tsha mara o ka lo tola ngele ka ka gare ga di 18 tsha ga bo we fa yena fa tostan zabata zabata le yena o tla na ga pa sepela wa gata wa iwe gata ya ma lebele gore bana etlang go nna ke le sogana le tshwanka kwa go la Zambia o bile mo stopensa Zesco United tla go pula o tshwanka kwa province ya Copper Belt are ba ba tshe ba raga le kopile ma ma a bo shipa ba beto cross ya ba le rumela khutleng Brenton Peterson aba kukuneri tshe tapasa kukuneri United go me ba nyakile o khwetsa ba sa itibetse Banya kilo kwa chava sai tibeche kapasa Kaizer Chiefs ele kule botsi ya go tswa bona tshepo mokwena e ba khutla ya mathomo ya tapasa skukune na tet ka bo robri kala tshe tswa patlelo tshepo kana la baba rar mo tupensa skukune le jajing la lekhono kwane bona kormetsana ka mogare ga di 18 go mo kgalana le seo o kana o kgalana le seo re le ka se kormetsana bana nka se kebe ka le dumela le kormetsa re bana ba ikuke go di menya ka di thogo ba tla ntsha kotseng ko mora go Kaizer Chiefs e fela e sa le kotseng ka ra di 18 ba re ba re tlo go se kukune fela ba gana ko mora o tla boa le yona Ikadara ba e tsawe ragala go ya kwa pele fela ba e tiba le tlapa ba e tsawe bisetsa go ya kwa pele ya ba lore ya pala kgole e gona ntlofo ba tla boa le yona kwa morago Peterson ka gare ga di 18 tsa gabo le tile wa ka tlang go yena motlho mongwe a tshware kgole e fela wa entšha o iša go ya ka botlhabela tshetsi wa lepatlelo o e fa yena fa o Dylan Solomons tshetsa go yena setsha kwinika ya ka gare ga D-line mo pele ga di 18 o e fa yena fa Mikuala yena wa iketla o ya le yona mo gare ga lepatlelo ba bušetša gona go tswa gona le bohammaboye wa lebelela Miguel wa iša go ya gannyana ka botlhabela tšhetsi ba lepotlelo o tla le yona sitha kwinika o ya le yona kwa pele tšhetsinana ka botlhabela tšhetsi ba lepotlelo one touch Solomon o ifa yena fao kwinika wa iketla wa lebelela kwinika wa ebeka morago santa cycle Miguel ya bodikela tšhetsi ba lepotlelo wa iša wa ifa yena fao refrosla ba moralokisa ka letlhakoring la ngele ebile o raloka le ka leoto la ngele re tseba gore o raloka leotong letlhakoring la go ja gantši go raya gore go na le mathata a lebek mo go tepesa Kaizer Chiefs e ba re batla le yona Kaizer Chiefs ba re ala ra loka ga botse le na skukune United go na fao asanele asanele velebay ara ra loka ga botse go na velebay ha be kgole ya tsapasa Kaizer Chiefs ka gara san tsa ke mo gara ga le patlelo ga tsa ba e fa Miguel ba tsene ka rolong ya tsapasa skukune United ba e tsaka botlhabela tsa tsa le patlelo ba e fa yana fao ke na velebay wa le bela wa e bula wa e tsolela wa e bushetse mo ra go nyana ga nyane ba e tsa ba e fa na fao se tsa kunika lena wa e ketla wa le bela gore bana ke fa mangkhwele gore a etla ke no velebay wa e tsa wa e tshipela go yana maemo a bushupa gore a tla betsa cross wa e tsolela pele ga e tsola ka ntle tsa mo ra go nyana ka Tesla ya ka botlhabela tsa tsa le patlelo fa Solomons ba e tsa fa se tsa kunika ba e ka pele ga san tsa ke mo gara ga le patlelo na fa Miguel wa fitisha wa fa na fa Bartman ba ba tsentsha maoto ba gana ba bua le ona ke na fa ntofu wa itse wa be ka ofile ena ba ke tla ba ra tlo ga gana khole mkize ka bu dikala jejo le patele fela ba itse ga pe ka tse tse ba itse ba fa na fa motetwa le se bongise ni motetwa le na wa itse khole wa fa na fa pili wa bu tsetsa go ena motetwa motetwa le na wa iketla wa itse wa fa se tsa kwinika wa bi tsa Philip ka bu tlabela jejo le patele right ke no ba itse ba fa na fa ke na Philip ba itse wa be ga ra ga le patele one touch mabuye wa fa se tsa kwinika wa idea ka gore ga sentsha sekelo wena fao ke yena Miguel yena wa eketla go lebella wa ifa Quinica Quinica ga o file yena gona le mang gona le Solomons one touch we wish ja wena Quinica ba tsene ka rlong ya tla passa sekukune ba itse ba ifa yena fao Solomons we wish ja wena Quinica ka botlhabela tshe jwa le patlelo wa ebe ka gore ga sentsha sekelo mo gore ga le patlelo go yena fao Miguel le yena wa itse ba isha ka bodikala tshe jwa le patlelo Frostla wa itse wa ifa phili we wish ja mra wena Frostla mothalong wa gore ga le patlelo o iphatlalatsa ka botlhalo go ya ka botlhabela tshe jwa le patlelo tsitsa Quinica le yena wa ikuka we ikukela kwa pele ya ba ile gore ga gona ditlhogo kwa morago a tla boa le yona ebile flaga ya hemelela ba re letsetse mollwane
0: ga ke bona gore reng emetsotsong e metlhano e le gore re setse re bone ke fa ile gore setlhopha sa Kaizer Chiefs ba tloga ba nyakatsela ba goragora empa fela ga jwale o kare ke mo ile gore ba kgone go ikhwetsa ga botse fa ile gore ra kgona go bona gore neeletsano ya Solomons le yena Quinica ke mo ile gore ba leka gona pele ba nyaka go tlhasela ka letlhakoreng la go ja ba tlhasela setlhopha sa Skukum United mola re bone motsotsong wa bone fa ile gore khutla mathomo ya setlhopha sa Skukum United ba leka go tlhasela
1: a tabo a leona Kaizer Chiefs mo gara le patlelo re bone ke ena le boga mabuye e fela o ebišetša morago e fa ena fa Quinica ka botlhabela tšhee jwa le patlelo e fa Dylan Solomons le ena wa eketa wa lebela Solomons ore o taišeka ebišetše gona Quinica mothalo wa gare ga le patlelo ka botlhabela tšhee jwa le patlelo o ebea ka morago ga mothalo ka gare ga santa sakele gona Miguel wantage wona mothetho o iše gona Quinica Quinica le ena wa eketa o tsene karelong ya tlhopha sa Skukune fela o ebišetša morago karelong ya tlhopha sa gabo ka gare ga santa sakele ka morago ga mothalo wa gare ga le patlelo wa itša wa efa Miguel le ena wa efa Quinica o tsena gape ka karelong ya tlhopha sa Skukune true pass go ya kwa pele na fa Dylan Solomons o ra betse cross ka radio 18 tlhogo kwa morago wa gana tshepa matsimbi ya ba ile re ba bua gape ka yona Kaizer Chiefs ba fa Solomons wa e ka tawa lebella o ra etle ke ne fela boy wa e tshewe fa fela boy le na wa lebella ha o file na gona le ma gona le leboga mabuye wa e tshewe fa ma sibongise ne motheto fa mabuye ka bodikala jaji ba le patlelo ba e tshewa fa phili le na o ya le yona kwa pele ba e tshipa pa Frostla a re wa e kukela kwa mpa pele ku tlhogo kwa morago ba e busha ile na Cardoso yo wa la fa mo gara ga le patlelo wa yana fa kube ka tabela jeje wa lapatlela wa ebuše tše morago ba e fara dino ra boele yona thostan sabata tsa batha le yena oa lebelela go le o tla ešoko o eketla oa lebelela a re bone kwa morago tlhopha sa Kaizer Chiefs ba tla dira khutla ba dira khutla e le noto Kaizer Chiefs noto Skukune United khutla ke ya bobedi ya Skukune United o tswa ka borabodikela tšatši ba lepatlelo e le noto Skukune United noto Kaizer Chiefs noto Kaizer Chiefs noto Skukune United motsotsoko wa bo lesome re mo motsotsong wa bo lesome tee gabotse karolong ya pele ya papadi khutla e batla e rega go tswa ka leboabodikela tšatši ba lepatlelo gomme ke bona mo khutleng go e ya yena fa Elias Ramala Elias Ramala ke ena a tla tlhomang khutleng mo fase wa lebelela gorena o tla e raloka bjang Elias Ramala khutleng ka le o tholangela o tla ikuka e godimo en yaka ditlhogo fete ka tshoko ga dino
0: ka nnete ke bo e le goreng yena Elias Ramala re mmone ko e le goreng o kgona go tseya dikhutla kudu ka le o tolangele re bone empa fela ba tloga ba tlhokile matlhatse o ba tshwanetse a ithuletse ka gare empa fela a ithulela ka thoko ga dipala
1: gobjalo motheletši wa tabela FM kgole e tla tloga kua morago ka tlhopha sa Kaizer Chiefs e le noto Kaizer Chiefs noto tlhopha sa Skukune United papadi ile ya league re a tseba gore go dipapadi tše ba dira lokilego mola Skukune United ba tlhatlhošetšago ka league ya ka godimo ka ngwaga ke dibone masomperitee ke dipapadi tše lesome tšeo ba dira lokilego Kaizer Chiefs ba thupile tše tlhano tše tharo ya bamalaika tše pedi Skukune United ba dithopa ka bodikela tšatši ba lepatlela kgole ba etša ba efa yena fa ga eketla go lebelela ke yena tshepo mašulwa ba e bušetšago yena tshepo matsembe yena wa etšago efa Daniel Cardoso tebela tšatši wa lepatlelo wa e bitša ke yena fa letlapa ora e tla ke eno fe yo letlapa ba mfa yona a re wa e fitša gona wa e yang go yena e tla boa ke Kaizer Chiefs wa etša Dylan Solomons Zita Quinica, one touch away na fa mtheto wa fa Zita Quinica gape. Ba ka lenga tlhopha sa bona Kaizer Chiefs gara gala patlelo ba e fa le boga mabue. Tukuloga ka yona kgole monna wa timela. Ba e tsawe isha go ena fa re Frostla. Nena wa e ketla ka langela we fa Miguel. Ka mora ga mtlo gara ga mora ga Santa Sekel mo gara gala patlelo. Ba isha ka botlabela tshe ba le patlelo e fa Zita Quinica. Ba bise tsa wana Miguel le gona o tsene ka gara ga Santa Sekel ka mora ga mtlo. Ba mo gara gala patlelo wa e ketla ke ena fa Miguel we fa Zita Quinica. Tsene ka lenga tlhopha sa kukune ka botlabela tshetsi wa lepatlelo wa ya kama o boela ka ona mora o ebe ya motlalo wa ra lepatlelo go ena fa a e ketlile ke ena mothetwa a e tsa wefa ba e bisetsa go ena fa o mikuel wa e kukela maemo nga bolo somete ka bodikela tshetsi wa lepatlelo go ena pili wa e khasa pili ba re o tshetsi molwane ba re o tshetsi molwane wena monna la nkele ke pili
0: kan nei tsik bo lo gore re re bona gore setlhopa sa Kaizer Chiefs ga jalo ke fa le gore mba le ka go tlhasela kudu ke bona ba gona go sora dikgwele go tloga mo bogareng ba lepotlelo go ile gore nkunika go gona o gona go goga kgwele o ba go fithlalela bogareng ba lepotlelo ga o gona go fana le bo yena pili fa le gore bana pile ba mmona gore a o tsena ka motsotsi
1: ka kuka kwa mara ke na tostan sabata tsela motlo gore ga le patlelo ga botlhabela tshe jwa le patlelo ga tla le yona tlhopa sa sekukune ke yena le tlapa ba itse ba fitse tsa wena kupe ba buse tsa kwa mara ga e ketlile ga itse ba ba mo gore ga le patlelo tla re tloga ka yona ke na fa mo kise ba e ketla wa lebelela ba itse a khule wa fa matsimbi tse pa matsimbi ba itse o itshipela go ya kwa pele a itshipela kwa pele ntlofu o tla tswa ka lebelo ka bodikela tshe jwa le patlelo re ba tsa crosso ba itse ba fela mashilone tse pa mashilone mo pono ga khule tshola ka ntle ya mopono ga e tswela ka ntle ba re a ebe gol ke Kaizer Chiefs ra ebe gol ke Kaizer Chiefs ba tlile ba thege ba tapasa Kaizer Chiefs ba sale dikošeng ga bjalo lebeletše motlhatlhe yena fao Fernando da Cruz mona go tswa ka kua go la fora na mongwage masometlhano nne o tswa ka kua go la o bile gona mo go asfarapat ka kua go la Morocco o pula o ka re o bile gona ngwaga ote 2022 to 2023 ke sapose fela o ile a tlatlhela mo tlhopheng sa lel gona ka kua go la fora ka bodikala tshetsi ba lepatlelo ba etsea kgole ba efa pele pele wa e keta kareng tlhopha sa sekukune ba ebe ya gare ga lepatlelo gona mothetho mothetho o ise ka botlhabela tshetsi ba lepatlelo o ba e baloga botse letlapa o e kgaola mosela o tla boa le yona a kitima fela ba motšele yona kgole ba efa sitha kwinika o efa dilan solomons ba karelong ya tlhopha sa bona Kaizer Chiefs ba ebušetša go wena kwinika mekuela o ra e tle ke ne maemong a botlhano o mofa yona le yena wa etšea ba ebe ya mo pele ga gagwe go wena fa o leboga maboye ba ise ka bodikala tshetsi ba lepatlelo karelong ya sekukune gona Flosla, why Joey be a coffin and Lena, when a four part man, then away Joey for man, where if I enough for Miguel, a Ramsekena, Flosla, Elebamabuya, why Joey for the Chakunica, Kinica, where I'm Quipele, where if I fell apart, why Joey from Tetra, where if I quinica, Carlungetta Pazas Cucune, why Vicham Tetra, Tekino, Fiona Rapa Quinica, Tetra Taleona Carlungas Cucune, Caraza, the Sacro Ishaniana, and Mugantanana, where if I enough for Lebamabuya, where I Google my mouth, Supaka Tabla, Jesual Patello, Dylan Solomons, where Casarabuzi, if well, and Felipe. Wa e ketla wa lebelela wa e tsa ga o sinyana le yena bona le yena se tsa kwinika kwinika le yena wa e tsa wa e be ga o fele yena le yena wa e fa yena fa o ke Ignacio e mi kwela le yena wa re bana na ke fa mai tsipa ga re re te le pai ah wa e tsiwa wa e tsa go tsing a re lokile ka mushumo ah
0: Ah, Velebai, kwele goreng o sentse go ba selogolotse, se le goreng o ba swanetse anapile a irragetse ka fagare, ga re o ibusetsa morago e khwetsa lotu la sebapadi sa morago sa Sekhukhune United ba ntsha ka karolo ya kotsi.
1: Mete gona ba phunugile Velebai ba swantse ba lebetse gore ke nyaka o fa motho a yo ragala ka dinong motheletsi wa Tabela FM. Ya ba ile gore ka madimabe o re isha ka gare gore mo hota felle tsa ba lor ba tshe ba fitlile ba ralo ke ba Sekhukhune United. Sa sa la go gore sume ka matla fele pa. Are bona tu staro ira gale kwa pele ba itse ba Kaizer Chiefs mo gare ga le patlelo. Ya ba ile gore phala ya la ya malokwane ba re khole we fedile moya. Ore kgole e felele moya frosla ke bona wa epeletsa re gape rebe re e kgaotse mosela re be re tla dira se sengwe barago e fedile moya gona nto re kang go e dia a re tleng le kgole e ntsho noto Kaizer Chiefs noto Sekhukhune United mo karolong ya pele ya papadi motheletsi wa Tabela FM
0: ka nnete ke mo ele goreng re shetse re bone gore tlhopha sa Kaizer Chiefs ba leka gona pile ba e tla pele ba tlhasela setlhopha sa yona Sekhukhune United empa fela ba buile morago ba Sekhukhune United ke fa e le goreng ba tlhasela ka matlhakore ka mogola wa di-counter attacks ba dutse morago ga banya ke go kwa selo ba thibile go thiba ke ka fao ba paledišago setlhopha sa Kaizer Chiefs gore ba kgone go thetha ka dikgwele
1: o bjalo motheletši wa Tabela FM e sale noto Kaizer Chiefs noto Sekhukhune United mo motshetsong wa bolesomešupa karelo ke ya pele ya papadi gona fa go Tabela FM ya lekgotlakgaso la Aforika Borwa ke fa ore go tlišetšago papadi ka go tlolloga tla tloga kua morago ka yana tostan tsa batha ga e tsa o e ragela go ya kua pele yo ba tsela ka go dimega ditlhogo ka moka ebile ke bona moraloko ya sekukune a swere tlhogo ka morago e bontšha e ka ba yena Brighton Tlofo. Ke bona o kare ke Brighton Tlofo o kare Nasho Mikuelo mothutse ka sejabana ka morago ga tlhogo fela o emeletse o tla tswela pele ka papadi. Ikataro etse baebe ya gare ga lepatlhele kgole a re bone true pass ka botlhabela tsetse lepatlhelo ba e bale ga botse Kaizer Chiefs a tla boa le yona kwa morago ke yena fa ofio letlapa ba etse baebe mo gare ga lepatlhelo ba etse coupe ba lebelena kgolo e tlaesheka ba etse ba e busetse kwa moragonyana ba e fa yena fa Daniel Cardoso le ena ba etse ba e fa Tshepo Matsembe Matsembe le ena wa eshe ka bodikela tsetse ba lepatlhelo ba e fa Tshepo Mashilwane ya mophologa e tswela ka ntle ba re tlatlhelo ka wena monna Phile Phile o e fosa ka lebelo e fosa moragonyana ga nnyane ba e fa yena fa ke yena Frosla lena wa jobe sheke go mara ra ba e fara di nokke na fa Brandon Peterson ka bela se jwa lepatlelo maemo nga bobedi ba e fa se tsa kwinika ba e ketla kwinika ba maemo nga botlhano ba e fa ke na show Miguel Miguel wa jobe ga ga lepatlelo bona se bongiseni mothatwa ka bodikala se jwa lepatlelo ba e fa Frostler Frostler ba nna bulang ke le feng kwele ba e buisetse go yena fa ke na Miguel ga botla bela se jwa lepatlelo ba e fa se tsa kwinika tsela mthalo wa ga lepatlelo tsana ka rlong ya tlhapa sa skukune ba jaba fa Dylan Solomons ba e buisetse go yena kwinika bo e tsimara go ka rlong ya tlhapa sa gabo wa buisetse kwa morago e fara dino ke yena Brandon Peterson go wang ka mono gore na oh natina e soskawa monna soskawa ke se re sa gane se gona mo se tlhophana ke kwa go kukutukutu wa ho tsa se re nyaka ba thuso a pele ha re bone ba iragala kwa pele Kaizer Chiefs tshola ka ntle
0: ka nnete Kaizer Chiefs ke fa le goreng re bona gantši ba ya pele ba hlasela kudu-kudu ka bophili le bovele bae ke mo e le goreng setlhopha sa Kaizer Chiefs ba fa le morago la setlhotlhoma sekhukhune United bothata ka ge ebile ba ba dira gore ba kgone go motlho mongwe ebile ba dire diphošwana-phošwana kua morago setlhopha sa Kaizer Chiefs
1: noto Kaizer Chiefs noto sekhukhune United mo motsetsong wa masome a mabedi karolo ke ya pele ya papadi e tla boa kwa morago ka yana Thostan Zabata e ke tla o lebelela o iša go ya ka botlhabela tšhetse ya lepatle yena fa vuyo letlapa ba lebelena kgolo o tlaseka e kalangele o ebusetse ka re ga dietine go na le yena fa Daniel Cardoso o iša go ya ka bodikela tšhetse ya lepatlelo o e fa yena fa Tshepo Matsembe yena wa etse o e fitša go yena Mašhilwa tsentšalo o tošala fase ba ra e kgona raloke ga botse gona Tshepo Mašhilwa ebe kgole ya sekukune United ba etse ba e busetse morago wena Matsembe Matsembe ebe maemong a botlhano wena fa Daniel Cardoso ka botlhabela tšhetse ba lepatlele kgole o e fa yena fa ofio letlhapa lena wa etse wa e fetiša ba lebelela kgole o tlaseka ba etse ba e fa yena fa coupe lena wa e busetse kwa mora ba eketlile ba lebeletse e letlhapa sa sekukune United ba e busetse moragonyana gannyane wena fa Daniel Cardoso wa etse o e ragela go ya kwa pele fela kwa morago ba etse ba Kaizer Chiefs ba entšha kotsing ba e ragela ka botlhabela tšhetse ba lepatlelo Dylan Solomons monsaro ife tsaka tlhogo ya pala ya bana re kgole wela gwana ile sra mmala fela ba tsentsha maoto ba gana ba tsentsha maoto wela gwana kitaro la ba hamba buye ra gana kwa pele ba ma bol somiti ka bulikala tsa jwa patlela wana fa o phili pilo ibe mo wana partman o re ya fita ba gana ba tsentsha maoto wa gapela ja partman ba ishireletsa go ra e tope mo maoto nga bona Thostan Zabata ke sa bolela re tsoke kwa go la Copper Belt province la go pula hore tropo ya tsong go yona ya la ba re ke Chingola a tropo ya khale Chingola ke tropo tse diswa ke ya bona 1943 Chingola e ka highway go ba ke freeway ya ka kwa gola Zambia T3 rena ka mo rena le di N1 N2 N3 le go ya ke di T3 inga ya bogare yo province ya Copper Belt ka o fili ona tropo ye ya Chingola wa go tsiba ka kwa gola Zambia tla tsiba re ke bolela ka lefelo lefe ke mo go tswang yana Thostan Zabata gomme bontšha tla khwetsa legae la mmaaruri mo tobeng sa sekhukhune United a re bone Mašhilwane wa etša o e fetsa moragonyana gannyane o e fa yena fa ke yena Tshepo Matsembe maemong a botlhano ba etša ba e fa ke yena Daniel Cardoso ka botlhabela tšhetša lephatlhelo ba e fa vio vuyo letlapa lena wa etša wa e fetiša ba iša ko thoko ba e fa moarammala wa ikukela go ye kwa pele fela kwa morago se tshakwine ka o intšhetša ka ntle zita kwineka o intšhetša ka ntle ba ra betatela ka thapa sa sekhukhune ae ba efetša go wena fa o rammala wa eketla oa lebelela rammala ona kgolo o tlaišeka wa etša ba efa daniel kadoso kadoso le yena oa lebelela wa etša o itšhipela maemong a bošupa ka bodikeletšetše ba lepatlelo wena mašhilwane ebe fa sekala goja wa e tswalela o na fao le yena phili ba rentšitše ko wena phili ebe tatlhelo ka yena fao mašhilwane letla fetša ka magare tshepo mašhilwane wa lebelela mokhise ore a etleke ga enyaka ora e tlekelwe ke yena sephesetse mokhise fela ga mofe yone fetša go ye kua di-eighteen ka gare ga di-eighteen kgwetse yena fa o mokhise ga re o tlele yona ba motšele ona yo boa ka ekotaro ahipa o itšhipela go ya ka botlhabelatšatši ba lepotlelo fela ga gona motho o tla e kitimela ke yena fo yo letlhapa wa eketla koa lebelela ore ke fa mankgwele daniel kadoso ore a e tlekeno ke a e kgopela o mofa yona le yena wa etša e fa mokhise o e bušetša go wena kadoso kadoso wa eketla wa etša o e bušetša go maa o e fa yena fa o tshepo makwena le yena o boetše morago wa e fa mašhilwane tshepo mošhilwane ka bodikeletšetša lepotlelo wa etša o e fa yena fao ntlofo eapala ba tsentša maoto bo batman e boa ka yena phili ka bodikeletšetša lepotlelo wa ketima ka tashland o tsene karolong ya sekukune wa e tsela wa e tswalela o na le banna ba bararo ke a bangaya ba tsentšha maoto ba etšea ba boa le yona ba e bea gona fa ntlofo le yena wa retologa troopasa wa o tshetše mollwane o tshetše mollwane yena fao tshepo mokwena e tla boa ka tlhopha sa kaizer chiefs ko morago a etša ba efa dilan solomons ka botlhabela tšhešhe lepotlelo le ena wa etša o efa yena fa setša quenica a e ketla oa lebelela quenica gorena kgolo o tla ešoka wa etša o e bea kgaufi le yena gona le ena fao miguel le ena wa e ketla ke yena fao miguel wa e kgokgotša o tla le yona wa e gapa wa e ngangabetša wa etša o iša ko thoko o efa yena fa ke yena setša quenica o e bušetša go wena miguel le ena wa etšea kgole mogare ga lepotlelo o efa lebogang maboe ka bodikela tšhetšhe lepotlelo o efa yena fa ke yena bartman o ebušetša gona frosla frosla o išaa ka botlhabela tšetšo ya lepatlelo ka motshalo wa gare ga lepatlelo setha kwini ka gore ke a ethiba ebe motswa ka gare ga maoto ya bale gore wa thusa dilan solomons ebušetša kua morago o e faradino kua morago ke yena fao peterson brandon peterson o tšole ka gare ga di-eighteen tša gabo wa eketla oa lebelela gore bana ke fa mankgwe wa ikuka e tsela motshalo wa gare ga lepatlelo ka tlhogo wa e fitša ikadaro e ya kua pele o le ka felipi wa e lwela o na fao le yena letlhapa bararo le ka gabotse felipi ebe kgole ya tlhophasa Kukuna United. Not to Kaizer Chiefs, not to Kukuna United.
0: Aga ke boile go reng ra gona go bona gore setlhopha sa Sekhukhune United ga ba ya pele ba tlhasela ka lesogana le mašhilwane ke boile go reng o gona go thetha ka dikgwele ga ya pele ana pile a ile fa yena Tshepo Mokwena fa ile go reng re lebeletse gore Bright Ndlovu le yena ga e seng gore o a ga bonagala ga botse ka lebaka la gore setlhopha sa yona Sekhukhune United ba tloga ba dutse morago ka nnete le neeletšano ya bona ya dikgwele o ka se di baletse pedi go iša go tse tharo ba dikgaotša fela jwa setlhopha sa
1: gare bone ke yena fa matsimbe ga re o e ragela kua pele thulela ka ntle kaizer chiefs ba rabe kgole go fotswa ka gare ka matsogo re le mo metsotsong wa masomebeditlhano karolo e le ya pele ya papadi motseletši wa tsebela fm noto kaizer chiefs noto Sekhukhune United ke ba e fotša go wena matsimbe tshepo matsimbe wa etša o ebea ka morago ga santse sekele karolong ya tlhopha sa gabo gona le yena fa o daniel kadoso wa iša go ya ka botlhabela tšatši wa lepatlelo wa efa fuyo letlhapa ka tshatlhana wa etša wa e fetiša wa efa makhube ba tsentša leoto ona ba motšea leona kgole ba e buša ba efa felipi ga re bone ka botlhabela tšatši wa lepatlelo ya le yona kua pele wa e tswalela wa etša wa e fitša e fa lebogang maboe ke ryana ikodaro ba tsentša leoto ona ba motšea leona mokhise mo gare ga lepatlelo o tla le yona ba etša ba efa yena fa mokwena oa lebelana golo o tlaše ka ke yena fa o tshepo mokwena o dukuloga ka yona ka gare ga santa sekele ba iša go ya ka la tšetšo ya lepotlelo fela ba etšea ka lebelo kaizer chiefs ba e bušetše kua morago ba e faradino peterson le yena wa eketa o efa setha quenica quenica le yena wa retologa ka yona gore banna ke fa mankgwele dilan solomons ore a etlekeno a mofe yona o efa lebogang maboe mo gare ga lepotlelo bušetše morago maemong a botlhano o efa miguel le yena wa eketla oa lebelela wa e gapa wa e ngangabetša wa etšea o išaganyana ka bodikela tšetšo ya lepotlelo o efa re frosla partman wa e bitša ore le nna ke a enyaka a mofe yona o jo e latlha re mo lebeletše phatlalatša re frosla e tswela ka ntle ba re tlatlhelo tlhopasa Sekhukhune United ba fosa maemong a bobedi ba etša ba e ragela kua pele matsembe le yona e tswela ka ntle ba re tatlhelwa ka Kaizer Chiefs
0: o bo go sa tlhokaga le gore frosla a ntšhe kgole ela mo e le goreng o ba swanetse a e file o mongwe wa gabo gore a kgone go bapala motlho mongwe ebile mothethwa mo bogare ba lepatlelo re lebeletse le yena fili ko e le goreng ga a re tshwara dikgwele ba mo apara le morago la setlhopha sa Sekhukhune United ga a kgone go tswa ka dikgwele
1: ga re bone motheletši wa tebela fm ke bona ba e fotša ka mogare Kaizer Chiefs fa yena fa gore frosla o ebišetša morago e fa miguel nena wa etsa o iša go ya ka nnyana ka botlhabela tšhetšhe ya lepatlhele o tla le yona setsha kwenika o iša thatselana ka botlhabela tšhetšhe ya lepatlhele karolong ya sekukune ba e bušetša karolong ya tlhopha sa ga ba wana solomons o e fa yena fa o setsha kwenika ba e beya ka morago ga mosedikodiko sa gare ga lephatlhelo go wena fa o moikuelele yena wa e ketlha o wa lebelela gore e tla ya kae ore a e tlhekeno setsha kwenika o mo fa yona o tsena karolong ya sekukune ba etsa o e fa yena fa o felipae o e bušetša go wena kwenika ba ne o boela ka yona morago kaetsa chase ba e bušetša karolong ya tlhopha sa bona gape moikuelo o e beya ka ra santsha seke leboga mmaboye lena wa e fitša o e fa mothethwa mothethwa o e bušetša morago ebile le godimo mekuele ka tlhogo wa ithulela go ya ka botlhabela tšhetšhe wa lephatlhelo o e fa setsha kwenika le yena o wa lebelela o a tshela motsala wa gare ga lephatlhelo a jamaa sepela ka botlhabela tšhetšhe wa lephatlhelo wa etšea o e fa ma partman o e bušetša go wena setsha kwenika le yena wa etšea kgole o e fa yena fa mekuele mekuele le yena wa e gapa ka morago ga mothala wa gare ga lephatlhelo ka lena tlhopha sa gabo o iša karolong ya sekukuna gona partman kukela kua pele ba re o tshetše molwane felipae ke bone folaga e be e emeletše a ba ya fase ka lebelo a ke tsebe gore goreng thusa malakwana a tšere sepheto seo e fela a re boela papading rena a re tsebe wa etšea ke yena fa to stands about wa etšea kgole o iša ka bodikela tšatši wa lephatlhelo e fa tshepo matsembe e bušetša wana to stands about wa e ketla wa lebelela radino wa tlhopha sa sekukune ka botlhabela tšatši wa lephatlhelo ka mogare ga dieting tša gabo go na lefao le yona daniel cardoso ga mofe yona o iša ka bodikela tšatši wa lephatlhelo o e fa yona fa matsembe tshepo matsembe wa e fitša go yona mašilwa mašilwa yana ba tsentša leoto ona ba motšhela ona ba etšea ba e fa yona fa sbongsene mothetwa lena wa etšea o e fa phele pele o e fa mothetwa mothetwa wa e ketla wa e tšea kgole o e fa refrosla wa e bušetša morago ka lelo tlhopha sa bona kaizer chiefs miguel o e fa setsha kwenika ka botlhabela tšhetšhe ya lephatlhelo wa e bitša ke yena fa odin solomons o bušetša go yena setsha kwenika kwenika le yena o e fa miguel miguel le yena wa e ketla o a lebelana kgole o tla šoka o e bušetša go yena setsha kwenika tsena karolong ya tlhopha sa sekukune ka botlhabela tšhetšhe ya lephatlhelo ke yena kwenika wa e tšhipa o ya kua pele fela kua morago ba e kgaola mosela daniel cardoso ya ba e le gore ba e lwela kaizer chiefs ba tla e tšea ka lebelo ba dira seo ka metlha karolong ya tlhopha sa bona ba efa miguel le yena wa etšea o efa refrosla frosla ka bodikela tšhetšhe wa lephatlhelo o efa bartman wa e ketla o tla le yona ke yena fao bartman wa lebelela kgole o tla šaka e phile o e bušetša go yena fao refrosla gause le yena go na le yena miguel ba boetše karolong ya tlhopha sa bona ka morago ga mothalo wa gare ga lephatlhelo kaizer chiefs ba tsena karolong ya tlhopha sa sekukune go tšwa ka botlhabela tšhetšhe wa lephatlhelo setsha kwenika o efa felipae o e bušetša go yena setsha kwenika ba boela morago karolong ya tlhopha sa bona a gona tsela ya go ya pele ka setlhopha sa kaizer chiefs e feleletša ba e bušeditše morago gore adi no Brenton Peterson le yena wa etšea ebja kgatso le yena wa rira phoso wa bašelana ka radio 18 monookopakopa malakwane o ra wa tsoga ba boa le yone kaizer chiefs ba ba dirile phoso ba etšeere setlhopha sa sekukune fela ba etšea gape kaizer chiefs ba efa bartman ga re wa e fitša ba itiba ba motšela yona ba etšea kgole ba efa ntlofo ntlofo wa lebelela ka bodikela tšatši ba lephatlhelo kgole yola goma wena fa o tshepa mokwena ba etšea ba efa ntlofo gape ba e ketla wa lebelela ga o file na ona le yena mokhise le yena wa etšea oša ka botlhabela tšatši ba lephatlhelo o efa letlapa o tla le yona makhupe ba etšea o efa rambala ka botlhabela tšatši ba lephatlhelo o ebušetša moragonyana ga nnyane wena thato kiba le yena wa e ketla o efa kise mokise o ishafta daniel cardoso ba etša ba efa letlapa ore a e tlekeno khiba wa etša oša ko o thoko wena fa o rambala a botse ke yena letlapa ka botlhabela tšhetšhe ya lephatlhelo o tla le yona ke yena fa o letlapa mo pele ga di 18 ya pala o tla bua le yona kwe morago e le tlhopha sa kaizer chiefs ba etšhipa ka leoto langele e le yena refrosla a latlha kgwele mo gare ga lephatlhelo e kopana le mang le yena matsembe wa etša o efa daniel cardoso ka botlhabela tšhetšhe ya lephatlhelo ba e ketla ba efa letlapa le yena o efa rammala rammala wa e tswalela e motla ka maotong ba tsentša leoto go yena e tswela ka ntle ba re tatlhelwa ka kaizer chiefs efoetša ka mogare dilan solomons wa etšea o e fa setsha kwenika karolong ya tlhopha sa bona tlhabela tšhetšhe wa lephatlhela wa etšea o e bea maemong a botlhalo bua le yona kua morago e le yena fa moikuela gaufi le yena go na le yena refrosla wa etšea o mo fa yona le yena ka lotolang e le gaufi le yena wa etšea o e fa mang sebongisene mothethwa o iša gannyana o ya ka botlhabela tšhetšhe wa lephatlhelo o bua le yona setsha kwenika wa iša karolong ya tlhopha sa sekukune ba bušetša go yena setsha kwenika karolong ya tlhopha sa gabo ka morago ga mothalo wa gare ga lephatlhelo ga gona tsela le yena wa etšea o e bea ka morago ga santsha sa ke le mogare lephatlhelo o na le fole yena fa miguel miguel le yena wa e gapa o ya le yona mothalo wa gare ga lephatlhelo wa ikukela go ya ka botlhabela tšhetšhe ba lephatlhelo solomons ka kgara o e bea fase ba tsentšha leoto gana o šala fase malakwane gore papadi e botse ba tla le yona ke yena fa o rammala ya le yona kwa pele wa etšea wa e fetiša a e fitša ba e lwela gape kaizer chiefs a ba tšee nako go itšea morago ba etša ba e fa ikadaro ya ba e le gore le yena ba motšele yona ba e fa yena fa ntsabata le yena wa e ketla ke re nka re yena fa matsembe matsembe wa e ketla ha lebella ona go le batla sheka ke ena fa tsa tokiba a itse o eva ka o ya ka ofile ena ona fa ona mokize o eva kiba o eva mokize o eva ena fa matsembe ena wa eketla ba ka mokalo nga tlopa sa bona ke skukune United a itse ba eva Daniel Cardoso ba lena wa lebella ke ena fa Cardoso a itse ba isha go tsoko o tla bua le ona o ya le ona fa go pele kupe kupe wa itse wa fa le tapa ma ma bo le somiti o ra tla betho cross wa tsa ntsha lotu gona o shala fase go le itjola ka ntle malokwane o ra fa tsoka gare ka matsogo If fellow better fast little tap on Chakula Toku, not to Kaiser Chiefs, not to Skukuni United, the moment of Zuma Masamitaro Peri, Karloki, Pilia Papari, but tell it to what to my FM, one of our to my FM, I say BC.
0: A ga ke boelo gore re bona selo motsiko ele gore mo tsentshitse lotho bo shade go tswa ka morago go lena letlapa wa Skukuni United fa ile gore ngi go le ka mphelo re papa di shitse se pitse ka gona di tlhopha di le tshepedi ke fa ile gore ndi sangangane di sapalelana di sanyakana letsela di sa gora gora fa re re ka se bolele ka ditlhaselo tse ile gore ngi di dirilwe ka lebaka la gore go apele ga ba gone go ya tlhopha sa Kaizer Chiefs go fili ba tshwara dikgwele ba ba tiela go vele bai ga ba sa bonala ge le ba tumane tse tla le khone le yena ga e bone ga botse ga e khone go itanyatanya ga botse ga ke lebeletse Skukuni United bona le yana la bona la gore ba dule morago ke le ile gore ga jwa le tloga le ba shumela gore ba khone go thiba tlhopha sa Kaizer Chiefs
1: a so go ba le dipaka tshe di botse mo papari nge di tlhopha ka bo ka bobedi di noralo ka papari di fela di ya morago guru Kaizer Chiefs a morago ga ntse le ga ntse a ke tsebe gore re ka re ka mogo ba epi ya ka ntshitseng ka gona batlhatlhe re bolela fa ka game plan ya batlhatlhe re ka re ke efe
0: ke mo e le goreng ga banya ke go latlhegelwa papading e ebile ka dino le tse dintšhi fa e le goreng re a kgona go bona gore ge setlhopha sa Kaizer Chiefs se thoma go tlhasela ke mo e le goreng Skukuni United ba bitsana ba boa morago ka moka ga bona ba tla ba thiba e le go se re sepaledišago setlhopha sa Kaizer Chiefs gore napele ba ba pholeletse
1: Not okay, the chiefs and not a school United Mutility Watabala FM. Eva Safa, Yanafa, Letlapa, Tushu Apili. Eva Samofa, Tushu Apili, Mutility Watabala FM. Omochu Chican Tora, Takono, Wola Kamogarkana, Kana, and our Tility Watabala FM, Malikis, Yana Konyaka, Rumela Milaecha, Rola Sanga Kakwechana, Guerre Rula, Chorello, Zep, Lerodi Zep, Kamora, Mashashan, Dumela. Or khotsong doktale e ke bona di nokodi ko ba tlhaba o riyelo ka mola beleng skate ka fa bolela ka gona ka kwa ga mashone zep le go di zep ar boela papari mtele tshwa tabela e family not okay the chiefs not to skukune united peterson tsha we ragala kwa pele mo gara ga lepatlelo tsa ntsha tlhogo ke na fa mo kize ha tsha ba fitse tsha go ya kwa pele re bona mo pele ga di 18 ba re ba fa na fa o tsepo mkwena ba ntsha kotse yo wala go na fa o ramala Kena for Ramala, Nature Way, which is a Kumra. We fire Nafa Kena to stand Zabata. I tell Ragala, we are Kuapil in Zabata. I want to move to Italy about Kulia, we are Kucha, Yena, Brendan Peterson. The one you are Kumra, right? Not the Pasa Kaizer Chiefs. Right away, first it's Chukunika. Then I tell you, I got a table at Chisola Portello, Olebu, Kena for Jillian Solomons. Right away, we are Kofilena, when I lay enough for Swing Cinema Tetra, where for Solomons, Lena, I tell you for Philippi, Philippi, Lena, I tell you for Dan Solomons, then I tell Kule, where if I enough for Gay, Yena, Refrosla, Kabrikala Chisola Portello, where if I enough for Pili, we run away, Quad, Yetini, Fella Toko, come around by Wusha, and by Wusha by Fisher Tapomukwena, you all are one of found of William Rao, Macalunga to Passavana by Chelona, by Kaizer Chiefs, go le ba ga mabuye gore ke ya bangaya o shala fase malokwane re papadi e botse tsepo mokwena wa itse away from kize o kize re ragala kwa pele ya ba ile gore malokwane wa khalema gore Kaizer Chiefs ke lena le selaba go la ralo ka botse meeting ma kodumela mona gesho gore o ipsina ka papadi o itele di tsheole ka mo ga e currency bidiela re le boga go mme le boga thego ka metla tsepo mo rwala yena o ri ya le re thobela HOD rena makosi re ya feta ke le ka mo mamelo di extension 6 o le bele tsho re khosi ba feta ka le tlhakore le lengwe mele tshele na ke bona ke mentsi ba tsela tshiba tsela FM ke bona ke mentsi ke tla boela go yona e fela o mongwe shu ke tla mo tshia ka le bele re thobela Dr HOD re mo go skukune yona tsa dinwete ke tsa tsela fela katlego phadu ka moletse ga mathamanyane danko o rialo homer wele bo edwin edwin edion komane lena o boletse bjalo re Kaizer Chiefs yete e le fela skukune yona tsa tete ke ka phala borwa Henneville ka kgoshi makhushane ga e ke le boentshwenyane motse moshate wa motlhana le ga matlapa nkwaletse a re boele papadi motheletsi wa tsebela fm ka bodikeletsetsi wa lephatlhelo a re bone mašhilwane wa etsa ba efa tshepo mo kwena ba e le yona kua pele ba re ba efa yona fa ntofo ya pala ba ba tselana kaizer chiefs fela ba tsentšha leoto sekhukhune ke kgole yang kwa morago yo kwetse yona fao brandon peterson ke tla boa lebelela le noto kaizer chiefs noto sekhukhune united ba etsa ba e bea maemong a botlhano moikuala karelong ya tlhopha tsa gabo oa lebelela ka bodikeletsetsi wa lephatlhelo wa e bitsa frosler a e tlekeno e fela o iša go setsha kwinika ka botlhabelatsetsi wa lephatlhelo o ya le yona mona mothalo wa gare ga lephatlhelo o iša karelong ya sekhukhune e kataro o bušetša go yona setsha le yona o tla le yona ke gona a tshela mothalo wa gare ga lephatlhelo ka tuslana ka botlhabelatsetsi wa lephatlhelo o ya le yona kua pele a baye go yona setsha kwinika wa e tšhipela go ya kwa dietine fela ka tlhogo ba e buša yo bola gona fa o rammala rammala oa lebelela oa bangaya mo gare ga lephatlhelo rammala o tla le yona ba tsentšha leoto go yona gore ke ya gana e fela ba ba tšela yona kaizer chiefs yo wela go yona fao mothetho sebongdiseni mothetho the ox wa etšea o efa mequal le yona wa etšea kgole o efa frosler ba thoma gore yampile ke bathegi ba tlhopha tsa kaizer chiefs ba etšea ba efa bartman le yona wa etšea o bišetša moragonyana gona re frosler karelong ya tlhopha tsa gabo le yona wa etšea o efama o efa mequal a ba e pele kaizer chiefs ba ne o boela morago
0: ka nnetse ba tloga ba goragora setlhopha sa kaizer chiefs kudu ba ne o neeletšana yona kua bogare ba lepatlele kwinika bo mothethwa e buela morago ba bapalela dikgole tsa bona morago setlhopha sa kaizer chiefs
1: ba ikuele ba etšea ba efa tilan solomons ba tsene karelong ya tlhopha sa sekhukhune ba etšea ba efa setha kwinika kwinika a re bone gore na o tla diang ka ona kgole o e bea mo gare ga lepatlelo o sebongdiseni mothetho o tla e bušetša morago ka leo ya tlhopha sa gabo a efa miguel wa iša ka botlhabela tšatši ba lepatlelo go na le kwinika o tsene karelong ya sekhukhune ba etšea ka tuslana ka botlhabela wa e fitšha bona tilan solomons ba e bušetša go yena gape solomons ba etšea ba efa setha kwinika o mo mothalo wa gare ga lepatlelo o nyako e ikuka go ya ka bodikela e fela a gona tsela o e bušetša morago ka leng ya tlhopha sa gabo ka morago ga mothalo wa gare ga lepatlelo ka gare ga center circle gona mekuele le yena oa lebelela o ne o e tlogelela gona zitha ba re banna kgwele a ye pele ba etšea ba e ba ya go frosler ka bodikeletsetse wa lephatlhelo efa bartman oa e bula o e tswela bartman oa etšea o e fa phele a re o e fitšetša go bartman ya ba e le re kwa morago ba gona ba e kgaola mosela ba etšea ba e fa mašhilane tshepo mašhilane le yena oa e fetiša fela wa etšea mothethwa o e fa phele phele maemo a bosometse ya leyona kwa dietine ke yena phele oa e tswelela oa lebelela ba e fišetša moragonyana gonyane o e fa frosler a e kuke o ikukela ka radi etine tenel kgatoso kwa morago ba entšha kotsing yo ela gona mašhilane maemo a boraro o betšha phele e tswela ka ntle tatlhelo ka sekhukhune united
0: kganetse setlhopha sa sekhukhune united mo morago ba ne diphošwana-phošwana ka re bona gore tshepo mašhilwane ko e le goreng go a re kraga dikgwele o ntšha karolong ya dikotsi o bethiša dibapadi tša yona setlhopha sa kaizer chiefs mo e le goreng ba kgona go amoga dikgwele tsela ga bonolo
1: noto kaizer chiefs noto sekhukhune united re mo motsotsong wa masome ya mane karolong ya pele ya papadi motheletši wa tsebela fm bona ona batla e foša bjang ka bodikeletšetši wa lephatlhelo ya mona motlhatlhi wa tlhopha tsa sekhukhune ke motlhatlhi wa malaba wa tlhopha tsa kaizer chiefs sa ka latlhegelwa mola a fitlha mo sekhukhune o rereshitše
0: nnete a sa ka latlhegelwa papading ya bona ya mathomo ya league le go mtn 8
1: re bona ba re batla le yona sekhukhune ba gapeletša kaizer chiefs ya ba e le gore malokwane gore papadi e botse ikotaro ba lebelana kgolo o tla ešoko ke yona fa ikotaro ba etša o efa ma ba efa bartman ka bodikeletsetsi wa lephatlhelo efa phele phele wa bangaya ya le yona kwa pele ke phele wa e tswela wa bangaya wa e fetiša o efa ma ba senyana ko felepoi o ba eša ka botlhabelatšetsi wa lephatlhelo motlhale wa gare ga lephatlhelo o tla le yona solomons ba etša o iša ko tsiko a re bone ba lebelela gorena kgole ba tla ešoka ke felepoi ba lebelela ka nakgole ba etšea ba efa kwinika ba efa ma miguel a re bone o tsene karelong ya sekhukhune o dira phošo ba mo tšela yona miguel ke yona fa o ntlofu o efa tshepo mokwena ka bodikeletšetse ba lepatlela tshepo mokwena a e fitšetša kwa pele ke tshepa gore o tshetše mollwane o tshetše mollwane moraleko ya tlhopha sa kaizer chiefs sa sekhukhune united yena fa o mokhize a re be kgwele ya tlhopha sa kaizer chiefs go tswa kwa morago e le noto kaizer chiefs noto sekhukhune united fela oba seano o tshela kana mokgonong a ke tsebee ke na ke bone o ka re o ba tshetse molwane fela ka fa malakwana e bonego ka gona re boela papading setha kwinika tlhabela tšetši wa lephatlhelo o e fa yena fa oke yena solomons o e bušetša go yona kwinika o tsena karelong ya tlhopha sa sekhukhune a re bone kwinika o e tlogela kgauso le yena go na le dilan solomons bušetša morago karelong ya tlhopha sa gabo maemong a botlhano o e fa yena fa miguel ka ra santa sakele fa leboga mabuye mabuye le yena o ya le yona kwa pele o a ikukela ka bodikela tšetši wa lephatlhelo o e fa bartman maemo a bolesomete gore ke a feta ba tsentšha go leoto go yona bartman e tswela ka ntle ba re tatlhelo ka kaizer chiefs intšitše ko wena mona mašhilwa ga e fotse ka mogare partman ka lebela o efa refrosla ga o file yena kgole o efa leboga mmaboe o nyako ore ga le kgole e tsena mo diatleng tša yena fao thostang tsa batha e tsena mo diatleng tša thostang tsa batha ga epela etša mmaboe ore leeme ke ka fao ke rego ke raga ke le kgole ka gore leeme ga ke tse gore lenyaka ke diang ka mokgwa epela etšang ka gona leboga mmaboe tene le katoso yena jang kgole maemong a boraro ka botlhabela tšhetse ba lephatlhelo tšhetse morago ra dinotostang tsa batha ena wa eketla oa lebelela gorena kgole o tla iša kae ke papadi tše pedi go dipapadi tše lesome tše re ile gore a bona di ya go ikhutša e le lefela go lefela ka matlhakoreng ka moka gomme go dipapadi tšeo ka bobedi tšeo ke di gopolago di ile go ikhutša ka lefela go lefela go ditlhopha tše ka bobedi dipapadi tšeo di thupile ke Kaizer Chiefs ba noša karolong ya bobedi ya papadi ba thopa papadi engwe ka nnoete go lefela papadi engwe ba ithupile ka nnoe tšhepedi go lefela e ka ba re tla ya nakong ya go ikhutša e le lefela lefela e ka ba re tla bona seo se ipušeletša le mo papading ye e ba papadi ya boraro go dipapadi tše lesome tše di yang go ikhutša ka maleka a go senoše selo Kaizer Chiefs ba feleletša ba ithupilena ga re bona ba eragela kwa pele ke yana the ox radio 18 fela e betha fase tsena mo diatleng tše radino ntsa batha wa etša wa efotša ka bodikela tšetse wa lepotlele fa mašhiloa mašhilo ena a gona tsela o boela ka yona morago wa etšea kgole fa matsembe matsembe le ena wa etšea o ikukela go ya kwa pele ba re ba efitša ka tlhogo kgole yo wela gona re frosla frosla a bona o tla iša kae o lwa le gore o a eragele kwa pele ka langele nnete o dira bjalo ba eragela kwa pele a re bone ke maatla tswang ka lebelo phile a nalo ko ya morago ba tla boa le yena matsembe ba efa radino matsembe thostang tsa batha ba etšea o eragela go ya mo gare ga lepatlhelo ba tsentšha ditlhogo e fela ba etšhea setlhopha sa sekukune ke yena fao ntlofo a re wa e fitša ka tusline go mokwena ya bela gore ya pala a ntšhetša ka ntle Kaizer Chiefs ba re tlatlhelo ka tlhopha sa sekukune ka bodikela tšetse ba lepatlhelo mothalong wa gare ga lepatlhelo mašhiloa o tla efotšea ka moga mašhiloa go ne le bagešo ba ga mašhiloane kua ga mojapele mola ga mmaboi eki ba ba ga mašhiloane ke bagešo ee ke bagešo
0: ee
1: ba bommasešha ngwetse ya magakolo monna batho ba gešo batho bao go na le ba ga mašhilwane go na le ba ga mašia
0: le le nna ba ga mašiane ke bagešo
1: o tlatla o ba ga gešo ka phoso ba ga tshwene gape le bone e tla ba ba gešo ka re nna re tswa thogwane a ke re ke go boditse
0: le nna ba ga motlante ga mašašane ga mothiba ke ba gešo ee
1: ga botse batho ke ba bo batho no re swantse di a re tsebaneng e keutlha o ka hwetse wena wa gešo wa tseba noto Kaizer Chiefs noto Sekhukhune United motheletši wa tsebela FM ke bona moraloko ya tlhopha sa Sekhukhune a etukišetša go tsena ka mogare letlapa ka sa kgona go tswela pele ka papadi o tla gopola gore o ile a robala fase gomme ga bjalo o itetša e namehile kgobalo ele e tsenele etše ba tla dira diphetogo Sekhukhune United le diphetogo tša kgapeletšo e ka ba le re se se tlaga mabjang dipeakanyo tša bona e
0: ka nnete ke mo e le goreng yo wa ga letlapa o ba kgona go napile a thiba kua morago a se kgona go swara dikgwele a ya pele a neeletšana fela le borammala ke se e le goreng e tlabe e le phetogo e le karolong ya pele ya papadi se e le goreng ka nnete le yena motlhatlhi Cedric Kaze a ka se se thabele ka nnete ka lebaka la gore ke mo e le goreng wa bontšha gore a ka sa kgona go tswela pele ka papadi ka ga kgweditše kgobalo eo
1: ke bona ba emeledišitše bontšha le ena mokibelo ramabu re tla bona gore na go tla tsena mae fela ke bone o ka re ke mokibelo ramabu o ba mo emišitšeng gore a tsene ka mo papading ye motsheletše wa tebela FM e le noto Kaizer Chiefs noto Sekhukhune United re bona e setša kwineka tebela tšhetse wa lepotlele kgole gore o e fa ena fa solomontse wa ba tsela wa e kuka ka radio 18 ba e kgaola mosela pele ga ge e fitlhago ikotaro wa e lwela gore ana mae ka me radino yena fao itsa batha ke bona e le ka re ba tlo tsentšha mokibelo ramabu bone ntsa batha kwa morago ka le o tsola ya go ja o e ragale kwa pele mo gare ga lephatlhelo ba e thiba Kaizer Chiefs ba e buša e godimo bartman ya pala kgole ye go ye bodikela tšetse wa lephatlhelo ba e tšea ke ena fa mokwena tšetse morago gona mašhilwane o e fa mokwena mokwena wa e tšea ba e iša gona mašhilwane mašhilwane ba tsentšha lotho wa motšhela ona e le ena fa mothetwa ba e tšea ke ena fa ikodaro ikodaro le ena wa e tšea o e fa bartman wa ratologa o tla le yona bartman wa kitima o ya le yona kwa pele ke ena bartman o ya di-18 bartman o nyaka o ragale kgole o a rulelwa sephetho sa maleba eke
0: ka nnete ke sephetho sa maleba ka ge re a bona gore ga jalo setlhopha sa Kaizer Chiefs ba bona gore Khukhune United e bapaledisa ga ba nneeletsana ka dikgwele gore ba pholeletse le morago ke ka fao ba tseago dikgwele ba le morago ba raga dikgwele tse ditelele
1: objalo motheletši wa tsebela FM noto Kaizer Chiefs noto Khukhune United metso ke meraro ye o keditse gore mo motsotsong wa bobedi wa malokwane o tsene ka mogare yena fao ramabu nete ke na tseneng ka mogare mokibelo ramabu legatong la yena vuyo letlapa boela papari yena fao ramabu ya ba ele gore ba tsentša leoto ba gana kwe morago Kaizer Chiefs mo gare ga lephatlhelo mokise lwalo go e bea fase ikodaro o motšhela ona o efa fele boy yena o itshetse kwe morago ba eketla ba lebela setsha kwenika o efa dylan solomons solomons wa re ke yaraga ebile wa redimoga ba etšea kgole ba eiša kwe moragonyana gannyane ba eketla ba etšea kgole ba efa yena fao kiba kiba le yena wa e bea ka rasan ta circle mo morago ba eketlile o tlale yonayena fao matsembe ka bodikela tšhetse ba lephatlhelo o efa yena fao mašhilwana o bišetša go yena fao matsembe matsembe le yena ketla wa lebelela wa efa dile yana fa kadoso ba tshaka botlhabela tshetsa le potlelo ba tla iragala kwa pele ba re ba iragala kwa pele ya pala ba ntse tshaka ntle Kaizer Chiefs ba ba dira bialo ere re bone ba eki re tla khona bua re tshola pele
2: he o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rand ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 a 45135 Clientele General ke a fspe e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
1: nete motheletši wa tsebela FM re kopana mo karolong ya pele ya papadi e fitlha bofelong re kopana ga bjalo karolo ya pele ya papadi e fitlhile bofelong gomme e fitlha bofelong e le lefela Kaizer Chiefs lefela Khukhune United motheletši wa tsebela FM ka fao karolo ya pele ya papadi e sepetsego ka gona metsotswaneng e masome a mararo eke re ka reng mo karolong ya pele ya papadi
0: mo karolong ya pele ya papadi ke fa e le gore ditlhopha tše di be di swaragane gabotse di palela ke go napile di tlhaselana ga se ditlhaselo tše ka itse re ka di bolela ke tlhaselo e tee ka Khukhune sa Khukhune United mola re bone dikhutla tse pedi tsa setlhopha sa Khukhune United mola setlhopha sa Kaizer Chiefs ba sena le ka khutla le tee ebile ga sa ka ba ragela le ka dinong setlhopha sa Kaizer Chiefs o ba sa bonale Igadoro Velebai ga swara dikgwele ba moapara
3: yo khutsa ke the commentator a leboga wena le Dr. HOD re tsapa gore tla kopana le bakarolo nya bobile ba ba dire ke dire ka tsela ye
4: Papadi ye itsho wena ke Dr. HOD tsa mago dula fase o ipsile ka papadi ye go thobele FM mo shato wa tsama le interview mamala a ke a di papadi Ke fort mehala mabaleng a di papadi

0: kholo una lemanga uri abathe crosso ya o tla mara di 18 wa etswara ile go yena hebin wa etswara bihina madino wa stopa sa yena cameroon noto cameroon noto morocco ralo kwa pele ile o fita mala bagare ba emetse ka ditlhogo ya wela molothong na mo thopa tsana cameroon wa le na tla sha mokae ha re mala kwa pele ba ethiba ka kwa ba tlhabatse tswa patlelo ba era la kantle ke ba rola kantle ba re kholewe a ibe ya cameroon a ibe kholela cameroon Noto Morocco, noto Cameroon. Noto Morocco, noto Cameroon. Poletla fosha, kamo garo noto pasana Morocco. Baile urba sirele di chafao. Reba sirele di chaka mkwanon. Ya chola kante. Itaba gol keke. Kaena Khadija. Khadija. Ki Madino was topa sayona. Morocco. Mutuwa ipucha orna. Bo Madino bal chachila lukono. Ruboni ba tiba dukho lecha kozi. Uba iba du raya laga chukona. Rubone ba ba tiba ke lebele tsena Khadija ke lebele tsena Bihina wa Cameroon
1: a senke ba shume kudu ka mogobere lebele jo re ba ka shuma ka gona le le rwa tsira tsiba re wa Cameroon e ba fela ba moragala ga fetsa ga fetsa a shireletsa di kgwelenyana tsa pele tse thar le le e be se tsa bogale kudu go tshwana le bona ba tlhopa sa ke ba bana o radio sa tlhopa sa Morocco a gona di kgwele tsa bogale tse le re di gone di shireletsa le morago la ditlhopha tsetse pedi tse ka moka ke bona ba le gore ba thegotse kudu
0: motheletse wa thobela FM papadi sepetse metsotso e ka bantse swae noto Cameroon noto Morocco ba e romela ka radi 18 ya ba le gore kgole wa e sireletsa mola morago a e sireletsa gabotse a e sireletsa gabotse motheletse wa thobela FM e be le kgole tella e ragile o ba gonne o ibia ei a o bunno lo re ba fa kholela o ibia ga botse gore lo itse wa ibia ga botse a dila ga botse e fela paletse gore a ifeleletse e fela e bile kgole botse
1: e bile kgole botse o itikile ge nke be ile ya modumela ga botse mkhonsa ya ba molotlong la gagwe nke ba gonne go eragala ka mogarano setse e naga ya gabo ya Cameroon ka ge o kgone go bona gore Cameroon ye ga e sa leela ya karolong ya pele ya papadi mkhonsa
0: Papa di sepeche metso senyane noto Cameroon noto Morocco ka kwa botlhabatsa tse ba le patlelo kgwele ba etlogela gore e tshole ka ntle mola morago e tle be gold cake ka Morocco o gona kena Khadija Madino wa thopa sa yona Morocco ne go ngeka keletso ile karolo ya boraro wa itse Khadija wa itse wefa atike atike le yena a sa kitima wa itse pelela o itse kwa botlhabatsa tswa patlelo ba no fana ka yona ba sa kitimi ba yena Morocco Ubane matlanyana le lebelo lela ya le fukutsheile wa bona ba sakitima ba ha ba du phasana a ba sakitima
1: hawa
0: eh ba du phasana ba iketlela yona
1: wa
0: irala kwa pele ga re kwa pele ba emetse ke taba tsa gore ba le ba sirile tse fao gore ba e motho ya di penalty a tsha khola isa khutlene ga isa khutlene tla ba khutla ya botshopa ya stopa sa wena Morocco mona ka kakeletso ile karolo ya boraro mona ka kakeletso Noto Morocco, noto Cameroon. Papadi sepetse metsotso e ka banga ele some. O ra khutle go tswa kwa borwa. Budikela tsa tshwala patlelo ke mona. O ka radi 18 ele go yena. E Jasmine, o ka radi 18. Jasmine o ka radi 18. Khutla batho ra go tswa kwa borwa budikela tsa patlelo. Ya ba le re kwa mrago wa shupa shupa. Mrago stopa sa yona. E Cameroon. Wa shupa shupa bona bo women o sireletsa ka tlhora tlhopa sa Cameroon ba itse go tlo khutlena ra kgwela e senya ga e senya ba itse ba rumela kwa pele le ka hore tloa ba musisa mo fase ba musisa mo fase ba rawa le wena nko itwele noto Cameroon noto Morocco
1: ya no ke mela po ya na
0: tlhopa
1: sa Morocco
0: go jo wa le motho
1: are
0: we bo bedi ba re
1: ka re ka matla wana wa phenya montho wa modimo mpeko go gogela mo fatshe mo kimaloko wena a e supe mo fatshe ka ge le gore ge nka o tlogela wa fetsa ke gona e be le gore o tla o nosetsa naga ya geno o kgona go bona gore maatla setlhopha sa yena Cameroon a ba šomela mokgonsa
0: a tlo ba šomela mo nako ya kakeletso papadi sepetse metsetso le somepedi Noto Cameroon, noto Morocco. Ralo kwa pili lo fita. Mwela pa rapatel ba ekonan di tlhogo. Ka kwa batlhaba tsatsi. Ya tshola kantle, ge tshola kantle ba latlhalane. Ka mogare ba re go tlopa sa yona Morocco. Le bona ba sa ipia maemong a mabotse. Ya ba le go renge wa ikisa. E le go yena thakina gore ba mofekgoleo. Ka kwa batlhaba tsatsi ba le patlelo. Wa lebelela ka mothaladi, ka lotlangele. Wa etsa adraposho. Adraposho. Ba batla pele 18 Cameroon. Kana di 18. Ya ba le go kholewa ikitimela. Ba raga. O ba

0: Rariki, Babane, Kawabataba, Tati, Valpataluka, Ukareka, Murastopa, Sayana, Morocco, Wagano Comrawais village. Why is it? Rewone in the world of Babane, Pamroco, what's making? But it's already Murgawa came up a locura, about Punarakodi.
1: Can take a political tabayari by the jet to Chapacheka Mugatel Comrahom Consor. Banale maitemogelo a mabotse kudu a kgona go sireletsa dikgwele tsa bogale tse e le gore ba tlasediwa ka tsone boradino a se ba le gore mathatma le kgone ba šoma ka mo mmadino a se ba le gore ba šoma ka mokgouwe be re lebeletse ka gone kudu go šoma dibapadi tse di ralokang ko morago
0: khutla ya boraro wa setlhopha sa yone Cameroon ba tla ra o tswa ka kwa leboa botlhaba tsetswapatelo Cameroon a retologa ya feta kgausi le dino be e le kgwele ya kotse ka tlhakona setlhopha sa yona Morocco e le kgole botse kome ya tsene mo karolong ya bobedi ya papadi noto Morocco noto Cameroon noto Morocco noto Cameroon papadi se pitse metsotso e ka ba le sometharo karolong ya boraro nako ka keletso bonala madino ka re o ikhumile o leka o ba botsa mo captain wa topa sa wena a Cameroon gore ke nyaka gore sedia lena ka moka Libye mo padinye metsunga mafanelo khutla bone ya topa sana ke mo ba itlisa ka lebelo wa re bela ka khone rona tlo re la mo kae ba bone phoso ye le gore nge mona malo kwa no tsone nge thogo a bitsa bona ba raloke a bula le bona ke tsepa re bula le bona ka ka se ja tlhape ba se french ana mo se french le ja tlhape di a tlhakana na mo noto Morocco noto Cameroon Noto Morocco noto Cameroon e tla ba khutla ya boraro ya Cameroon ba e kuka tla mara 18 kwa morago ba isireletsa wa ikitimela ga ikitimela ya ba phunu gaitswala ka ntle ya ba phunu gaitswala ka ntle noto Morocco noto Cameroon WAFCON 2026 di papadi tshelo re di letsa shutishwa tshini thomana mara bo June July ja shuti tsho ordira lo ka July August ka khodi ene ya basati
1: ke Morocco yo
0: ke Morocco ma
2: ya laula ma
0: ya ba re tshwere
1: ba re tshwere
0: akere bana le ndio ka moka masheleni mapatlelo ntlo ba jaba ndi ya khona o phikisela le tedi
1: di office
0: di kantoro kefo o ka rena le di office na bona ba di tsitse kwa e gepeta ba di tsitse kwa di tuile Cairo di Casablanca noto Morocco noto Cameroon papa di sepetse metsela so metlano e fedile ka rolo ya borarana ka kakeletso re tlo no bona ditlhopha di fetola mawa ka kwa butikela tsatsi ba lepatlelo motlhatlhe wa setlhopha sa wena Morocco wa shupa shupa wa emelela wa ya u di bile fase ka mo butikela tsatsi ba lepatlelo ka ba bontsha ba roka ka tselefe fosha kgole bola bogare ba lepatlelo ba boela morago tsa kgole ba ifana itag itiko wa lebelela a rela kwa pele ba le kgoletsola ka ntle ka botikela tsatsi ba lepatlelo nako ya kakeletso nako ya kakeletso go le tla fotswa ya o fotswa ke mane kgezela hanane hanane a romela kwa pele ya tswela ka ntle ba re tlhatlhele ka Morocco ka kere tlhopha sana Cameroon ba e tlogela Morocco ba tla e fotswa go tswa ka botikela tsatsi ba patlelo ba e tse kgwele ba e fotswa kwa pele o nyaka tsela o nyaka o feta wa lebelela gore na tlisa mokae o thusa malekwane o bona papadi ya o sebe botse noto Morocco noto Cameroon noto Morocco noto Cameroon kgwele ba tla tlosa kwa bodikela tsatsi wa lepatlhelo ge e le nako ya karolo ya boraro ya kokeletso e fedile setse nako ya malekwane metsotso e lesometlhano ya mafelelo metsotso e lesometlhano ya mafelelo ba fetisa mawa pele o setse metsotso e lesometlhano o motlhatlhe ka nako tsanatse metsotso e lesometlhano ya mafelelo o dirang wa sireletsa wa re sireletsane ka mogole ka kgona ka ona ke dio ya thagong ya lepenalty
1: ga ke le motlhatlhe wa setlhopha sa Cameroon ke re akere la kgona go bona gore ba ba Morocco jwalo ka re molapo o iphile maatla mo go bona a re ye re ba tlhaseleng kudu gore re kgone go humana nno ya pheng ka ge e le gore ba Morocco gone jwalo maano a motlhatlhe le di papadi tsa gagwe wa gona o bona re a fedile mkhonza a ba sana plan ye ba thomileng ka yona go tla mo papadi nya mathapo male kone e ba ikemse tiro makarolo nya pele a papadi ya nako yela ya ya metso masuma senyana gore ba gona o kumana no ye lo re ba nyaka gore ba gona gore ba ba fenye papadi empa gone ile wa gona gona gore ka baka la matla a tshopa sa na Cameroon a ba paledisa go dira botla ka mano a bona a gore ba ka gona go fenya papadi Cameroon ka ita boga kudu ge ba ka gona gore ba ena kong ya ba eta go nya di penalty ba gona go fenya gana mowe ka ge go gona bona re Madino wa ena tshopa sa Cameroon a senke a ba ba mo likile empa go gona bona re o na le machato a mabotse kudu le yena wa tshopa sa yena ka Morocco Madino wa bona le yena a se ba mo leke go tshwana le ka mogolo re tloetse le re bora bo Madino pa lekiwa ka ona le yena machato ona o na le ona na di papadi tse di tla go raga di penalty ge gone jwa le mo ka re o karolong ye ya bobedi yana kwa kokeletso go ka sebe le dino ba ya tlhagong ya di penalty ke maatla gona go sireletsa na ke maatla gona go ntsha dino na
0: boteletse wa thobala FM re ka rolo ke ba phelelo bona le mothetjo mongwe le mo laetsa gore na a hona di room mo bo le ka robala ngona bona di room mo thobala FM sho sho robala re ho ya wa le di room a o tsotsa le go ena khale ya wa tseba nkile masuka a ba boleta wa tseba ya no be na di room one melao
1: a wa go nya le
0: dololo
1: dololo ai
0: are ya go bolela ka tsone na re bolela ka tsetsa wa of course mo le ro tshetse bitso e ka ba ke le sobe ndo re papadi e fitlhe fela re thago ya di penalty go re botlhulo le ka di rubara go ne di rubu
1: ke botheletse wa gore rata
0: e ke botheletse wa rata o tsaka bona body o dire no body ke re o ra hone di rumu na tsa le roba le mo lato Morocco lato Cameroon karlonge ya bobedi ya nako ya go keletse na ke no bekirini bekiri ke ya bone ke bobedi ya nako ya keletse go le batla fota o tswa ka botikela tsa tshole patlelo ke di palela na re thagong ya di penalty di penalty ke tsone di tla re la mole wa itse o le tlhala kwa pele ga le tlhoka pele o le ka o futa kgweleo e be ile yena yesmin yesmin re ka feta ba tse tsama utu ba itse kgwele ba tlhopa sa Cameroon ba itse mala bogare ba le patlelo ba ba tsagelela ba itse ya ba itshela ka morao ba re go tlhopa e tsone Cameroon ka ba tlhabatsatsi ba le patlelo ba e rapelela ba e khunamela ba e rala kwa pele gore e tsene ka mokare tlhopa sa Morocco ba bua le yone mola gara ga le patlelo wa le balala kena sana o nya ka mang ga sa se ke yena itak o gona ipitisa ba itse ba le tlhela go mang ga sana hana hana na rumela kwa pele ba e metse ka ditlho ba re go tlhopa sa Morocco kwa morago a tsena dipalene a itshwara hey o nnete fatsa le ge e bophonyoga matlho ya atse mogoleng wa e lata mo e leng gona Madino wa naga ya yona Cameroon
1: ke boletse ka machato a gage mokgontsa le poledišano ye e tlhokileng le le morago la gage wa kgona go bona re le ga diile phoso o kgona go beya matlho a gage ko kgweleng gore a kgone go esirele
0: motheletse wa thobela FM papadi sepetse metsotso ye ka bang e meraro mo karolonge ya go keletso a re bone gore ba tlatira ka kgweleo ka kwa bodikela tsatsi ba le patelo ba remele kwa pele ge ba rele kwa pele ba emetse ba re ka tlhopha sene Cameroon ba remele kwa pele o nyaka ya mabelo kwa mora o tla e sireletsa e le go wena elod elod tsa kgwele wa Morocco mola bagara patlelo ba e fa tshepaka tshepaka tsa kgwele a e tshemole bodikela tsatsi wa le patlelo ba e fa mane thakile go latlha ka kgweleo romele kwa pele o nyaka ya mabelo ka kara tlhopha sa yona Cameroon a e sireletsa a e ragala ka ntle ke ena morago tlhopha sana Cameroon e le go wena wa mene noto Morocco noto Cameroon noto Morocco noto Cameroon nakong ya kakeletso ya go ba khutla ya setlhopha sana Morocco ke bokae ya bosenyane o e raga go tswa kwa leboa go dikeletse ba patlelo go nyeka ditlhogo tsa o tsiba o thila kgwele ka tlhogo a re bone kana di 18 ya bane gore ba pale ka go dimoga dipale ka go dimoga dipala noto Morocco noto Cameroon noto Morocco noto Cameroon a ithutse ka tlhogo e le na Arctic marimi Arctic kena ithutse ka tlhogo kwa bora batsa loto ba ba tsa kgoleo ba ba ba ntsha mo kotseni ka botikela tsa patlelo rena go neka kelecho le ka ipilaetsa ele go yena joya wa thopa sa yona naga yona moroko ba itse mo le botikela tsa tsa patlelo ba ke tla bona ba faina no hali ka kwa mamenga ba beti ba tla lwana ba itse ba faina hanan wela fatse mo ba thopa sa le kebero ka botlhaba tsa tsa patlelo nda kona itse tsi ithoma o se tsafala na go ithoma o se tsafala ka re tlhokana thopa o ba kire ka matlhakore ka moka ithoma se tsafala na go ya papadi khime ba palelana re thaoga le penalty e tla ba goal kick ka nna ga yona Cameroon se tse metse tso ka bang e shupa gore papadi e fitlhe bofelong ba itsia Cameroon ba re malo kwa pele ka lebelo ka botikela tsa patla ba itshwere tlhogo ba itse ba romela motho so wa tshwenya se se number 22 o nyoka ba tsa cross ke a tsola ka ntle ei ai khona o buima ma mosadi wa setlhopha sa na Cameroon tshwane ba le ka o mo thibele kwa morago e le go wena apam wa moroco o itsa kgwele a e fa tshipak tshipak a romela kwa pele ya feta bara patlelo ba e fetisa ka botlhaba tsetso ba patlelo ba e fa mane ge e senam badre badre o batse bale plan 18 Cameroon plan 18 setshanoto rala kwa pele mola bogare ba le patlelo counter attack kome setshanoto ba agana ba e fa khadija a tsa kgwele a itse mo bodikela tsatsi ba le patlelo setse metsotso e ka bang e tshela gore papadi e fitlhe bofelelo noto moroco noto Cameroon ba palelana ditlhopha bodi ka tsone re betse mo tabeng ya dino megolo e sa omeletse dino ya di gone tsetshanoto rala ka ntle ka bodikela tsatsi ba patlelo ko morago ee ba nyaka penalty ba nyaka penalty
1: Pana ka penalty mpa malokwane ra
0: ha una
1: ha go bona penalty
0: ba e fosa ba e tsaka pe ko mrago ba re go thopa sona moroko tse tshaluto ka botikela tsatsi ba le patlen ka botikela tsatsi ba le patlen ka mo go batse ba dipidi di penalty ba ba ma arapo o ka re ba practice le hore tlhoba se rora ka le tsone re se dirisa ro se dirisa penalty ka tselae kurba practice lu dirisa tlhopha penalty cross ya tla mari 18 mola morago a ntse bo kotseng re lo kwa pele woman ba gona bo makana bo kok bo manga bo kelsi ka tla tlhopha sana Cameroon fosa khwele noto moroko noto Cameroon setse metse tswe ka ba e metlhano gore papa di fitla bofelo wa lebelela o le ka rotloga a ise ka go botlhaba setse wa patlelo a rumela kwa pele moroco batre ba motshela ba boe le yona o thewa le yona wa itse o ise kwa pele mabelo a sa le gona ke tsimela ke ena no haila wa e ketlela no haila wa tla ka yona madithukwane no haila wa e gapa wa itse o ise kwa botlhaba tsetse ba le patlelo ba le kwa tlhopha sena moroco bo batre wa lebelela o re tla itse mo kae rumela kwa pele tshetlo kwa morao Women, by Tamagotzi, a terror stopper, son of Cameroon, Mitsuga Selicic, Emirar, Wartolua, Waitia, Wishawabataba, Tizabatello, Parmelo Quapil, by Metsi, Waitula, Noto Morocco, Noto Cameroon, Rolo Quapil, Tauget Penat, Ocaria, Rona, Tauget Penat, Aunagatlemu, Wusapan.
1: O sa pa la mkhonza wa khona go bona re ditlhopa tsa ka moka di khumana di baka tselo re baka khona go no sha dino empa ke sa busheletsa taba ya ka le gape gore di papari tse di ra lokang ko morao ke di papatela matswa go mantsapa ma le khona mkhonza ba shireletsa ka bogwari bo bo makatsa
0: o tlo bontsha botse re naga ya Cameroon ba tlo a ile gore ba di ba tshwarisana ga Nigeria bothata ba ile gore ba na le record ya go thopa di papadi tsetsa wa fcon makha alsume o fita dina ka moka continenteng ya Africa bantshitswe ke naga yona Cameroon ka kwa botikela tsatsi ba lepatlelo ka re tlhopha tsone Cameroon kwa mora ba sireletsa a wela fatshe ba re o tla tshala o di bone a o nyaka wa lula o tla tshala o di bone
1: ke mano a bona gantsi re be re bolela ka ona maharapo ke mano a bona a mantsi a gore ka go reka malokwane le lo re a bona go rawa o be thilwe ena ka sejabana mokhonza madi ke a la itsweleja mo go yena
0: melomo e pharuile o re batlo nya ka VR ha o ka re batlo nya ka VR mo ei ana mo itlo bua melomo ba e pharuile ene le ene o wa ba bontsha rena e bone

0: Leti wa tshwala fa ba re VAR thusa VAR a be se gona ka nako ya papadi itla ka nako ya kekeletso VAR le yona mara a ikona o itla o ne bele ka nako ya kekeletso VAR boy le balen gona le kgonagalo ya penalty gona le kgonagalo ya penalty malokwane adamo go tsana ga ya thogo o ya ko VAR VAR ba iweletse ba take ba VAR wa bona se se ba na tsela ka mara di 18 yo ba mathata ka tlhara thopa tsana camera bona wela fase hey a se ditaba tse di botse woman hey a re bona re batla re
1: o tla shupa mo
0: le eh VAR ka nna kwa ka keletse o se tsone gautsi gautsi le o ya di penalty ya ba go khopetsa papadi e nngwe ya ba fela beg kore o iwa di penalty ka mo tsoma felela re bona gore na e ka ba le goreng sepheto e tla ba sa mputa mang ge malokwane a lebelela VAR ditaba tsa ka se kgatlhise ne
1: di ka kgatlhise ka mokgwa o ke bonang ka gona
0: o buile a re VAR a supa moloren he le karata e khibidu tsetsena ba 21 women lepatlelo la emelela ka bokhibidu le watlele khibidu ka ra lepatlelo motsunga mafelelo le le fitlile le dirile dilo ka moka ba mo file ba mo tloetse ba mo kwetse botlhoko
1: ba mo file karte sorolwana ba ka se shupe mo moloreng ba ba mo file karte khibidu ba tshwanetse mo fa sorolwana
0: mo itheletse wa thobala fami ya ba penalty yes thopa sa yona moroko e fela ba se ka tepotsa gore ba ka nosa ga bonole wa tshwara mosadi wa tshwara
1: ke boletse ka matšato wa gage
0: o tshwara a ka ba makatsa a ka ba makatsa ba se ke ba ipotsa gore e a ka ba makatsa
1: e tla ba etsela tsa senegale le yona moroko
0: go ka ba le phoso
1: phananka e tla tswelela
0: phananka e nyake ka nako tsanatse inora straight kore o utlwela o tlha o dia metholotholo ge e le gore wa itshepa boraga moroko wa peretse disa bolesomete oeraga moroko a re bone gore na ba tlatla ba ra penalty e wa latelela aitima ko o boditse ka re mosadi wa tshwara ke rile wa tshwara mosadio o ithibile pina Cameroon ke mone ka re wa tshwara mosadio
1: ke boletse ka matšato a gage mokgontsa le nna ke re ke o le gore wa tseba gore le batlo ya tlhagong ya di-penalty a ka tlo sireletsa thusa setlhopha sa bo sa Cameroon gore se magaolagang
0: o a tshwara o itshwere penalty
1: ke
0: ba setshepe
1: ke tsona ja moroko le senegal
0: ke tsona ja moroko ya
1: ke tsona she
0: penalty ka mogaanola mosetsane wa presence number 11 ke nyakanyaka leina la ya botsana tsetse number 11 ke moka o tlo tshwana le o a botshe dies ore ka mora gore a palelwe ke penalty ka nako ba raka le senegal ka molatlhere la banna o diraetseng kae
1: o a paletseng ke penalty
0: batho ba ba palela ke penalty
1: tšatšing la lekgonomo ke Fatima Tagnoid
0: nna ke manuel ba rile o paletse ke penalty ka papatsa sefane sa lefase kenyako ke manuel a o palelwa ke penalty ya re ge a ya mo lefelong la bojelo mo ba ya o ja wena ba ana morekisetsa dijo bo ba re o paletse ke penalty kwa World Cup ba ana morekisetsa dijo ba ra a tshwere tšheletse ke to monyaka mane o paletse ke penalty naga bo ya tswa ga ya mabenkele la re ke oja lefelotsoko ba ra yo le sekala moseva o a no tloge o paletse ke penalty e nana fela orentse dijo ka ganon a ona a reke mosetsa o mo rekisetse tsone bjane a re se ra fola yana anu a peka gae a ska jaru strength a re bona ba re ka thopa tsa yena moroko ba le ba paletse ke penalty ka kwa botikela tsa tshe ba le

0: No, ele noto Morocco, noto Cameroon, noto Morocco, noto Cameroon. Papa di United States, metsi tswe masimo babedi. O no shalana kwa malokwane. Go le o tla e fosa, go tswa ka botikela tswa patlelo. Ba re melo kwa pele. Ke ba re melo kwa pele ba re go tlhopa sana Cameroon. Ba Israelisa, ba itse bala ba re patlelo. O gona ke ena no haila. No haila tsa kgwele. A itse se dikotiko, se ba re patlelo. A fa battery, battery tsa kgwele. A re melo kwa pele. Ba emetse mala botikela, tsa tswa le patlelo. Ba re go tlhopa sana Morocco. O a rebelela, o tla tsana le yona ka ba 18. O nyoka ba tsa cross. Ya ye botse, wa itshwara. Hey, what's for a bean? Awa, ngasi magala ka feletsa ile madino o mo kaone kaone mo di phashanetse.
1: Ke nete mo khonsa wa gona o bona re gona o bala motsamalo wa yena Fatima Tagnoid gore na o tla o isha ka mokae le le ro gona o bona ra sa e fele matla a gore ka gona o feta radino gore re tsena ka mogala.
0: Wa parase sa tsometse mo stopenga esa yona Morocco ba re go ba be di ba yo dieng. Se tsena go ya malokwane. Okay, bona o ke tsika metsume raro. Ee, metsume raro. Nna tsho Morocco, nna tsho Cameroon. Ba tsha khole ba isa go mbadino. E le go yena Khadija. Khadija tsha khwele. A e faena no haila. No haila wa ya gapa. Wa tla kana no haila. Wa le belala. Go nna o tla famang ka botlhabatsa tshe ba a le patlelo. O irala kwa pele. Mo la bogare ba le patlelo. Ba e fitisa. Ya ba le kgole le tshola ka ntle. E bene ka na patri. Ya tshola ka ntle. Noto Morocco, noto Cameroon. Noto Morocco, noto Cameroon. Asa ikwa busi ola opala ke penalty.
1: Akasa o nagana tse
0: dintsi.
1: Akasa ikwa ga botse wa gona bona re dipetogo tse di diriwang tse ke tsa di papadi tse le re batse ba re ba ditsepetse mo tsona gore ba gona go nosa di penalty. Empa ga ntshi ga nke go e ba jwale mokhonza. Bona ba ba tsentsha go jwa lo re ba ba ragela di penalty. Ke bona ba lo re ga ntshinyana ka ga lo re mishifa ya bona a se tshi i fishi go tswana le ba le ba leng ka ka mo le patlelo nna go etelele. Ke bona bana le gore ba be le party ya gore ba di misa di penalty.
0: Noto Morocco, noto Cameroon. Malokwana ka letsana ka nana ko ngwe le ngwe ba ralokile papadi metsotso e le kgolo masome a mabedi. Ba ralokile papadi metsotso e le kgolo masome a mabedi gomme belowe ka tlhoka tlhopha sa wena Cameroon wa tsena go tswa Joya, wa tswa Joya jersey number 6 ka tlhoka tlhopha sa wena Cameroon. Ke dipheto tse re ba di dira ke bona ba kgona go ra di-penalty bana ba.
1: Ba ba tsentsetsa fela gore ga di-penalty mokgotsa ke sa bolela gore mishifa ya bona ga se tshe e fishi e sa tonya na ba tla kgona go diragana bogantšhijana go diragana tsa go tshwana le tsona tse ke bona ba le gore gantšhi ba mesa di-penalty.
0: Noto Morocco, noto Cameroon. Chakula wa isha kwa batlhabatsi ba patlelo. Bore kwa tlhopha sa yona Morocco. Batra chakula romela kwa pele. Ga re romela kwa pele o banya kamane. Ga tsena Yasmin. Ba sireletsa morago ba re kwa tlhopha sa wena Cameroon ba le ka o gapeletsa o rekisa batho ka mara 18 ba tsaya kgweleo ya mophalela e be le kgwele e botse ka tlhopha sa tlhopha sa wena Morocco ba e le goreng kwa mora ba thibile ka baraloke ba ka bang ba tshela ba naga ya Cameroon ba e thiba. Noto Morocco, noto Cameroon. Ba ya thekong ya di-penalty, re ya thekong ya di-penalty. Ge e le Morocco bona ka penalty ela ba tla itshola ye e bapaletseng ya ba le goreng ebile mosimo mo botse. Wa mmadino wa setlhopha sana Cameroon e le wena Behina. Behina ke ena a tšhiere naga ya Cameroon a rwala sefapana magetleng a gage a re le ka serere fenya ka nako ya papadi motlho o mongwe thekong ya dipenalty re tsebe mara iso ka nako ya papadi
1: ka tšatši le la merapele
0: ka lona tšatši le la merapele gore sefapanone
1: ke
0: tla se jara le ampapola mo godima sefapano e fela o na le bophelo ka tsatsi la bone le basadi ba merapele.
1: Ke nnete mokgontsa re kgonne o bona matlhale a ena motlhatlhi wa setlhopha sa ena Cameroon yena Valentine Ngwele gore o na le o kgonne o šireletsa mo karolong ela ya pele ya papadi ya nako ela ya metsotso e masome a senyane ya ba le gore karolong ya bedi ya papadi o tlhoma go tlhasela and-e ya ba le gore ba le dibaka tse dintšhi le dikhutla ele ba kgona go di humana ba thoma le go laola papadi segolo thata se se ba thušitseng ke maatla a bona a Cameroon le mabelo a bentse ba šomiša counter attack ya bona e be ena le go ba šomela ka nako tse di rileng le mo bogare ba lepatlelo besetse ba e taula ka setlhopha sa ena Morocco ka ge Morocco mo karolong e le ya pele ya papadi e ba e taula ka papadi ba e ba le dibaka tse dintšhi tse e le gore ba tla di tshwabela tsone ge ba ka fenya mo thakong ya di-penalty ka ge e le goreng ke be le gale ba feditse ka papadi e ke ka karolong e le ya pele ya papadi o kgone o bona le gone jale kana gone jale ka metsotswana mafelelo kana kwa kokeletso penalty e le epalela e palelang yena Fatima Tegnoite gore nke be le yone ba tshedisitse noka ya Jordan empa mamadino o le gore ke borabile le papadi e botse le gone jale ka nako ya di-penalty ba tseba gore tshepo ya bona e ko go yena gore a kgone go sireletsa
0: ya mo tabeng ya thego ya di-penalty ba re ke nnako ya bommadino ee ba re ke nnako ya bona ya gore ba phadime ka tsona ditheo tsa di-penalty ka ge e le gore ka rega lepatlele baraloke ba paletswe ke go ka nwesa metsotso ye legolo masomepeditharo gomme ke nako ya bommadino re ba bone gabotse le ba go kgona go raga re ba bone gabotse ba kgona go raga di-penalty
1: ke nnete mokgontsa and-e sa go kgatlhisa ke thabetse le go bona le bomma ba malokwane ka mokgwe ba tshware papadi e gabotse ka gona le karata tse di tshwarolwana tse ba dintšheditseng dipapadi ka moka di be di tshwanetse le yena penalty eo o itaeditse gore ile ba mmiletsa yona thaba ke nyame a ya a e lebelela a kumana le gore ke nnete o tshwanetse go e supa mo molereng le ya ba le gore o ba kgona go bona gore sebapadi sela sa Morocco o ba phulegile mo melomong a etswa le madi ke yana ka mokgwa kere ke ba rolela kefa bomma malokwane ka mokgwa o ba tshware papadi ka gona
0: ba ya o dira those ya gore go šomiswe dipala tse dife mo tabeng ya thago ya di-penalty gog ke ena mokaptaine wa sona setlhopha sa yena Cameroon a na lelatshe bak mokaptaine wa setlhopha sa yena Morocco ba balekeletsa matlhatse le matlhonolo go iwa dithagong ya di-penalty mo ba reng gantsi go šoma matlhatse kudu feta maitemelo ba bogodi gore ka nako ngwe o nyaka matlhatse a uwe ore seo nyako se dira ka thewa penalty se direge
1: go ba monate mokgontsa ge le ko boitšhidulong le itšhidulola gore na rraga jwang ditsona di-penalty mara empa gone jale ko boitšhidulong ga gona kgatelelo mo go na le kgatelelo e kgolo kudu mokgontsa le pelo ye a e bothebofe mala a lona mo letshogo ke ntho e kgolo e le gore e gona gana mo empa o tshwanetse gore o iketle o tseba gore le kgwelelo e ragela ka modinong o tshwanetse gore o e fe maatla gore le radino a ka leka go e šireletša e fenye letsogo la radino e kgona go tsena ka mogare
0: re ya go bona setlhopha sa Morocco o kare e tla ba bone ba mathomo ba go raga penalty ya go ba bona ba mathomo ba ba fa melao ya gore ge ba leka mo dipaleng ba se ka diang ba direng penalty ya mathomo ka naga ya Morocco moraga gore ba palelane mo nakong ya kekeletso penalty ya mathomo yo tsiwa ke Anan wa setlhopha sa Morocco jersey number 17 penalty morago ga o palelana ba šomisa dipala tša borwa o e letelela Hanan o a lebelela Hanan o raya penalty ya mathomo yena ga Morocco o a lebelela Hanan o mo tomoletse matlho e le go yena Mitali Pihina o a lebelela ke yena Hanan wa lebelela wa e lata e ka mogare motheletsi wa thobela fm nwesa penalty ya mathomo Morocco a e raga madina a wela ka mo letsogong la go ja a isa ka letsogong la ngele a ba bontsha gore o e raile ka maatla ka boitshepo One Morocco, not all. Cameroon bora penalty ya bona. Ya Cameroon yo la takimane gese yena maga. Jesse na baleven maga. Wa para tshebetso somete ora penalty ya Cameroon. One Morocco not all Cameroon. Wala tele la kagare. Are emelelani, emelelani. I remember taking my stop and saying, I'm a rock, but I'm a racer. And I have a dono. But I love a dono. Ape, boom, did you come to my way to come to Laus? Did you come to the city? Come to Langel.
1: Langel. Kikam, what do you worry about? About worry. Di Bora di Nova, boom, Madi Nova Banchi. Little Langel, Alena Matlam.
0: Yeah,
1: Matlak, would you come to
0: Laus? One Morocco, one Cameroon Chapel, or a penalty, Yabubedi, Yana Morocco, one Vella Chapel, Waila de la Chapel, Aitwara, Aitwara, Ugo, the Busadio, Wabasa, Ababia Mulatratin, that penalty, Awabasa, Chapel. Give a palace. One Morocco, one Cameroon, Hakara, what a pin, one at the Mendo, Aitiba Madino, Aruka Simpale, Bimia, what Cameroon, Uka Simpale, Papa is a little rari, Motor on any penalty, Kinako, Yabu Madin, by Shumisha, Mendo, we TV the penalty.
1: O ka gona go bona di penalty tse ba di tshireletsang mo khontsa gore a dina matla ka ga le re di papadi tse di lapile mo khontsa
0: ba lapile le mautu a bulela a tike marimi a tike ora ga penalty ya buraro ya stopa sana Morocco marimi a tike wa letelela a tike 1-1 ka mo ka ba paletse ke penalty tsetse 1-1 ora penalty ya buraru ya Morocco Atik wal wal Atik ba rapela ba ba Atik ya fita
1: ashire
0: awa we sireni tsho we khumile ka letso Atik bu paletse penalty ya bubedi lo repala na ya Morocco nan ka no ka ri tsela tse di bulela Cameroon ke lebeletse wa re Cameroon di tsela di buleile
1: ditsela di bulegile mo khontsa re boletse kana machatu wale wa khona go bona re lebella sebapadi na go etelele ge se bia khwele mo fase aba ipotsa gore wo o tlo iragala ka molotsong la ka la go langele ke tshwanetse go ya ka gona ena ga ie ka molotsong la langele ke ana mo di shireletsa
0: Belarus ora penalty ya buraro yes to pass yana kemirna ka iragala ka magare bai batla ba itile pele aba bia maimo ga mabotse Belarus
1: a se khala tsene mo
0: yena Belarus wa la tlala Belarus ka magari 2 Cameroon 1 Morocco Belarus arke u fama tshuba u bu file madi jo tsaba re siewe ba tshu wa nya ka kere siewe Belarus re ba tshu ba siewe 2 Cameroon 1 Morocco 2 Cameroon one Morocco penalty ya bone o khone bo le ga sepila
1: awa moko o ile fase a gana mafulufulu a go bontsha gore a ka gona go tloba nosetsa
0: sakeng ga ka palelo a tsebe gore di khoro di buleile ka mo go Cameroon ba no ba itse pele ka no tshepedi go ete wa lela sakeng wa la tele sakeng Waitiba wa gana o re bona ba sa le ka mona a batlo ba sa le ka mona ga ya Morocco kwa ba bontsha rubile ka rra se tsiya sebene se ka menwana e bo paletse two Cameroon one Morocco
1: o gona o bona mokhonza la ya o tsha khwela e biya gana mola molo reng gore o ba sena le mafulufulu a sena le matla a gore tla gona go enwisa ke yana ka mogolo radino o bahimi awa ke madino mo botse go
0: madino mo botse
1: a mo botse
0: wa se tshabe selo
1: a
0: wa se bit etla ba penalty number 4 ya Cameroon, two Cameroon, one Morocco. Two Cameroon, one Morocco bara penalty. Ya bune Cameroon, kiman ke na kome. Ile ga modibelela ora penalty ya bune. Ya Cameroon wa la talala. Kaga! Cameroon! 3 1 Morocco abai di bona tsama khala khang Cameroon bana le bomang ko ba khala khang Malawi 3 Cameroon katago ya di penalty mbana gore Madino world topa sana Cameroon re ka bolela gore ke morale kwa letsa
1: ebile moraloko wa letšatši mokgontsa a kgonne go šireletša ka nako yela ya kokeletšo mola re boneng VAR ba e šupa mo moloreng a šireletša tšea naga ya gabo ya Cameroon gore re tla thagong ya dipenalty ka mafolofolo a le maatla a ke nang le ona ke tla o di šireletša dipenalty ke yana ka mokgwa re bonang gore o tšea naga ya gabo ya Cameroon o iša magalagang kgetlho la mathomo o la gore ka morago a mengwaga e metelelenyana ba palela ke go fitlha mo magalagang mamotlha ba kgonne go fitlha ba Cameroon re tsebile le pele papadi e thoma gore Cameroon le yona Morocco a se gantšhile go ba le setlhopha se le gore se fenya se sengwe go tshwana le ka mogolo gore ditlwaetse go raloka ka gona re a tseba gore mathapa malekgone o kgonne go bona thaloko ya bona sa go kgatlhisa ke polane maano a tlileng ka motlhatlhi wa bona mokgontsa a kgonne go ba thusa go fitlhelela ba fitlha mo thagong ya dipenalty
0: fatima ke le gore ba mogomotsa ke ene le gore ba kana mosupo wa menwana ba re o paletswe ke penalty
1: ba ka semorekešetse ko restaurant
0: wa utlwe ore a re ke o ja le ba lelapa lae ba ree ya ka gae o ape ka gae re ka seorekšee le o tshwere tšhelete ba ka
1: seorekšee
0: ya ei botlhoko tabe ya o palelwa ke penalty botsewa ba felelofelelo goba dipenalty le nke ba enosetse nke ba sa ethagong ya dipenalty
1: nke ba sa ethagong ya dipenalty nke ba se ba fitlhe mo ba fitlhileng gona empa ke kgwele ya maoto go jo ba jwalo mokgontsa ke yona ele ya Senegal le setlhopha sa Morocco e sale e pušeletso yona ela re e boneng e tlhaga wa kgona go bona gore Morocco ge e le gore le ntse le beng gae ba feletša e le gore ba tswa a ba e magaolagang ke yana ditaba tse le di gatlha goro ka nako engwe mokgontsa gore re dinaga tse dingwe tsa go tshwana le bo Cameroon le bona le tsa go tshwana le bona bo Mali ba kgone gore re emela ko pele
0: motheletsi wa thobela fabeke ka mogolo re papadi sepetse e ka gona andre swasebole a batle mo
1: eke letleng mane
0: a batle
1: bo
0: ali awa ba tshwantse gale ba re a ba di bone bone matano bona gore ba tswa jwana 3 Cameroon 1 Morocco ka thago ya dipenalty papa di fitlhe bofelone ke ka mokgwa le goreng re thomile Andres ka iri ya lesome ra e fetsa taba ra e thoma re a e fetsa
1: ka iri ya
0: pele ka labone la merapela ee re ka no ponya matlho ra rapela ra sepele ba sa
1: ganelela
0: re apare dikheletse batheletse o bothata o boima ke ka mokgwa le gore papadi sepetse ka gone mare ga setlhopha sa yona Cameroon le Morocco mo le goreng re bone sona setlhopha sa Cameroon mo karolong ya bobedi ya papadi ba boa ka maatla go me ya re re ya mola go naka kakeletso go a bontshala ga botse re tlhopa sa yona Cameroon ba ke mtshitse o tsa papa di baisha thagong ya di penalty ba tsiba ga botse gore mmadini wa bona o tlo dira moshomo o utrile moshomo o thibile di penalty tshepedi happiness wa mak
2: says kone
0: ya ka ba ka duma le metsao
2: a wa ga se khaitse sa lo thoba ga sa ba ba
0: yo mputse ke fetse le go ka la bune
2: ya no ka le tsela go
0: ba ba rapela a bone ke be ke botsa address ra wa ke thomile ke mo ke marapeletse
2: e
0: a ba le tsela le botse ga ya ka kwa mokopane a hotlela le nna le tsela le botse
2: a hone tawa se skone le brile a ga mo tele tsho tsho la fm a wa sala ga botse ka nnete re tla fika re ke ra tla kopana le nna le o latela go tere tla pa le go tsaka loving arms ya Melly Jackson sadi le dikhari wa latela ka ditoro ntsha
3: félicitations pour ce trophée gagné quel est votre ressenti

chest.

What needless pain.

yeah, God held me together. Engwari go shetse matla go tshwara Zachary Curtis featuring James Fortune di tsoron tsaka go thobela FM le go tlhagatsela Africa bo ramagesho. Di gwari ka gare ga theto. Di reta di tshile di gwari magesho tsa mbino di opedi Williams Murphy. Come go le gore ke go file yena go shenye ya go bitsa gore ke already getting better. Yengwari go shetse gore ramagetse ka tsona e tsho go Georgia Masquire. Jesus never fails. Ye wore a itseba magagesho. Lady Cole si Mbulen utlile arma redeemer liveth. Kamano go disepela ka gona magagesho. Na ke le santile di gare man of the match nkamogeleng ka re ga sele moya sa lena gona mo le gona gona mo mushumo mo le gona le ka montlong ya gago ka mong kamogele wena re be ka moka o fitlhe ka iri ya boraro tsatsi le khone ke la bone Gospel Thursday ka bolo gore o ikushetse o ikule ka gona. Tlhoga re leboga happiness re leboga tlhatlha Phokeng. Ke tshepa gore le sa le mo ditseleng magagesho le sa le sa tshwaretseng sa tshwaretsela le ya go khutsa fela na le shumile na le khutsa ke sa tshuba ke leboga Kondieva Kodi Majipa re tloga re leboga papadi o isepeditse ngwanesho ngwana CCTT magareng ga setlhopha sa Cameroon le Morocco. Mo le re feletse re bona papadi ye wave le e kitima ya tšea nako ya tšea nako ya tšea nako ke yona e go nnang go bontšha gore na ke bomang ba e le gore ba ye kwa pelepele ba ye kwa pelepele mo e le gore lebeletse gore papading e tla go Cameroon e tla tlhakana le Malawi ya ba re fetse re bone gore Cameroon ka re e tlwa e na le maatla le go feta re tloga re leboga le wena Andre Sebola. Bele ka moseka seke re tloga re leboga tlhe alright magagesho nna le wena tse dingwe tse le go di diragetse re bone gape go dipapadi tsa Betway Premiership setlhopha sa Kaizer Chiefs se thopa papadi ka dinwa tse pedi go lefela kgatlhanong le Sekoko United. Re bone gape Orlando Pirates re leka maleka no ite ka ite kgatlhanong le setlhopha sa AmaZulu magareng ga tse dingwe ke no di bia gona mo go magagesho tla ke re bone go ya pele go setse o thobile go ba bose ka yona tsela ka ra PSL ga o sana o boela bra. Okay, right, a re tsweleng pele nna lena re boledišaneng re ko mabaka o dira le sekela roba letsetse ke na le khono 0828691645 0828691645 re ko gore na lebaka la o dira sekela robala ke lefe le khono le ke a bona maemo a boso ba thoma ka ona fala bokaonenyana fela ga o tshwane e le provinceng ya Gauteng ona e sa yoba masetlapele magagesho go a tonya go tsididi go tsididi gona ga e sale fela go tla le oka magagesho nna le wena a re boledišana 0828691645 re tlo ba rereta Modimo e ke mišhetse seng lenaneong le lekgone le re ya go reta Modimo ra mo phagamiša ra mo leboga re se ka gopela a re gopele le khone le a re gopele ga e ba bo le mo le selong la go gopela ke gopela re mo rete re mo phagamishe re mo leboge ka dikoshe tse le gore tlaba ka o fatsa ona magagesho tse le gore ke dumela gore o ka di dula fase wa rolo gona mo wa thile tsa le molaetsa wa tsona tlo gona o ka re ka nnete dikoshe tse di na le mmatla di gona o tsosolosa moya wa motho o e le gore o fase ka baka la maemo ao a ka bago a itemogela ona ao a fapanego a masetlapelo ao latlhegelwa ke motswadi ao latlhegelwa ke ngwana ao latlhegelwa ke molekane bjale re ka moka Money Farm morago ga tšhekedifa tsa go di bolela o ile a tla ka koša a re Jesus is love ke lerato ka gare ga maemo ka moka o tla dulana le wena batho ba sa go nyake ba o kgetholla o tla dulana le wena ka baka la gore ke lerato batho ba no mmakala o tswela pele mo bophelong o atlega dilo di sepela ga botse ge o kgolega mo mmeleng ba re a re be re ditse re mmona ka morago wa matšitša mabedi wa tsoga wa emelela ya ka o ka rasa ka wa wela fase ka baka la gore ke lerato kaša e tlheletela ke Shirley Caesar e tla gona re come to the altar.